0: Bata, mga buntis o lactating mothers o sa mga individual na adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer, autoimmune disease o uban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad lang nga 11 pesos matag soft gels. Doon natay importante paibaw po. Dapat siguraduhon na adunay marka nga LA ang matag soft gels sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit sa mga butika. Mag-amping sa mga picking produkto, mga kasama. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: Oras alas 8:01 na. Ngayon doon din sa ito ang mga balita. Suspect sa pagpusil patay sa usa ka babaeng online seller sa Pasil. Dali nga nadakpan uman gihimo ang krimen. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
2: DYHP. RMM Report.
3: Matay ang usa ka 38 anyos nga babaeng online seller human ni uluha sa pagpusil sa usa ka giilang hitman samtang natulog sa iyang kwarto sa City Labis Barangay Pasil sa sudan sa Sugbo aras 3:10 sa hapon nitong Linggo. Ang biktima giilang nga si Rene B. Tanlangit Inot, 38 anyos, online seller nga nagpuyo rosab sa mga lugar. Ang suspitsado nga nadakpan rosab dayon human makulatahan sa mga residente sa dapit mo si June Abilia Cabarubias, 34 anyos, taga Tupa Street Barangay Sawang Kalero sa sudan sa Sugbo. Sa investigasyon sa Sawang Kalero Police Station nga samta natulog ang biktima sa iyang kwarto nga naimutang sa katulong andana, gisulod siya sa baoga suspitsado og daing pusil sa ulor gamit ang kalibre 45 nga pistola. Human sa pagpumusil, dali unta nga misibat ang suspitsado. Apan ang mga silingan nga nakadungog sa insidente, nagatang ng daan sa ubos sa balay ug sakto sa paggawa sa gunman, gidubong kini sa mga tao. Mihanap pa sa pagpusil sa Cabarubias gamit ang ihaga armas apan na mikagarni og wala makabuto nga mahinungdan nga gitabangan siya bukbok. Kung wala pa maabot ang mga pulis sa Sawang Kalero Police Station nga merespondi sa insidente, hayan makabsan sa kinabuhi ang suspitsado tungkol sa kadaghang bunog sa naong uglawas niini. Nakuha sa mga investigador ang armas nga gamit sa pagpusil gani na apa ang bala sa chamber nga nagungot pa nga nagpasabot nga nakakablit ni apan wala lang mubuto. Mato ni pulis sa Major Noah Labra Anyara, ang hepe sa Sawang Kalero Police Station nga drugas ang usas silangitan o nga motibo sa krimen. Ngayon nadudahan ang biktima nga aset sa mga tiruganan sa Balaod nga may nagpanakop sa mga nalabigit sa legal nga drugas sa Pasil ug mga silingang barangay. Gaya dugang ni Anyana nga nigawas usab silang investigasyon nga si Cabarubias giila nga usa ka hitman.
4: Ato pang ongoing pa nato sir na kuan ato mga record nila probe. Na ano yung record set sa drugs ni shooter sir? Most probably na kuan sa drugs gyapon sir.
5: Ang suspect pod Abel na nato ni sa background sa drugs.
4: Yes sir nga. Kuan sa gyapon sir pira-pira sa ning kuan sir.
5: Ah hitman sa
4: hitman sir.
3: Si Police Major Noah Anyana gipaubos sa balis examination o cross-matching ang armas nga nakuha gikan sa suspitsado kung wala ba kini maggamit sa mga kaso sa shooting incident sa Dakpen, Sugbo. Nagtuo si Anyana nga nagkamasulbad nga kaso sa pusil nga wala pa'y suspect kung magawas na ang resulta sa forensic examination sa armas. Kasama mo sa Sawang Kalero Police Station ninyo Radyo Man Arbo sa Mantiri YHP. Tata Carmen.
2: Radyo mo nationwide.
6: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
2: Sports ngayon.
1: Ngayon. Ari na ta sa ito ang sports update. Dili na tumakao ba na ito ang sports analyst o international boxing judge nga si kasamang radioman Edward Ligas. Kita unay mag-sports karong mga orasa. Mugahin una og pipila kaadlaw nga pahuway ang Pinay tennis star nga si Alex Ayala. Humansa malampuso niining kadaugan sa una niyang WTA Tour Championship dito sa Washington DC. Ugan journey niini sa round of 16 sa Toronto, Canada. Kagahapon natapos ang duwa ni Ayala sa Canadian Open batok kang Belinda Bencic sa Switzerland. Ang maong torneo mao'y nagtapos sa pitok kasunod-sunod nga kadaugan sa Pinay tennis star. Kinsa ni saka pa sa iyang ranking ngadto sa number 20 sa WTA. Taliwa sa resulta sa maong duwa nilang Bencic na lipay gihapon si Ayala sa iyang nahimong kampanya o journey sa Toronto. Human sa pipila ka adlaw nga pagpahuway ni ini gitakdang muduwa si Ayala sa Cincinnati Open sa Estados Unidos laing WTA 1000 tournament. Ato balitang sports, may nagtapos sa ato ang mga balita karong mga orasa. Ano na ta sa ato ang winner sa ato ang Answer to Win promo? Mayong pagpaminaw di ay sa mga Dilapas family o Fernin family o Rica Forte family o Strada family. Naglanog-lanog ta diha sa Barangay Tigbon, Calatrava, Negros Occidental. Ika ni Junoan Dilapas. Shoutout ni Mirna Ponce o Doreen Ponce sa Sunrise. Naglanog-lanog sa Diaz Pardo. Paminaw sa Diwa HP. Para makadaog mong bugas o chorizo din ha. Ika na ang greetings ni Junjun Dilapas. Arita sa to ang winner! Congratulations sa to ang pangutana. Asa di adto si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Kaya pagbisita din ni sa Sugbo kagahapon. Ito siya sapa. Sadak ba yan sa Talisay? O na to atong clue, ang Talisay City. Ang tubag, Mananga River. Ang swerte ang mananaog, atong i-verify, nakasunod ba sa ito ang promo mechanics? Naka-follow yun sa official Facebook pages. Sa DYHP RMN Cebu, kang Attorney Rufil Fernandez Banyo. Naka-like o share pa sa ito ang Facebook Live, karong mga orasa. Nakatubag sab sa saktong tubag. Yan tubag, Mananga River. Congratulations nga to kang Sherwin T. Antona. Sherwin T. Antona, palihog lang og message. Private message sa ito ang official Facebook page, DYHP RMN Cebu. I-chat ang imuhang complete name, ang imuhang complete GCash number. Para makadawat ka sa premyo na 200 pesos GCash. Tangi ang sunod nga hugnaha sa atong Answer to Win promo. Si pagpasalamat ka ninyo mga kasama. Kita pabiling overall number 1. At tangi ang pagbalik ni Attorney Rufil Fernandez Banyo alang sa dugang mga isyu, mga komentaryo. Standby. Oras alas 8:08 na.
7: Mga kasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment, ang Unilove Quality Alaga gikan ni Doc. Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon, dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radioman Aida Dela Cruz Campos ug ang atong medical expert, paminaw og apil sa hisgutanan kabahin sa fatty liver og ang pag-atiman sa atay. Tan-aw og paminaw kada adlaw. Kuyog-kuyog ta nga magkat-on aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ambingi ang imong atay. Dungan ta nga magbantay atay with Liver Prime.
8: Mal, kita mo bang nakikita ko?
9: Oo nga.

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Nadiskubrihan na ako ang The End sa katulos sa sakit nga tutunlan. Sulmiox Throat Spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katul nga tutunlan, tangtang pagyod ang mga viruses o bakterya nga mo hinungdan ini. Maong end gyod ang katul o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox Throat Spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray, kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorhexidine digluconate is the generic name of Sulmiox Throat Spray. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
4: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangustin, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement, mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altora's Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.

0: San Miguel Pilinwin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Singing along to your favorite song at full volume? Feels good. Almost as good as the fully digital experience with Salmon Motolone. Pre-approval in a minute and you can apply online from anywhere. No travel, no paperwork, no long waiting. All you need is your phone. So maybe it's time for a new motorcycle? Download the app now. Salmon. Feels good.
2: Terms and conditions apply. Salmon Moto Loans is a product offered by Salmon Finance Incorporated, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191698. Salmon Finance, powered by the Salmon App, is the online lending platform for Salmon Finance Incorporated.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walag yun ko kabantay nga naan na di ako'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo naanang ni kidney care nga. Mga akong gisulayan, sir. Action may segminor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo ka bulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
8: Kailangan ko mag-withdraw.
9: Himala! May BPI dito.
10: Pwede mag-withdraw, deposit at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
9: Isang himala!
11: Partner stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
12: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
13: Grabe na gyud akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
14: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
15: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
13: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
14: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
15: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
16: Available na sa Mercury o mga suking butika.
17: Good vibes, mga kapamilya. Live on air.
18: Kauban nato si Tita Susan.
17: Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
19: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
17: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
19: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
17: Ayos, busa sa tarang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinaka ng butika.
20: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: dili smooth ang singing, murag kalkad nga buhok.
1: Try all new Sunsilk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation so your hair
2: slays and sways like silk.
1: With regular use.
3: Sway it with Sunsilk.
4: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
5: Kaya ko pa.
4: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
6: Kaya ko pa.
4: Patong-patong na projects, sige lang.
6: Kaya ko pa.
4: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
7: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.

0: ngayon nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Traffic! Kung mubiyahe, dagat mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direkt ang manhutsuhot ang sangka, paspas ang aksyon, sunod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate menthol, tocopherol, acetate comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
2: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
2: Atong attack na las 8:19 na, mga higala sa manuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
2: Now, atong hatagat pagtagad, may galtunduga mga hisgutanan karong nga taod mga sukit di paminaw. Sa atong pagpadayon, may gala labi na ni bisita kagahapon nila si Ombudsman Buying Remulya. Dili sa Sugbo mga kaigalaan. O niya, imbisigahon ko no ang mga flood control project sa Sugbo. Ala, sige. Ha? May nala na Ombudsman Remulya, tinudaan sa Sugbo. Ang imbisigasyon kay may nalang po maulian ang mga Subuanon na doon naging manubag aning flood control investigation, flood control scandal sa Cebu. Daghang magpatay mahigala atol sa Bagyong Tino. Muna nga Ombudsman Remulya, I hope nga doon ay padulungan kining atong investigasyon sa Ombudsman. Kay niining puntuha sa Subo, suporta taan eh ni Ombudsman Remulya mahigala ka na yung tinuod yun niya investigasyon. Dili itong gukuron katurang kuntas partido. Kanang yung gukod yun, kung kisay angay maigo, igo yun, ha? Muna itong gusto mahigalang sundan, labot ining maong insidente. Pero ito nang isgutan ng taon, mahigalas dili pa sa tama kaigalaan sa mga winners. Mga nasakpan nga naminaw sa DYHP o GAI-FM, busa magkadawa itong mapalipay, gikan sa atong sibyanan.
3: Sugod na ang programa. Kiniyang tingog.
2: Yes, itong linya, karong mahigalas kasamang Lailin Rabanes Arigadas. Yes, kasamang Lailin.
1: DYHP. Aramel Report.
4: Mayong buntag kasamang regimen na ito. Mayong buntag sa kanang suking tig paminaw niya itong stasyon, DYHP. Live kita karon sa Cebu City South District nila ni Delina sa maturity makadawa sa tumapalipay. Nga bugas. Isi pa salamat sila sa nunay pagsuporta sa itong stasyon, DYHP. Sila LT Aranas. Jovelyn Tarzano, Andy Alcantara, Nestor Pihagan, Obita Ginamingan, Virginia Rubin, Victor Zapanta, Marlene Constancio, Og Elin Lauro,

Okay, salamat Lailin Raban sa ligala sa mong report. Yan na ang atong mga nahibawaan. Nasakpan nga naminaw sa DYHP Gay FM. Busa na ganawat ang mapalipay gikasong si Bianan. Asaman si Idol B o si Julius Balili. Alang sa itong exercise kabuntagon, kumbati na Julius Balili o Idol B. Kumusta diha? Alang sa itong

0: Elysium Nevada.
1: Mula noon hanggang ngayon.
2: All you need is pride. All you need is pride.
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.
7: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
8: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
11: Kung mo ingon si mama nga,
12: sige kagaw, inanani mong tambal.
13: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha.
12: Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
11: Ang iyang buot ipasabot.
12: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
14: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
17: Atong attack na may galas 8:23 na sa ato babanuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
16: Straight to the Point.
17: Now, atong isgutan may galabalikan tanito mga isgutanan karon mga higala labot ini mga issues. Dito mga kagalaan sa kauluhan ug unya ang ato sa mga higala mga issues pod labot ining nagkadaiyang mga higalang mga panghitabo no sa impeachment trial mga higala ni Vice President Sara Duterte ato ning tagapagtagad mga kagalaan. Pero okay, so sige, gamay lang kayo asaman si Dudong Luis kinatay patabangan sa diri ay Inday Maris ha. Okay, so sa pikas bahin mga kagalaan, before ta mo adto sa pag-ari ni Buying Remulla sa Sugbo, o giuman atong balikan may gala ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ni ay tulo ka mga Vietnamese mga higalang nangadakpan kagahapon kay nag-practice og dentistry dinhi sa Pilipinas.
16: Straight to the point.
17: Adios. Pataganta ni pagtagad may gala kining portion tungod nato sa Life Extension Vitamin D3, ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang pagbalikon sa atong immune system o depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, maka-function sa bugmayo itong mga cells, maka-produce mga panagang, makapatay sa mga viruses, sa di pa ni mosulod sa atong mga cell wall. Busa inom kanaadlaw sa Life Extension Vitamin D3, recommended din sa mga medical doctors, o 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika doon sa inyong mga lugar, o sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga himutang sa Osminia Boulevard doon sa Cebu Doctors Building, o giguman sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch sa may ADM Building, Barangay Kansaga Consolacion, fronting Jollibee.
16: Straight to the point.
17: Og kinisab nga portion to gato may gala sa Super Fiber, ang regular nga pag-inom. Sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa itong tinaing o kolon. Kiniro balikayan nga magpundo ang mga hugaw nga may makaingon. Aning mga colon polyps o nay motubo sod sa itong tinaing o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaang labing seryoso, masakit o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa itong kolon. Labing maayong imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat ngadto sa 8 oras lang man sa pag-inom sa Super Fiber, matagamtama na mahigala ang kinini ang kahupay sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mo number one nga kulon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang pag-is pag-inom, magwala kay ko sa kasasay, magisagol sa kabas ng tubig, imukutaw na mayo, ishake kong mayo, ugunya imong imnon. Mas epektibo pa yun kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
16: Straight to the point!
17: Alas 8:36 na mahigala sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon o inyong tulumanon. Ang maong balita mahigala ng atong

0: kuha des diwa HP Armin Cebu. Gitsatan sa ko kagahapon mga kaigalaan. O niya, di ko lang i-divulge siguro ang nag-chat sa nako kay Basin og way pagtugot niya unless maingon siya nako nga pwede sa mamensyon, no? But nigawas ni sa pamantalaang Banat News karon. At ako ipakita dong, kani o. Tulo ka mga Vietnamese. Gidakop. Ha? Dakpa ni mga higala. Kini maong mga Vietnamese. Bidang grabihan ng hitabua, oi. Okay. So, matod sa report, nag-operate og dental clinic nga way lisensya.
1: Straight to the point.
0: Adios, kakuyaw ba aning kalakiha mga sukit ng paminaw? Ang nakakuyaw ani kay Basin og duna bay mga Pilipino unya, mahinaya ka og adto ini maong dentist. Unya wa day mga lisensya ni mga foreigner ba day ni mga dentist, mga Vietnamese, mga sukit ng paminaw. Unya mahinaya ka og undergo og mga procedures, dental procedures. Moy nakakuyaw. Unya barato na nga nasa mga procedures may galang ipang offer. Medyo bubarato mga kaigalaan. Ang problema lang, kung di magkadima o simbako. Kinsa may imong gukuron na ng kalakiharon ng mga Vietnamese man. Yung uli, unyan ni sa Vietnam. Kuyawa ining kalakiha mga sukit di paminaw. No? So, ang tulo ka mga Vietnamese national nga gidakop sa usa ka entrapment operation, usa ka dental clinic ni mga higala didto sa Dakbayan sa Mandawi, particularly sa City Times Square, Barangay Tipulo, Mandawi City, niadtong adlawng Lunes. Ah? Gahapong adlawa. Gahapon gini. Kining naa mahimutang sa Barangay Tipulo, Mandawi City, kanang City Times Square.
1: Straight to the point.
0: Kuyawa in Maris. Cebu International, kung ano ba? Magingan, mga sukit ng paminaw. Bida, no? Gamay lang kayo, ha? Kay doon na ba yung mga tao, ano po, niya naka-adto na, niya naka-pa-undergo ba o procedure? Saan eh? Cebu International Dental Clinic? Niya ang nag-operate, mga Vietnamese. Ang problema magod ani mga kaigalaan kay nagpractice diri og dentistry naghisgot maguta inig panglawas ba sa tao. So kinahanglan nga klaro gyud ang lisensya. Klaro gyud ang lisensya. Ang problema kay wa may mga lisensya da ini mga sukit ng paminaw ang pangutanan dako ini sa tinuod gyud kaning dentist la. Urbasin og so sihunon pa ni og tinuod ni nga dentist dito sa Vietnam. Unya, nag-practice of dentistry dire, illegal gihapon. Unless, gitugot sa balaod mga kaigalaan o dunay reciprocity between sa atong country o sa ilang nasod. Ha? Kay uroy og dili magkadimao. Ha? Kuyawa ni Attorney John Kagulada og magpapasta ka niya, lahi niya siminto ang gamiton sa mga ipin. Ako na yung gagawin katawa-katawa ba? Kay, daghay mo avail ane. Mabito na nga ang Philippine Dental Society ni palagsab ni ini mga kaigalaan. Kay ila man yung advertise matod pa sa Osaka diya sa internet. Gigamitan pa mga higala matod pa ni og call center pag yun. Namoy mo market nila in Demaris. So gusto kag mga procedure nga kuan ni ana sa Cebu. Labi na ka ng mga procedure mga higala nga kuan. Way problema nang ibot-ibot lang sa ngipon, pahinlo lang ngipon, inana. Madara na kay dentist ka mahigala, ang basic ana gyud, at least ka mao magi ka mo ibot og ngipon. Ha? Unya kini ni ang paghinlo sa ngipon, kana may sayon-sayon nga paagis dentistry. Pero og mo ari na kag kanang mang magbutang na kag mga alambre sa ngipon, lahi na po na. Hinahalan mo kag orthodontic sa punana. Kana magbutang o bre sa ngipon ba, Inday Maris? Di ba na basta-basta kay? Kaya doon naman ko yung mga kuwan na pagbutang o din kuwan na. Di ba na pareha lang? Kana maghimo-himo lang kag abinin mo o ka na pa, pasyon-pasyon lang na inana nga. May pasyon ka ron. Butang-butang kag lambre po si mong ipo. Nagwahari. Inig katawa, mahigala. Mura siya kag nai alambre. May uso. Pero kinalan nga orthodontic may mohimo ana kay do na may buti pasabot ana nganong gibutang ana kalambre diha di man basta-basta kon i-brace imong ipon ug angay bang i-brace or dili anya unsaon na pag-brace ana kinalan kay mga expert niya ana mga butanga labaw tanan ka nang pag-root canal mo na mga procedure og pag-implant so do na gitang offer kining maong dental clinic nga mo implant sila barato ra kayo. Aguroy, atong tagag-pagtaga, dastan ba'y human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 8:42 na.

0: Sagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.

0: Chocolate. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Mommy, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most pediatrician-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
3: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
4: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
2: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
3: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
4: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
2: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kay ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
10: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
11: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang Eyeberry.
12: Mas klaro na ba bisan gabii?
11: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa Eyeberry.
13: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang Eyeberry sa pinakaduol nga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
1: Magkasama kini si Radio Man Aida Dela Cruz Campos ug welcome sa Unilab Quality Alaga gikan ni Dog. Karong adlawa tokyo nato kung nganong importante ang atay sa kinatibuk ang panglawas ug ingon man sa maayong kalawasan. Ubanan gihapon kita Dr. John Catherine Carrera, liver specialist o gastroenterologist. Welcome pagbalik sa DYHP. Kanus sa man kinahanglan hatagan ug pagtagad ang liver health? Kinahanglan ba nga huwaton ang diagnosis sa dili pa kamo aksyon?
15: Actually, we don't need to wait no na ma-diagnose na ta og liver disease. Daghang tao walay gibati nga simptomas bisan na na di sila nagsugod na problema sa atay. Importante ang prevention and early screening. Kung nakay mga risk factors, mas kinahanglan magpa-check up ta og magpa-blood test. I-protect yes. nato ang atong liver samtang healthy pa.
1: Usama man nato sa pagsuporta proactively ang atong atay isip kabahin sa atong daily routine.
15: We have to be proactive in taking care of our liver health. Natay mga simple and effective na habits. Okay, number one, eat a balanced diet. Next is, dapat i-maintain nato ang healthy weight. In okay. other words, mm-hmm. normal ato ang body mass index. Dapat mag-exercise ta at least 150 minutes per week. Dapat gyud i-limit ang alcohol or kung makaya, i-avoid gyud nato ang alcohol. So kung naka to mga risk factors, ayaw kahadlok magpa-screen.
1: Magkasama timanan nato klaro man kaayo no ang mga tips nga gipaambit nato ni Dr. John dako nang ikatabang kun mamahimo kitang conscious no sa ato ang lifestyle o health choices mao samtang sayo pa magbantay atay magpakonsulta sa doktor o pilia ang saktong liver supplement sama sa Liver Prime duna kani Silibin Phosphatidylcholine powered by Phytosome Technology nga may hangtod 4 times better absorption para mas epektibong makatabang sa pagproteher sa atay panahon na para magbantay atay bisitaha ang Liver Prime Facebook Facebook page para sa liver health tips, early risk assessment o saktong giya sa pagprotekta sa inyong atay. Kininausab si Radioman Aida Tampos alang sa lain nga segment. Unilab Quality Alaga gika ni Dog, magbantay atay na ta magkasama kauban ang Liver Prime.
12: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
16: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
12: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo? Pag Kondura na pud mo.
17: Kondura, kuskan kauban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
18: Strong for the Filipino.
19: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Gigutom na ba?
3: Imo!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti silka in as early as 7 days. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
5: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
6: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS.
9: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper Columnist. And Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
10: Atong attack na may galas 8.52 na sa atong panuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
10: Na atong balikan mga kaigalaan kay grade ni sa CIDG kagahapon, Criminal Investigation and Detection Group, o gagikuyugan ni mahigala sa mga taga NBI. Apil pa ka ni NBI rin nagkuyog. NBI Mandawi. No? Ato niya tagag pagtagad may gala. Kininga portion tulad ka na ito mga kaigalaan sa Sugar Troll. Daghan karon mga dunagi pamati. Sama ining insomnia, constipation, high blood o inguman diabetes. Kung ikaw na anini, doon ang herbal food supplement na para nimo, kana ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement, doon na kining A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti o D para sa duhat. Gingikan yun sa ilang mga dahon, ang gigamit isip herbal medicine nga makatabang sa mga naglisod sa pagkatulog, sama ining insomnia, constipation o inguman makatabang mahigala pagpugong sa blood sugar level nga mahinungdan ining diabetes. Munang sama ka na to, matag-adlaw nag-Sugatrol.
11: Straight to the point.
10: Munang dakupon yun yung mga higala. Kung wak kay lisensya mo practice o dentistry sa Pilipinas. Ang sama to pagsiguro nga kini mga dentist yun ito sa Vietnam. Bisag ganin number one, bisag dentist din sa Vietnam, dili automatic nga makapractice sila din sa Pilipinas. Kinahanglan ni Megalag doon ay reciprocity sa atong balaod o sa ila dito. Unya, mananghit yung ka, doon ay pag-check ano yung Megala sa Philippine Dental Society, kaya nga ito magungitan ang liability ni anang maong mga nagpailang dentist, simbako o magkinaunsa ang procedure.
11: Straight to the point.
10: Muna alang sa mga Pilipinong na minaw ron, klaro-klaro lang ni Mahigala, atong tambagan sila, ay mo dali anang inana kay ang kalisod magod, siya mga barato. Barato, unya karon o muhubag na niya ron. Ngayon mo pangitaon day. Asa man si Dr. Kwan? Isa may mga nga ni mga doktor. Oh, may, ang nadakpan, Mahigala, si Dr. Fan Ngan Jiang, 30 years old. Dapat si Dr. Adobo. Ah, Adobo? Sabanin ko na. Wala man tayo ng kalakiha, may galaga. Sagol mas dinuguan ng kalakiha. Doktor, isa na Doktor Fan Ngan Jiang, 30 years old. Abduroman. O si Pham Swan Nip. Muna yung tulo, mahigala na pailang ang mga dentist nga nadakpan. Atol, mahigala sa operation sa NBI o taga CIDG kagahapon. Kay kinamagod mahigala ng dentistry, practice ko ng medicine ko nga habig sa nagisgot ko ng panglawa sa tao. Kanang ngipon pa, ngipon lang na mahigala, pero bida, kung ang imong ngipon may mo atake ni mo, di kagod katog, anak. Sangko sa imong bukog o sangko sa imong ulo ang kasakit. Mabita ng uban, mahigala nga, bisag gabiing dako, ngita kag, kinsa pa'y abling dentist din ha. Bugara na bagsamot ka ng ting katuhog na inday maris. Ha? Sakit mong ngipon. Ah, karon, madala pa na ka ng mga panghinlo-hinlo lang, di man kaya na, kwan, bago kang bisa pa siguro kisudyante pagka pagadintis ke o niya pagkaman trabaho ka na inana pwede na ka mahinlo-hinlo lang total pila ba'y paghinlo-hinlo ana maguang naman sa panut breast pero ka ng pagpangibot lahi na po ng istorya ha ibot ngipon kay bugamit na makag anesthesia ana in demaris basi musipyat pa lang hinungunog katong ngipon nga dili ang ibtol mo yung naibot. Kaya para mag-anesthesyahan na rabadi, na rabadi kakasabot o munam na imong paminaw, labos na lang, kini mga procedures, kaya kini mahiga lang maong dental clinic, nag-offer o mga major dental procedures. Unsa man yung mga major dental procedures, kana mahiga lang root canal, kana mahiga lang implant, ha? Kana bang imong ngipon karon nga pulihan mga higala o artificial ng ngipon, lahi po itong pustiso, kaya kana pustiso mahigala, matang-tang-tang-tang, magiging ang pustiso. Pero kanang implant, doon, gigamitan na yung iskro ang imong ngipon sa ilawom. Gigamitan ang iskro. Nanindot na tanawin mo, okay, nag-smile ni mo, maayakay ka mo nag-smile. O kato imong ngipon, implant na. Pero kanang mga, sa dentistry, mga, doon na yung mga expert, na, di na basta-basta lang mga higala. Bisa ka ng mga dentist, di man tanang dentist niya mo, mupahigayon o kanang orthodontics mga higala, kanang mga mag-brace sa ngipon. Nita ka gyud og mga orthodontics in Demaris. Di ba pwede nga na-identify ta? Nya maingon na ka sige, dentist mo ka kamo ka mo brace. Nya nan og panalitag nagkuwang pod ang kli ang pasyente ba sige okay. Di man ka dimao nang pagbutang og alam brace mo ngipon. Gibrisan imong ngipon, namay tuyo ana labi pag naglihang imong ngipon. Butang og brace. O di gani ang klase ka ba? Muna mo tanga brace, ang babaw ba ka, orang ubos, anak. Pero kinalan makambalik-balik sa dentist, anak, kay i-adjust mo na. Musakit man ang imong ngipon. Diba, alambre ko nang naa. Inig-lihok ka ng imong ngipon, mulihok man na, kay gibutang ang brace. Sa to pa, mutarong siya, kanang imong ngipon, gihwi-hwi-hwi ba? Butang ang brace para mutarong. So, mulihok na imong ngipon, kadugayan. Inig-lihok, ang alambre mo tusok. So, balik na bukas dentist. Kadaghan ka balik-balik kung dentist, kanang mga magpabrace o ngipon, kadaghan balik-balik dentist, eh. Na karon, labi pa og ari ka sa root canal, magbalik-balik ka sa dentist, og labawas tanan ka nang magpa-implant. Nanginigbalik ni mo dito, niya mingon nga, hay naman tos doktor, kay, mingon nga, mayan, mag-Pilipino, kay uli na magkagamutis pangitaon na ganito. Ay! Nanginigbitay, mingon, tuwa ni uli sa Ho Chi Minh. Ay! Si Dr. K, asa man, tuwa sa Ho Chi Minh, si Dr. Nimuel, mingon, names, mingon, natuwa sa Hanoi. Ano sa man itong balik? Nawa, may plano mo balik? Labig naghubag na imong ngipon, labig nagnana-na-na-na-na. Pwede sa mga nangaon ha? Kanang sakit sa ngipon, di na basta-basta. Uy, mura ka nagdikakatug ang mga kaigalaan. Musanting sa mong una. Musanting sa mong bukog. Ug musipyat na karon. Inigsipyat na nag root canal or baka ka ng pag-implant, di man na ma-implant na yun. Butangan magkag-screwan na daan, niya human, babalikon ka sunod buwan, kay paayohon sa itong samad. Balik ka, ibalik ni mo dito, asa mas doktor, to ano si, ni uli man sa Hanoi. Asa man yung pangitaon, lisod kayong pangitaon, kay? Mama ng doktor taga Pilipinas ra kay pagitaon mo sa man to ani ulis kamutis. Gidakop gyud mga sugid tig paminaw atong check sa report ni kasama Arnold Busamante sa mga pikas ng linya. Yes, kasama Arnold, kumusta on sa latest ron sa CIDJ?
3: DYHP. RMN report.
8: Sa mga tuloy rutin, napasakaan gyud og kaso karong adlaw ang tulo ka mga Vietnamese nga nag-perform og pagpangibot og ipon og nagtailang ng mga dentist na panway ipakita ng mga lisensya at all means sa gihimo ng entrapment operation dito sa usa sa mga room sa Times Square o City Times Square sa Barangay Tipulo sa Siyudad sa Sugbo. Ang tulo na naroon sa ipaubos pa rin karoon sa kwanta sa mga tuloy rutin, no? Investigasyon sa Criminal Investigation and Detection Group, Mandawi City Field Unit, dari sa sulod yun sa Criminal Investigation and Detection Group, CIDG7. Aron nga ilan ang ipasaka ang kasong kalapasan sa Section 33A of Republic Act 9484 na kininga the Philippine Dental Act of 2007. Human usa ka dentist yun, ang presidente yun ka kasama Tony Rufil sa Philippine Dental Association, Mandawi Chapter, agami kuan kining mihasang atong reklamo ngani sa CIDG, labot na nining pag-practice nining mga Vietnamese dinhi sa maugadapit nga mamibuto gipon apan sa dihang nga gisusi ang ilahang nga mga papeles wa ni kapakita na doon sila permit gikan sa Philippine Dental Association. Ang reklamo ani gid kasama Tony Rufil mo si Dr. Dirk Farlo Yuson. Ginganda naman ni mo gaganina kasama Tony Rufil kato nga mga tulog ka mga Vietnamese lisod na ba kayo ni i-pronounce ilang panghan na
10: binigay
8: katulog ini si
10: Pam Suan Ngip
8: kasama oh
10: sa mga address ani last Vietnam ko nonod
8: ha
10: sa mga address ani last Vietnam
8: wa gibutang diri kasama Tony Rufil kung asa dapat ni sila sa Vietnam kini nga maong nga mga Vietnamese kasama Tony Rufil no kay ko pa ni sila gikuan pa ni sila og mga pasaporte dinhi sa sulod doon sa CIDG7 alang nagni sa formal nga pagpasakag kaso nato sa korte na ni duaw nila diri nga mga babae nga mga Vietnamese kasama Tony Rufil murag ila ning counterpart pod kasama Tony Rufil no pero di pa nato makuha ang ilang mga hulagway na adres sa sulod doon sa CIDG onya ni murag mo ni sila ang naghatag pod og tanang impormasyon labot na silang operation dinhi sa kining usa sa mga room diha sa City Times Square sa may barangay Tipulo kasama nga Tony Rufil. Moto nga
10: kagahapon. So tulo ni ka mga nagpailang dentist na nadagpan?
8: Oh, tulo ka box ang nagpailang ng mga dentist. Kini sila si Pan Ngan Diang, 30 anyos, uli tao ni. O niya si Abdul Roman, 30 anyos, ug kini si Pam Suan Ngip kasama Tony Rufil. Ang nananood din sa sulod sa CIDG7. Sini, ang gihimo rin sa CIDG7 sa kahapon at lawa, human ni sa reklamo nga giparangat sila ang buhatan, malabot na nilin niya si ang presidente sa Philippine Dental Association na Mandawit chapter, labot na sa pagpasangil nga illegal nga pagpractice sa dentistry kasama ito na Rufil. At sa dihang ilahangi paubos sa validation, ilahang nga nasuta na tinood yun ay ang pasangil din nga presidente sa Philippine Dental Association PDA kasama ito na Rufil. Moto nga ilang ipahigayon ang entrapment operation sa CIDG uban sa mga personnel sa Arsog kining regional special operations team NBI Cebu Mandawi ug ang police station 2 sa Mandawi City Police Office kasama Tony Rufil ug ilag yun nga nabtan nga nagpractice daw nagibot pagin og ipon kasama Tony Rufil pasyente dito sa sulod sa clinic ato nga ila kining nga gipangpusasan ang naa dito sa sulod moto ang tulo ang ilahan nga nadakpan usa sa mga police kasama Tony Rufil nga nagpatuo nga usa ka pasyente nga nagpaibot og ipon moto ni sulod dito sa ilahang clinic nagi-interview aning nga tulo ka mga Vietnamese o sa dihang nga padungnon ta siya ibtanog ipon kasama Tony Rufil gi-epekto dayon ang entrapment operation. So nanani sila diri ron unya karong orasa dalon sila ngadto sa piskalya aron sa pagpasaka na og kaso kasama Tony Rufil.
10: May untaw makuha ng mga address ning kompleto sa Vietnam kasama Arnold.
8: Ato rin kuhaon karon tawo kasama Tony Rufil kay gikuan pa interview pa sila sa investigator diri sa sulod sa CIDG7 ni mga orasa kasama Tony Rufil.
10: May offer ba ni og mga kuan matubas tong nahibaw-an do na magoy usa ka do na mga dentist pon nga ni communicate nato labot ani kay kagahapon man ni hitabo. Unya kanana ang ni offer og mga implant kasama Arnold. So ang implant sa mga dentist uban mo mahal man na kay do na may 100,000 mahal kay na mga implant, 200,000 pa nang uban, 150. Pero kini ila i-offeran ka 20,000 lang.
8: Dakog kay diferensya. Ano tong impormasyon kasama Tony Rufil?
10: Dakog diferensya. Muna mo adto kay gid aning kalakihag maohon.
8: Pero na kay ang uban nga mga dental clinic kasama Tony Rufil kini mo perform girana nga mga operation o baka kana pagbutang pug ka og kana bitaw nga kuan kanang brace sa imong ipon kasama Tony Rufil pero tibang mahal.
10: Mahal oy.
8: Pati mahala ng ilang ang kinig sa mga kuan diyan mga dentist ko kasama Tony Rufil pero kini ila ha. O barato-barato na ng ila kasama Tony Rufil. So mo ni ang ato naming doon kasama Tony Rufil kay ilan ang ipasa o ipasaka ang kaso karong adlaw nato sa Piskalya kasama Tony Rufil. Ganda rin sa CIDG7, Arnold Bustamante sa Takaranen.
10: Alas 9:05 na, standby sa tumagbalik.
12: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang nailhan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
16: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
17: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
18: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
19: Nasayo, nasayo ang panalo.
15: Mga ka-Pure Gold, ulahing hirit na sa Papuhos Blowout Sale. At ang ipag-usap, karong umaabot nga Agosto 15 ngadto sa 16. Ang imong paboritong brands, dunay dagkong diskwento gikan sa food products, personal care, household essentials ug fresh items. Kay diri sa Pure Gold, bisan ting-uan, ikaw always panalo. Promo runs from August 15 to 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FDEB258020 Series of 2026.
20: Dito ka lang, always panalo.
21: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
22: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Be MX-traordinary with MX3.
24: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
25: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm.
26: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
24: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
25: Pangdong kumakabloom sa Charm.
26: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
27: ACS.
28: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This newscast is brought to you by Farix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
5: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
29: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Ang galing for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
30: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
29: Tanggaling-galing mo.
30: Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
24: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
9: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
0: Atong attack na la sa 9:10 na sa ato pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Kini nga portion may gatul kanato sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol ini ang rose hip nga dunay pain relieving properties og anti-aging properties. Mutabang sa barong nabiyuhan ang sakit na tod sa arthritis. May pagtunsab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, dunay sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
1: Straight to the point.
0: Ang mga procedures ani, laliman kag Cebu Dental International, kwan? Butangan para ba mga higala o kwan? Kinini ang ila mga kaiglaang clinic, Cebu International Dental Clinic. Ni aman ang picture mahigala sa CIDG. Cebu International Dental Clinic. So, muadto ka, naanini sa Times Square mga kaigalaan sa Mandawi, dapit sa Park Mall. Likod na ng Park Mall in Daimaris. Muna, City Times Square. So, muadto ka, ang ilar ba mga procedures nga gi-offer, datanan, pwede kang paibot ngay po, naa. Pwede kang pahinloog ngay po, naa. Pero pwede kang mahigil lang. Ang mga mahal nga mga procedures, kahit magpa-alambre ka sa mong ngipon, magpa-brace ka, naa. Ang ilag yung gi-offer o maayo mga higala, kinig yung root canal o kanang pagpa-implant. Major ka na nga mga, kwanoy, major ka na nga mga procedures, dental procedures. Kabantay mo, bisag ganit, magpahigayon ta mahigala og medical dental mission. Unsa may, di man na pwedeng ma-offer na, ang atong ma-offer mahigala mag-dental mission ta, manghangyo ta sa mga dentist, may ilang dental society diri mga kaigalaan. Kana lamang yung ikahatag nila ng kuan, ibot ngipon, libreng ibot ngipon. Kana gani mahigala ang pahinlo sa ngipon, di naman gani kaya na day og nay dental kuan. May ano nga. O gusto ka mahinlo, pagkuhan na nila. May punot blast na dahil. Kaya na yung ibot ngipon, mahigala mo, oy, libre-libre na to. Labi na mga doktor to mahigala sa Armed Forces or sa PNP, mo appeal ang mga dental. Kuhan, pas-pas kayo mangibot. Bisa ko nagtintint lang nito dito sa una, dahil, mo ibot ngipon. O dili, kaya na mga major nga mga procedures. Kana mahiga na mga magpabris o ngipon, di man na madaog kausahon. Balik-balik man ka, monthly man ka na siguro na. Unya ka ng root canal, di po na kausa. Balik-balik sa ka. Labaw sa nang ka ng magpa-implant. Kana mga uban mahigalag, simpre tungod sa pangidaron or tungod sa doon mga kulian, ang ngipon mawagtang na mga sukit di paminaw, pwede na ilisan o pustiso. Pero kana mga pustiso, makuha mga higala, niya usay maklaro siguro niya pustiso ng ngipon ang uban mga higala magpahimo gyud ana kanang magpa-implant itanom gyud ang ngipon dito mga kaigalaan kita nimo nindot kay ngipon ngisin nindot kayo pero gi-implant na gi-screw na sila doon na naiputaw gi-papilit dito sila ato na itanom sa bukog pero di na mahimog kausa ako na lukoy ko inero ng kisa ka ng mga naka avail na nina magpa-implant o niya nasugda na mga kaigalaan gi-operahan na dito kay operation man eh. Gi-implant pa nga higala. Di pa na itanom dayo ng ipon. Kisa may patiwas o naroon. Hindi naman yung magkatiwas. May gumawa na nga dak pa naman. Mudawat ka ng uba mga dentist na day. May na di man lahi man ilang pisa nga gigamit nga screw. Di waman is ato ni din eh. Na nga dak pa na karon. Ang pangutana na tinuod ba nga mga dentist sa Vietnam? Mabita-bitahan na lang kung tinuod yung dentist at least kamao ba? O di pa yun yung tinuod nga dentist dito? Napapractice-practice sa Pilipinas? Isa mo siya nagtugot ani nga ni-operate mo siya ni Dayon? Basi, duda ko yun eh, papangayog business permit ani, wani mo tugaan nga kwanday. Ha? Nasakpan ni karon. Kaya nisod bang guni kayo, simbako lagi ka ng magparot kanal o kanang magpa-implant di man nakausa inigbalik ni mo dito og tuana ni uli na sutsimin o ni uli na mahigala sa sus Ginoo tuana sa Hanoi Vietnam adi pa ni uli sa sutsimin niya tuasa Ho Chi Minh Tunnel na. Una nga atong advice sa atong mga kaigsunan for purposes of kuha na lang para paghatag lang information. Ayaw mo pa didiritso o pa-undergo mga medical procedures kanang mga dili taga ato. Ah, labi na insulti kini mga Vietnamese mga gara-sulti ani. Binagsa kay in English ni. Sa language barrier pa lang, di na mo daan magkasnabot. Lisod na kagsabot nila. Ah? Unya, dunganan pa mahigalan, di ni taga niya. Ang atong kabalaka magod lagi kung ang sunod niya procedure, wa na diha ang dentist. Kung sao man yung pagukod ni mo, tuwa dito ni uli sa Vietnam. Muna'y nakalisod. Unya, unsa man yung pagkaibawa ni lisensyado gini mga tawana. So, karoon, dakpan. Unya, pasakaan ni kaso mahigala sa Republic Act 9484, kining Philippine Dental Act of 2007, kaya nang reklamo sa mahigala mga dentist, ani. Kaya mo kompetensya man po ni mga kailangan sa mga dentist. Mo kompetensya pa, madubulwa, may lagi. Mo kompetensya pa, kaya barato sila mahigalag kulikta. Unya, o delikado, simbakog magkakinaunsa ang proseso, marisgo mga kailangan, wa kay mahimong liable, ini mang larga lang ni kalit. So at least na, ni anani, na sakpan ni mahigalas taga CIDG o taga NBI, nga doon na joint operation nga gipahigayon kagahapong adlawa mga sukit ni Paminaw. So katong mga kunaki, major nila nga mga dental procedures, mora ba'y ginawat? Di, magpa-brace kag ngipon, hindi maris pila magpa-brace ngipon ron. 80 mil may pinakaubos. Matos 100,000, nana. Oh, masubra pa. Unya ka na, mahigalang parut kanal, mausad, more or less 100,000. Labaw na, huwag ka nang magpa-implant. Nga doon na pa kay maintenance. Kaya mo balik-balik magka dito, ipa-adjust man mo na imong ipon, kanang magpa-brace. Ha? O niya, pagkunkuan, pagkaganahan ka nga, kato na pong doon ay kulor-kulor po niya, kuan, ang gumang nga gamito na di kulor-kulor, o nagingisi ni mo, di kulores po na imong ipon. Ay mga design-design ba? Ha? Ang uban may higala, may kuan mo na, dili na i-offer o ka na mga free, kuan, dental mission, dili. Kasosyal sa ganyan mo, mo-avail kayo ni kuan na nga. Bayad ya gyud na kay dako man nga proseso mga kaigalaan. Kinahanglan ning mga orthodontics may mapahigayon ani. So atong advice sa atong mga Pilipino na Mindanao ron ay mo og solid dayon. Labi na kung dili na lisensyado sa Pilipinas o lahi na siya kay maglisod kita gukod simbakog ma sipyat niya na ang medical procedure, ang dental procedure. Wa kay paninglan mo ni nakalisod mga sukit ning Paminaw.
2: Straight to the point. De kalibreng talakayan. De prinsipyong komentaryo. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
0: Alas 9:18 na sa banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the Point.
0: Halika mahigalas pagbisita ni Buying Remulia kagahapon. Nibisita sa di sa atong buhatan sa Ombudsman. Good morning sa mga taga-Ombudsman, mga listeners nato na sila diha. Og kinini ang good morning sa tanan, no? Inuli na ba ka si Buying Remulia kagahapon, day? Pura ko sa kaadlaw rito. So, gikan sa Ombudsman, ilang opisina dilidapit sa may Imbilis ni Adtosia mahigala sa Mananga River. Kay iya mahigala ang giimbestigar kining flood control scandal. Na maayo na. Para na ko mahigala. Hala, sige Buying. Imbestigahan na. Kay gusto may mga subuanon nga doon naging masilutan anang flood control scandal. Muna ang among challenge nga tinud-agid pag-imbisigar. Bisagin sa'yo maigo na nila. May labot na nila. Habot may sa result, anak. Mahinaot may tinud-o ni muna. Ha? Diri sa sugbo kay dagharbay na matay in town. Panahon may galas bagyong tino. So nang gawas ni may gala, atong reporter dos kasama Jane Gallardo mo ay nag-cover ani. Nang gawas po ni sa mga pamantalaan, kini mo ang report. In fact, niya ni sa pamantalaan The Freeman na kasamang names o naapon ni sa pamantalaang Sunstar at ipakita para at i-acknowledge po ng uban. Di lang kita sa DYHP may nag-cover ani. Kaniyo, sa pamantalaang The Freeman Ombuds Proves Flood Projects. Okay, ang Sunstar daw, napoy Sunstar na yun, no? 60 billion earmark for Cebu in 6 years. Mauni ha, headlines karong buntaga, karong adlawa. Ombuds Proves Flood Projects. Ang ombudsman ko nung mahigala mo, imbisiga. Niining proyektos baha. Mani paganhi may galang Ombudsman Jesus Crispin Remulia. Matod pa sa reports pamatalaang The Freeman, ang opisina sa ombudsman ilang i-scrutinize ang flood control project sa Cebu tungod mahigala sa siging gabaha dinhi sa probinsya bisan pa man sa 60 bilyones pesos in flood control allocations mga higala nga gibubo dinhi.
1: Straight to the point.
0: 60 billion pesos. Dako ng kwarta ha? Dili na million ha? Billion ka na. Security bukan mahigala sa Pilipinas, trillion kini. Ang gasto mahigala sa flood control. Muna nga, bisag usahon pa na yung mag-ingon nga, ayun na lang, di na tayo mahisgot, ana. Dili man ni ma, di tayo makamove on, kay kini nga, klase sa corruption, muna pinakadako nga corruption sa history sa Pilipinas. Muna di makalintan. Labaw sa tanan nga di makalintan, kay ang mga tao, inaigo ni ani. Relatable sa katauhan. Mahimo pa ng ubang corruption mahigala. Daghan naman corruption sa una itong fertilizer scam. Dili makalimot ang mga tao adto, labi na ang mga farmers day. Di makalimot fertilizer scaman. Katong ubang mga scam. ZTE NBN scandal. Panahong Gloria to. Di malimot-limot na ka. Kinigablisyon ni kalimtan. Nga naman. Inigbaha. Inigawan mo baha man. Di mahinomdom gikadayon mahigala. Agoy, ang flood control scandal. Walang dili mawagtang ang kalagot sa mga tao. Ha? So karon matod pa sa pamantalaang The Freeman, na de pa sa Sunstar, Ombudsman Digs into Cebu Projects. So di lang kami sa DYHP mo ay nakakuhaan eh. Among i-acknowledge po ang uban ng mga media outlets nga dito sa press conference may gala ni Buying Remulla pag-ari sa Sugbo. Ha? Ato nito kionon, kay ang kami sa DYHP, wa may mulurang sa pag-isgot ng flood control project. O unya, ang atong mga pamantalaan nagsunod sad. So, dili ni ako, personala ni akong isgot mahigala sa flood control. Why personala ni ha? Ato nang gisgotan nun kay Maoy, talk of the town karon, doon na may reporter nga dito sa ombudsman. Kagahapon, o nang gawas ni sa pamantalaan, oh, The Freeman o sa Sunstar. So, kinsay maigo na akong komentaryo, kamudi ang mga congressman, ha? Mga mayor o mga contractors, why personalan eh? Kini akong isgutan ni ame, tukob na taon man. Nanggawas man sa mga pamantalaan gani, ang aman o di lang tamo hisgut san. So, unsa may giingon ni Buying Remulla kagahapon, atong tiwas o gisgut, tuman lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9.23 na.
3: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
4: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
10: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
11: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka poy ug mohanap na akong mata.
12: Ako pud. Usahay magsakit ug magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
10: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
11: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
12: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
10: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
12: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drug Stores nationwide.
13: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
14: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
13: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
14: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Iberry.
6: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
27: Kailangan ko mag-withdraw.
31: Himala, may BPI dito.
32: Pwede mag-withdraw, deposit at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
31: Isang himala.
33: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
34: It's Melee Francis.

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Seth Living Testimonies.
3: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya og kidney stone.
4: Taas ang sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi na, sakit ng kilid.
3: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
4: Wa na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
2: Living Testimonies.
5: Sa opisina, kaya may bakang nag-atubang sa computer?
6: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
7: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
8: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
6: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
7: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
8: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
9: Available na sa Mercury o mga suking butika.
10: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
11: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa Iberry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
10: Wow, alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang Iberry sa inyong paboritong butika.
12: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
13: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
14: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor, Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
15: Atong attack na may galala sa 9:28 na sa ato pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
14: Straight to the Point.
15: So sa report may gala ni Jane Gallardo, doon naman tayo report kailangan ito ni Doyon. Unya, gisuroy po may galang rimulya ang Mananga River, Gestalisay. So, dinis pamantalang the Freeman, ako rin basahon na, kay klaro-klaro, the Office of the Ombudsman, ipakita itong the Freeman doon kana, will scrutinize all flood control projects in Cebu amid recurring flooding in the province despite around 60 billion pesos in flood control allocations over the past 6 years. Sabi ni Saya, pamigalang opisina sa Ombudsman, mo utingkay niining tanan nga mga proyekto sa pagbaha dinhi sa Sugbo, taliwa sa nagpadayon gihapon nga pagbaha dinhi sa probinsya bisan pa man sa 60 billion pesos nga gigahin alang mahigala sa pagkontrolar sa baha. Mao ni mahigala ang sulti ni Buying Remulya mga kaigalaan. Unya, matod pa rin sa pamantalang the Freeman akong tiwasog basa. Ombudsman Jesus Remulya, who was in Cebu yesterday to inspect flood control projects following recent flooding, said his office would examine projects implemented across the province. Sabi na saya, pamayagala si Ombudsman Crispin Remulya, nga dinhi sa Cebu kagahapon mo susi sa mga proyekto pagkontrolar sa baha. Nunot mga higala sa nahimo nga mga pagbaha dinhi, ha? Sa baguhay lang ang mga pagbaha, ang iyang opisina mo examine sa mga proyekto nga giimplementar sa tibuok probinsya. Remulya said around 60 billion had been allocated for flood control projects in Cebu over the past 6 years, with a significant portion going to province 7 congressional districts and a major contractor. So kini ni ang 60 billion pesos, kini mga higala, tanaw nimo ang record yon during this time ni BBM. Kini pagbuo mga projects. Kini ngon niya in the past 6 years gituyo lang na mahigala para maigo sad mahigala gamay itong administration Duterte. So, tanawa ang record, ganos agyon ang pagbuo og mga flood control project 2023, 24, 25. Mao na ang panahon na. Ti grabe ha. Unya kinini ang given the huge amount of funding, Remulya said flooding in Cebu should have been controlled by now. Tungod ini mahigalang kadako nga budget gahin sa flood control, dapat, wala ang tanay baha o siburon mga sukitig paminaw. Pero grabe man, unyang ingon pa gudriya yung Daimales, oh, 60 billion, no? Matul pa rin eh, with a significant portion going to the province, 7 congressional districts, and a major contractor.
14: Straight to the point.
15: Kinsama ng major contractor, mauni katong inganlan ni BBM nga QM, ha? QM contractor. Unya, kinsama yung congressman ining 7 congressional districts. Mamani na mentions pamantalaan the Freeman.
14: Straight to the point.
15: Ato na to na interview kanadto may gala si Congressman Peter John Calderon. Ato na interview karon di ay ang congressman di adili na si Peter John Calderon. Lahi na. Isa may congressman rong bago. Si Sengan. Ah, Patricia Calderon. Isa man yan eh. Yan yung asawa. Asawa. Oh. So, substitution din ni kumo.

0: out lang sa ang asawa sa mahigala may puli. Aha. So, Congresswoman Patricia Calderon, good morning, Kong. Congressman Alan John Peter Calderon, good morning. Ato na sa na-interview kaniadto mga sukid di paminaw. Si Peter Calderon nag-interview ta ani labot ani kay tuka man dito. Nya kini magong 7th district. Unsa ni nga mga lungsod ng 7th district inday Maris? Mo ni ang mga lungsod oh sa 7th district. Gikan mahigala sa Alcantara, Alegria, Badian, oy. Dumanhog, Hinatilan, Malabuyok, Mualbual, Ogrunda. 7th district na dito. Sa una, 2nd district mana. Kato kung 2nd district na dako kayo, muna nga ilang gi buwag. So, ang congressman da karon mauday si Patricia Calderon, no? Onya Alcantara, Alegria, Badian, Dumanhog, Hinatilan, Malabuyok, Mualbual, o inguman ang Runda.
1: Straight to the point.
0: Mauday mahigala ang mga lugar nga naa diha. Unya, ubay-ubay nga mga flood control project to agi bu-bu sa Hinatilan. Lisod gitong susiyon to Hinatilan, kapit nilayo aman. Hasta may gala si Ombudsman Buying Limulya, wa na mo adto eh. Kutobla may gala, kutoblas mananga. Pero may tato si Limulya, gitanaw po niya ang Butuanon River. O gitanaw po niya mahigala ang Kutkut River. Kaya kini mga higalang Mananga River. Okay, man. Okay ba? Tatanawan na mga rivers din na. May gatod na tanaw tatong sa kuan. Kini ni ang Hinatilan. Kaya tuwa ba dito ibubo ni mga flood control projects. Inig matagigayon nga doon ay baha. Di man kaya mabaha dito si Hinatilan. Dahil patuwa man dito gitaguan hinuon ng flood control. Ah, dito Cebu City. Kumusta man? Ano makita ganoon ta ba? Nadayon ba ng project? Kuha ba? No, sige ka baha din sa Mandawi City, kana yung iis Fortuna eh. Muuan mga higalab. Sus ka, grabe is baha, mga sukid, di paminaw. At pagting grabe is baha. So, kinini ang mauni nga mga lugar. Kang Congresswoman Patricia Calderon na susiho na kay 25%, 25% sa 60 billion, tuan nila sa 7th district.
1: Straight to the point.
0: Mabita na makaingon tanga. Pila ka bilyon ko ning naa sa 7th district. Lakas gyud ni Calderon. Maayo ni Calderon mahigala pero assistant magunis siya nga kwan. Si Peter Calderon tong ipangutana kanadto katong ipa-confirm niya siya maoy kini ni ang vice chairperson ni Saldico. Katong Saldico mahigala mao man toy chairman sa House Committee on Appropriations. Si Calderon maoy vice chairman. Pero ingon si Calderon, nga daghan ko no sila, eh, nga vice chairman, di po ko no siyara. In fairness ni Calderon, mga sukitig paminaw, ha?
1: Straight to the point!
0: So, maunay mahigalay, gibutyag ni Buyeng Remulya, gibasa ko lang ng pamatanan na Freeman, o niya, matod pa ang ombudsman, mu-hire sila. O 20 ka mga abogado for ombudsman Visayas, aron nga mao mahigalay mo, tabang pag-imbisigar, o mu-prosecute, mohimo og fact-finding and criminal investigation functions mga higala, mauna nga ilang hiran. So doon ay opening din yung ombudsman, ano, 20 ka mga abogado, ang ilang gikinhanglan nga isa mga apply diha. Ha? Kanto lang doon ay mga prinsipyo sad, na, kay kinimagod, anti-graft office magod eh. Nga total ka na sbuying, di po na magpirmi diha sbuying. Ha? Inikawa ni Marcos mga higala, duda ko, mamutos po ni kuna-una. Pero wata may bawag kano sa amay galas BBA ma kuan jud kay 2 years na manin habilin sa termino. Ah, kana may gala ato i-follow ang constitution da 2 years na lang siya. Pero wata masayo da unsay mo na kunaan ani. Manimbako lang ta mga sukit ig pamilya. Delikado ini mga kagilaan. Si Sara Duterte og dili ma-impeach. Aguroy. Surveys after surveys. Kung atong tuuhan may gala, mudaog man yun. Ha? So muna, siguroon yun na nga og ma-impeach si Sara, da at least dili sa kadagan sa 2028. Og di sa kadagan, da dili mga Duterte. Sa ilang pagtuo, dili na mga Duterte mo'y maka-da. Kay kuya magod ni kung ibutang talang tinudun ko Sara og ma-impeach yun, ma-convicted yun by way of impeachment.

0: Unya kang simpatiya mo adtong baste, mao manay kuya og gihapon. Og mauho na mahigala delikado. Samot nang dili makonbikto Sara. Mo na kini karong impeachment tinuray lang dili basta-basta oi. Paningkamutan lang gyud post prosecution nga paningkamutin ninyo din ha nga makapresent gyud mo og ebidensya. Kay kung konbiktuhon na po ni kalit-kalit nga way ebidensya ang klaro, magbagulbol ang mga tao, dili satisfied ang mga tao. At least ba lang makapresentar ah, para nga og makonbikto, medyo makaingon ang mga tao nga angay konbiktuhon. Kay og dili mga higala maingon mga tao may angay to konbiktuhon o may ebidensya. Kaya konbiktuhon gyud kay ba mga tao binuang gani nila. Kana ra gyud tuyo nga kang Sara Duterte regyud nga dili makadagan. Kay uras makadagan kana Sara. Og makadagan Sara gipangutan na bitaw sa niya usaman VP og makadagan ka og madaog kag presidente mo baos ba ka? Gipangutan na. Ngayon Sara nga di man kuno sa baos dai. Sa dili ta baos. Pero katong do na gikaso daan sa anomalya da. Bantay gyud sila. Nagong mga politiko, may gala magka sabot mo ka politiko ka, ha? Kini ni ang og politiko ka kasabot magka labi pa ka nang imong amigo na ni balitok. Og wala na anomalya, inigbalik ana kuhon og buingon nga kay ni politiko may gala may manay budagon kuan sip-sip sa administrasyon. Kita mo ka na mga congressman kasagaran yun. Hapit 100% o 15 presidente adto na sila dayon. Kaya ito ang mga kaayuhan sa dito. Na kanon ang balito-balito ka, siyempre, lain paminaon may galang VP Sara, niya mo balik ka ating eleksyon na, dipindig dawaton makagdi ba? Pero ang posibilidad manguna na, dili kayo suko mga higala kung why anomaly ang gihimo. Pero katong uman nga nasubrahan na, panalitan ka ni Barbers, dawaton bakang VP Sara ni Barbers? Ay! Kinislas Luis Clu panalitan. Ha? Awa takibaw ha? Pero siguro on yun ang matangtang Sara mahigala pagka VP, kuhan yun, convicto yun, na siguro on lang na kanang pagka convicto, konbinsido ang mga tao nga doon nag-ebidensya. Kay once konbinsido ang mga tao, maklaro yun nga doon na ebidensya, may nga mga tao angay nga konbiktohon. Merise. Ha? Pakapinan pag-istorya ang merise. Pero kung dili angay konbiktohon, ngay konbiktuhon yun, mubalhin ang simpatiya sa laing Duterte. Yan, unsa may sunod may tabo, ana, ang atong kakuyawan, unsa may sunod sa utok ni BBM. Pasig mo ingon dahil nga, Duterte man nagipag budaog, yun po na ni. Di lang lang tamag-eleksyon sa... Ay! Kuyawan mo kalit, nagdeklarar mo higalag marsyalo. Ay! Kaya may gala ato lang yung mga kailang mga forecast ba himnaot punta nga dili na mahitabo musunod lang sa konstitusyon ang problema ko kay dunam ko sa history at ito bitang yung Papa Marcos o magito musunod naghihimo mo ito yung kagaling kong konstitusyon. Kaya mangi usab mga higala mo ito ng kalingkod to 20 katuig muna nga natay 1987 konstitusyon nga gifixing na nga ang presidente mulingkod sa 6 years di na sa kadagan o balik. Kay makadagan pag ubalik ang presidente, wa man gyud. So far sa una sa atong experience panahon sa Marcos Senior, wala mahigalay kontra nga mudaog except nitong kang kore na. Padugay kayo. Kano man pabor mo kayo presidente ka, kisa man kunoy presidente ka imo man tanan. Tanan mayor, tanan congressman, tanan hasta pang gobyerno mahigala nga mga kuno tanan. Ila, hasta pang kumilik ato panahon na katugang Marcos Senior, mo ito yung nahitabo. Pagkamatay ni Ninoy, ang simpatiya sa mga tao ni grabe na yun, mo ito si Kuri mo ay nahimo mahigalang beneficiary ato. Namatay iyan ba na dito ang simpatiya ni Kuri nga sepa na ganon. Bisag wa ito ka experience Kuri, bisag barangay captain, wa yun. Tungod to sa simpatiya na sa mga tao. Pag eleksyon at itong panahon na mahigala, suspildi gapon skuri, oy. Sa ihap mga higalas, kumilikpildi. Yeah, karon kaya ang ihap kaya ang namfrail me. Sigurado man po ng simbahan at tatay, milihok sa gyan. Ihap big amok dire, o daog man, ha? Nya dunay mga observers nga tagagawa sa nasod, ang US nag-observe sa atong panahon na. Dito na na-smokoy Miguel Marcos. Di mo gito mo kanaog. Og wa to mahigala. Gi pugos mga kaigilag pasakay sa helikopter nga pa. Kanon? Dili to. Munay kuya og niliwat ni usa. Lagi talaga to katawa ha? Kay kini na bang anak sa garal mo liwat na ba sa mahan? Nga to sundon talaga yung konstitusyon nga uno mo naging katuig na muling ko na presidente human ana di naging sa kadagan ha? Sunod ni si Sara mo ay sunod mga higalang mudagan di pata ka siguro on sa ha kay o kumbituhon Sara di na magiging kadagan malagmit mahigala o di kadagan Sara medyo pabor-pabor ni Lini kay si Lini Robredo mga kagalaan mamagisikan ni Sara. Ang problema lang ana kung panalitan og dili satisfied ang mga tao sa impeachment mo dili ang ngayon kumbituhon ilagyan gikumbito mubalhin ang simpatiya ng atong basti inigbalhin simpatiya ang basti muuban si Sara mahigala inig kampanya aguroy delikado gihapon pero kung klaro nga dunay ebidensya klaro nga dunay ebidensya nga angay kumbituhon Sara at least ang simpatiya sa mga tao dili na mo adtong Sara maibanan ba ang simpatiya mo na importante lang mo na hitabo kanadto kang binay. Ano yun? Kang binay kanina ito, mga higala. Sus, number one sa binay sa mga surveys. Oy. Nag-appeal mag MCLA ato dito sa Waterfront Hotel. Mula dito masiguro ka ito, Attorney John Cagulada. Niingon ang mga abogadong binay nga, see you in Malacanang. See you in Malacanang next year, ana. Kaywa naman, ang mga surveys, daog naman kasi binay. Pero sa diha, mga higala, dunay smear campaign nga gihimo niya ang nakaamong ato investigation gyapon sa kuan Congress imbisigar may galas binay to dunay asinda binay dunay mga anomalias Makati gip uting kay gito mayosos wa kabot may galag impeachment binay binay kay kato wa to matando gyapon binay padong to impeach tani o di kadagan kay at natay magod panahon may galang Pinoy ang ilang gusto gyud atong manok si Marujas ha. Kay mo to ilang sabot mga higala. Katos Pinoy ganoon. In fairness atong Pinoy ha. Katos Pinoy in fairness ato. Kung ako may mo evaluate atong Pinoy, dili to kurakot sa Pinoy. O ako may mo evaluate ha. Ang nalay iya mga tao sa ubos nga di pon makontrolar ba. Di man maanam og mahurot og tan-aw god. Ang ako lagi yung kadtong Pinoy kana lagi ang decision making nga medyo ni ubos tong iyang rating atong higayuna kadtong Lunita crisis nga wa magkadimao to yung decision nangamatay to mga Chinese kwan mga tourists ug katong katapusan na sa termino sa 44 di ko kalimot ana nadaot ang rating ni Pinoy. Pero mingon ka og ang iyang kwan day ang iyang corruption issue in fairness sa Pinoy dili to corrupt. In fairness sa Pinoy. Lahi tong panahon may galang Gloria panahong Marcos nga senior o kiniron. Aghang korupsyon mahigala karon. Ang kanana ang makaingon ka nga medyo okay ang panggobyerno ba? Kakinto mga tao. Panahon may gilang presidente Rodrigo Duterte o kining panahon ni Pinoy. In fairness atong Pinoy. Unya mutuman po itong sabot si Pinoy. Hindi Maris. Kay ba ka? Ang Liberal Party at the time, ang ilang standard bearer at the time, si Marujas magyun. Ako din mo kalimutan kay si Marujas magpulipuli ito si Manny Villaros Marujas aray sa akong program. Kay mo aray sa Sibugod, di pa kung sa mahigala itong programa, acknowledge mga nila nga ilang ipasurvip atong programa kusog mo yun. So muna ang bisita sila din ako, saan sila interviewon? Ha? Interview na ko si Marujas, kapilang ito balik-balik si Marujas. Interview na ko si Manny Villar, kapilang ito balik-balik. So, bisag si Binay, itong tagag-pagtagad kay, mo aray may mga staff nga ito na yun, among nakita survey, yun mo mga programa mo hindi pa minaw. No? Pwede ba mong bisita? Pwede. Pero ako lang gikuan nga, para fair, kisay mo aray ako lang tagdon sab. So at nang higayon na, di ko kalimot si Villar o si Marujas, mong ito magpuli-puli. Sila maoy standard bearer, pagkamatayin kuri bitaw. Sus, dito man simpatiya ni Pinoy. Balhin man simpatiya ni Pinoy. Si Marujas napugos o desisyon, oy nga mo slide down. Pagkabisi presidente. Nausab tanan. Nga doon naman tayo mga kwarto kay ang mga staff ni Marujas. Tandog sa sila, oy kay Ang ilagong tuyo umdagan pagkapresidente, niya din naman lang. Doon ay mga staff at ito nagkwanto. So, pero si Pinoy nituman og sabot, kaya yung sabot nila, okay, ako lang saron, kaya mga tao, grabe mga simpatiya ang Pinoy. So, mga tao, tuan ni Pinoy, pero sabot sa Maruhas mo, slide down sa Maruhas, pagka vice president, pero ginan sa Pinoy nga, next time, ikaw na po ay akong panaganon. Ikaw akong suportahan. Gisuportahan niya yung Pinoy. Bahalang kinaunsa sa Maruhas. Bahalang na nadao itong iyang record. Kadugayan mo lang. Naubos itong record Maruhas kay ang iyang rating may galabi na. O naman sa itong magkadimao. Pero wag sabi ang Pinoy. Dahil sabot. Ang iyang, iyag yung gituman ni Pinoy iyang sabot nga ikaw mo isunod. Ako karon may presidente pero sunod ikaw. Tuman itong sabot. Nga ni karong bag umro din yung tumang sabot. Ay! Kung sa may nasabot ko ng VP Sara, ko nalabi. Nga slide down si VP Sara pagka, pagdagan, vice president lang ka, ako'y presidente. Huwag ka rin siya sabot eh, sunod ikaw na po. Parang Pinoy bag ni Mar, sabot na sila. Ito man yun ni Pinoy yung sabot. Kiniusaron mo, di tingnan yung tuman. Adi yun, kaya tingnan, di yun. Iyan mo ganun ipa-impeach ang iyang vice president. Human sila mahigala, nagka-uban. At ang tiwasog, isigot ni human lamang sa pipila kapahinom doon mga sukitig paminaw. Alas 9:48 na.
1: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
2: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og sed liniment oil.
1: Basin ba yung mabatalong kung balik, ana, ha?
2: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
1: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
2: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika!
3: Mami, makainumdum ka ba atong last kang ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisan lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Metikon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ahoy! Kidney Care time!
5: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
3: Magkasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment. Ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon. Dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radio Man Aida De La Cruz Lampos ug ang atong medical expert. Paminaw og appeal sa hisgutanan kabahin sa fatty liver og ang pag-atim man sa atay. Tanaw ug paminaw kada adlaw. Kuyog-kuyog ta nga magkatun aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ang bingi ang imong atay. Dungan ta nga magbantay atay with Liver Prime.
10: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubit ako mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
11: Food's here, guys.
10: And feel the vibe.
12: Best concert
10: all while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Armor up for adventure with Biogenic.
11: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
12: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
13: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
15: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
16: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
17: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Pangong kumakabloom sa Charm!
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
15: ACS.
9: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
19: Hello, Washy!
20: Hello, Mommy!
19: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
20: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
19: Mula noon hanggang ngayon!
21: All you need is Pride! All you need is Pride!
22: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
15: ACS.
23: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
9: EQ Diapers from day one to toddler. I-continue mo.
24: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
0: Atong attack na sa 9:54 na sa atong pamanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
24: Straight to the point.
0: Kining portion to grato may gala sa said Panyawan Liniment Oil. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon pandunay may balita gikan sa pait. Kana ang said Liniment Oil nga may mohatag og kahupayan sa tunggi antos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang. Katulog-katulog sa panit, biri-biri, hubag-hubag, bunay, pinakan sa gagmay mananap o mga insekto, bisan na lamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit ganingi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa Seed Liniment Oil, ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil, ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tatak, magaling.
24: Straight to the point.
0: Atong takna, may galas sa 9:55 na sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon o inyong tulumanon.
24: Straight to the point.
0: Now, atong balikan mga sugid ni Paminaw, si Remulya sa atong balikan sa kadali. Gahapon, human sa press conference dire sa Ombudsman ni Suroy sa Mananga River. Ang ako tatong ni Suroy sa may gala sa Mananga River, iya puntang gisuroy ang Butuanon River o ang Kutkot. Di naman madag suroy ito sa 7th District, layo-layo naman. Katong kang Calderon nga distrito. So, iyan gisuroy, oh, dire sa Talisay ni Mahigala, kini Mananga River. Natay video ani do. Courtesy lang sa nakakuha ng video, may kani-kani. Nanay sa audio. Ayan. Yeah. Naanis ilam sa tulay.
25: Kasan tayo ngayon? Ha? Burbada po.
0: Ano, isa istorya. Sa mga na yung pabisita, Mananga River.

0: Wala ipakita to ng QM ng mga establishments ito. Mura mag nganhi naman ng asa man nag sa may driver ni Mulya gapon. Basi dito ni driver pa doong sa kwan. Wala to dito napit sa may nangabungkag nga kwan. O to mga flood control dito nga tuwa dito may galanda ko nga mga projects ni kwan QM. Importante man kay sa kay driver ni Mulya eh, tipas na dito dapit sa unahan. Naabot pa ni dito sa kwan? Area ni Fadersalo ba? Kananaan kwan dito para makita tong kwan sa unahan. Kisa may nag-guide ni kwan, kidipindi mo ko na nga, i-guide ni mo asa napita. Alam sa rimulya ito sa unahan. Para makita sa video, amang kwan ni kwan, ang taga-media, wan na pakuyuga no? Pagkanto sa kwan, Mananga River. Haklupan, dapit ba? Wala naman ito sa klupan. Di naman nilapita. Wala may makita ng mga kwan. Di man nilapit gida. Sa SRP side na ni. Oho. Katulang dili kayo makita itong kwan. Kato itong mga flood control projects nga doon ay mga kwan diha. Lakip na dito sa Butuano na mga nangabungkag. Dito po mga higala sa kutkot. Ha? Para matanaw niya. Doon sa maning kalakiha nga. O, sumo niya may higala. Ombudsman na Crispin Jesus Remulya. Mayo og tinud-an ning sa Cebu. Kay kinini ang ato ning gihisgutan mahigala nga kwan. May dunay resulta ni kay mohayad gud siya mga higala og 20 ka mga lawyers nga mutabang sa investigation. So kanang 20 dako na nagmahimo og mututok na sa flood control investigation. Ha? Way pili-pili bisikis siya maigo na nila. Isay congressman maigo anang kalakiha, ha? O niya mapasakaan yung kaso. Kay paspas man pasakag kaso nga to sa kontrapartido na nga priso naman to sa sikuan na yun. Amunta na itong gusto may tabo po si Bunga doon na bauntay ma-resulta na. O na to ni Batayan mga kagilan, no? Kining niya kalaki ni Buying nga ni bisita mahigala sa ombudsman. Ang niyang doon sa ombudsman Visayas. Okay. Kining apportion may galtod ka na to sab sa DTX 500, taas man presyon sa madugo, ikaba doon ay hypertension, basin taas imong sugar, basin may diabetes ka, unyawa ra ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar kung glucose ang nagpagay sa arterial walls o nagapalapot sa madugo. Usa na karason, nga nung nag-hypertension ka o gitawag nga nitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension maresulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mga kidneys o daghan pa mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dili pag-ayos sa saman, pagkaputol sa tiil o bisan pagani, ang pagkaimputin sa mga lalaki. Ayan ang hulata pa nga magkagrabe imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay challenging gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo imong blood sugar, kontrolado pud imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa matulog, makapugong sa hyperacidity, GERD fatty liver skin wrinkles alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
1: Straight to the point.
0: Karong adlaw kay gahapon may hearing sa Senado. Karong adlaw another hearing ron impeachment court mga sugid tig paminaw, another hearing. Labot mahigala sa impeachment ni Vice President Sara Duterte murag nagsugod na dai. Ama ato kuno ipakita kadali be ang nanada dong names.
2: Akin ang sugod dai. Silent under pain of penalty while the impeachment court is in session for the trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte.
3: The impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte is hereby called to order. We shall be led in prayer by Senator Judge Vicente C. Soto III.
0: Aminatang Soto, kaya mo imulid sa prayer.
4: Almighty and merciful God, we come before you with humility as our nation enters a solemn and consequential moment in the impeachment proceedings. We pray that you guide every person entrusted with this constitutional process, especially each senator who will sit as a judge. Grant us who are gathered in this august chamber integrity, good faith, courage, and sound judgment. Keep our hearts free from political pressure, personal interests, prejudice, anger, and fear. May we seek not what is convenient or popular, but what is right, just, and faithful to the truth. Dear Lord, Father God, remind each of us that our duty is not to any individual, party, or faction. Our duty is to you, to the Filipino people, and to the Constitution. Give us the wisdom to weigh the evidence carefully, the fairness to listen with an open mind, and the courage to make decisions according to our conscience and the law. May truth prevail over rumor, facts over speculation, justice over politics. Let every proceeding be conducted with dignity, fairness, and respect for the rule of law. Dear Lord, protect our country from division and hatred. Give our people patience, discernment, and faith in the proper institutions of our republic. May your wisdom guide us, may your justice lead us, and may your truth prevail. Amen.
3: Amen. The clerk of court will now call the roll.
0: Nindot ang prayer ni Soto.
5: Call of members. Senator Judge Aquino. Senator Judge Cayetano Alan. Senator Judge Cayetano Pia. Senator Judge De La Rosa. Senator Judge Ejercito. Senator Judge Estrada. Senator Judge Go. Senator Judge Ontiveros. Senator Judge Lacson. Senator Judge Lapid. Senator Judge Legarda. Senator Judge Marcoleta. Senator Judge Marcos. Senator Judge Padilla. Senator Judge Pangilinan, Senator Judge Soto III, Senator Judge Tulfo Irwin, Senator Judge Tulfo Raffi, Senator Judge Villanueva, Senator Judge Villar Camille, Senator Judge Villar Mark, Senator Judge Zubiri, the presiding officer, Senator Judge Escudero, Senate President Gachalian.
3: With 18 center judges present, the chair declares the presence of a quorum.
0: So, titik note ha, sa roll call palandaan, sa roll call palandaan, appeal gihapon ha, si De La Rosa, Estrada, o si Marcoleta. Muna, mga higala, no? Kay waman mawagtang ilang pagkasenador. So, ang tulo ka mga senators, nga wadi ha, si Bato, si kinini ang Estrada o si Marcoleta appeal gyapon sa pagtawag sa roll call, tungod kay senador pa magyapon sila. Muna, nga ang two-third votes, mawag yapon ay masunod, mga sukid tigpaminaw niya, atur sa decision. Okay, proceed, dong.
6: The court will please, the clerk of court will please call the case before the impeachment court.
5: Case number 004-2026 in the matter of impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte.
6: Appearances of the parties.
7: Same appearance for the prosecution, Your Honor. We are ready.
8: Same appearance for the respondent, Your Honor. We're ready.
6: Thank you and good morning to the counsel for the parties. Yes, Honorable Tsua, what is your pleasure?
7: Your Honor, I understand that this is a continuation of the examination of the prosecution's witness. May we request that Attorney Capunan, counsel for the prosecution, be recognized, Your Honor, please.
6: Yes, Attorney Capunan is recognized.
0: Okay, standby mga higala. Mauna ang
6: Attorney
0: atong
6: Lorna and
0: ika 14th day sa impeachment trial sa Attorney Capunan Japon, ang counsel for the prosecutor maoy mo present. Onya atong paminawan onya na mga higala. Ako lang ning i-discuss umapuhon, no? Basta mauna ni mga higala ang ika 14 na kadlaw sa impeachment trial mga higala ni Vice President Sara Duterte. Ari sa tayo ndai mare sa atong mga kuan, mga winners kadali ha. Yo! Sukbo! Kini nga portion to gato mga sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kapsula nga imong gipangita na dinhi ang tanang sangkap nga imong gikinahanglan aron mapadayon ang ligon nga lawas o hatagag kayuhan ang giantos nga mga balatian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients maong siguradong epektibo ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kama sa Heavenly Elixir sa English or mas na ila nato mahigala nga makabuhay o sa ka life-giving plant nga sa pangan palandaan makabuhay muhatag o kinabuhi. Isagulan po kinik asitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, vitamin C o giman, vitamin B1, B6 o B12. EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement, buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Mapalit kini sa inyong mga suking butika o pwede mong matawag ang telephone number, cell number may gala o matext ang 0917-728-143. Kumbalikon 0917 728 0928-1434. At sa check si kasamang Lailin Ramanes Aligada sa inyong orasa. Yes, kasamang Lailin.
1: D-D-D-Y-H-B. Hanaman Report.
9: Mayong buntag po usap kasamang regimen attorney Rufil. Balik din sa Cebu City, South District. Nilain grupo na usap ang kadawat sa tumapahal. Lipay, nga bugas, o chorizo. Isi pa salamat sa ilang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Jocelyn Digamo, Jessica Mildan, Ligaya Poria, Mercy Ocaniera, Lili Sena, o Lina Habaga. O katulong sa katulong ninyo sa DYHP. Kaupin ako si kasamang Julius Valili, kinisi kasamang Lailin Rabanis Arigadas, DYHP Tata.

0: Okay, salamat Lailin Raban sa Aligada sa ibang report. Salamat sa mga kabanan sa Research Department. Salamat sa mga nasakpan ng minaw sa DYHPRM and Cebu sa nakadawat ng mapalipay gikan sa atong sibianan. Mahigala, mo adto ta sa itong mga trabaho na ibao ta, daghantag mga trabaho karon. Anyway, kining impeachment trial mahigala, tumong tagaag sa Mari o mga adlawa sa mga mahitabo nini mga kaigsunan. Din hilang gihapon sa atong pagbanuban kanunay sa atong tulumanon, yung tulumanon nga straight to the point. Kining nga portion na ito, ganito mahigala sa EXL Black Coffee. Bato ni ang himsog galawas o mayong ang kinabuhi uban ang EXL Black Coffee. Espesyal, kompleto o di kalidad o epektibo ng mga halamang gamot nga dunay sangkap nga My HMB na makahatag o muscle recovery o peak ATP na makahatag o kusog sa imong kinabuhi. Ni ang sekreto alang sa maayong panglawas, EXL Black Coffee ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Sangans kini tibok ang puwersa sa DYHPRM and Sibokos kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit kaninyo pinagis pagingon sa tanang panahon usta ng higayon dalaygon ang Diyos mayong buntag Pilipinas Tatak RMN.
1: Not just number one, simply dominant.
2: Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
3: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
4: Tatak RMN!
5: All the time, RMN kami!
4: Tatak RMN!
3: One radio is favored by all.
4: Tatak RMN! All the way!
5: Loyal kami sa RMN!
4: Tatak RMN!
3: One radio network conquers all.
6: Number one!
3: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land, remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming salamat po.
7: Makakarating pa rin sa'yo.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
9: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.
10: Kun ako'y pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
11: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
9: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: si Ann-Ann Nebres halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: The biggest home upgrade event of the season is here, the Metro Appliance Blast from July 24 to September 6. Get up to 50% off on great selections of home appliances, electronic gadgets, LED TV, Bluetooth speakers, electric fans, washing machines, refrigerators, and freezers. 0% interest up to 12 months on participating credit cards. No credit card? Your purchases will come easy with stress-free home credit, Salmon, or Skyro financing. For DTI Fair Trade Permit Number FTB 259332 Series of 2026.
3: Para sa malimpyong at dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. DTX 500.
4: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkaduog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, ay, nakaipong pamati. Epektibo kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
5: Mapali sa mga butika.
6: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
7: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!

0: samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Naapo ng umah. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
3: Drink responsibly.
2: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
3: Drink responsibly.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift!
5: OT! Breadwinner!
4: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
5: Drink responsibly.
4: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
5: Drink responsibly.
6: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Nila intinado, puro patro, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Motor kong ingon nga, ginutunduhi ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makamuhay ng hindi. Tabangan ko na nga, hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Murray makatabang sa atong kinabuhi.
9: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
10: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
11: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
10: Basin bayag mabatanon kung balik, ana, ha?
11: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
10: Wow, mo pagani paghaplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
11: Sed liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
9: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
12: At ang ninyo ang Duplicata Competition na karong Biyernes, Agosto 21, din sa Puruk Aper Hasmin, Lagundi, Oslob, Cebu. Buskin sa pupinigamot sa Banikanhong Pundok ni Senyor San Roque, directed by Konsehal Eddie Bulhot. Salamat sa sabi sa mga nag-sponsor, Mr. Tex Bascon, Mr. Robert Tui, Mrs. Fett Tui, Mr. Roy Belocura, and Mrs. Mel G. Belocura. Honorable Barangay Captain Elsa Guestwald, Mr. Litz Duroon. Kita-kita ta, ha?
13: The original Koi Herbal Capsule.
14: Ko di si Jitro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumarag aluya, kapoy. Karoon nga nakainom na ko sa Koi Original Capsule, akong pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni boss, ni normal na. Itong last na ko pag-sikap sa mata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-sikap na ko, nahimo lang 500. Dagan salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
13: The Original Koi Herbal Capsule.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
15: ACS. Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
16: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinaya sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
17: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
18: Para sa masulhay ng pagpamuhi,
17: Super Fiber.
18: Mabakal sa mga butika.
19: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligang nga brand og labing diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
20: Hi! Hello mga kasama! Kinigyan po ninyo Kuya Joel Benzica o bansang partner Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan. Og sa tanang magigsunan mga kasama, awhagong ko ka mong abugamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mahigala magkasama. Ang ato magtatampo karon pinada sa usa ka babay nga nagpatago lang sa ngaan nga jam. Kini gibuhat ug duwa sa radyo ni Uji Kumpok Rakasa. Kay kalaan ang atong patatampo si Jam.

0: Kini akong problema, bahin niya sa akong bana nga si Tikyo. Dikin mo kaog utan, gulay ba? Hiniwag yung pangitaon. Ang problema kay pupre ba yaka ayaw mi. Moro gito yung madali-dali ang utan. Ingon ini, aron masabta ninyo, ingon ini ang mga panghitabo ha.
1: Maayo ka pare, duha kay asawa. Mahimo ba pare, uslan ko ang usa. Mao bang panghita ko. Ay. Ako'y libongon ko niya akong sister. Ay. Ako'y pobring alid

0: kasal o taban-taban.
1: Ayan na na, ayan Gosh. Na na. Listen to itong unang lyrics kay Haom Kayo, imong awit sa itong kahimtang, imong tunuwa na Haom!
0: Mau ba, Day? Mau ba?
1: Ah, laglagot ako, ani.
0: Laglagot ka? Mau ba?
1: Ano saman, mukhaon na ka?
0: At siya, Isodan.
1: Natural, utan bisaya. Moro ba, madali-dali na ito kay pobre, beta.
0: Ay, hiniwa ko gustoin, onsa.
1: Asa man tong kaghiniwa? Uy, nga mahal, man kayong karni ron.
0: Asa yung mga tinibuog rin mga
1: hiniwa. Oh, bastos, kandako. Ayaw kataw-kataw, eh, tingin natang parusan, tika diha.
0: Di utan lang rin ba, di ko anong utan, day.
1: May nang utan, uy, kay may nas lawas, pataas nas kinabuhi, tikyo.
0: May lanan ni mo, kanang kadadlaw, kanang utan, nga wrong spelling.
1: Day!
0: Di na na, binababatay ta na si kuan na ng utan. Di na na, mabatay na.
1: Ang singan?
0: Kuan o sigig, kaog utan, mataas na itong kinabuhi. Baton pas bata na diyan sa Facebook siya. Oh, di na ta mamatay na mga probeda. Ang siya. Kau ta karni, arun matay ta.
1: Kadiyot sa, patay dahi mong gusto. Kadiyot sa, kadiyot sa.
0: Oh, day, asa mo ka day?
1: Kwa kong kutsili oh. Lubaon ti ka.
0: Bangag. Bangag sa ilong.

0: Pusturao na ko sa kumbana. Asa ka, oy?
1: Ito, pikas ba rin ay? Jam.
0: Nga naman?
1: Pista doon. Pista ko dito. Kaon tayo giniwa dito. Di mo na ipakaon. Niwa.
0: Ano, Dena? Mamista para makakaon?
1: Oo, saan? Saan man? Mabarga? Da.
0: Tempa. Klaro kong tayo, di takata mauwaw, anak.
1: Ano mo magkapista mo na? Daghan mo kayo maghikay na kay pista, mas pikas ba rin
0: yun? Nya, asam sa tamo abot dito.
1: Ako iblaha ni mo, ha? Alakaw. Ilis dito, ilis.
0: Kadiyot ha, mawata ko, mag-ilis ko, maligo sa ukat iyot.
1: Ay, laligo. May nang naasod kayo. Ah? Pag-ilis lang dito, eh, di bitaw ikay-ikayon.
0: Pero mauwaw to, ay, manimawot ang piut-piut.
1: Ay, bayas, ade, bida. Pasingot mo na, kaon mo na dito sa pista, sington yung kaana, o niya, init pa kayo kadlaw, kay tibok adlaw mo itong mga o dito sa pista.
0: Ah, sige, sige, mag-ilis ko, karitsa.
1: Ah, sige, pagdali dito, ha. Kaon ko giniwa ni. Pista ko ron. Sigurado kung doon ay glapa rong karne dito o baboy ko sa panibaka. Ah, lami kayo, kaugumbanga. Lata kayo. Kanang baga kitambok. Kabantay mo, anak!

0: Ako po kuya, ining style na. Mamista niya, naglakaw. Tungasun na ba kay Picas Barrio?
1: Ay, naun sa sige. Cooking exercise niya ito ah.
0: Paday?
1: Duha, ito ang naglakaw. May bag. Inigabotan to dito, sigurado. Kutong kita na. Hilis kita, ha? Anya, hilis bang ipamainit ito na itong kikaona na.
0: Walang umanta mo sa kahit tricycle. Uy, tikyo.
1: Ay, pulbida. Ibao na siya pobrita. Asa ba tayong pamasahe?
0: Pamasahe. Plete? Ano ka mag-ano?
1: Kaya ka na pamasahe.
0: Sa gininimong tanan.
1: Ano sa amin akong taon, ha?
0: Ang kuwang magkaspaning kamot.
1: Kinitin ako gibuhat. Ano sa nene?
0: Makakaunot ang karni kung doon ay magpista. Liwat kang noy kariyo.
1: Ha? Ano na siya yung kariyo?
0: Tanang fiesta sa tundapit. Doon na siya listahan.
1: Ha? No, nasa bitaw ko?
0: Ah, mao ba? Oh, gani. Tuot man, may abot kid Miss Picas Barrio. Aligri ka. Ayaw kay fiesta lagi. Dahagay mamistahay. O niya?
1: Dali. Diyan, sunod ako.
0: Ay, pasaoy kinsa maning bayan.
1: Ay, abong tanay. Patanti, magkakauntag ng niwa ron. Ha? Huwag bawa niya, ha?
0: Oo, sige, tikyo.
1: Sandok din niya, sandok!
0: Oo, lagi, kyo.
1: Oy.
0: Hala, kisa mo na.
1: May sugat na to na. Nga, ma'am, nga no?
2: Murag karoon pa bang ko makakita ninyo, eh? Kisa man mo. Kaliwata pa mo?
1: Ha?
0: Tikyo, tamparusun, tagikakauaw, ani.
1: Saan tao na
2: yun? Ikunsa saman mo. O baka sa kumbana?
1: Akwan, ganang igampo.
3: Huh?
2: Sa?
0: Usab pa'y layog na to inintikiyo ha, kakao.

0: Salamat sa biotrooper, Balkapsulska. Nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa biotrooper. Herbal Capsules, kay may ubos akong blood pressure.
2: Salamat sa Biotroof Herbal Capsules, kay may kunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa Biotroof Herbal Capsules, kay nagkahiyos na ang akong guiter.
4: Biotroof Herbal Capsules,
5: garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Biotroof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Biotroof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
7: Hi mga kabisay, mga kabangag sa ilong, ang inyong kinaham nga drama, Budbud o Bibingka, ipasundayag na sab diha sa Palanasur, Ronda, Cebu, karong Agosto 15, Sabado. Kining abos pag-sponsor nila ni Tuto Lirasan o Captain Roniso Aquino o mga barangay officials. Iyong mausap nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena, kini abo sa paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspon ako, Agosto 15. Magkita-kita ta diha sa Palanasur, Ronda, Cebu ug maglingaw.
0: Salamat sa Biotroof Herbal Capsules, kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa Biotroof Herbal Capsules, kay may ubos akong blood pressure.
2: Salamat sa Biotroof Herbal Capsules, kay may kunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa Biotroof Herbal Capsules, kay nagkahiyos na ang akong guiter.
4: Biotroof Herbal Capsules,
5: garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Biotroof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Biotroof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
8: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin.
10: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ECS.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
4: May tapang na hindi sumusuko.
3: May angking diskarte para magtagumpay.
5: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
6: Yan ang bangis ng layon.
7: Gerald Anderson, Easy Mill,
8: Mark Mugan,
9: Emil, and Vince of DBTK.
10: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
11: Kahit ang kwento mo, ang bangis mo.
12: Drink responsibly.
13: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.

0: Rose Papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extract with vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Boom! Puti ka! White Rose Papaya! Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah!
1: Papaya puti, papaya fast! White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS!
4: Bilang kilos karne?
5: 500.
4: Hello?
5: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Kung presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
6: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
7: Sarap magkasama.
8: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
9: Mmm, tofu sisig?
10: Ah, with mayo?
9: Pwede sa ulam yan?
11: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap.

0: Choice.
1: Lady's Choice Mayonnaise. Make ula may amazing with Lady's Choice.
2: Si Dina Masuhay ni Agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
3: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
2: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.

0: Sagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwa. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.

0: Nabuhian akong kungkong sa tiil sa baboy at higayaw na ito. Tungod sa kauwaw nga akong gibati. Unya. Bawa ka nung tikyo, no?
1: Sus.
0: Uwaw kayo sa tugibungat at ito na miss tata.
1: Abis air na, day.
0: Bani ay?
1: Abis air na. Sugur ay uwaw na, day. Ha? Pero maada na ka. Puro na lagwa.
0: Sprikiti kay kagdako.
1: Nilang, mga bitang yun natin ang bisa. Ayaw kayo sprikiti ka. Ang importante yung mga kaunti niwa.
0: Ayaw ka balaka. Kay hiniwa ro ng atong panihapon. Pila kahiwa imong gusto.
1: Ha? O sabi na itong suna na to?
0: Manok.
1: Manok?
0: Pila kahiwa lagi imong gusto? Kay gitagod ko nagmaayo.
1: Ay, bida, aksyon to kabalaka nila. Kapila man ito.
0: Ngano di ay?
1: Kuan, kining,
0: Ano aksyon ka magkabalaka?
1: Kuan, kining, dili ka to manok nga hiniktan ako.
0: Nagatagan lagi ka.
1: Huh? Isprikiti. Por bida, ha? Ang para to tarin ako, day.
0: Ngita makaghiniwa. Day, daghang hiniwa.
1: No, bida, sani mo, mahal mo ito para tari mo to.
0: Kung mahal, ayaw usiki. Higop og maayo sa sabaw, kitkitag maayo ang buko, kay mahal na bakit itong manuka.
1: Ay! Ay!
0: Uy, angay!
1: Saan din ako eh?
0: Tagam laging banan akong stikyo lagi. Kakaon tuod siya kiniwa, pero ang iyang manok na hinikta na akong giluto. Samtang nagkaon siya, naghilak. Unya, diha pa to'y higayon nga ingon sab ini ang nahitabo. Dahil natikyo eh, mga tug na ta.
1: Ha? Duka na na.
0: Kung duka na, tapadadilin ako. Ano? Kyo. Di ba hilig ka emang kay giniwa?
1: Hilig mo lang. Dami ko. Mga ginagusto ni mo.
0: Ha? Ikaw may hilig o giniwa, di ba?
1: Oh, ako nang gusto. Oh, eh, lain mo nang gusto rin, di ba?
0: Sige. Kan aning ako, kyo.
1: Huh?
0: Giniwa man ni kyo.
1: Ilang ko na, day.
0: Nga naman?
1: Mura mo nag-aksyon o... Nimaho naman ang panos.
2: Huh?
0: Ha? Baho, day?

0: Mano ka, oy? Uhuk ka maria?
1: Gahit ka kong ubo na
0: eh. Utsa?
1: Ikaw ka nuliat siya, utsa.
0: Abog kay kagnahong good. Mo nang dali kay kang masakit. Hinungda naman na, resulta naman na, di makahinga og utan.
1: Ah, bida, sa din kong tuwa na, oy? Magsukka ko, oy. Amo nga, hiniwag yung gusto na ko.
0: Kabantay bitaw ko, anak.
1: Oh, kamantay ka?
0: Pero gabi eh, gidalita na giniwas ka, tre, o kamkaon.
1: Ay, binag, sayangan, bitaw ko.
0: Nga naman?
1: Tambo kayo, hiwag yung gidalita ko gabi.
0: Huh? Wow, nga naman yung mukha na?
1: Makahi, blood ban to!
0: High blood, huh? Na

0: Ada ide ako ng matungkos merkado.
1: Makunsa kas merkado, uy.
0: Ako yan, mangutang ko sa atong suki nga si Noy Pakoy.
1: Antindiro og baboy?
0: Oo, good.
1: Ah, pero pautang pag ato nimo nga wa man kakabayad ato, mo kay bayad-bayad.
0: Ah, bida, pautang tayo, di siya pautang, ah, di po ko mabayad.
1: Asa kahi maayo og mandabaho na lang katikyo?
0: Oh, sakto rin, no? For bida, timing yung kayo nga, nagwante nung tindiro sa ilang tindahan ni Silsa Binti.
1: Katunda kong tindahan sa merkado?
0: Oo, oh, eh, siya ko to, ha? Mapit na din ko rin pag-apply eh.
1: Oh, labing maayo. Basin ba dahil madawat ka? Mo-retire na gano'n niya kasi imong pagka-standby.
0: Ah, porbida. Dugay nung standby dahil. Na ako'y pensyon madawat sa akong pagka-standby. Dugay naman.
1: Ah, ambot ni mo. Ay, tigawa nga ka. Ambot na lang yun ni mo.

0: Itálica Buhay Plus, Dietary Capsule, Ugo, Siksik sa Suspansya at Vitamina. Gawa sa mga pilinsan ka tulad ng Mabuhay, Moringa, Neem, Guayaban, Luya, Bawas, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate, at B Complex Vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus, Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Never settle!

0: sandal, ang super sandal.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko ospital yung dahil at nagugos ko ginhawa. Amin pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pumaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukukso Tungaw.
1: Living Testimonies.
4: Kailangan ko mag-withdraw.
5: Himala, may BPID ito.
4: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
5: Isang Himala.
6: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
7: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kagbaayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.
9: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usaka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usaka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Mapalit sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Magkasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment, ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon, dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radio Man Aida Dela Cruz Lampos ug ang atong medical expert, paminaw og apil sa hisgutanan kabahin sa fatty liver og ang pag-atiman sa atay. Tan-aw og paminaw kada adlaw. Kuyog-kuyog ta nga magkat-on aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ang bingi ang imong atay. Dungan ta nga magbantay atay with Liver Prime.
12: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
13: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diha naghangay kong bati. Taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takuing ipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na pag inom na bisag unsa pagparagis na ka. Sisig yon, gisuwaya na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon daghay na tingay anong nanambok na daw ko labon magsira og lumbog sa balay. Pero pag sugo na og inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na gyud akong ibati. Nakauyon ko. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban gyud ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
12: Busa, sa unsa mang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa inahanglang alibyo. Kaisa paragis Bila-Bila

0: Suot man ni adto gidayon si Tikyos Merkado. Una niyang girumbo sinoy pakoy. Unya to?
1: Eh, unsa, mutan na sa kasap na
2: Tikyo. Di ko mutan na rin, mangutang yun ko ha. Mangutang ko sa kilong baboy, no? Ika na gubaon nun.
1: Mayayaran mo, Tikyo. Hindi kayo kaginiwala. Pero what's up kay kwartang ikabayad?
2: Ah, bitaw, bitaw. Patangata niya, Rimi.
1: Ah, di na ko pa utan ni mo kayo, oy. Istambay ka lang. Uwe trabaho. Sato pa. Huwag kayo ikabayad.
2: Ay, kabalaan ka na iba ko eh. Bayro na talagang kayo. Nagsweldo na ko.
1: Nusama ang sweldo ni mo.
2: Inigdawat na ko niya sa akong pagpang-apply o trabaho. Sunod mo ang bayan ni ko ni mo.
1: Ay, sorry, ketay.

0: Sa man sigurado ka, Tikyo. Mag-apply ka trabaho isip akong tindero din is tindahan.
1: Oo, nang silsa.
0: Niyaw, sa may imong ikatabang inintindahan ako. Atagay ko na kugbugat nga rason. Nga nung dawa tong tamang ka.
1: Ah, di ay, bugat ha. Amin ang cellphone mo nang be, abebe. Ah, kana. Bugat nga rason ba?
0: Oh, oy, oy, ha? Oy! Palagi bunal mangunanin mo nga kong cellphone.
1: Ah, mo tayo.
0: Ikagain man na, no?
1: Mauna ibugat nga rason. Ah, nga nung dawa tong yung tunin mo. Ididaklo niya sa wildo na kubuhon.

0: Nalipay unta ko kay may trabaho ng akong bana. Pero dako kay salary deduction kay mahalon man tong cellphone ngayong gipustak. Mo ni problema na ko sa akong bana. Hiniwa ragi kanon. Kung kamay pasultihon ati pres ati bambina ni Goliath, masaman o kamang pasultihon ani be. Jam!
1: Script dong ang mga tanas mabina sa script ani. Nya salamat kayo Ate Press, good morning mo diha. Bam, good morning salamat. Bam, Dong Pedro, good morning mo diha, Dong Pedro. Good morning mo Ate Jijin.
2: Good morning Kuya Alan, good morning sa mga avid listeners ko sa DYHP. Salamat jud kayo ninyo labi na sa mga mama nga pirmi gyud uri padayon ni palit sa Don Pepe Tablia para sa ilang anak aron mutaas ang energy. Happy, happy, happy, happy ang mga bata, di ba Kuya Alan no?
1: Yes, happy kayo. Murug mo adto sa happy birthday ba? Nga happy sa kay tungod kay barato palito sulba ng krisis ito.
2: Lain kring! Kaya Kuya Alan, magpasalamat ito Kuya Alan para sa...
1: Hindi, Wilma, yayo yung bagyo.
2: Oh, pala sila Kuya Alan.
1: Okay, sige yung paminos, Wilma.
2: Oh, yung taga San Roque Pharmacy din sa Talamban, Kuya Alan. Permig yung naminaw na ito, kusog, usipa, o nagpakapakaila ang mga radyo diha. Yung, para sa mga dagko, Kuya Alan, Don Pepe, Dark Chocolate, palit kid Kuya Alan na, palit sad mo ha. Kaya ugum-ugum sad mo sa Dayamon Yema, OBM Special. Palit mo kay Crunchy, Crunchy, ang Tasty Fish Cracker, o ang Paulitos Macaroni Crunch.
1: Okay, thank you kaya Ate Jijin. Ayaw mo kalimut ha, mga ginikanan, ang atong mga anak kinahanglan paimno na to og Don Pepe Tablia buntag ining padung sa eskwelahan. Mauna yung the best gin kay nato ipainom sa ato ang mga bata kay kondisyon kayo happy happy kay taas ang energy yun ya kanabong ato ang OBMA Special og Paulit Diamond UMA Special dindot kay na og gumugumon kung maglakaw-lakaw ta kanabang di ihutdan mong laway ang imuhang ba-ba. Mauna yung dindot kay gumugumon na to unya ang Tasty Fish Cracker og Paulitos Macaroni Crunch. Mauna yung dindot kay usap-usapon magtanaw kag TV unya magsa-chat mo ala anindot kay na to ga sum unya sa ato ang mga kaigsuonan po sa mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nabuhat siyang Miguel Fulyar Fertilizer og salamat kayo dia dudong Lando, kap, salamat kayo sa imong mga tao niya. O sa mga tao po ni Kuya Nick Pepito, basta tulido Kuya Nick Pepito, Dudong GR Pepito, o ingon man sa mga tao ni Inday Shin Pepito sa Brumits PH. Nga, nindot kayo ang trabaho ng Brumits PH. Unya ang mga tao ni Inday Shin, mo'y ipaggamit ang ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Nindot kayo na ipaggamit ato kay kondisyon kay ta. Kung sa Brumits PH, maunay gipagamit ni Ma'am Shin ang kaping matapang kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix, mausan na igipagamit ni Vice Mayor Choi Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kangki, Ma'am Casmer Araw sa ilahang opisina ang Sed Panyawan Coffee Mix. Kay kondisyon kay kaana, di ka magduka sa imong trabaho, lipay kay ka sa imuhang gimbuhaton sa opisina. Panimay, mag-drive ka og unsa panadiha. Ha? Ang ato imnon, Sed Panyawan Coffee Mix. Ate Press!
3: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon, Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa ato mga high blood, cholesterol, katutaas ng sugar, ingon man, kining bukol-bukol nato sa atong lawas. Ato nang imbrano yung Sed Panyawan Herbal Capsule kada adlaw, katuluso sa kaadlaw inom. Sa buntag, unay kamukaon sa imong pamaw, inumdanog sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ipadiuto ni mo, maugyapon, sa gyapon kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, unay kamukaon sa imong padiuto. Maugyapon sa imuunyang pagpanihapon, inom na pudaan o sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Og alang na ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na magkabalaka tungod kay dunan ay makatambal, ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kogon Herbal Capsule, imong imnon, kada adlaw, silbi na lang, maintenance na mo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI. Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas mas Kugon.
1: Okay, thank you kayo, Debris. Ang tanan po na itong mga kaisunan. Salamat kayo sa paggamit sa ito. Ang number one haplas, kung number one ang ito ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Number one sa nga ito ang Sed Liniment Oil nga tinuod nga mutabang na ito, panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, varicose veins, katul-katul, kuto sa kabataan, hisuar na itong Sed Panyawan Liniment Oil, Sed Panyawan, Sed Liniment Oil. Unya ang ato ang mga kagid-kagid ya. Hato lang ang haplasan sa Sed Liniment Oil. Unya, kadang maghaplas ka, kinahanglan nga inikatuhog ni mo haplas yung kakay para ilikay ka sa dinggi. Ang ato ang dapi-dapi ang magsakit bagtak o gingon mga itong puson sa dysmenorrhea sa COVID. Haplasan na nato sa Sed Liniment Oil. Pero sabota ka na yung Sed Liniment Oil nga tinoon nga anarama palit sa butika. Di ba, Dwight?
4: Tinoon na sa butika. Gito ka palit. Pero huwag yung nagisulusuro ya. Sa butika na. Pero huwag na yung Facebook page ang Sed Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal. Ilalangit tayo pang Panyawan Herbal. Linya makita tanan produkto dito sa Sed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sed Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya natas kabukir na nagpuyo, pwede na kita maka-order sa Shopee.
1: Shopee na lang, kaya para ihatod pa sa inyong panimay. Bam!
5: May buntag! Hello, Ngos Public Market! Ang glanog-glanog ang DYHPD na, ha? Ilabi na diha sa tindahan ni Sir Sherwin, no? Sherwin Arriba, Arribal, Irene Arribal, Jules Indag, Nelda Espelia, Maricar Menjula, Dandan Lamberte, Dudung Guzon. Kumusta ka mo diyan? Salamat sa inyong pagsunod sa itong mga tuluman noon sa DYHP. Ano ka makalimang sa dilip ako bumabri sa inyong mga stalls sa inyong mga pwesto diha sa Ilongos Public Market. Ang ato po paligod sa iyong buntag. May mga si Lungos kung may problema sa last tubig lang. Dapat sa ato.
1: Napapa dito ang putog ang munggos, ma'am? Naagya po
5: na? Ang putong munggos.
1: Ito sa merkado, putog ang munggos.
5: Oo, permanente na din ha.
1: Ah, diba?
5: Lain po itong putog si kwate din sa may pier.
1: Oo, lain po ito.
5: Salamat, ayaw ko makaligo sa di. Ayaw makaligo, ayaw po kayo alimot. Nga, sinikaligo ni. Amo ba'y bayo tiguang, di ba bumulit?
1: Mabaho, di ba maligo?
5: Sa Celebrity Cultic Beauty Soap, sa inyong pagpangaligo sa dilip pa mo abri ang inyong pwesto di sa public market, ang maggamit ni Ani, permanente kita, magpabilin kitang batanon, younger looking cutis artista, cutis porcelana, doon na sa kinibang sangkap, magkulutat tayo ng papaya extract para nidot firme ang atong panit, no? Dilip ang dry, dilip ang pugis-pugis ka doon na sa kinin natural moisturizer. At doon na ba kumimurag katinga dahil si Munawang lapit-lapit sa may agigising, lapit ba sa may kilit sa imong ilong, murag lagong-lagong, o doon na ba kayo itom-itom, lapit din na ilam sa imong ay bago, ha, sa dapit, no? Celebrity Cutic Beauty Soap, muta na lamang sa butika para legitimate ang natural original yun ang imong mapalit. Mas maayos sa tanaw ni Musulanan, nadako kayo ng mga litra, no? All capital letters, Sed Marketing. Thank you.
1: Okay, thank you kay Bamo niya, mga kaisunan. Bisag-asa ta, naag-yutoksin mo sa itong kalawasan. Kaya ginutoksin. Bisag kung sa imong kanon, imnon, ubunsap na rin. Labi na ng imnonon nga makahubog. Ah, grabe, kayong mapasok ang toksin sa ito ang kalawasan. Inigpundo ka na ang atong blood cells maoy daoton. Kaya ang blood cells na ito, importante, tigatod sa oxygen nutrients ng tubig sa ito ang kalawasan. Kung madaotan ni masakit ang cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sisuban pa na itong balatihan. Mga mo inom yung kag-genitox. Simple na kayo ang pag-inom sa genitox. Usarag yun kakapsula o sa kauras sa di pa kamukaon. Pero doon nga na kayo balatihan, kinahanglan mo inom kakatulog yun. Buntag o to hapon, usag hapon kauras sa di pa kamukaon niya. Imna na itong walong ato sa dusi kabasong tubig matagad lang. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog, ang number one nga mo flush out sa toksin sa tuang kalawasan. Ate Press?
3: Okay, ang sendo na ito karagadlawa.
1: Dong, kita nga dong. Ha?
3: Jam.
1: Oh, jam. Kinis jam, Ate Press, ang yang sa bana taon, o trabaho taon, looy kayo, niya, sige lang niya kasapaan, ana. Hangtod nga trabaho yung bana, Ate Press, nga, ilakton lang na to, nakatrabaho yung bana niya, ang niyang gitrabahoan ka itong murag, dato-dato, isa, may tagay ko kanang dakong rason, kanang bugat nga rason, nga nung dawaton, tika, nga, mga apply ka na kong trabaho. Siya, di ay ba, ma'am? Ah, sige, ma'am. Tagaan di ko ni mo trabaho niya, mangita kag dakong rason, bugat nga rason kini ma'am. Oo, sa mga nagikuha mo yung cellphone, buibo na liyang cellphone siyang ma'am at ipres. Purting buaka. Oo, takad, nadawat. O nadawat o siya sa iyahang pagkatrabahador dito sa Panimay at ipres. Pero, ang iyaha taong gi buak nga cellphone, purting mahala. Marag, iPhone siguro to, ang iPhone 50 sa... Ang iPhone 15 na siguro to nga porting mahal la maabot og kabat og 100,000 kapin. Maor to nga kada sweldo niya gamay lang kay sig sobra kay data man sa iyang gibuak nga cellphone town. Unsa may atong buhaton na ni Ate Pres? Okay, kinanglan gina si Ate Pres to ah. Ya kadiot kayo. Abam ari sa bam, unsa atong buhaton di ba? Kinanglan gyud ni ang bayran gyud kay iya man sa di ba?
5: Oo, ang iyaha man gud ngayon siya, para diyo kuno dawaton siya, munang iyang ibuak ang cellphone, para dawaton diyo siya. Hindi siya dawaton, hindi siya kabayad.
1: Hindi
5: siya kabayad. Atong ipaambit na rin nga,
1: sige, sige ba?
5: Di ba, naa sila ipunta na ito nga, murag, ingon nga sa mga, may pakatik po niyang bana. Naabit ngayon siya. Kineng, uy mo ni siyang, literal, murag layo ra, pero malapit o gamay, no? Yeah. Kung ari ka diri sa Isaias.
1: Oo nga naman.
5: 1, verse 19. Kung andam ka mong magsinugtanon, makakaon ka mo sa mga maayong abot sa yuta. Apan kung musukol ka mo o dili mo patuo, patyon ka mo pinaagi sa espada. Ako ang Ginoo mao nagsulti niini. Kung ari ka diri sa New Testament, Mateo 4, versikulo 4. Gingon dire, mitubag si Jesus. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa pan lamang, kundili sa matagpulong usab nga isulti sa Dios. Ako nang gibasa, basi mo ingon mga layo, raman yung ano mamigibasa ni Bambina, ang ako mangkudaan eh, inigingon nga, kaningong dili mabuhi sa pan lamang, ang butpasabot nga, ang iyang pagpanarbaho, siyempre aron siya mabuhi.
1: Oo.
5: Apan, wala siya magtamod sa mga pulong sa Diyos. Tungod kay rungang iyang approach, wala siya magtamod. Dili na pang Ginoo iyang gibuhat. Nga buko niyang cellphone, aron na waton siya sa iyang giplayan. Kaya dito bito sa amua, di na nga play o driver, ningon pag ingon nga, pila nakabuki mong nabanggaan. Pwede na kapagpatay kayo mo nabanggaan sa mga murang mga lima. Wa mo dawat po yun.
1: Ano kayo? Pilang di gusto yung mabanggaan?
5: Dili. Ang ikutan to sa agaw, nga niyang giplayan, kung gusto siyang klase nga driver.
1: Umayo.
5: Apply siyang driver. Pwede na namatay kayo mo nabanggaan, naligsan. Naligsan na sa uslog. Pwede na buong namatay kayo mo naligsan sa mga lima siguro, sir. Wa isa madawat. Mapo niya, ha? Nga, para siguroon siya, siguroon siya, pagdawat siya. Ngamang ibog na ako sa cellphone. Ngayon na tao na nga yung player. Ako nang ituyo, ma'am, para ibog kong dawaton. Kaya ibog mo dawaton, hindi ko kakabayad. Ato pa, nag-apas siya nga, magkatrabaho siya, makakwarta siya, makasweldo siya, pero ang iyang pag-approach, ang iyang pag-abot, dili, mao. Wala, dili pang Ginoo ang imuha. Ang nontang po nga, dawaton ka sa imong amo, pero imong amo, surok ang dunggo. Dunay
1: puspos.
5: Kay ubos, dunay kalagot, ning no tanap pugos.
1: Okay, mga mensahe ato, mga messages ato ba, mga bugtang to tanan.
5: Oh.
1: Ang simpak ra importante ato hinuon pero di mahal, mangkag iPhone 15, 18, 17, murag ano. Mga kuwana na, mga 100 kapin.
5: Oh, mao lagi. Buta nato, dawaton siya. Panang litan ang pilibalor sa cellphone, unyag swelduan lang siya 1,000 ang buwan, di ko paigo. So, kinang sunduan sa dako-dako, aron maimpas na yun. Oh, karon. Sa iyong bahin, si Cinder na to, lipay siya, kinakasul siya trabaho, kasuldo siya. Apan si amo, huwag yun tumalipay. So, sa pag-ingon ako nga, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundili sa pulong sa Diyos. Wala ka magsubay sa pulong sa Ginoo. O kaya naghatag man ka kayo, ubos ka ng kalagot sa tao.
1: Oo.
5: Hindi to nga. Kada panultihan dito sa mong mga katigwangan sa mong Bukid Gulyan, Pedro, Ate Pres nga, maayong pagsulod or maayong pagsaka, maayong pagkanaog, maayong pagsulod, maayong paggawas. Uroy, ug dili ka mo tarong og pananghid, punahon nga mobalik ka, dili na kadawaton.
1: Naog yun, lison na.
5: Oo.
1: Oo, kay imo, abidag, dawat ka ito sa una, tungkol kay Dan, kay Brandon. Karoon, sagtako na ka, kay impas ka man ka. Ana, siguro ba mo? Siguro na may ito.
5: Oo.
1: Ha?
5: Impasa man.
1: Oh, impasa man ka. Nga, adila na tika patrabohon.
5: Oh, mao ni akong giingon nga kanang medyo napugos lang og nakuan pa ni og na ari na to ilingi og iwaheng sa laing
1: iwaheng.
5: Sitwasyon Goliath. Mura ra ni kanang gitawag og unsa tawag ra Goliath? Gunshot wedding? Kapang pugos ang kasal?
1: Shotgun wedding.
5: Gunshot taman? Shotgun wedding?
1: Oh,
5: may ana no? Nga, huwag sa mga drama pa, may ko ng babae.
1: Tawa dyan, pero
5: gunshot wedding? Shotgun! Mauro na way, tabuangan, nag-apply siya, nga gidawat siya, pero huot ang dugan sa amung ni dawat niya. Mahupunin sa kanang shotgun wedding, nga huwag sa mga drama pa, mo, ingon mang, asawa taga. Yung mingon man sa asawa, oh, nipakas lang ko nimo, pero ang ako naglawas, dilig ako kasing-kasing. Lala,
1: gunshot.
5: Pero lain may mga bayo, itong kaslo ni Gulia.
1: Nga naman.
5: Di may matanaw din sa kasing-kasing.
1: Asale?
5: Dilit may poldium taon. Salamat pa na kating talaman nun.
1: Kung ako, ang pasultihon.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
7: Ha! Obitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
8: Bitaw, tinuod mo na.
7: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
8: Dili man kinahanglan manghambog pa ko. Kay asawa man gyud ko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka?
9: Jo, mabidaw ako. Ayaw na pagdagan. Jo.
8: Dili na ako mabidaw nimo. Magpalayo na ko nimo, Mateo.
9: Jo, maluoy ka, Jo. Jo! Aw! Oh. Ah!
8: Scammer?
10: Oh, mauna akong pagtanaw ni mo sa una. Ubisang gamay, huwag ko mangandoy nga ma-fall og sama nimo.
8: Nga mas lalaki pa tanawon kay nimo. Pero karon?
10: Aw, ikaw na ang tanan para nako. Ugway si bisan kinsa nga pwedeng makapabuwak natong duha.
11: Bisan ako?
10: Oh. Lola?
12: Blue Last Boy. Suglanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda ug gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: adlaw-adlaw nato nga paginom og PTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang paginom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalin sa mga butika. PTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan ako silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: PTX 500. Mabalin sa mga butika.
2: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imong lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa sug kang maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom ug kaning Mangosteen Fruit Extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
5: Red Horse Beer. Lamian, suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
7: Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasangka mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Kung moingon si mama nga,
9: sige kagawp, inanani mong tambal.
10: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha.
9: Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
8: Ang iyang buot ipasabot.
9: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
11: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
12: Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
13: At ang ninyo ang Doble Cara Competition karong Biyernes, Agosto 21, din sa Puruk Upper Hasmin, Lagundi, Oslob, Cebu. Buskin sa pupinigamot sa Banikanhong Pundok ni Senyor San Roque, directed by Konsehal Eddie Bulhot. Salamat sa mga nag-sponsor, Mr. Tex Bascon, Mr. Robert Tui, Mrs. Fett Tui, Mr. Roy Belocura, and Mrs. Mel G. Belocura. Honorable Barangay Captain Elsa Guestwald, Mr. Litz Duroon. Kita-kita ta!
14: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
15: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
16: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
17: Kabog na nga pang negosyo.
18: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on.
19: Aron pa dayon ang negosyo? Pag Kondura na pud mo.
20: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura,
21: strong for the Filipino.
22: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
23: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante! Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
24: Trust Condoms, pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
25: Pag may kapote, kampante! Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.
26: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo, awa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, Coffee at Tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
0: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3, tunay, natural at original.
2: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry! Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to toddler, I-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
25: EQ Diapers. From day one to toddler, I-continue mo.
3: Let's go! Go with the flow!
4: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
3: go with the flow!
4: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
3: Charmy!
25: Charmy, let's go with the flow!

0: Huwag karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy!
1: Siman ko ang pag-ibig mo.
2: Gipugos ka pagpagawas ni Mateo? Gitukmut ka?
3: Oh!
2: Ano naman? Ngano, oy? Ngano gitukmut ka ni Mateo, Mon? Ang hirata! Gitukmut ka pero nagkatawa ka?
3: Yes!
2: Oh, what's that?
3: Between me and Mateo, Rana, ano pagmarites, okay? Oh. Ay, napagmarites.
2: Mga childish.
3: Ngano na tumboy? Ako siyang himong straight nga babae. Pakas lang din ako siya, kuni akong sugton. Di kini binuang bro. Kundi kaniya, ako.
4: Animal na tawana. Ipalampad na hinuna kong utok.
5: Pag-asawaan na lang si Joe. Sa ingon, mahimo na gyud siyang opisyal nga sakop sa atong pamilya. Kuya Juan magugong maminyo ka lang og si Kinsa lang. Mas maay na si Joe kay nakaila na ta.
4: Kalabad.

0: เราก็ย่อวันก็
1: ไปตู้ยกอะ
0: ก่อนบ่านักกาวสตัมันซิโลล่ามอรีพอร์ตากบัลลิกซ์ออฟฟิศินาอุกมา
1: อ๋อไอ้โอลังน่ะนักินานาพัสโลล่านี่มั้ง
0: โอเคกูยา
1: จ
0: ๊อกูยา
1: ไปดิดิแล้วก็มากูยานะครับ
0: เอ้ยsorry sir
1: Mateo na lang
0: ha
1: or mat or mati
0: ah ah sige mati na lang kay cute
1: sige ikay bahala
0: so kanusa mo kumabalik og report
1: si Lola lang ang atong agdon
0: okay kuya oh sir ay mati di ay sige. Taon pa na ko, Lola.
1: Okay.
0: Mati na lang kay Kyoto. Kyoto.
1: Mati. Kyoto.
2: Oh. Nganong di ka pa man niya pa-reporton og balik nga okay naman ko? Pwede naman gani kong maninda og balik sa merkado og madayon.
3: Ayaw lang sadla. Uy, imog yung atagag problema si Mati.
2: Unsa to? Usbara tong imog gisulte? Unsa to'y tawag ni mong Mati?
3: Mati la. Mamayang ang gusto. Di ba siya masugot na magkuya ko niya? La?
2: Bigani me mo baro ko kay gusto ko mutuan-tuan og katawa.
1: Mateo og Matt. Pero karon first time nga may mitawag na kog Mati.
2: Hoy, Mati!
1: Lola? Uy, la, mahagbong ka, ha?
4: Lala po. Ako rin yung sige kuktan.
1: Ngano na nga na, ugman mo? Paghinay yung taon.
5: High blood. Usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
6: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niyang glen akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Basta kainom ko, dahi naging maglayan ng kabuhi.
5: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Aksyon mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
9: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
12: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
13: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
12: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
13: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
12: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
16: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recommendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado.
17: Sigurado. Duhon niya ang tanan niya soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
18: Hoy mga kabisay, mga kabangag sa ilong, ang inyong kinaham nga drama, budbud ug bibingka. Ipasundayag na sab diha sa Palanasur, Ronda, Cebu, karong Agosto 15, Sabado. Kini, abos pag-sponsor nila ni Toto Lirasan o Captain Roniso Aquino. O mga barangay officials, ewan mo sab nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena, kini, obo sa paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspon ako, Agosto 15, magkita-kita tadiha sa Palanasur, Ronda, Cebu, o maglingaw.
19: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
20: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
21: Happy! Everybody is happy!
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
25: May tapang na hindi sumusuko.
26: May angking diskarte para magtagumpay.
27: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
28: Yan ang bangis ng layon.
29: Gerald Anderson, Easy Mill,
30: Mark Mugen,
31: Emil, and Vince of DBDK.
32: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
33: Kain ang kwento mo!
34: Drink responsibly.
35: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
36: Traffic! Kung mubiyahe, dagat mo sakit sa kalawasan. Gamit og Salon Pass. Direkta manhut-suhut ang sangka. Pass-pass ang aksyon sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko. Salon Pass! Methyl salicylate menthol, tocopherol acetate comfort is the generic name of Salon Pass. If symptoms resist, consult your doctor.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Bilang kilo sa karne?
3: 500.
2: Hulo!
3: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cateberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na!
4: Sarap magkasama!
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
6: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaroon. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Okay
8: na. Medyo sakit na gamay. Nakalitan mugod ko.
9: Bebe, tabangi ko ninyo big makalingkod sa sofa, be. Kaya na ako'y tuyo ni Mateo.
8: Ah, nasa ko'y tuyo ni mo, Lola.
7: Gunit ako, la.
8: Lingkod, Lola. Jo, pwede kami lang una ni Lola magsulti? Biyahe lang sa miya.
9: Hehe.
8: Ngisi lang ka, Lola, no?
9: Hehe.
8: Imong gitukmod si Jo?
9: Oh.
8: Ngisi ka lang?
9: What's... Ah! Uy, ayaw pa masangil, ha?
8: Oo, oh, abag ko mamasangil, Lola.
9: Hehe.
8: Ah, tanawa ka.
9: Pero, nagpatawag ka yun o mati niya.
8: Oh.
9: O sa may buot ipasabot, ana, aber?
8: Ha? Siya may nagbuot nga mati ang itawag niya na ako.
9: Achus!
8: Lagi, Lola. Ingon man siya nga cute ko no, maong nisugot na lang ko.
9: Na lang? Ha!
8: Lagi, di mo ka matuo.
9: Sige, sige. Di na lang ko mulalis pa ni mo, pero sultihan tika. Nalipay ba ako? Kadong akong giingon ni mo ba? Ha? Di man ito, ha? Huna-huna agad tugmayo, ha?
10: Oh, sir.
9: Niyari
10: kita, sir.
9: Kitsa
11: niya? Hi, tita la.
9: Kumusta? Wow! Wow, gwapo agod ni Moron mon. Og, pagkahumot ba? May bit-bit kag yung mga buwak. Mura magkagmamisita og daga?
11: Kay daga, masabitaw ka, tita la.
9: Na! palihog lang kong dawat sa mga buwak, Jo.
10: Okay la.
8: Ako rin dawat.
9: Hinaya, Mateo. Mahalon ra ba ng mga buwak ka? Di ka kakitaan na bisan asal ng merkado.
11: Mga imported na, Lola.
9: Dadaan ko pa.
11: Ganahan ka na, Jo.
10: Ha?
8: Di na ganahan si Jo ang mga buwak.
10: Bitaw ko hilig ka na, sir.
11: Okay.
9: Uy, nga nung nagabian mang kag-anhe?
8: Igura na siya naghatod sa mga buwak, Lola. Mulakaw rin na siya. Di ba, bro?
11: Bitaw, di bitaw ko magdugay, tita la. Pero, mubalik ko din, he. Pamisita ko.
8: Lakaw na, bro. Kay gabiin, ha. Pupahuway na si Lola.
11: Okay, bye. Bye, tita la. Wa pa rin ko kakiss ni mo, eh.
9: Oh.
11: Na. Jo.
10: Sige, sir.
8: Dali na. Ako sa sige ito na, Lola.
9: Okay, sige, sige.
11: Usa mga bro. Ako na ba kong kriminal?
8: Sobra pa kas kriminal, bro.
11: Hadlock malisyon. Manang hinabang tako ni Titala about ni Chu.
8: Ayaw na. Ayaw na pag-ago, bro. Kay, tumanan ako sa Lola sa iyong gusto.
11: Usa? Mga sawa ka ni Chu? Sure ka, bro?
4: Driver ka ba nga, Pirmi? Magbiyahe bisan gabi.
12: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
13: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
4: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
12: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
13: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
4: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
14: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcore.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcore.ph.
16: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Ang kinis na niya?
21: In fairness, nag-glow up.

0: Kaigala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director,
3: Ricky Bangisgaring.
4: Audio editor, Lloyd Gaviana.
5: Soundman, Jomel Arizo.
6: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
7: Dalit kaninyo sa RMN Drama.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: Renew. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
5: Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Ako si Terry Robles. 50 inoy bi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay aduna

0: inirekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw. Ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
1: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
2: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
4: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung ngitit na. Isip po sa kadiabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang. Nadiskubrehan na ko ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisang gabi?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
10: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga naay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Naay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
11: Ang kinis na niya?
12: In fairness, nag-glow up.
13: May budget.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Nako ba, Abel? Kadungo ka?
2: Si Federico.
1: Pahis ang pagkatao ni Federico eh. Wasyam ko dito siya ka na to. Nulis pag yun. Responsable sa mga patay ng nahitabo rin sa itong lapit.
2: Kaluoy ni Don Rafael.
1: Si buhaton sa mga amahanan ni Bayabel ha? Imo isoon, leader sindikato. Paitabi no, kadato ni naon niya. Mauling gibuhat ni Federico bida.
2: Resulta na ka na sa sobrang bisyo, Bayding.
1: Hamo yun. Tanan ako, sambag sukos Federico ni Moani.
2: Ano man?
1: O kundi ay patungo di mo, di mo muti ang niya pagkatao. Ikaw may nakadako patung duha tulisan, duha kami ngilad. Dili gusto mo bayad sa ilang ipatubil. Bida, sugam magnon, ha? Unya, sakop ni ay sindikato o si Federico mga leader.
2: Bainting.

0: pauli dayon, Marga. Huwag panigamot. Nga makuha ni mo ang laing balita sa kwarta ni Daddy Rafael. Kisa mo nang huksig-tikes ni mo? Ika ni mo eh.
1: Wala ni Uy, si Ola.
0: Huwag biya nas man siya, ha?
1: Oo, lagi. Sige.
0: Buhata sa labing taling panahon yun, ha?
1: Okay. Sige na, ito na ko. Nagsigirog pagita si Rafael na ko.
0: Ah, mausiguro. Lala, padali. Sige. Oh, sibat ha? Sibat.
1: Arin ako. Huwag ikaw. Pagbantay, ha? Doon na ni mga pulis na nagpangita ni mo.
0: Ah, dili sila makanakop na ko. Nagkabantay ka. Dili!

0: sa na, ma'am?
1: Dito sa mansion ni Don Rafael.
0: Ah, okay. Ikaw may asawa ni Don Rafael, no?
1: Yes, ako.
0: Wow nga. Star rin sila ka na, ma'am. Si Don Rafael, okay ang anak niya si Federico.
1: Ha?
0: Lady Resis Delicato gang kanas Federico, ma'am. Ugmayo naghimog panulis o patay din sa atong dapit.
1: Larga na, driver! Kalitse!
0: Yes, ma'am!

0: 你都能和你死满的船。
1: 不能吃，其实这个不能吃，把火烧大干了，来吃。

0: pitumlar kang ambulansya.
1: Oh, uy. Sige, kay payot mo na. Awo si Lingan.
0: Gigi! Gigi, ano kini? Kisigi ka sa ambulansya?
2: Ay, sila si Don Rafael o si Olaf.
1: Oh, unsa? Nga naman?
2: Si Don Rafael, yataki. Pag-ibaho nga si Federico, mao ang angiang anak. Mga leader sa kakibot gang sindikato.
1: Oh, unsa?
2: O si Olaf, kita pa

0: Lalo ka, ma'am. Lalo ka na ta.
1: Himo ko, ayun ko! Himo ko, ayun ko!

0: Hallo. Marga, kom sê dit.
1: Mie gaan ons hospitaal.
0: Hospitaal?
1: Ek gaan maak jy mag daar Rafael.
0: Ons. Tu mo. Ti wasi.
1: Federico.
2: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
3: Na magusilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila, gani iha kong di pa inom sa capsule na. Pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuhan ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
4: Wow.
3: Itong nakahuna-huna ko nga mag-mintay na yung kuhanin niya.
2: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agamit. Guwanta pa!
0: Tofu sisig?
5: Ha? With mayo?
0: Pwede sa ulam yan?
6: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs. To make ulam real creamy.
5: Mm.
6: Real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
7: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
8: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
9: May buhay sa makabuhay.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
11: Gisuwayan nako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
12: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.
14: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
15: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagtiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
16: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
17: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
19: Kailangan ko mag-withdraw.
5: Himala! May BPI dito.
10: Pwede mag-withdraw, deposit at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
5: Isang himala!
9: Partner stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
1: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
16: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
3: Smart 2.
16: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
3: Smart.
16: Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
16: Tanggaling-galing mo.
2: Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
6: ACS.
7: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
0: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
7: Basin bayag mabatal noong kubalik, ana, ha?
0: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
7: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakatagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
0: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
11: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
11: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
17: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
12: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
13: Charm, Fab, Con, pamumpong makablu.
19: Babcon with Bloomfresh technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
20: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
21: Bangong kumaka Bloom sa char!
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
22: ACS! Mahibalo na ko sa mga katsauhan aron inyong mahibawan ang original Koy Herbal Capsule. Epektibo gayod ang mga sagaw. Dunay ginger, ginseng o garlic. Mahilti ka

0: og sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S Tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
3: Food's here, guys.
2: And feel the vibe.
4: Best concert ever!
2: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Armor up for adventure with Biogenic.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
8: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
9: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng inom. Yung product maganda, yung pinakabiliban yung naggamot na light extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
6: Life extension vitamin D3 for longer life.
10: Ganun di atake man.
11: Mato di gibayot ka to silingan. Giatake ko rin si Rafael. Sa dihang nakadungog sa balita ang ito ang leader sa sindikato.
10: Osa?
11: Lakit mag-iatake mo ko si Ola.
10: May mga tigbak na sila. Paya no? Aron kita na ang mupuyo diya sa mansyon.
11: Unsa? Unsa na mupuyo sa mansyon? Nakpulunan mang ganita?
10: Ah, kalitse!

0: Buangan nyo. Pero abi ni mo inting, pagkakita na ko ng Federico, sungayan kaayo.
1: Unsa?
0: Tanaw na ko, sungayan ng daan. Wagay ko masayop. Hambugero, presko, salig lang nga dato. Naku! Ay, huwag gini makontento siyang pagkadato. Punan pag yung panulis niya.
1: Oo na, mida, inuktok ka litos ba, Abel? Ano ikay? Ay,
0: nga naman.
1: Oo, kan, luoy siya ng Rafael.
0: Wa siya tao gani, Don Rafael di ay.
1: Murawa man.
0: Kinahan lang magpakabana siya, uy, kung tinuod man nga si Federico, maoy pangu sa mga tulisan. Sa ato pa, giunay ni Federico ang negosyo sa iyang amahan.
1: Bida, astog yun, maugin na itabo ah.
0: Grabiha, no? Huwag yung kaikog.
1: Bida, kada mga tao niya bagotok, huwag yun na yung kaikog. Wala, bangkal ba kayo? O sa pag-ikog, anak?
0: Mausad, no? Unya, nahibaw na ka si Don Rafael.
1: Oh, nahibaw na tigali.

0: Ito na kasi ng Rafael, bay.
1: Na naman.
0: Oh, tiga, lirikahan lang siya niyo.
1: Bainting.
0: Oh, dililim ng ita buhay. No, na agad. Matkais konsubisyon doon Rafaela, di ba? Giyong na yun sa tuloy sa iyong anak, probida. Pagkoy, swerte pag-amahan, buutan kayo. Susiya mo doon ito, ay! Anak, bayaka!

0: wapa na bota. Ang uban na kumakakibot. Nagpaabot ko nila. Dali na kamang litse. Kadugay ba ninyo? Oh, uy, usakaron. Animal. Sirin karon. Nagkapansay ko na. Ano? Mga pulis karon. Atay na lang. Namatik dyan tingali ko nila. Magkabatay ta. Dili ko magpadakop gabuhi. Dili!
1: Gaagay! Sakit ka ayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
2: Hala! Luyan ni mo ga! Og delikado ana! Palinsa akong Super Fiber sa butika!
3: Super Fiber! Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Bakit RightMed ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
9: Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan right medicines, kailangan right med.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain ako.
3: Oh. Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na sad.
3: Oh. Ha? Karon pa ganita magkita? Ako na sab?
2: Ay, baka ko na.
3: Ha? Ngano ka oy? Kun mawa ko, ma'am. Pangitaon ba sa ko nimo?
4: Syempre. Kay estudyante man tika.
3: Kun di pa ko nimo estudyante ug mawa ko. Pangitaon ba ko nimo?
4: Dili. Klaro ana.
3: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
4: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod nga si Piolo?
3: Ako, ma'am. PS, love you.

kayo good mangadlok man siya.

0: Wa na'y kahigayunan nga makitaan ta pa nga kung apo ning higayuna. Ngit-ngit na ang palibot. Kinahanglang mangayo na kita og tabang sa kapulisan.
1: Nay, sorry.
0: Wa kay siya, ma'am. Dili mo kagustuhan ang nahitabo sa akong apo.
1: Tingo ka rin ni Clover?
0: Ay, sa may nahitabo ni bata ah. Clover! Di arami!
1: Di arami!
0: Ungo! Ungo! Onsya!
1: Ahain!
2: Adara! Dini sa akong liog lagi! Dini ba? Oh! Ay, dili kumuhikap! Di kumuhikap! Kaya mahadlo ko! Kuhang ipo sa akong unay! Kuhang ipo sa akong!
0: Ginoo ko, Clover!
2: Sa kananay! Ang ipo na ba ka na sa ungo?
1: Clover! Bako kang manang bipilit sa imong liog!
2: Unsa man ang bako kang?
1: Kaniyot, be!
2: Dali ko amaro lagi sa igni tusok.
1: Kadiyot siya, kadiyot. Nipilit magmaayo, good.
2: Nipilit? Di ba amaro ba sa igni tusok, good? Basi pag ganang, iyan na nag-isop sa pang akong dugo din, ha? Alam, ma'am, kuha ang taon, ma'am. Maluwi taon ka, ma'am. Kagkakuya po na ako, nahadlog na ako. Mahurot niya na akong dugo na maring tusok ko.
0: Time pa, oy, paminaw siya. Nagaming siya nga sa kahoy, oh, kadiyot. Kadiyot, be, kay akong kuhito na, be. Okay na, wana.
2: Wana? Oh my God! Salamat! Abigin ako ka ng ungo na itong tinuod nga ni paak na ako!
1: Sila si Noemi Hoy o Potensyano. Hain ah!

0: Thank you for coming, compadre.
1: Well, what can I say? Ang engagement daw niya sa atong mga anak ang sunod nga okasyon nga atong tambungan.
0: Of course, of course. Looking forward, compadre.
1: And dili na ko magdugay. Namiya na usab ang uban mong mga bisita. I also have to go. Palihog na lang ko pag-ingon sa celebrant nga mugikan ako. And Jackie also. Please tell him nga hapit na mauli ang akong unika iha. Mag-expect ko nga siya mismo ang mutagbo na ini sa airport.
0: Surely he will.
1: See you then.
0: Nala, pagamping, kumpate. Buset. Niya mantuod siya sa mansyon. Napanwa usab, baking atubang sa mga bisita. Animal, kinalan pa nga ako. Ako mismo may mangitag katarungan. Kung nga nung wa siya mo atubang. Let's say. Otro kapag! Di ba giingnan ta naman ka? Nga dili ka mo biya? Dili ka mo aban ni Paolo?
2: Ay, wak man ko'y mahimo, sir.
0: Uwa ka sa'y mahimo kung bunugon ti kakaroon. Ikaw? Ikaw may pahimungtan ko sa akong kalagot!
2: Gusto na may mahinungdanon kang angeng masairan.
0: Save your breath.
2: Buhay ang usya mo pagkaanak kang Ma'am Ella, sir.
0: Sa tong gingon mo? Gitunto ba ko rin mo? Wa ko'y laing anak kang Ella. Si Paolo lang.
2: May kaluha siya.
0: Liar!
2: Pinaan siya sa kulawak, sir. Kaluha ang inyong anak ni Ma'am Ella.
3: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washy.
9: Hello, Mommy.
8: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easing easy ang labada.
8: Mula noon, hanggang ngayon.
10: All you need is Pride. All you need is Pride.
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
12: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly.
15: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: This time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Kung moingon si mama nga,
17: sige ka, Gawp. Imnanani mong tambal.
18: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha?
17: Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
16: Ang iyang buot ipasabot.
17: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
19: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyong abot kaya o servisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
1: Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
14: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
4: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag-Kondura na pud mo.
20: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
21: Strong for the Filipino.
22: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo. That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix. This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
23: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
24: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: MX3, tunay, natural, at original.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
26: ACS.
27: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
28: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
29: Unilab quality yan.
30: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
26: ACS.
22: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
0: Oh,
2: yeah, Arashia, sir.
0: Oh, managsama tuod kayo sila gitsura. Oh, God. Buti pa sabot nga gilimdan ko ni Ella mahitungod sa among anak. Kaluha sila.
2: Sir.
0: Ganong ingon ni ini ang hitsura, Tinoy. Ganong daghan kayo siya, mga samad. Unsay na itabo niya. Ug nanong naabot siya sa imong mga kamot.
2: Sir.

0: nagtinabang nga ispagpangita gud ang BDRRMC kon Barangay Disaster Risk Reduction Management Council. Ikauban na to karon. Lakip na ang ubang mga tanod aron nga madali ta sa atong gibuhat, pero wa man jud gap. Imposible kayo eh.
1: Kapitan.
2: Nakasiguro mo.

0: 오반 사망했다.
1: 아고가
0: 우리 기타니 무시랑은 아오가.
1: 오 캄비탈.
2: 바실 may laing tao nga nakabangal sa ilang kauban ka.
0: Mahimo usap.
2: Bitaw.
0: Gibuhat na namo ang among mahimo, ma'am. Laom na gabi. Uwa kita nakita ang lawas sa imong apo.
3: Onsay buti may pasabot, kapitan. Mamiya na mo? Muundang na mo sa papangita niya?

Kaigalan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenner Joel Vince. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production.

0: video na nadungog niya. Pagtik na ko ng duha kapad, mao na to dayon na pasalamat ako na tanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule ni Lugwa ang dako na pato.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Radyo Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kay nato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti na ko na ang sugar roll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw. Nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar roll, tabang sa mga senior citizen.
5: Mahalagang paalala, ang sugar roll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3. Dito ako, believe. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Ako si former governor Arturo Chung Kiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
12: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommend to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3 for longer lives.
13: Oras sa DYHP, alas 12:44. Sugbo ka bisaya ug Mindanao, Pilipinas. Worldwide maayong udto sa ngani Radio Man Ken Galenea, kini si Radio Man Aida De La Cruz Campos. Matod sa ato mga balita, Metro Ratsada. O karon sa detalye na sa ato mga balita, mga rekisitos pagkuha sa kabarangayan sa Dakbayan sa Sugbo sa share sa Real Property Tax Code RPT ipakompleto ni Mayor Nestor Archival. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bulonos.
8: DYHP Tatak RMN
14: Report! Kining maong balita, hanod nato sa Life Extension Vitamin D3 ipakumpleto ni Cebu City Mayor Nestor Archibald sa Kabanagayan. Ang mga requisitos pagkuha din sa share sa Real Property Tax kung RPT. Kaya ang dilimalangay ang kagamanan sa dakbayan pag-release nini ngadto sa 80 ka mga barangay sa syudad. Ang City Council una na nangayo kutinawan sa City Treasurer's Office labot sa maong kalangay. Kini humasod ng reklamo ang ubang barangay ngadto sa konseho labot nini. Matun ni Archibald, kakayang kumpletuhon sa Kabanagayan ang documentary requirements aron ma-release gila yun ang gibabot nining RPT share. Sa nasairan, ang barangay murawat ng 30% nga bahin sa RPT nga makulikta sa city government niini. Mga kasama, unsawa ang mga beneficyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction halos 17 times sa cancer, 11 sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o ubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot pasabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao, o sa nika-factor sa pagtaas sa risgo ng makawatun siya o cancer. Base sa daghang mga medikal na pagtuon, ay doon ay tulo ka mga rason kung anong makatabang ang regular na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit na cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot, nga kung ang usa ka cancer patient doon ay sufficient ng vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas na survival rates sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilang quality of life o ginahinay nga mabalik ang ilang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit na cancer. Ikanwa, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagbay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods o butabang kini nga mapugnan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lainlaing bahin sa lawas o sa kapasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas sa pagkaluya sa immune function sa usa ka pasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patients ug maubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mabdos ug lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad ka 11 pesos matag soft gel. Mahinundanong penundum. Siguraduhong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit sa mga butika. Mag-amping sa mga pekeng produkto mga kasama. Kini ang inyong Radyo Man. Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNM.
13: Nga sa labad, Radyo Man, Eli Balanos, atong DYHP, answer to win promo mga kasama sa ato ang bag-ulang yun nga nalakip sa atong headlines. Asa mo to dapitan na hitabo? Asa mo to nga syudad? Tinapalga na usa ka caregiver nga patay na o niya wanay ulong. Nanay, laing update ra ba ato? May bagong update ni ato karotong taon sa report ni Radyo Man Arnold Bustamante kung diriun atang DYHP answer to win promo. Asa mo to nga syudad? Napalgan tong caregiver. Napalgan nga patay na o niya wala na ulong. Sa inyohang tubaga ay comment sa itong live program karon Metro Ratsada. Huwag like, follow DYHP Elements Cebu Facebook page. Facebook page, Attorney Rufil Fernandez Banyok. Kanang legitimate nga Facebook page. Morning, Attorney Rufil Fernandez Banyok. 1 million followers. So, doon ay blue check. Pilit sa apelyedo mga kasama o i-share itong live program karon. Aroon na may chance makadaog og 200 pesos GCash. At oras, alas 12:49 na. Duga pa mga balita human sa mga pahinomdom.
15: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
16: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
17: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
19: Tunay Natural at Renal.
18: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
20: Pirmi ka pangihi.
21: Hanap ka paranaw.
20: Ug pagpaminod sa mga tin.
21: Basin aduna kay diabetes.
20: Mag-DTX 500.
21: Epektibo sa pagpamubo
20: sa blood sugar levels.
21: Di kaya ang diabetes.
20: Mag-DTX 500.
21: Garun na yun.
20: Mabalik sa pinakadulong butikin sa yunga.
21: DTX 500.
20: DJX 500.
22: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
23: Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
24: tulo pod ka kapsul sa gabi.
23: Simana lang nawala jud ang sakit.
24: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
23: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
20: DJX 500.
8: Pabali sa mga butika.
25: Kamakapuhay, andam na ba mo? Kay Anmiana ang papremyo sa EXL. Worth 1 billion pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit na og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Humanana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O humanana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon matag unang simana sa bulan. Og live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
13: At oras, alas 12.52 na sa kautuhon na kasama sa dugang pang balita. Alita sa update sa gisundan karon nga investigasyon o kaso sa CIDG. Igingon man, nining baguhay lang yun ga kalambuan ni atong kaso sa pagpatay sa usa ka caregiver diya sa dakbayan sa Talisay. Nanay natumbo karon nga suspetsado. Usay mga latest report kasama ang Arnold Bustamante.
8: CYHP Tatak RMN Report.
26: Kasamahan nga ay napasakaan na karong hapon ang tulog ka mga Vietnamese national o Vietnamese national na reklamong na nihimo illegal practice o of dentistry sa Philippine Dental Association na Mandawi Chapter. Umanin sila masikop sa kagahapon na dito sa mga establishmento sa Dakbayan sa Mandawi, umanin girunda o na-entrap sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group, Mandawi City Team Unit o sa kapulisan sa Dakbayan sa Mandawi, lakip na ang National Bureau of Investigation. Usa sa mga personnel sa CIDG Mandawi City Field Unit na ito ni Nabi na ilang ikiha ang maong na mga Vietnamese national sa kalapasan sa kinini ang Republic Act Republic Act 9484 kung Philippine Dental Act of 2007 ang natulog ka mga nagpaila o nagpatuo ng mga dentist apan dito sa Vietnam katamang AIDA, puro ni sila mga doktor o sanin ni manager ang gipang pusasa ni sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detention Group human ni reklamo sa PDE kung na Philippine Dental Association nga gipanguluhan ni Dr. Dirk Parlo Yuson nga mao'y president sa PDE Mandawi Chapter. Naabtan ni sila sa mga operatiba sa NBI lagit na sa CIDG nga nangipot og gipon og sa dihang gipangutana gipangitaan og mga dokumento labot na sa ilang pag-practice og dentistry wala sila gipakita nga lisensya gikan sa PDA nga mahinungdan nga gibalhog sila diha sa Criminal Investigation and Detection Group Region 7 samtang sa pikas bahin na gidakop sa mga sakop sa Talisay City Police Station ang gituan nga responsable sa pagpatay sa usa ka caregiver dito sa Dakbayan sa Trisay ngatong Hulyo 11 ang ulong napalgan dito sa Barangay Kansuhong sa Dakbayan sa Trisay na ilhanagyod nga kini siya si Pilar Basilio kinipasi sa Digawas nga resort sa DNA test gihimo sa Philippine National Police dito sa Campo Crane. Sa pagawas sa DNA test mihimo dayon og aksyon ang kapulisan sa Dakbayan sa Talisay sa pagpangulo sa Hipinini. Kasi po nila dito ng Colonel humubutos ngayon o higalayon silang at sa korte aron nga mus issue o mo apply o search warrant silang itumbok nga responsable sa mga kamatayon nga si Rojas ining suspect sa mga AIDA nga si Rene Romel Albulario Rojas nga kabanay rasap agi bantayan aning nga Pilar Basilio diha sa Dakbayan sa Tarisay. Sa dihang ilang i-serve ang search warrant, nakakuha sila ng mga illegal na drugas, armas o guban pa ng mga kontrabando sa itoklay ni ini. Nakit na sa hang sakinan o kining motorsiklo o mahinungdan nga ilaning nga ginakop nga to sa ilahang suod sa Panimay o gidulang nga to sa Tarisay City Police Station. Matod pa ni Tarisay City Mayor Samsam Gulya nga ang kapulisan sa Dakbayan sa Tarisay sa ilang gihimong investigasyon, kumpleto sila og mga impormasyon labi na sa mga CCTV camera o guban pa nga mga saksi na kini si Renier Rojas maog yun ang responsable sa kamatayon ni Pilar Basilio. Sa pangutana kung asa ang lawas nining Pilar Basilio matod pa ni Mayor Samsam na ilang pa kining ipaubos sa investigasyon pinagi usab sa tabang sa ilahang mga saksi kung asa ka gilabay ang napatayang lawas aning Pilar Basilio. Basta kay ang importante matod pa niya nga ligawa sa resulta sa DNA nga katung ulo nga ilahang napalgan dito sa Barangay Kansuhong sa Dakbayan sa Talisay maugyod si Pilar Basilio. Kasong murder ang giandam na sa kapulisan sa Dakbayan sa Talisay patok sa maong nga suspitsano.
13: Kasumang Arnold,
26: yes, go ahead.
13: Confirm ba ni nga gawa sa maong nga krimen, aduna na po yung mga previous mga kaso kining suspitsano nga si Albulario Rojas?
26: Yes, kasumang Aida, kini si Rene Romel Albulario Rojas gikonfirmar ni Mayor Samsam Gulyas na asay kasong murder dito sa Dakbayan sa Sambuanga. Din na siya lumad nga lumulupyo dito sa Sambuanga. Na base sila nga nakuha nga background investigation doon na ni si Rojas sa kaso nga murder. Mauna nga dubli-dubli niya yung kaso karon ka sa mga ina, no? Doon na siya murder nga atubang diri sa Dakbayan sa Talisay. Doon na siya murder nga kaso po nga atubang dito sa Buanga City. Mauna nga kumpirmado na ang nakapulisan nga ang mga ebidensya nga ilang gihuptan sa pagkakaroon sama sa pamahayag sa mga taksi o ang kuha sa mga CCTV camera na pakita ang kinesuspect o yun ang responsable sa patay sa biktima pinagi sa paglunglog sa ulo nini. Apan panauman pa nila ang ilang investigasyon kaysa ilang tanaw ka sa mga aida dili lang usa ka tao ang naghimo nining mao nga krimen.
13: Sa ato pa dili pa ni ma-consider nga 100% case closed.
26: Actually, ang kasong kuan sa kasong kinini ang kinikang Renier, murag matawag namin na close ka sa mga AIDA, no? Pero mupalaon pa sila sa ilang investigasyon sa pagtuo nga doon na pailain nga responsable sa kamatayon ni Pilar Basilio ka sa mga AIDA. Mm-hmm. Ang pamilya gani, nanakaroon sa kapulisan, labi na ang katong anak mismo na aron sa buhatan ni Mayor Samsam Gulyas, aron nga makigalayon sa gihimo karon nga investigasyon sa atong kapulisan sa Dakbayan sa Talisay tunon sa angayan pa nga mga pambuhato no o labi na po sa pagpasakag kaso kay siya man ang pamilya nini nga mao nga biktima ka sa mga AIDA.
13: Mm-hmm.
26: Ang inaan na lang sa pagkakaron nga buhato no ang paglukit sa lawas og ang uban pa nga mga ebidensya na naman karon sa kustodiya sa atong kapulisan og ilan na ning ipasakan kaso ngadto sa korte sa mosunod nga mga oras. Kasamakita mo na ang update sa nitong pagpatay na tungo sa ka-caregiver na napalgan ang iyang ulo dito sa Barangay Kansuhong sa Dakbayan sa Talisay na itong Hulyo 11, 2026 din nga nakakurat kini sa mga residente sa Tibuok, Dakbayan sa Talisay. Kasama mo sa PNP o sa Talisay City Government, Arnold Busamante, DYHP, Tata Carmen.
0: RMN TYHP Breaking Report.
13: Yung sa Diba Radio Man, Arnold Busamante sa report, mga kasama. Atong oras, 2 minutos sa di pa mag-alauna ang kahaponon. Balikta sa itong DYHP Answer to and Promo. Asa man itong syudad, asa man itong Dakbayan, napalgantong ulo nga giiya sa usa ka caregiver nga unang gikataho nga missing. Ug bago halan niyo na dungog nga ang suspetsado usa sa mga gitumbok nga suspetsado nagpan lag na karon sa kapulisan. Tubag na hapin lagi sa pag-type ni Ana sa tuang comment section karon sa DYHP sa Metro Ratsada. Pwede naman i-share itong live program karon. Huwag like, follow DYHP Arimensibo Facebook page o Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo.
1: Radyo mo nationwide.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown.
4: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
6: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? O sa kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
9: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit. It's

0: Trigon, 100% knockdown.
1: Oras sa DYHP, alauna tres.
2: DYHP, abroad, ngayon.
3: Kini nga balita atod ganato sa said marketing, ang tiga mautiga pura po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon, nga epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, ugang said Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang, nakaya kang ipaglaban. Karon ni Talia sa itong balita, nebot na nga to sa 111 ka mga tao ang nakalas, manmiigo ang kusog ng linog sa Western Colombia, nga nitumpag ug mga building sa pipila ka mga syudad sa Maung Nasod. Gawa sa mga building, dunay mga ospital usab ang nangadaot, ug ubang imprastruktura ingon man gituhaan usab nga dunay mga tao pa ang nadatugan sa mga nangatumpag nga struktura gumikan sa gikonsidera na nga labing kusog nga linog sud sa pipila ka siglo sa Maong Nasod. Base sa pasiunang dato sa Maong Nasod, niabot na sa 111 ang natala nga nakalas tungod sa Maong Linog nga dunay 87 ka mga nangaangol. Sigon sa US Geological Survey, niabot ngadto sa 7.4 magnitude nga linog ang miigo sa Colombia ug nipasidaan nga posibleng masinati pa ang sunod-sunod nga mga aftershock gumikan sa Maong Pagtayog. Kasama mo sa abroad ngayon, Gineo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak Arimen. Katong maong balita, atod ka na ito sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon, nga epektibo alang sa UTI, ubang walatian sa kidney, ugang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mao ang numero uno, ug wala na lain pang makatabang sa itong mga balatian sa lawas, sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Gawas ni ana mga kasama, epektibo sa buoga, mahimong maalibyuhan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin ang bisan simple nga mga trangkaso, hilanat, ubo o sipon. Huwag tangday na mga kasama sa pagtumar sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Ayos ang kalimot sa paggamit sa said Panyawan Liniment Oil. Tanang produkto sa said marketing, mapalit na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Radyo mo nationwide.
1: Ato oras sa launa, 5 na sa kapon nun mga kasama. Buti nagtapos ato mga balita. Pag-ari una ta sa winner. Karong hapuna, DYHP answer to win promo sa ato pangutan. Asa man to sa Dakbayan o nga Dakbayan. Napalgan tong usain taon ka ulo. Nagituhang iya sa caregiver. Ang tubag, Talisay City o Dakbayan sa Talisay. Congratulations nga doon eh. Clar Zion Zon Reponte. Congratulations, Clar Zion Zon Reponte. Ang tubag, sakto, Dakbayan sa Talisay. Naka-like, follow, DYHP, Arribensibo Facebook page. Yung Facebook page, Attorney Rufil Fernandez Banyo, correct? Kung i-share sa itong live program karon sa Metro Ratsada, check tungod ni Ana, 200 pesos, Gcash. Ipadala ang imong kompletong pangalan, Gcash number. Aron ipadala na namo ang imuhang Gcash nga premyo. Digan salamat sa inyuhang pag-appeal. Tangi pa ang dugang pa nato nga public affairs program at mga balita. Dugang pa nato nga online nga mga papremyo. Kano galing online, aminaw magkaroon ay sa DYHP. Kano galing on the spot winner, pagkarinduta, bugas o chorizo. Atong partner sa Master Control kasama Nestor Homicilio, DYHP Digital, kasama ni Mol James Quinones, Gerald Albios, sa Twitter site, Chief Tech, Robel Boyser, Alan Taladoa, Oliver Ates, Jeremy Yap, na paki-shoutout Miss Mika K sa Purok Danggit o Gapurok Black Cat sa Tuya, Naga City, o may magpaminaw ni Alvin o ni Septa Espina, di asamuhon Talisay. Salamat sa iyong pagpaminaw diha ha, Managaman or sa Talisay City, lanog-lanog ang DYHP. Uy, happy birthday nga to kang boss, Wendell Yap, diya sa Mabolo. Happy, happy birthday, sir. Sir Wendell Yap, nagika na sa Mabolo Elementary School Batch 1994. Pinagi sa na ni sa Apari family, Jaileben Apari. O mga batchmates. Ato oras alauna, 7 na kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampo sa nga ni Radio Man Ken Galinea. Digan salamat sa iyong pagpaminaw. Kini ang akong suliran. Musunod na.
2: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Talk RMN.
4: RMN Drama presents kini, ang akong suliran. Sabog tong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
5: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin hilabi na sa punto legal.
6: Ginisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
7: Kini ang akong suliran.
8: Kini ang akong suliran.
9: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag nga mo'y mulandag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
4: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kana og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
7: Kini ang akong suliran.
8: Kini
4: sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
0: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
12: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500! Ang duna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
13: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
14: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
13: Ako dayon gibanatan o inom, duwa sa buntag,
14: duwa sa gabi.
13: 2 weeks pa lang,
14: may alibyo na.
13: Pag 1 month kape
14: na ayo na
12: ako. DTX 500! Pumali sa mga butika.
0: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
15: Uliat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
16: O gaano nagkape magkana nga tamis, wala, Sir Max?
15: Ah, lagi. Basiglas na ni.
16: Maunang taas mo si Ogar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taasong sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
15: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili nakasang akong sugar.
16: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
17: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Seth Living Testimonies.
10: Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
18: Ako nga tawag na goiter. Po na to siya. Din tapos, nakaluog ko sa istorya aning panyawan capsule. Ni-try na ko. O niya, sinuog Cool, magig siya di ay.
19: Ang Sed Panyawan Plus Mangustin, makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
18: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
2: Living Testimonies.
20: The biggest home upgrade event of the season is here. The Metro Appliance Blast from July 24 to September 6. Get up to 50% off on great selections of home appliances, electronic gadgets, LED TV, Bluetooth speakers, electric fans, washing machines, refrigerators, and freezers. 0% interest up to 12 months on participating credit cards. No credit card? Your purchases will come easy with stress-free home credit, Salmon, or Skyro Financing. For DTI, Fair Trade Permit Number FGB259332, Series of 2026.
21: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
22: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
23: Mapalit sa mga Tika.
22: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: This tank check is brought to you by Tanduay Light. Kaan ang may kasama?
24: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
25: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una, karagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya pertigyong nindot.
24: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
26: Ako si Lady Lynn Tamayo Reluya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
27: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: MX3, tunay, natural, at original.
29: Ohoy! Kidney care time!
30: Perhesyon ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
31: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
32: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
33: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
34: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
2: Sed Celebrity Beauty Soap. Sed Celebrity Beauty Soap.
35: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
36: O, nang gamit na po, Ma'am. Paglikas na po sa kong banin, Ma'am, no? Kanang humok ayo.
35: Uh-huh. Dili hapdos.
36: Okay na kayo, good Ma'am.
35: Dili po siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
36: Wala po, Ma'am.
2: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Sed Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
19: This newscast is brought to you by Presto Creams. This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
19: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
37: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing adiri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante kayong pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
1: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok nga plema, afford pa!
3: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
3: Wow, alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
33: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
34: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
5: Bio-draw Herbal Capsule.
6: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
5: Bio-draw Herbal Capsule.
6: Aprobado ug epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis ug uban pa.
5: Bio-draw Herbal Capsule.
6: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
5: Bio-draw Herbal Capsule.
7: Dayandat, nga nung masulubon man kanang naong nimo?
8: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch. Mitukar na po lang yung hubak ko gayon, ma. Mitaas pagyan ang yung blood sugar.
7: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
8: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
7: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
9: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
10: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
9: Ako po. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
10: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
9: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. iBerry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
11: iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.

0: Maayo matlaw ka ninyong tanan nga nagpaminaw karon. Ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga makatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Paliog lang ko ugtago sa pangan nga Aisa. Hingkod ang pangidaron, lumad ko nga taga Leyte. Apan karon, nagpuyo ko sa Australia, kauban na akong live-in partner. Punto legal kini akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga among napalit. Aron inyong hisaptan, sugdon ko sa tuig 2018, diin, nag-sign me of contract to sell sa usa ka subdivision nga gipanag-iya sa usa ka family-owned corporation o company. Ingon ini ang mga panghitabo.
1: Hoy, Aisa! Kadato na ba ni mong bayan, naka? Gigan ka mag-uda ng opisina sa usa ka bagong subdivision din itong lugar. Mukuha ka og bayog, yuta, day!
0: Yuta ra, uy, Melissa. Luti lang una. Kunya na nato bayan kung kaya na. Impaso nuna na ako ang yuta kay di ka di kayag dung ano, uy.
1: Humble! Nagunsa ka man sa ilang opisina?
0: Nag-perman ako contract to sell sa maong kompanya. Diin nagkuha ko og duha kakat nga lote nga akong datadatahan matagbuwan. Faya, in-house financing ba? So, sa limang katuig pa na akong impason, jay. Mapuktot pataan ni Binaya, jay.
1: Wow, ha? Duhagid ka, Kat, gyud? O niya, mo-abroad ka man ka, ha? Dadon ka man ka sa imong pamanunan sa Australia. Saan mo na ni mo pagbayad, day?
0: Oo nga, kung mama ang magsilbing representative sa pagbayad ini, hangtod nga ma-impaspon.
1: Ala, uy, kasusi! Naunya sa akong amiga. Sa subdivision, nagyod magpuyo. Good luck, day! Madatog yung kagsamot, day! Kaya mo-abroad ka naman, ha?
0: Para magkabayad, slote, uy!

0: Ma, ato namin ni William.
1: Oh, pag-ayo-ayo dito sa gawas. Ay, mingaw na unya ko ni mo, Aisa.
0: Ako sap, ma. Pero para ni sa itong ukmang akong paglarita, ma. Daghan pa tang gustong buhatun. Mag-impas pa ta siyuta o magpahay pa mo.
1: Maulag eh.
0: Nga, maun na to, ha. Ikaw na niya'y bahala nga mabayad sa loting atong natadatahan. Kuntuan ako sa gawas. Magpadalang unya ko ni mong kwarta nga para bayad.
1: Okay, oy. Sige. Wa'y problema, anak.
0: Nga, balitay niya ko sa matag-update sa gibayran na itong yuta, ha?
1: Oo, anak. O pag-ayo-ayo mo sa gawas. O pag-amping.
0: Salamat, ma.

0: Nagpadana sab ko ni Ma magparabayad sa luti. Magwat na lang ko nga makasensya na kurisibo sa yung pagbayad. Aron may copy sab ko din ni sa gawas pa. 2021 na ron. Ug nagsugod kong bayad ani pag 2018 pa. So na tuig, 2022 puhon. Maimpas na ganyan ko ninyo ta, ah. Ay, si Mama. Nanawag mong yun, eh. Ngawa pa man makasend ako resibo. Hello, Ma. Nakabayad na ka?
1: Oh, nak. Apan doon ay problema ta, oy.
0: Ha? Huh?
1: Kinalimot di ay kogsulti ni mo. Nga nakadawat di ay kogsuat. Gikan sa ilang kompanya. Nga gihod una nila ang pag-issue og resibo o ang pagsingil og monthly amortization in accordance sa cease and desist order gikan sa Department of Human Settlement and Urban Development kun DHSUD.
0: Ha? Ngano man ko duma?
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
5: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
6: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
5: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
7: Tas pang imo blood sugar. Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Gagapamubo sa glucose. Visine controls blood sugar. O polypeptide. Gapanehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
8: Sabi na bulga matigis sa yuga.
7: DTX 500.
9: Kung si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
10: Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi.
9: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayong DTX 500.
7: DTX 500.
11: Kumali sa mga butika.
12: Traffic! Kung mubiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direkta manhutsuhot ang sangkapas pa sang aksyon sulod sa 30 minutos. Mulong tanang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
13: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
14: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
13: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
14: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
13: Wow, mo pagani paghaplas nako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
14: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
4: This time check is brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
15: Sed Living Testimonies.
16: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
17: Di na ko kakita. Nikalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
16: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
17: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan ito karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Dargo.
15: Living Testimonies.
4: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
5: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Kapoy, kaya niya talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid to roon eh. Gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko. Ana ay. So anak ano, binta na ka.
5: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
11: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
18: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
19: Kamakabuhay, andam na ba mo? Ania ng buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugawag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakoy mong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhang akompleto o saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa yung ihulat? Appeal na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
20: Ahoy! Kidney care time!
21: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Firmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naanang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
22: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
23: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
25: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
15: Set living testimonies.
26: Taas ang sugar maong naibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
27: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
26: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
27: Uan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bato.
15: Living Testimonies. Living Testimonies.
26: Ang pangagod kun athlete's foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Sed Liniment Oil.
28: Tinood na ang Sed Liniment nga giaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giaplasan na ko siya, Sed Liniment. Niuga, karon mula naman ibalik ang pagbasa niya.
26: Ang Sed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
28: Eric Ko, Basar ang gani.
29: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na sa Dolly, Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
30: That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
0: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay de kalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Mapalit sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, masabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa

0: blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pag yun ang akong vertigo o sinusitis.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Magisy Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
3: May tapang na hindi sumusuko.
2: May angking diskarte para magtagumpay.
3: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
4: Yan ang bangis ng layon.
5: Gerald Anderson, EZ Mill,
6: Mark Mugen,
7: Emil, and Vince of DBTK.
8: Leon, extra strong beer.
9: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
10: Kahit ang kwento mo!
11: Ang bangis mo!
12: Drink responsibly.
13: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
14: Kinausab si Radio Man Aida Tampos, kauban, na magbantay at ay kasama sa tong tulumanon karon. Yun na love, quality alaga, gikanid dok mga kasama. Karong adlawa toki unato kung nga nung importante ang atay sa kinatibok ang panglawas o sa maayong kalawasan. At ikauban, Dr. John Catherine Carrera, liver specialist o gastroenterologist, welcome sa Yun na love, quality alaga, gikanid dok. Kapilang man giyod dapat o kinahala mapacheck up sa liver, ilabi na kung expose sa nakidaiya mga risk factors.
15: Depende gid na sa imuhang risk. Kung healthy ka, dili gud kinahanglan puta na sige magpa-check sa atong atay. Pero, mas maayo, ma-appeal gud ang ato ang liver function test sa imuhang annual check-up. Kung naa kay mga risk factors, importante na magpa-konsulta. Remember, dapat kita mag-wait na mo-develop nag-symptoms. Yes. Kaya ang liver disease, kasagaran usually silent ni siya sa early stages.
14: Kaning mga tao ga perbing busy o ga maglisod gud sa pagpabilin nga healthy nga lifestyle. So, unsang paagi kang makatabang ang mga liver supplements? Isip dugang support sa liver health.
15: First of all, wala gyud liver supplement na makapuli sa healthy lifestyle. Importante gihapon is a healthy diet, regular exercise, pag-control sa ato ang timbang, paglikay sa sobra na alcohol, dayon og regular check-up. Pero sa ubang mga tawo, magkinahanglan tag liver supplements. Kay kani sila, mo ni sila yung mga additional support sa ato ang liver. Nani sila yung mga ingredients that can protect our liver cells.
14: Magkasama, timan anato, kinahanglan magbantay atay samtang gitarong nato ang ato mga daily habits no. Makatabang usab ang pagbaton og saktong suporta. Siguraduhong mo konsulta gyud sa doktor og pilion ang saktong liver supplement sama sa Liver Prime. Duna kini Silibin Phosphatidylcholine powered by Phytosum Technology, duna kini hangtod 4 times better absorption para mas epektibong makatabang sa pagprotekta sa atay panahon na para magbantay atay. Bisitaha ang Liver Prime Facebook page para sa liver health tips o ang saktong giya. Kinausab si Radio Man Aida de la Cruz Tampo. Salamat kayo sa iyong pagpapinang mga kasama. Kini ang Unilab Quality Alaga. Gikan ni Doc. Magbantay atay na ta mga kasama.

0: Mao ni ang unod sa suwat nga among nadawat gikan sa kompanya o subdivision di nagkuha mi og duha ka kalote nga datadatahan ako for 5 years. We recently received an order from the Department of Human Settlement and Urban Development to cease and desist from collecting the amortizations, pending compliance with certain requirements which will be submitted to such office. Unya?
1: Unsaon man ni naturo nak?
0: Manawag ko sa kumpanya, ma. Magsusi ko bahin ini.

0: unsaon man namo ana ron, sir? Kinakabayad na ra ba mig tulo ka tuig kapin?
1: Wala may angay kabalakaan sa inyong nakuhang lote, ma'am. Okay naman. Ang hinungdan sa cease and desist order, tungod kay may development mesa sa division nga wapang makumplito. Ang okay ra yun nga magpadayon mo sa pagbayad hangtod nga maimpas ninyo, ma'am. Pero dili pala kita kahatag ninyo resibo. Itago lang unya ang deposit slip, ma'am.
0: Mau ba?
1: Ayaw kabalaka, ma'am. Kay okay pa nga mong kumpanya. May uban na gani nga nakaimpas na sa wapamilisulisura? Sa DHSUD? Nga nakatukod nagbay sa ilang lote, ma'am. Makatag raon niya mininyo po ng deed of absolute sale o titulo kung maimpas na ninyo ang inyong lote.
0: Mauba, sir?

0: Ay, salamat. Kay naimpas na gina akong lote na mo sa Pinas. Do kayo sa mama mo tubag sa tawag, be.
1: Hello, Nakaisa!
0: Oh, ma! Kumusta namang pagbayad ni mas katapusan na itong bayad sa lote, ma? Makahatag na sila sa gisaan nila na to, nga kung maimpas na ta, makahatag na sila deed of absolute sale o appeal ng mga property documents like titulo sa Toyota. Fully paid naman kita.
1: Kuan raman ning ilang gihatag nak? Notarized certification of full payment para proof lang nga fully paid na ang maong yuta.
0: Unsa?
1: Unsa on man ni nato runak? Waka tamas kam ani?
0: Ha? Hindi lang una tamaguna ako na anak ron maoy. Kay mas stress lang ta. May plano man ming mabakasyon si William diha sa Pinas, ma. Usa ni sa akong ati man doon, inig-abot na ako diha.

0: sa among pagbakasyon niya tong 2024. Nagkasulti kid me sa nag-inusara na lang nga staff sa mga kompanya sa ilang opisina o formal kong nag-request sa landowner sa kompanya pinaagi sa handwritten and signed letter nga i-release na unta nilang among titulo. Apan hangtod karon, wa pa gyud sila response. Nag-email na sab ko sa DHSUD sa Region 8 para mangayog advice or update mahitungod sa cease and order sa maong kompanya. Pero wa gyud ko'y nadawat nga reply. Ang istorya sa company staff nga akong ikasulti nga namatay dai kuno ang mismong tag-iya sa yuta og real estate company. Ang duha ka anak na niini ang nag-manage sa ilang kumpanya og mga yuta. Ug ang hinungdan nga na isyuhan sila og order sa DHSUD tungod kay kuwang-kuwang ang development sa subdivision sama sa kanal. Apan simentado na ang kalsada. Ang problema kay may utang pa kuno o unsettled issue ang kumpanya sa contractor maong ang development sa subdivision maingon nga substandard ang pagkahimo. Uwa makapasar sa DHSUD. Ang akong mga pangutana mao kining musunod. Unang pangutana, fully paid na mi sa lahat nga among gikuha sa usa ka subdivision. Tinuod ba nga dili pa pwedeng ma-deed of absolute sale kun way official receipt sa gibayran? Kay dili man gusto sila maka-issue og resibo kay may cease and desist order pagikan sa DHSUD. Pero gihatagan na minila og notarized na certification of full payment. Ikaduhang pangutana, unsam daybut ipasabutan ning cease and desist order gikan sa DHSUD? Angay pa di ay nga kami mga buyer ang maapektahan sa problema o issue nga dili masettle sa real estate company? Ikatulong pangutana, angay pa ming mabalaka nga basig di gyud ma-release ang among titulo o ma-transfer sa among pangan? Wa masab tingali ko ma-scam kay ang mas naguna pa na mo o ka-impas o nakapalit kay nakapatitulo naman sila o nakapatukod na upay. Ikaupat nga pangutana, gusto na namong tukuran o bayang among napalit na lot. Aside sa building permit, kinahanglan ba yun nga ma-transfer o sa diri na mo ang pangan sa titulo sa napalit na ngayuta? Ikalima o katapusan, unsa may angay namong buhaton o asa mi mo dangop og advice o tabang para ma-release ang among mga property documents aron ma-transfer na sa among pangan ang titulo sa yuta? Kinahanglan ba nga mo konsulta pa mig abogado? Di mangudunta ko ganahan nga mo abot sa pagpasakag kaso kay hasol o gasto na sabog ni ako permi magpuyo sa abroad. Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran. Aysa.
1: Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag-tubag solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal, mga pangutana na to, kabahin sa to ang mga kapikas, katuwang skinabuhi, nga ni ambot og kalami man lang, ni kalit man lang, naunsa na kaha. Or kita ba kay na ay problema? Basin kita may sadaan po, no? Suwat-suwat sad ta, padapod ang inyuhang mga suwat. Pag may time, lain-lain bayag yung pamaagi, wag yung rason nga nung di ninyo mapada ang inyuhang suwat na atay email address. suliran_612@yahoo.com na atay Facebook account nga kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa third floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo. Ang importante, kumplito ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan ang inyong mga pangutana o mga problema. Di magsubay-tsu, ay pagduha-duha, ipadan ang inyong suwat. Nga no? Kay kibaw ba mo? Therapeutic ba po nang makapahungaw lang kasi imuhang problema? Ang pagsuwat palang daan, mura na kag naka-unload sa imuhang burden. Diba na kay masultihan? Baski way klarong tambag, mura na imugaan imong pamati. Sama ra po nang inyo nang ipada ang inyuhang suwat na mo. Plus, kung di mo ganahan, maikog mo, maulaw mo, isibya natos kahanginan kung kinsa mo. Of course, isuwat lang na din ha. atong paga himuan og alias ang inyong pangan unya di po na ko isibya kung taga-asa mo o di mo gusto, no, nga i sulti na kong taga-asa mo. Pero, musulti, wa man siya maatong letter sender karon, wa man musulti kay isulti taga-asa siya. Akong isulti, akong isibya, kibaw ka nga no, ninduta, layo, kay naabta ng ato ang tingog, ato ang programa, guys. Pero, tagoon na to ang iyang pangalan. Ingon siya, magpangan, magpapangan, kuno siya, Aiza. Aiza. Pigikan si Aiza ug taga Leyte, lumad siyang taga Leyte, pero agoy, naa siya nagpuyo karon in one of my favorite countries, Australia. Greetings sa ako ang mga parinti, labi na sa akong duha kaigsuon, si Mini nga naa sa Brisbane, o ako ang maguwang nga si Noel naa sa Perth, no? In ana, asa mo, amsa niya gisulti, uy, taga-asa ni si Aisa Gikan, asa dapita sa Perth, no? Basi naa siya sa Brisbane or sa Perth, one of the two beautiful places gyud nga ako ang perme adtuan, no? Ingon siya taga Leyte gyud siya, lumad nga taga Leyte pero naa siya live-in partner sa Australia. Sugod pa pag 2018 nag-sign sila contract to sell sa usa ka subdivision nga family owned ang kumpanya. Unya kay katong kani si Melissa, no, katong sa drama na to, momento'y nagalgal niyag pamalit og kanang yuta, so nagpada siya kwarta sa iyahang mama, unya maghuwat siya nga makasend og resibo, unya pagka 2021 nagsugod na siya bayad man ato pag 2018, so yang expectation impas na ang yuta pag 2022, unya sa mama, yang mama niingon man niya nga gihold ang pag-issue og resibo og ang pagsingil sa monthly amortization kay naay problema with DSUD. Ni-issue si DSUD kaning Department of Human Settlement and Urban Development. Muna man ibag-ong nga, no? Sa HLURB sa una. Housing, Land Use and Regulatory Board man sa una. Karon DSUD. DHSUD. Human Settlement and Urban Development. Muna ni pangan. So, muna nga, giingnan sila nga na ako na cease and desist order. So, pero ang ingon sa ilaha nga, wara mo'y angay kabalaka. Kay, na-ay development kuno sa subdivision nga wala pa makumplito mo nang na-ay cease and desist order na ipatago lang kuno ang mga resibo ug ang full payment. Now, gitagaan sila ug notarized certification of full payment para proof nga fully paid na kuno ang yuta. Ning bakasyon sila pag 2024. O man ni ato ang na kit ano unya wa naman nagmika gilangaw man ang ilahang staff usaray tao sa opisina unya naghimo siya letter nga ipa-release na unta ang titulo unya nag-email na pud siya sa DSUD sa Region 8 para mangayog update. So, muni iyahang mga unang mga pangutana kay murag naapay mga unsettled nga mga issues ang kaning contractor. Fully paid na mi sa lot sa among gikuha sa usa ka subdivision. Tinuod ba nga dili pa pwede mag deed of absolute sale kung walay official receipt sa gibayran. Kay dili manggudto sila maka-issue og resibo kay may cease and desist order pa. Gikan sa DSUD. Pero, gihatagan nami sa ilaha og notarized certification of full payment. So, di gyud siguro sila ma-issuehan og titulo kay di man na ma-issue og clearance kung naapay cease and desist order. Therefore, di sad gyud sila ka-issue sa mga titles kay dili man na i-release sa Register of Deeds kung walay approval sa DSUD or clearance sa DSUD. Pero, maka-issue gyud unta sila deed of absolute sale nga tus inyo ha. No, ang title dili pa lang pwede, pero that would be proof nga ilahan ang nabaligya nga doon mo. Pero kung naay notarized certificate of full payment, but pasabot ana, wa na mo'y utang, and ang ilahang need ihatag nimo is deed of absolute sale. So naana kay proof nga nakabayad na ka. Ang deed of absolute sale will formalize it na lang, pero secured na ka in terms of proof nga naka-full payment na ka. Now, ikaduhang pangutana, unsa day ibuot ipasabot aning cease and desist order gikan sa DSUD. Angay ba ning mga buyer nga maapektuhan sa problema or issue nga dili ma-settle sa real estate company in a way ma-affected yuta nga numan. Kaya ang atong gipalitan nga yuta No, gipalitan sa yuta, developer man. Nya, kaning mga developer o mga subdivisions, mahog manggod ni nga ilahang gibuhat, nimpalit sila usa ka dako nga piece of land, no? Or lain-laing titulo, unya, gihimo nilang usa ka subdivision. Ilaha manggod nang applyan kay kontrolado man yung ilang pag-operate sa ilang negosyo sa DSUD. Kay di man tabi, di basta-basta lang magtukod o mga subdivision, subdivide na to, buak-buakon na to, nga ibaligya na to piece by piece sa mga tao. Kay way mo kontrolar ug mo protektar ninyo kay need man na nila i-develop ang area, ang open space, ang mga dan, ang drainage, ang electricity nga agianan, ang plumbing works, ilaha man ang i-monitor kay kun di una nila i-monitor magka problema kamo ra man puy magproblema later on tungod ana. So mao gyud na ang need ni nato nga naa pod ang DSUD. Now di sila ka-operate, di sila ka-continue pagpamaligya sa mga property, di pod sila ka-issue sa deed of absolute sale kung pananglitan wala pa sila or naa sila'y cease and desist order, meaning to say gipastop sa sila og pagpamaligya sa yuta. Dili pa sila pwede, di pa po sila kapadayon po og develop hangtod makumpleto nila siguro ang mga dokumento og mga plano, no? Or certain documents nga need pa nilang isubmit or i-comply. So in a way, ma-affected ba mo? Maingon dyan ko, yes. Because posible man nga di sila papadayon nun kung di na nila ma-thresh out or di nila mahusay or masulbad kung unsa man gani ang rason nga nung cease and desist sila. Kanang cease and desist, meaning hunong, noondang sa pagpadayon sa pagtrabaho. Di pa mo pwede makapadayon og trabaho, no, or pagpamaligya, cease and desist, you need to stop. Muna'y pasabot, ana. So, wa man gukukibaw kung say reason nga nung gipa cease and desist order sila. So, unang aw, ikatulong pangutana. Eh, idepende man gud, no? Kay, kung makibotag, makomply ra ba nila, or naagid akong problema, o saon nila pagsulba, they need to tell you also. Para kibaw mo kung sa gistado, kay in kaso, di i-cancel na lang, kuhaan na lang balik ang kwarta. Ikatulong pangutana, angay ba may mabalaka nga basin di gid ma-release ang among titulo o matransfer sa among pangalan? Wala man sa tingali ko mas tam. Kay, ang mas nauna pa na mo o ka-impas or nakapalit kay nakapatitulo naman sila o nakapatukod na o balay. Then, I think siguro wala. Kay, if the fact nga ning issue sila nimo og certificate of full payment, it means to say ni acknowledge sila nga nakadawat sila sa bayad and wasad sila mahadlok mo issue ana. Naalang gid siguro eh gamayng problema. Ang importante so taon og pangutan-o nimo, maybe through the developer sa ilang office or sa HLURB kung unsay rason nganong cease and desist order sila og nakakomply na basad sila. Okay? Ikaupat o katapusang pangutan na gusto naming tukuran o balay ang among napalit nga lot. Aside sa building permit, kinahanglan bagyong matransfer usa diri namo ang pangalan sa titulo sa napalit namo nga yuta. Normally, yes, because naamang gunay proof of ownership or authority sa usak sa tag-iya, kung dili man gani kamoy tag-iya sa yuta, no? Panalitan, contract of lease, to show nga naamoy authority ana. So basin unta mas maayon ta tong deed of absolute sale, no, kung mahangyo ninyo nga maka-issue sila sa deed of absolute sale in your favor. Or basin lang, di pugko sure ha, kay usahay ang kaning mga obo mudawat man pud anang kanang office of the building official, mudawat man pud aning unsa gitawag nato ani guys, kaning kato imong notarized certificate of full payment, kay nakabayad naman kay ning to say imo hana, no? So basin pwede ra na ninyo ma-applyan didto. Pero ako, di sad ko mo suggest nga mutukod na mo kung napagay problema. So taon sa gyud nato, klarohon sa nato, pangutan unsa gyud nato kung unsa gyud ang unsa na need nato nga mga documents nila, need nila i-comply o nganong na cease and desist. Kay kung dako kaayo, then ayaw ka risgo ngo magtukod mo sa balay, ayaw lang sa, not until they comply it, ha? Ikalimaw katapusang pangutana, unsa may angay na mong buhaton or asa may dumbudang o pag-advise o pangayog tabang para ma-release ang among property documents aron matransfer na sa among pangalan ang titulo sa yuta. Kinahanglan ba nga mo konsulta mig abogado? Di mangudunta kuno sa ganahan nga mo abot pagpasaka o kaso kay hasol o gasto na sab ug niya pa ko pirmi nagpuyo sa abroad. Yes, you are in Australia. This time around, kung naalang kay parinte, I think ang akong advice, so, klaruha sa, no? Kung masurya pa ang developer, suryahi sa, klaruha sa dito, or ang to sa DSUD, ipaadto, ipapangutana, ipaklaro, unsa gyud problema. Nganong na I cease and desist order, no? ipa-check na to na ipapangutan na dito unsay rason. And pangutan asad ang developer, what are they doing about it? Ilaha na ba ning gihusay? Naan na ba sila gibuhat para matarong ni? Kay kung dili, then medyo maglisud manggod ta. Problema ta ba? Dili ko gusto nga magka-problema rata later on tungod ana. Better manggud good nga atong ma-klaro kung unsa sa problema na to diha, ha? And then, kung dili ganit yun, why klaro, why ko ang tubag, then I think, that's why I said, ayaw sa gyud pagpatukod, you might want to decide to file a case nga ato na lang kuhaon ang kwarta, ipalit na lang na ngadto og lain nga developed nga subdivision na may daghan din hapon siguro in Leyte nga atong maklaro nga why cease and desist order og nindot og record sa DSOD. Okay? So mo ni advice yun ako ninyo guys, no? Mga suking tigpaminaw. Mupalit ganit tag yuta, appeal yun na akong tawag ana due diligence. Ato sa yung klaruhon, sutaon, susihon og pag-ayo ang kaning mga subdivisions kanang mga paket-paket lang ba tan-awa nga naa sila'y license, no? From the HLURB sa una or DSOD na karon to operate and to make that subdivision. Klaruhan ninyo. Usahay, mugna ra ng sumat nga DSOD license number. Add to yun mo sa DSOD pagpangutana, i-search ninyo kung legit ba ang ilahang authority. Ha? Ayaw na mo ka-problema, ana. No? Para di na mo magka-problema, ana, later on. I mean, ha? Kay like I said, kaning pagpalit na tugyuta, dili sa yun. Naakas gawas, lagi, nag-earn ka dollar, pero katrabaho man ka. Hoy, kibabay ako nga din ng Australia, dili sa yun pagpangitag kwarta. Mahal pod baya, dako pod mo buhis din ha, no? Although nindot mo healthcare, pero hinaguan at tanan ng ato ang gigamit pagpalit sa ato ang yuta din hisusutaal klaruhanaan. Mga sukintig paminaw, hinawat untangan na mo'y nakutlo na pagtulunan karungad lawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kay salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon, dinhi gapon sa to ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tataka RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.

0: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom og 8 ngadto sa 12 ka baso ka tubig matag adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadie. Sa tuwang balita natin ka nato sa SED Marketing, ang tigamaw-tiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ngay piktibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, nikabat na nga to sa dulaan 200 milyones pesos ang natala sa Department of Agriculture kundi A, ang danyos o nahawan nga to sa agriculture areas tungod sa epekto sa hanging habagat o sa migo ng mga bagyo nga bagyong Luis ug Maymay. Base sa ongoing assessment sa DA regional offices, ang danyos nga nikabat ngadto sa kapin 197 milyones pesos natala sa Ilocos Region, Cagayan, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa ug Western Visayas, dinulad sa 7,000 ka hektarya sa agricultural areas ang apektado.
6: Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang said Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Talk RMN.

MN Drama presents Handu Manan So So Ka Awe. Ano padal sayang kaagi karon? Mungkining sa kalalaki ng taga Cagayan de Oro City ang at matatampo nagdasangan nga Bingo.

0: Holly Coffin, Seven Chat, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anak kita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa paginom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, maginom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa King Protectado, i-shield mo, pamilyang protectado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
3: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
4: Kaya ko pa.
3: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
5: Kaya ko pa.
3: Patong-patong na projects, sige lang.
5: Kaya ko pa.
3: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
7: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recommendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE, sigurado.
8: Sigurado ho niya ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga na itatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
9: Kagwapa ba yun yung bayanoy? Nireact mo na akong heart na nakakita niya.
10: Bah! Ano ka?
9: Ah, magkabay po kayo. Imo mo gipa ko yon.
10: Nansa di ka? Kano nag-nisi man kang ikaw ra?
9: Sus, sige kong scroll-scroll, bay. Nya, niya may niagi sa kong wall. Nama, nireact mo kong heart.
10: Asa pa?
9: Dara ba yun? Nama.
10: Uy, hala. Kagwapa ko din ni bay.
9: Kagwapa, bitaw? Kagwapa kasi, bay.
10: Nyo, sa may plano ni mo?
9: Ako nang suwayan og chat, bay. Og, ako sa siyang i-add friend. Ay, salamat kay iyan akong gi-accept. Ako nang tawagan, bay. Kumusta?
11: Okay lang. Dalawang lagi ka.
9: Malipay ra ko nga yung mukhang gi-accept.
11: Mao ba?
9: Mao ganyan mong real name? Amanda?
11: Yes, bingo. Hampot, uy, anong Amanda may gipangan sa kong parents na ako? Ikaw, mao ganyan mong name? Bingo?
9: Mao ganyan tinudang kong pangan. Bingo. asa rin ang inyo, ha?
11: Di ako rin sa Cebu City. Ikaw, asa na inyo, ha?
9: Taga-Cagayan de Oro ko?
11: Mao ba? Ganaan di ako makanhaan ng lugar, ha, ay.
9: Oh, aray yun niya. Aron makita na.
11: Puhon, puhon. Bingo, mag-storya lang niya taog sab, ha? Kay napakay meeting ko, basi maliit ko ba?
9: Ah, sige, Amanda. Mag-storya lang yung taog sab.
11: Babush, bye for now.
9: Bye-bye. Ah, yung duta sa mong ibati, ay nga. Nagkasulti namin ni Amanda.
12: Naunsa ka, Bingo, nga nagtingsik man ka?
9: Ma? Wamay. Nalingaw ko sa kong gikasulti sa phone.
12: Oy, kaon na, oy. Kay luto na tong sudan.

0: Nia, gimingaw ko nimo.
1: Tarias, tita. Gimingaw sa kunimo.
0: Amanda, pwedeng i-on mo ang imong kamera?
1: Bingo, pasensya na ka, ha? Hinagay wifi dress amo, uy. Sige lang, good. Storya lang, good ta. Bahala, o. Dili makita ako now.
0: Akansi ko, inida. Ikaw, nakakita ka na ko. Pero ako, huwag makakita ni mo.
1: Sige lang, good.
0: Bitaw, okay ra, eh.
1: Onya, unsa may... Ato sa riyahin ron?
0: Bisag unsa lang.

0: Ya, kumusta man mo si Amanda?
1: Sige, ramig tawag tawag ba'y?
0: Tawag-tawag na. Oh. Huwag pa di mo magkauyam.
1: Huwag pa ba'y?
0: Astay na. Ano sa matawag ka'y? Inampik ba? Ay, paglangay-langay di ha. Panguyam ina yun.
1: Ba'y, ako pa siyang gipaanan, ba'y. Eh, basin, maidlas ba? Kung akong dali-dali un.
0: Panguyam binanawin, unsa man ka'y. Kaya basing naghuwatra na siya ngayon mong panguyaban.
1: Ano na, Amanda? sa sige na tog, tawag-tawag ba? Manulay akong nabantayan nga, mingawan ako ni mo. Pero may nakang makahasol sa kong nauna. O gangtod nga, nibati ko gugma ni mo.
2: Bingo.
1: I love you, Amanda. May chance ka kunin mo?
2: Ang tinuoy, Bingo, parehas mga itong ibati.
1: Tinuot, Amanda? Nahigugma sa ganako?
2: Oo, Bingo. Love na sa ganako. I love you.
1: Salamat, Amanda, kay nakagusto sa ganako. Salamat, Yugayo.

0: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di magkukulang.
1: Taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Nagharaong tambang ipang inom, nagsinaw, balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo, magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, ginta na yun akong ibati.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3. Dito ako, believe.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Ako si Tere Robles. 50 inoy bi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
8: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
11: Seth Living Testimonies.
12: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
13: Na landing hospital yun at nalugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
12: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
13: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pumaybay gikan sa barangay po nagitan. Pupukso tungaw.
11: Living Testimonies.
14: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
15: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
16: Mas klaro na ba bisan gabi?
15: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
16: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
10: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
17: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
18: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
19: Nag-life extension nga, nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda, yung pinakabiliban yung nag gamot na light extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa light extension, vitamin D3.
17: Life extension, vitamin D3. For longer life.
2: Bingo!
7: Nunso ka ba'y?
2: Gisagot naman kagadya, Amanda.
7: Oh, ba'y? Uyap naman.
2: Mao lagi, bingo na ka. Pareha sa imong pangan nga bingo.
7: Oo, day na.
2: Oo, mo na.
7: Karo naman.
2: Ito, ay. Congrats kay nakauyap lagi ka.
7: Di pa sabi daw kay kubay. Nga, pareha sa mong gibati ni Amanda sa usag-usa.
2: Nice, nice, nice. Yeah, good luck sa inyong relasyon, ba'y?

0: Kumusta, babe?
1: Babe?
0: Muna akong gustong tawagan na ito, babe. Ah, okay rin mo nga. Muna itong call sign?
1: Okay, Howie. Ganahan ko.
0: I love you, babe.

0: Babe.
1: Oh, asamin, babe?
0: Kuan ba? Dugi-dugay na magkita nga nagkauyab. Pero hangtod ron. Wapagin mahitabo nga magsultian na ita nga o nang imong kam.
1: Eh, ansaon mong gudoy. Hinay kang internet din eh. Maglagot ka ni kong.
0: Mau ba?
1: Lagi, babe. Naman ko eh, dagan nga ipost din ha. Kanan ako itanawa.
0: Ah, okay, Roy. babe, may mo kong hatagan yung simong address?
1: Ngayon naman, babe. Muari ka?
0: Aw, di man matagaan na to ang panahon. Base na eh, makaanak ko, Cebu. Makita, tas personal.
1: Bitaw, no? Sige. Ako isendin mo nga akong address kay masaganahan ka muari o Cebu.
0: Sige, babe.
2: Sa to ba? Madlog magpakita si Amanda sa yang now?
0: Oo, Bay Mark.
2: Uy.
0: Kailan na buong nikabungan nga nakauyab. Siga, makakita sa yung now. Pero ko, wagad kay, di man iunang yung kamera.
2: Ay. Nagduda man ko, Bay.
0: Ha? Ano sa may yung gidudahan?
2: Nagduda ko, kadili tinulang now ni Amanda ang yung profile pic.
0: Ha? Mau ka, Bay?
2: Oo. Posible pagid ba nga may diferensya na siya sa iyang lawas? O di ba, minyo na siya?
0: Huh? Huh?
2: Madlo ka makita siyang bana?
0: Di lang unta na mahitabo, Bay. Kaya kung mahitabo nga may bana si Amanda, mamatay kitang hali ko sa gagool, Bay.
2: Bebingo.

0: Ngano ni katawa mo ka, babe?
1: Kaysa may lilibat katawa. Galingon man ka ba si Piba na ako?
0: Nanikuro lang ko ba? Basig minyo ka. Yan, naguyab-uyab ta.
1: Babe, ayaw ka bala ka. Pure kong ataga, no? Huwag ko'y sabi.
0: Oh. Salamat, babe.
2: Masya matukag sibo.
0: O bay, Mark? Matukag sibo?
2: Kung saan pa ka dito?
0: Ako matukag sa manda, bay. Ako siyang surprisahon.
2: Nakadumdum di ka?
0: May address mo siyang hihatag na ko. Ako siya tuon, bay. Kaya gusto na kong makakita ni Espeson na.
2: Alala, sige, sige. Nga, ayaw-ayaw na lang simulakaw.

0: Mau na niya ang adres ng gihata ni Amanda? Ah, mau na gini. Ah, makakita na git ko sa kong pinanggaran. Manang, excuse me.
1: What's si ato, dong?
0: Ah, nang, nakaila ka ni Amanda?
1: Ay, nakaila pan. Ilado mo na siya din, he.
0: Ah, mau ba? Asam siya pwede na akong makita, nang?
1: Ah, kanadiha ay. Naasiyaan ang parlor.
0: Ah, salamat nang. Mauli nga gwapa kinis Amanda sa picture. Kay, pirmi din niyang biatiman ang niyang kaugalingon. Ngayon ako sa parlor. Gusto lang ko diretso eh. Aron, masurpresa si Amanda. Ilikakita niya na ako.
1: Ansi ato, amigo?
0: Ikaw si Amanda?
1: Oh. Bingo?
0: Kadiyo, tagod. Ang imutingong ko ang imong naong si Amanda yun. Pero, nganong inguna na ang imong pamayon?
1: Kuan, Bingo, kining...
2: Uy, ano? Ikaw si Bingo? Ang kuya biya, Arman?
0: Arman?
2: Oh, si Arman mo na siya. Dili Amanda.
0: Mahimo ba na magsulti nga kita ra, Amanda?
3: Pasailong ako, Bingo,
0: Mauna niya tinuod yun ni mong tingok.
3: Oh, Bingo.
0: Nga nung imo mo kong ilad? Nga nung napatuo mo ka nga tinuod yung babay? Irbayot, Marika? Paamanda-amanda ka pa? Arman, Marika?
3: Pasailong alam ko, babe.
0: Ay, kung tawag, babe! Kagiluod ko ni mo!
3: Pasailong alam ko sa kong ipuhat ni mo. Ako naman kung kang gikalingawan. Paula nga, kung pag-istorya ta, akong usbo na nga kung tingog, nga samagit sa usa ka babae.
0: Umuna hinungdan nga na in love ko ni mo. Kay babae ka katingog. Kung babae sa nga tanaw ng imong profile pic. Pero ikugan, hindi ganda ko.
3: Gusto na utaw ko nga mo, ang kunin mo sa tinuod ng dili ko babae. Nga bayot ko. Pero nahadlo ko nga, mawakan ako. Nga dili na ka mukontak na ako. Kaya ang tinuod, nalot na sa kunin mo, Bingo. Nahikog mo na sa kunin mo. Huwag karon nga nabuking naman kunin mo. Nga nasayod ka na sa matuan ako pagkatao. Dili na mahitabo nga magsamok-samok pa kunin mo. Nga malawag pa kunin mo. Pero, huwag nawatod kunin mo isip higala. Ikalipay ko ka na, Bingo.
0: Amanda,

Wa ko magtuo nga ang Amanda nga akong gihigugma. Usab day kabayot. Sa pagkakaroon niya ako sa Bangkok, Thailand, nagtrabaho isip chemical engineer. O may mga higayon nga mag-chat ni Amanda kun Arman. Kay ako naman siyang gidawat nga usa ka higala. O may higayon nga mga tawa misa mong sugilanon sa gugma. O kun makakita ko Lady Boy Dress Thailand, ako ma-recall si Amanda o among love life. Tinanlang ko to. Lakang salamat sa pagtagading akong tampo. And more power sa RMN.

0: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
1: The original Koy Herbal Capsule.
2: Ako si Imelda Linawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
3: Karoon na kayo ng nakapuhay, ma'am?
2: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-tas yung kog-resistensya. Dahil salamat sa The Original Koy Herbal Capsule.
1: The Original Koy Herbal Capsule.
0: This time check is brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
0: ACS. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
5: Mga kita mga higalaan kaagi ni Bingo nga taga Cagayan de Oro City. Uman sa awit ngayang kipangayo, awit nga regulohan. Hello.
6: Hello. Is it me you're looking for? I can see it in your eyes.
5: Ang mong kaagi gibuhatan na duha sa radyo ni Ricky Prisuelo Garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanals. Kamusab mga higalag, mga sukin di paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papanaw, sa inyong nakalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang na ining tunumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Ubaka ipadas sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: mas paspas og patas ang hustisya.
1: Michael, maluhoy ka.
0: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluloy paminaw.
1: Ayaw kong patya.
0: Imo nang gipatay si Michael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mipangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
1: Ayaw!
0: Ako ang eskwadro.

0: Ama ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib, inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado o patas ng ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner, Ariel Mangkaw. Soundman, Ricky Bangis Gari. Audio editor, Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak! RMN Eskwadro!
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: This newscast is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kitang galing.
4: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o TTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Mabalit sa mga butika. TTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o TTX 500. Halos tanan akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
4: TTX 500! Mabali sa mga butika.
6: Bilang kilo sa karne?
7: 500.
6: Hulo!
7: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, patag na ako ni Ugi 800.
6: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
8: Sarap magkasama.
9: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
10: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa, ang pingi, ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
11: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
12: Sed Living Testimonies.
13: Ang Sed Panyawan Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
14: Ako, poriba ko ana, ang kaling Panyawan Coffee, akong gininitin kay high blood pressure, laban tila, kay mababa man ang imong lipid.
13: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Panyawan Coffee Mix. Ug siya natabangan.
14: Sigurado, gina, kung taas imong lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
12: Living Testimonies.
3: This newscast is brought to you by Presto Creams.
12: Seth Living Testimonies.
13: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
14: Ako nga tawo ni goiter. Po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ning Panyawan Capsule. I-try na ko. Unya try tinuod magid siya di ay.
13: Ang Seth Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
14: Pag-hikap niya sa tulon, wala naman.
12: Living Testimonies.

0: Ang tutkeron, diri pagyapo ko makatuo nga si Kristal. Mauday ang lina nga igsuon ni alias Boy Bangag. Huwag ko dahil siya mapatay. Buhi dahil siya. Huwag si Boy Bangag, napatay siya sa eskwadro. Igmat ka dyan, Misael. Ah, utukan ka. Pero tanawang tag-asa kutob ang imong kaigmat o kautukan. Ah, ang usan ako ka cellphone. Nay, nanawag. Uy, kinsam ka ni? Hello? Kinsan eh?
1: Hello? Ikaw ba si Peter Gaspar? Ako ang big brother sa Madam Jane. Ako pangalan Bosley.
0: Sir. Bosley. Ako si Major Gaspar.
1: Ako gusto kita sa imo. Ikaw ato ka lang layo sa safe house. Tapos to. Kita inailaon niya, ha? Kita sulti maayo. Okay?
0: Oo, Bosley. Ariglaro. Kanusa man?
1: Kalon na yun. Dinibahin mo o ba? Hindi pwede onya-onya. Ako gusto kalon na yun. Okay?
0: Oo. Karon yun na yun. Muadto ko, Bosley.
1: Okay. Sige. Bye.
0: Bye, Bosley. Huwag ko magdahong nga manawag siya na ko. At tuong ko na yun siya. Mansyo! Mansyo! Bay, ikaw rin ang ngayon kayong amang da. Dali sa nga rin. Pagdali. Tabihan na, bias amang. Mula kayo ko. Ikaw magsaligan ako. Aron mo bantay sa akong dinakpa. Kana. Huwag na akong gusto. Mutuman ka dayon sa akong isugo ni mo. Lagi. Pagkanas ng dibi, ha? Aron dili maahat o kamatay. Kasabot ka, Mansyo.
2: Oh, dali.
0: Lagi.

0: Kung medyo gikulbaan ko nga mong panakita. Nangamong panakita o niya sa Big Brother ni Madam Cheng. Tingalik, pasulon ko niya sa itabo. Sa residensya nga mao ang safe house number 1. Kinapuhag sa bangag sa ilong eskwadro. Oy! May nagukod-dagong patrol car sa pulis! Pakusgan ko pagpanagan ni ining motosiklo. Gawkod mo! Ay kay mingaw ang karsada din inapita! Tanawang tagkin sa'y mga matay na to o mapiki! Tanawang ta! Oy! Ipapuntahan ko nila! Saktan ko lang sila! Musod ko o gagmayang agyalan! Aron sa paglipatan na nila!
1: Bangag sa ilong!

0: Muna gano'n tato, General. Unsaw nga bagito pa man kayo ang mga pulis nga nigukod sa kagaw nga Major?
1: Ano gundod kayo, Captain Clentringa? Mauna gano'n tagkato ang mayong higayon nga masikop ang kagaw nga Major Gaspar.
0: Maburagya puno niya ang higayon. Ang panahon nga makuha na to siya, General. Mahimong buhi man siya o patay.
1: Ito di ay si Baysard. Gisubay na kuno niya gatong daan nga makausa niya na nasunda niya si Major Gaspar paingon sa safe house ng Berto sa sindikato sa mga dragon.
0: Gusto kong ikasulti ka ng Baysard, General.

0: Ega oka la lingkot. Sike, sike.
1: Oh, salamat. Ikaw rin si Bruce Lee.
0: Oh.
1: Ako si Major Gaspar.
0: Ako apik po sa Triad. Ako ka na big brother sa Madam Cheng.
1: Dekon kong kalipay nga nahimama ka, Bruce Lee.
0: Kita daga para sultihan, Major Gaspar. Kini importante kayo. Bahin sa sindikato sa makan na kong nga kada biyaan sa Madam Cheng.
1: Opo. Gibiyaan ni Madam Cheng? Kaya ano? Huwag na ba niya siya? Patay na ba giniay si Madam Cheng, ha? Boss Lee!
2: Ora, satad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. O ano, maninda ko liha. Niasaan sa bukat. Sulay mo liba. Mawala mo ko kapoy. Ako bitang bata. Naapo ng uma. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ane. Siya makawa. Madyo ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Samok na ubo. Ubo. Undangin na. Dosiran Forte. Mutabang magpaundang. Undang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag Dosiran.
3: Dosiran Forte.
4: Unilab quality yan.
5: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Dosiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ubong makulit? Just stop it.
7: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 capsule na verified with alpha, beta, and gamma mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural at orihinal.
10: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud, pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
11: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
12: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
13: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
15: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
16: Oh, simple, Russell Max. Pang-aplas o said liniment oil.
15: Basin bayad mabatan ang kubalik, ana, ha?
16: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
15: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakatagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
16: Said Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
17: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly Finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na! Sa Dolly. Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
18: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
19: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
18: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
19: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
1: Happy fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
2: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Happy fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
2: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
18: Oh, no. Kalabuhi pa ba, Japching? Pero siya isolated. Parang balik niya.
3: kondisyon una-una. Ok, lawas.
20: Ah, pasensya na higayo nga wako sa sedensya. Di atong higayo na. So ayon si Madam Jane, na ako'y gilikayan.
3: Siapa sampota sa ako, pahit ala pa? Kala ako kasampota, Bidol Gaspar.
20: Salamat kung mau ka na, Busley. Ah, asa man di ay karon, siya gi ay solit. Mahimo ba na kong masayrang?
3: Hindi.
20: Oh.
3: Ako wala na pasalik sa Madam Cheng. Pala siya dumala sa Malkanagon. Mo ako desisyon na patong sa iya pa ulit sa China.
20: Mau ba? Busley?
3: Ah, ako karon desisyon para abandon ani safe house na Berto. Kay kini ko yaw na pod puhagon sa mga otoridad, gobyerno ba?

0: Ο κυκλονία του κάνει ο άσο χερόν για ίσον έτσι, Μαντάμ Τζέιν. Η μαντού σαψία. Για παμπιά αν κυρίνει τα πίτα. Σαρκαμ τάν αχού. Μπαγνίς κυνήν μόγ ίντσικ. Κουν ούνσαν κα μπαγνίς νέα του Μαντάμ Τζέιν. Μας μπαγνίς πα κυνήν πούσλι χερόν. Για μόνοι μαγνού σα μάρκαν τρεγόν. Misterioso un coller nella lacchi. Moi de che register. Che tu un coller nella hulga, ecco. Allo.
1: Miglior Gaspar. Tu non stai con i musari.
0: Chi sa che mangi un tauhana, che?
1: Sa con chi ingoni mo, Miglior Gaspar. A quello che mo un hulga o di mo anino.
0: Oi! Sama lang imong ginawa-duaan ang imong kinabuhi ng gibuhat mo karoon.
1: Nahibaw man ko.
0: O niya?
1: Nahibaw ko, anak.
0: Ngarong ingon man ka riyana ka-agresibo, ha?
1: Huwag yung tingali ka na may tapo sa sagatang. Manahot na naukatok, sir.
0: Ay! Bangag, Shailong! Ayaw pag-pretend nga iso ka. Kailan ang masayod ka? Imahinasyon mura ka na kutob!
1: Lawas ko ka lang na sayot. Kauras ngayon mo kumailan sa personal. Kamatayon yun. May mahiakuman ko sa iyo mga kamot, sir.
0: Naaraman din na.
1: Apat ka lang sortihan ko ikaw. Kiyakit ka. Ila ko. O niya atya. Kaysa di ka pa makapatay na ako. Mukha man ka na sa iyo. Tangawa na kinabuhi.
0: Okay. Paya. Ayaw taong kong hadlo ka. Kaya yun bisag usan na lang ka buk banog. Nga ni barug tibaan nga na hadlo ko ni mo undong. Wa yun bisag usan ka banog na ko.
1: Pakaputa ang ako niyang papakita ni mo. Kaya magpakita yun ko ni mo sa personal. Pagkulukon ko ikaw sa company mouse, Bicho Gaspar.
0: Hambugiro! Ngik-ngik ni mo, undong! Pagmatayin taong! Aron di ka mo kirig diha sa kagaling mo ni mong urum! Bye! Laing nalisuan sa iyang tornilyos pangisip! Bagag sa ilong! Pwah!

0: Detalyado ang skates ngayon mong gihimo, Besards.
1: Isubay yun ako, tarong, Sir Captain Clint Ringa.
0: Amo pa kining applyan ng search warrants, Korte. Besards, ipagi paghapon kining tanan og legal process. Suma og basis sa balaod.
1: Nakasabot kay kuana, sir. Ah, kamuna'y bahala niya na.
0: Besards, gidaig ka. Ugwa masayop si General Mart Oknes. Aron ikaw mo'y mamahimong bagong sidekick sa squadro. Hulib na itong Glenn.
1: Daghan kayong salamat, Sir Clint Ringa.

0: ¿Más última liga que tenemos a tinood, no? ¿Ya tu liga yun na ba? May naoyap na si Crystal con Glina. Kingan lang si Binjak. Mauna siya Misael. Ug ang maon tao ni Saad niya. Napakaslan ko no siya bisan og unsa ba iya kagahapon og karon ko no. Oh, nahibaw naman ka sa nahigog man tinuuray.
1: O ganong wa man sila magkadayon sa maong tao?
0: Kalit man nga nahanaw o maong tao, good. Gidagit man to siya o hangtod karon, o na balita kung asa na, buhi pa ba, o patay na ba ka?
1: O ang suspect? Insa masama?
0: Natunghi kayo na. May primary suspect ang lieutenant pa o karon mao na si Major Gaspar.
2: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak, Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, naka-secure ang nasod og hangtod 600 milyones dolyares ug gibanabana kapin sa 36 bilyones pesos nga grants gikan sa Estados Unidos aron ma-improve ang healthcare system sa nasod ug motubag sa manghulga sa public health. Sigon sa Finance Department, ang maong grant mahimong makatabang pagtukod ug usa ka integrated, sustainable, resilient ug self-reliant health system pinaagi sa pagpalig-on sa health security, pag-improve sa healthcare delivery ug pagpalig-on sa kapasidad sa nasod pagtubag ngadto sa mga hulga sa infectious diseases. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, mga labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat milk, kanay lang natural ingredient, anang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, kanay lang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Diligon magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. O kalang bagtok nga plema, afford pa.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
9: My budget.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingin namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

mga higala at tangi ang upan pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Pangisgari. Audio editor Lloyd Gabiana. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Di man eding akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lumnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa banay inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwan sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlock og ungo.
2: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ko ka mahadlock na ko.
3: Di lagi. Taon mong kungo.
4: Johnny, ngano ka so kaon man ka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutong langgaw, Puldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo. Pabring dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring dato!
7: Pirmi ka pangihi,
8: hanap ka paranaw,
7: ug pagpamhinod sa mga tiin.
8: Basin aduna kay diabetes.
7: Mag-DTX 500.
8: Epektibo sa pagpamubo
7: sa blood sugar levels.
8: Di kaya ang diabetes.
7: Mag-DTX 500.
8: Karun na yun.
7: Mabalik sa pinakadulong butik sa iyong lugar.
8: DTX 500. DTX 500.
9: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
10: Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit.
9: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
10: Tulog po ka kapsos sa gabi.
9: Simana lang nawala jud ang sakit.
10: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
9: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
7: DTX 500.
11: Pumali sa mga butika.
12: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Nasayo, nasayo
15: ang panalo. Mga ka-Pure Gold, ulahing hirit na sa Pabuhos Blowout Sale. At ang ipag-usap, karong umaabot nga Agosto 15 ngadto sa 16, ang imong paboritong brands, dunay dagkong diskwento, gikan sa food products, personal care, household essentials, ug fresh items. Kay dili sa Pure Gold, bisan ting-uan, ikaw, always panalo. Promo runs from August 15 to 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FDB 258020 Series of 2026.
16: Dito ka lang, always panalo.
17: Uyat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
18: O nga nung nagkapi, magkaan ang tamis mo na, Sir Mac.
17: Ah, lagi. Basig glass na ni.
18: Maunang taas mo si Ogar. Murag presyos mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo niya lang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
17: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
18: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
19: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
11: ACS. Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud di siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
15: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
11: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
20: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Uldo! Ah, sakura to. Oh, pagkaway batikon! Ang kaban, gilangkat gikan sa saog!
2: Gikawat ang kaban sa imong lulubay.
1: Agoy. Mura mag mibuka lang akong dugo, abay.
2: Bay, kalma lang ha.
1: Mahimo ko nila kulatahon. Pero, di lang unta nila hilabtan ang kaptangan na gipilin sa akong apuhan ako. Importante kay na ako ang maong kaban, Mikmik.
2: Nahibaw ko, bay. Gawa sa batasan sa mga tao din. Ay, gilangkat lang doon ang sahog.
1: Ako kung gilangkat sa sahog, ang maong kaban. O nga ilaha na lang gilangkat hangtod ng sahog.
2: Mura og maura man na ilang nakuha, bay.
1: Di ba mo? Kinahanglang ako ni mabawi nila.
2: Kasi may bawian ni mo?
1: Si Tia Alicia og si Poldo.
2: Unsa?

0: Tuana, Tuana. Zagpot ng kandado.
1: Boss, gikulbaan ako ng tangaos ka ba?
0: Ako saboy, kulbaan sa kulba. Unsa kasi yung pagtuo ang sod ini, ha?
1: Sa una na magtanaw ini ni Tia Alicia, mga papel raman ang sod?
0: Pulo, sigurado ko na dili lang mga papel ang sod niya ng maungkaban.
1: Ha?
0: Daghan ang nalungkap nga pantiyon sa musiliyo. O doon ay rason kung nganong dakong kandado ang gibutang ni Johnny alang maungkaban.
1: Bito, sablo?
0: Uy! O klaro na lang! Mahalong butang ang iyang gisodya.
1: Oh, ato na lang ning ablihan, boss. Aron ato mahibawan kung unsa na'y gisod ni Johnny alang maungkaban.
0: O oh, sige, sige, sige! Ablihan!
1: Oo. Oh, oh.
0: Uy, mga papel?
1: Mga papel? Uy, mamagya po yung sod sa kaban, boss? Mga papel?
0: Habuao ko na ang tanang sod anang maong kaban, Poldo. Habuao!
1: Oo, boss.

kay may mipalik o gawa sa Baldus kwarto ni Dingdo. Basta maling gibuhat sa suwada. Ang kaban nga ilang gisuhad sa kwarto ni Dingdo. Muragidog ka, nakita na ko ini. Yun na. Husto. Husto. Dito sa payag ni Johnny. Samta nagsulti may bahin sa mga batang nahimong biktima sa kidnapper. Maoning ako na si Batan sa suwada.

0: Oh, Nana Boss.
1: Uy!
0: Nahabuan na ang tanang sulsa ka ban.
1: Gibang ko na. Huwag may mga hinong din.
0: Amin ako, Boss. Daan sa lawas ni Johnny ang tanang bahandi ngayon nakuha sa mga musulio.
1: Animas!
0: Si Johnny Animas! Na lang, Boss. Huwag itong kidnapon, Boss.
1: May gisugo na ko. Pero palpak. Maayo mga mots, Johnny. Mo nga, lisod siyang atubangon sa pagtulis.
0: Aw, liputan, Boss.
1: Ah, ha?
0: Kundi mo daw sa tubangay, aw, sa likod, tigbason.
1: Makahimo kini si mong igagaw.
0: Ah, ha? Ah, di lang ako ang matigbas niya, Boss. Lain lang. Igagaw man may una, tagharabag na hibaw nga di may mayubuo siya sa usa. Ala, masuspeko niya ako.
1: Ay! Pita kito eh. O sige. Ato una kining huna-una ulog mayo. Pero, ibalik og sod sa kaban ka ng mga papel. Doon na generasyon, oy. Kung ganong gitaguan na sa inyong apuhan. Og maokini ang imong misyon. Tun-an ang mga karaang papel anang maong kaban.

0: dili mahitabong masayop ko. Pero maayo nang ako maklaro.
1: Asawin ka, Milte.
0: Uy, Sir Darwin? Naari ka di ha?
1: Ganiyara kong nakabantay ni mo. Nagsigag tanaw sa kwarto ni Dindo.
0: Aha? Kuan, nagunaw na lang ko nga mulakaw. O gusto ko man ang hindi Dindo, pero uwa pa man siya magawas yung kwarto.
1: Mahimo kang mulakaw. Pero, pagamping lang.
0: Ha? Sir.
1: Ako na imusulti ni Dindo nga milakaw ka.
0: Salamat, sir. Kuya Juan sa taning, Sir Darwin. Ang kalit malagtong masakong dool.

0: Quienes hablamos, ni soco.
1: Oh, ganong miho nung man ka bay?
0: Bay, unsa man? Isu na kong naong?
1: Ha? Dili pa kayo bay? Kinang lang mag-abot ko rin mong kilay, aron iso kay kantanawon?
0: Oh, mo ba? Nasugo ko! Nasugo ko!

0: Aminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
3: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Daganan man na tong akong pamanhod og ka normal
2: sa paragis bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
1: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
7: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
8: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
11: Seth Living Testimonies.
12: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil o dali ang kininga na ulian.
13: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan akong bukton sa Hit Gana mo ito napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
12: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
13: Tangan siya Seth Liniment. Wala yun siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana, taga Bukana, Davao City.
11: Living Testimonies.
14: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
15: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
14: Wow, alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang uri ng sakit.
10: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
16: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabong ang mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. O para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: Hoy, isa naman ang panawaya nga kakusog, mang kaayo manuktok. Kinsa na? Ah, kisabay? Kamu na sab?
1: Nasugo, naging ko ninyo, tiya. Ayan, Mas Poldo!
0: Naunsa ka, Johnny. Ganong ano yung mani mo pangitaon, Poldo, ha?
1: Angam! Pinangga pa ni mo siya. Kung kag pinangga, dali, ramo magkasabot. Iya. Tanaw na ko. Nasuko na ko, ha? Iuli in taon palihog ang kaban ni Lulo nga inyong gikawat!
0: Unsa? Wa ka mabuang di, ha? Ay nga nung taong kawaton man ako ang kaban ni Papa nga karaan na ato.
1: Mabitaw nga inyong gikawat! Kay karaan na kayo ni! Pwede na ninyong ibaligya sa antik shop!
2: Ipagawas na lang ni Nang.
0: Ah, otro ka pang tumbuya ka.
2: Yay.
0: May konsenter sa kainin ako pag umangkon nga yabag. Duha na mong yabag.
1: Oh, asam di ko muliwat. Di sa yabag sa dakong iyan.
0: Hoy, Johnny. Ayokong sulong-sulong nga din niya.
1: Iuli. Iuli lagi ang kaban ni Lulu. Iuli ni!
0: Ha, gago. Aron ka mo to nga wagyod na ako ang kaban, hala. Suod sa bahay. Nga siksika ang palibot kung may kaban ba kong ginda din niya. Hala, sige, suod.
1: Unsa ka man ako masod? Nga nag-ali magkasputahan tiya.
0: Oh.
1: Ha! Dali, bye, big. Atong pagkitaon ng kaban!

0: Unsa namin nabasahan nimo ang mga papel gikan sa karaan ka man, ha? Unsa?
1: Mga wa man hinungdan papila, boss. Na mga resibo na sa mapas materyo.
0: Mm-hmm. Pero, klaro kayo eh. Doon na ginagitaguan ang tiguang anang maong kaban.
1: Mga papel raman ni mo iniadin higit, boss.
0: Unsa man? Wa bagi alahas niya? O mga bahandi niya, ha?
1: Na. Wa man, boss.

0: Duha na ka kwartong atong nasod bay. Pero wa may kaban.
1: Di ta munong abay. Wala ay mahilabot sa kaban. Kinira sila. Si Tia ug si Buldo.
2: Oy Johnny, wala gitaw ko maghilabot sa maong kaban. Anong di ka man mo to, oh, ha?
1: Kay mga bakakon man mo, Tia. Di mo katuhuan og mga naong. Kana sa iyo'y panulti. Di ko matuhuan na. Adre, sa ilawang skama.
2: Ay hanggaw. Dili maharang ang kaban diha, oy.
0: Wa din yung kaban, bay.
1: Akoan sa budiga. At tutas budiga.
2: Lakaw. O kaya ninyo ang bay sa mga ilaga dito sa budiga.

Mingawan ang payag na ni Johnny. Noon sa mulay lang kural. Guba man ang kandato. Johnny? Mikmik? Naamos taas? May mito papa. Buti pa sabot. Ngawa sila dahil sa taas. Usa ka na lang ko.

0: Bay, mura man nagwa na yung miso din yung maong budiga, bay.
1: Asa mo gid ka ang kaban ni Lolo?
0: Kalimtin na lang to, bay. Ay, kaban rabi to.
1: Tinamahin mong kalimtan, bay. Doon na ni Bahandi.
0: Unsa? Ang kaban doon ay Bahandi?

0: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, inahinay nawala ang iyang kusog o nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Tay, tata ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? May, usap man mong kasinati anay, katong wala pa kagamit sa itong kape.
2: Kasahinan sa wala pa ito magamit. Kape, kaya niya nalagi magsakit sa mong lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, yun naman kayo mo. Niya, makasaka ko. Makalagsang, oh, bukid doon. Eh. Gani ay, nag...
1: Ha, bukid sa kulian?
2: Makato ka ng ama nga mo rin na.
1: Bukid sa...
2: Ganing. Oh. Mm. Niya, oh, sa wala pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod.
1: Baka ka sa bukid, ikaw ka sa ka?
2: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pati na iya.
1: Pwede na, makakat tayo ka sa bukid.
2: Makakat ka to, ah.
1: Tanong mo yung
2: sa mga malayon. Magrapag yung ko atang mga gulayon. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, ko salamat.
1: Sige pa ka na ni Mulay.
2: Sion.
1: Lido.
2: Alberto.
1: Pilay mo ito.
2: Ay, kung anak ka, nabinta na ka.
0: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
4: Paragis Bila Bila.
3: Paragis Bila Bila.
5: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
6: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
7: ACS.
8: Mmm, tofu sisig?
9: With mayo?
8: Pwede sa ulam yan?
10: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs to make ulam real creamy. Real setup. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
11: Lady's Choice mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
5: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
12: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
13: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
14: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
15: Charm, Fab, Con.
16: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Bangong kumakabloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
15: ACS.

0: Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.
1: Kini nga portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dieter Supplement. Dagang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C. Ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa ingiwat mga kasama? Palit na. The Original Koi Herbal Capsule.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Ang RMN drama. Mamasay na usab, pagdalit kaninyo ning sugilanon.
4: Kung tinuod pa ko ni mong mahal, nganong karon ka man lang mipakita o mimbalik? Hindiin ka man di mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akus o

0: silo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas magkadaghan ni kayon kay akong kasangkasing, Melanie? Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling nga kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikapamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuoran, Melanie. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Napanandam ko nga muhatag na nimo higayon. Kung mapahilo na mo pagbalik ang nagunobtang panahon.
2: Kung mahilo na ang panahon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon? Tuaw sa usa ka binuhat nga nakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa usa ka panimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siya pa ka nga mudanag kaniya aron mapanhaw ang tugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilan ng isanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Cabiana. Dalit kala tur sa RMN Drama. Kun may luna ang panahon.

0: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: high blood. Usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsigig taas akong dugo ng glenong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang bila-bila kape, maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsigiganig balik ang sakit ug hapdo sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pagkremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
4: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko.
5: Smart.
4: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
4: Tanggaling-galing mo.
5: Smart dishwashing paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS.
8: Adunay variety show diha sa ang pangikalatraban Negros Occidental karong umaabot Agosto 16, 2026. Kining maong kalingawan ubos pagdapit ni Kapitan Lani Ramos o mga konsyaris.
9: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now made premium with the new Messy Poo Pocket nga mosalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
10: EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
11: Ahoy! Kidney care time!
12: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
13: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
14: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
16: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
17: Bakit RightMed ang binibili mo?
18: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
17: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
19: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
18: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
20: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
22: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
23: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
24: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
23: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
24: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
23: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
16: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
25: Again, here

0: Okay na ka doon, James? Okay na ka, okay. Ako, okay na give ko. As in.
1: Kung siya nagpaabot ni sa unahan, Ginoo. Kung siya man.
0: Kinsa ni Nas, wala nagpaabot ni mo ng James? Ako rin magkutanong kayo. Di na mo tubang ni mong Ginoo.
1: Mahimo bag mo hilong kaladya, Turanding? Mahimo ba?
0: Ay, Allah. Sorry, Dong James. Sorry, di kayo. Sorry.
1: Mga pito na tagpagkaon para panihapon. O kung ibati ka nagkagutom langga, mahimo nga mukhaon ka na sabdaan. Aron kami na lang si Mami ni Mumilan eh, ang magdungan sa pagpanihapon.
2: Pwede rin, Dad.
1: O, sige. Aron di na lang tayo magluto, inigabot nato sa bahay.
0: Apil ko, ana, Dong James.
1: Ang lisod si kayo kung dili kapil to randing. Nga kita may nag-uban.
0: Ay! Oh, thank you, thank you. pero Dong James, pwede mga tano?
1: Ha?
0: Kung pwede lang gudong, pero kung di pwede, di lang po.
1: Ano sa ba na?
0: Murag, kung ba? Murag, hapit na ng adlaw ba? Labi na, hapit to, pinay mo sa Chelsea sa Yesu kailangan. Maghapit kita pagkaon ng luto ng daan. Wala ni gihapon mo eh. Luto ice in you dong?
1: Sa kabisi sa trabaho to landing. Maingon anak yun. Pero, dili sa tanong ng panahon.
0: Hmm.
1: May higa yun mang gihapon nga magluto mi sa bahay. Tabi na kung may trabaho. Pero most of the time, kaya maulagi, busy sa trabaho, mag-order o magpa-deliver na lang usahay.
0: Wag yun mo eh. Utan-utans in your dog, no? Baka ha, mag-isda mo. Nalalang yun mo, karni o pagkaon sa gawas, no?
1: Sa kabisi lagi sa trabaho, Turanding.
0: Walagi. Pero,
1: magkagbalik ko
0: yun. Ikaw naman ang nagtrabaho. Today, Melanie D.I. Naaraman sa inyo. Bye. Pwede siya magluto para sa inyo pagkaon. Body pa?
1: Oo. Kung kining, magluto maguna si Melanie sa bahay? Di ba langga?
2: Panagsa.
1: Chelsea.
0: Panagsa? Nye.
2: Panagsa naman good nga. Si Mami ang magluto sa mga pagkaon dito. Kay si Daddy man permi ang magluto sa amo.
1: Langga.
2: Si Daddy man gani ang magluto pagkaon every morning dito. Si Daddy pod ang mag-andam sa akong food for lunch.
0: Hala no. Kaya kayo ni Airi. Day Milanin no. Jackpot ko kayo si Aribo Dong James.
2: Kay si Daddy man permi ang magluto sa amo.
1: Doon lang natin sa itong orderan, langga. O siya may gusto ni mo nga itong orderan? Imo, Turanding.
2: Dili lang na makaluto si Daddy kung kapoy na siya kikan sa work. Kay mudritsyon na lang siya usoy o katog. Pero, magapit may palit of food.
1: Kay kuan mong good. Kining, kinahagi ko nga magluto, Turanding. mauna nga, inuna ko si Milan eh. Nga ako lang ang magluto. Kami nabit ako'y ganahan nga pagkaon. Kunya, basta na ako'y ganahan. Gusto mong gigong nga ako mismo o'y mangulay sa pagluto. Mauna.
2: Tapulan man ko't si Mami, Tito.
0: Ha?
1: Chelsea, langga. Busy ba yas Mami ni mo sa bahay? Kay naman siya yung online business. Di ba?
2: Naadi ay dad.
1: Oh, kining anak ka gito eh. Oh, niya na ta. Busod na ta sa drive-thru. Ano sa mga gusto ni mo order on Turanding?
0: Aha. Kuan ko daw. Parehas lang is day Chelsea dong.
2: Dad, mag-CR ko. Magpauban ko ni Tito sa may CR. Huwata ko sa gawa sa CR, Tito ha?

0: sasali niya, Tutoy. Mupin ako.
1: Ay, hotuwat ang lagsata. Hotuwat ang lagsata, ha? Ang mga manok, mangilaw ka na may nagunanin mo. Mag-chika that dog.
0: Ha?
1: Kung ba ka ng mamutan ako ba? Mamili mo ba? May online business ng katunggiing mo bang daddy na mo? Online business ba to, ha?
0: Ay, tingali. Kay, magsige man siya cellphone.
1: Pero magloto rin sa mami ni mo sa inyo.
0: Panaksa.
1: Ha? Ay, pag-sure niya, day chills, eh?
0: Lagi, sure.
1: Hala ka, no? Pero, mga labas siya.
0: Naman may washing machine. Napo dryer.
1: Ay, ulagi. Kaybaw ko, no? Pero, ang abot ako ipasabot ba? Mami rin mo milani ba? Ang mag-washing sa inyo labahanan, no?
0: Kiloy, si Daddy James man good.
1: Unsa? Si Daddy na yung hapunin mo? My good news!
2: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. That portion was brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: At ang ninyo ang duplikada competition karong Biyernes, Agosto 21, din sa Puruk Aper Hasmin, Lagundi, Oslob, Cebu. Buskin ni sa pagpatingamot sa Banikanhong Pundok ni Senyor San Roque. Directed by Konsehal Eddie Bulhot. Salamat sa sabi sa mga nag-sponsor, Mr. Tex Bascon, Mr. Robert Tui, Mrs. Fett Tui, Mr. Roy Belocura, and Mrs. Mel G. Belocura. Honorable Barangay Captain Elsa Guestwold, Mr. Litz Duroon. Kita-kita ta, ha?
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon.
8: All you need is Pride. All you need is Pride.
9: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
11: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa, unique!
11: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality.
8: ACS!
2: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
13: Red Horse Beer, lamian, suave sa kada tulo, sulit ang inom, kasagamo sa relax sarap.
14: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly.
15: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: Kung moingon si mama nga,
17: sige kagaw, inanani mong tambal.
18: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
16: Ang iyang buot ipasabot.
18: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
19: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaya ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyong abot kaya, og servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
20: Ginhawa ang Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pinangka man good ni Daddy si Mami. Maanang si Mami, dili niya palutoon. Dili po niya palapon.
1: Wow! Kajak pati Mami ni Milani ni mo ay ni Daddy James ni mo? Maka siya na all mo lang to.
0: Pero maluoy kayo kong dati, Titoy.
1: Hindi ka maluoy. Siyempay maglugmag, siyempay maglaba, siyempay magkupay.
0: Ancay magkupay?
1: Ay, karagwan ba? Magkupay sa laban ba?
0: Ha?
1: Ha ka dyan. Pero, day chills. Sa banda din mo ang alamutan ako ni mo ini, ha?
0: Nga naman.
1: Ay, basta. Pagpina, oh. Sige, pagpina. Ay, ikaw na. Sige na. Sorry, CR. Sige na kay gutom, no?

0: mami sa inyong kwarto.
1: Mas maayo lang ka. Kaya makiksulti ko ni mami ni Mumilan eh. Kung doon siya yung tuyo nga may altuman siya sa kampan eh, nga akong gitrabahoan. Dito ka sa kampanya ganinahan. Nanawag si Paring Baldwin. Huwag ka man mapaybaw nga madto ka. Di lang ito kung mag-under tayo, maroon nga madto ni Dai Chelsea sa iyong school.
0: Maglinaw ba na ikin, Miss Baldwin, no? Bisan sa unsa. Dito ka sa school ni Chelsea, human kami under time. Or, nakidate ka sa imong kabit.
1: Ano sa kanong ipangulti ni mo?
0: Ay na lang pamakak, James. Kung nag-uban mo ang imong kabit nga si Rika May, kay wa yun ko'y problema. Musabot ra yun ko ni mo.
1: Milan eh. Han, nasayod ka ba sa ipangulti ni mo?
0: Oh, mamutan na ka na kung nasayod mo ko sa akong ipangulti?

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 to 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.
4: Bilang kilo sa karne?
5: 500.
4: Hulo!
5: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Kung ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
4: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Mangi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa lami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Mangi Magic Sara. Palit na!
6: Sarap magkasama!
7: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
8: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basic sayop na imong tambal. Basic hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
9: RMN Newsbreak. Newsbreak.
10: Mayo gapon ang usunod, Juman, Joseph Hoss, JQ Kales, Tugan News, Breaker na po lang ang gato sa JetX sa 500. Hindi mong mamatalon, ang nalainan, mag-JetX sa 500 ka. Ang JetX sa 500 na mas superior, at this lang, sa mga graputin sa mga sinyo na Apple Mexican Souls, batok sa nanamis ng free Ernie Kales, o gipagamit sa solusyon, Rubens, Rubens, yung mga bisyo sa mas pagkakamit sa alcohol, o ang pagpanabago. Sa tuga, balita, did on the spot kini ko sa kanilong call center agent makinigingong na disgrasya o nabangga sa saka taxi niya sa may barangay sa may Osme Boulevard sa barangay Santa Cruz ni Gandak Bayan sa Subo malas sa 4 ang takna sa Kadlaon ag biktima nilahan sa palang Ariel Tanido o ba di 4 anyo sa Gapligon nga taga si Chiu Bukbaksan palagay sa pagdako din sa dakbayan sa Subuk ng barangay din sa dakbayan sa Subuk sa tagang driver sa taxi na ilan sa Pinido alias Pinido mausi Antonio Ligigan si Francisco Anyo sa Kapalikun na lubad niya tagalungsod sa San Romeo o sa pagdagpuyo niya sa may drama abinyo din sa dakbayan sa Subuk sa basan si Suns Kapalikun ng taxi gikan din sa Osmeo Bura niya sa Pinto adong sa may Piero Uno kay Tabasiro o ang maong taxi ng Miliko diya sa may Arlandun samtang ang motosiklo gikan sa may Dan Pulon o padungong takini sa may barangay sa Pangad o ang basa kina sa CCTV camera na ang maong taxi ni Hunong diha sa matuang abahin sa Dan o diha sa may junction, junction box sa miskutag na lugar og yung na bangga ang maog ng motor ng suta sa maog bisigas ang suta sa kamatayon sa maog call center agent ang taxi driver sa parang i-hold na sa kapulisan. At ang news break, karo ka po na, ito na ito sa DETEX sa 500, ang DETEX sa 500, kampiyon niya profesyon na 91.3 million orang kinin sa Antifans, ilikibag niyong punto sa free radical risk of Gulf Nation. Sa DETEX sa 500, ang atong panit pabataon, internal organ na yun, ang DETEX sa 500, ninilibas sila betes, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, gas inflammation at PCDT, insomnia, acute pancreatitis GERD. Ang DETEX 500, ang sekreto sa magagawa.
9: RMN Newsbreak. Newsbreak.
11: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
2: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaxan. Extra maayo na.
6: New Alaxan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaxan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaxan Extra.
2: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang nailan ni mong Alaxan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra.
14: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
15: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
16: Unilab quality yan.
17: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilaron. Kung mahilo na ba ang pagpanahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMM Drama.

0: Call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo nang giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa! Kinahala mo pala yung kasi kong maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
3: Huwag ay saan ni Kuya Hans!
2: Kipatay ko yung pakasunod! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, Mahal.
5: I love you, Mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kong ikaw!
1: Dili ka mahimong mapalayon ako, Aisa!
2: Sir Hans!
3: At ang gilisang kagawasan si Aisa, Kuya Hans! Kung may kagusto nga kalimtan ang atong pagkamanag suon!
1: Ayaw ko kanyo kakit! Tungod kang bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat ngayong suon!
3: Aisa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw aron musidla kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen ginam sa said marketing.
7: This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 Adura kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
9: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
10: Pagkadungog nako sa radio
9: ang DTX 500
10: ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag
9: duha sa gabi.
10: 2 weeks pa lang
9: may alibyo na
10: pag 1 month ka pa
9: naayo na ako.
8: DTX 500 mapalit sa mga butika.
11: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
10: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
11: Mas klaro na ba bisan gabi?
10: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
12: Unsa pay gihulat ninyo? Pangita ana ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
15: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
16: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok nga plema, afford pa!
15: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washi!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
18: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
2: The original Koi Herbal Capsule.
7: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba, ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahumanya. Moto, nakadungo ko sa radyo, niinom ko, disuway ko, ananya. Moto, mga abtan, mga simana kapin, magsiklangsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
2: The original Koi Herbal Capsule.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
8: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
18: ECS.
15: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
9: Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
6: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom kay salat ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
6: Wow.
1: Tong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
6: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag
10: ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Online.
15: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Kay naganak si Ma'am Claire, pero itom kayo ang iyang anak.
2: Onsa ma? Itom?
1: As in, itom yu kayo ang bata day. Yaman kulot igbuhok. Mauna ang anak nila ni Sir Kent og Ma'am Claire. Murag uling.
2: Kinuo ko.
1: Na, grabing atrasa lagi ni Sir Kent pagkakita niya sa ilang anak ni Ma'am Claire.
2: Ma, basin ang dabaylo lang ang bata.
1: Nakigsulti na si Sir Hans sa doktor. Nakabatig yun ko. Naniguro yun ang doktor nga wa mabaylo yun ang bata.
2: Hain mo nun si Kent.
1: Na, abot. Wala na iba kung hain na ron si Duncan. Milayas lagi ni Human magkita nga ang iyang anak itong kayo. Kisa bisay dili makurat anang murdasunog ng imong anak. Lisa!
2: Gitawagan ba siya ni Hans?
1: Oo, gitawagan. Pero, mo lang ito. Murag, naglalis lang sila ba? Basta kitakot, will gining gubot ron. Magkagubot yun eh si Kuan, si Duncan o si Mong Claire.
2: Wala na yung tabo naman, Sidney. Pero, ma, tingali ko doon na sila kaliwat nga. Itong, unya, dili na ang ikahibong.
1: Lisa, nainom-dom ka itong silingan niya, silingan na itong kanang naminyo o Black American. Namay na anag yun pagka ito mas bata. Black American.
2: Unsa?
1: Ambot na lang ane. At nga nalala to kung unsa ikasulti ni Ma'am Claire. Kung nga nung naitom ang bata nga iyang ginugwa. Pero ayun tong saba nga nahibaw na ka ha? Basin kay bag ka nang ihilom lang ni Sir Hans.
2: Oo ma. Ako rin yung ihilom.
1: O na sige. Bye na.
2: Ay nang kasi Kentron paingon. Ganun ito man ang nahimong anak nila ni Claire. Ang sumakay buti pa sabot ini. May hot na hinunan akong bukang nga nahibaw ko kung unsa ang anak ni Claire.

Minha nuheta po, mali. Ako magkasabot sa gibati. Minha nuheta po, mali. Dili din ako madawat. Misahom ko yung kami yun nga wala may tungod sa bata. Tungod sa bata! Kunya karon. Claire, ganong imo maning ibuhat?

0: Asa naman ni si Sir Hans? Uy nga, gihatod na siyang room si Ma'am Clara, ba? Ah, oh, tora, sa gardening hospital si Sir Hans. Naghinuktok sa siya. Usa man kay iyang gihuna-huna karon, no? Aguhoy, dili baka mapiktuhan si Ayi sa nining nahitabo karon. Ay, bahala na lang ni, oy, bahala na. Nangita na sa bana ang nurse nga naghatod ni Ma'am Claire sa iyang room. Usao man ako, ane. Sir! Sir Hans! Sir!
1: Dangasun?
0: Ay, sir, tuwa na si Ma'am Claire sa iyang kwarto niya. Nangita ang nurse sa iyahang bana. Unya kay, waman din ni si Dong. Kaya, oh, ikaw nalang tingali at to. Kay, natuog pa man to. Sabi kong buhato, sir.
1: Ikaw, ati mo na si Claire. Tawagan pa na ako si Kent.
0: Ah, sige, sir. Ako lang una ang bahala ni Ma'am Claire. Ay, naunsa maning pagkaunsa. Ah, ako naman nun yung nabala in iskarnyon. Ako makay mabisi in eh.

0: Waiter. Beer. Dalian ang beer.
1: Sir.
0: Salamat. Bisamot ng kawit ayaw ng kinabuhi. Unsang kawit akong buhat ng kinabuhi. Kuya.
2: Kain ka magkaroon, Kent.
0: Nagpaluag pa sa dugan, Kuya Hans.
2: May obligasyon ka din sa ospital.
0: Unsa? Gusto kang akong matuok ng bayana, Kuya?
2: Kinahanglan imong atubang mo ng sitwasyon, Kent.
0: Ikaw li unay at imanan ng clear, Kuya. Wa pa na kong ma-observe ang nakabuo. Kuya, ibutang ang imong dapit sa akong dapit. Kung pananglit, makasal na mo si Ayesa. Unya, ang una ninyong anak na gituhuan ni mong muliwat ni mo, usa ka itong. Unsay buhaton mo.
3: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
4: Oh, simple na, Sir Max. Pang-haplas o sed liniment oil.
3: Basin bayag mabatal noong kubalik, ana, ha?
4: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
3: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakataagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
4: Sed liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
5: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
6: This Time Check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This Time Check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na. With Norse Sinigang Mix.
7: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
7: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay

0: karon wala na ang pagkalubog sa mata ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
1: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
5: My budget.

0: ulit ang glow up sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality. ACS.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
6: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
7: May buhay sa makabuhay.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Adunay variety show diha sa ang pangi kalatraban Negros Occidental karong umaabot Agosto 16, 2026. Kining maong kalingawan ubos pagdapit ni Kapitan Lani Ramas o mga konsyaris.
10: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
11: Tanggaling-galing Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
12: Smart 2.
11: Pritong ulam na masebo, plato o kaldero.
12: Smart.
11: Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
11: Tanggaling-galing mo.
12: Smart Dishwashing Paste.
10: Heavy duty linis, bawat pahit.
13: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
14: ACS.
15: Maulan man? No worries, na amoy kulubang damit.
16: Charm Fab Con. Bangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng Charm.
17: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Bangong kumakabloom sa Charm!
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
18: ACS!
19: Bakit RightMed ang binibili mo?
20: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
19: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
21: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
20: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
22: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right meds.

0: your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Traffic! Kung mubiyahe, dagan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa loan pass. Direktang manhut-sunot ang sangka, paspas ang aksyon, sunod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, sa loan pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of sa loan pass. If symptoms resist, consult your doctor.

0: Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We're all one by the power of 2.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
5: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Prito ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
5: Tanggaling galing mo.
6: Smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
8: ACS.
9: Nahitabok na ni Kent. Tinahanin mo na ng Duwaton.
10: Duwaton? Ikidawat na ng anak ni Claire Kuyans. Ilha siyang pag-umangkong kung gusto ka. Bye! Ganun tatamang ko sa ilad ni Claire.
11: Nilihok na siya. Mayang pagbata, ma'am. May kayo nakapahuway yung kagtarong. Ano man, ma'am, gusto ka og sabaw?
12: Insignificant.
11: Kuan? Milakaw pa. Milakaw pa.
12: Ganun nilakaw man siya. Ay, nang among baby.
11: Oh, wapa di ka makakita sa imong baby?
12: Naluya ko sa kakapoy.
11: Aw! Wata na lang nga. Ihatonto din eh.
12: Pangitaa si Kent.
11: Aha.
12: Naarato sa gawas. Basin sa... Ayaw na ko pa istorya, Abby. Ayaw ko pa istorya. Huwag dukay na nga saan.
11: Ayaw na lang pag-istorya.
12: Hines. Hines si Kent.
13: Gawas una ng ason.
11: Salamat. At tawag lang ko niya kung doon na kaisugod ako, ha, Sir Hines.
12: Hines, Hines si Kent. Ay, na nga mo, baby. Hines, may problema ba?
13: Claire. Pahuwi na muna.
12: Ay, lagi si Kent. Sa may problema? Anong maramang kaugwasin mong kaugalingoin?
13: Pahuwi na muna umayo, Claire. Kailangan naman lagsik ka dayon.
12: Gusto kong matanaw sa among baby ni Kent.
13: Unit na. Pahuwi una.
12: Hans. Ay, noon sa man ko. Huwag ko makasabot sa kong kipati. Tuwari ko ni Kent kung una-una.
10: Maupanay ang magpalipay ni mo. Kung magpakasal ko ni Claire. Ha? Tuwag!
13: Tuwag!
12: Oh! Muna makalipay na ako. Mukatawa ko, pakaslan mo si Claire.
10: Barugina! Barugina! Sige! Pakaslan ako si Claire. Pero ibutang ni si muna-una. Magpakasal ko ni Claire kay mao'y imong gusto. Mao'y makapalipay ni mo!
14: Ay, nagsilak ka.
12: Wa man lo.
14: Ayaw na lang pa makakaya siya. Karo kayo nga nag-uol ka. Ayaw siya man ha. Nag-uol doon ka nga. Nakatando ka nga magpakasal ni Dung Hans.
12: Lo, kiwan ako kasabot ko lang sa'yo gusto na ako.
14: Ha?
12: Doon na kayo mga panghitabo nga dili ni mo damon nga mahitabo.
14: Oo. Ay normal na kinabuhi sa tao. Dili tanang kayon nga malipayon ka. Dili tanang higayon nga husto ka sa ibang buhaton. Dili tanang higayon nga bahin sa iyong kasal dung Hans ang imong problema, no? Unsa?
12: Ambot, no? Una ko mahibaw ko na siya kong buhaton.
14: Kalma lang. Ikatuog lang una na.
12: Pero dali ko makatuog ko to. Ano niya ko una-una, no? Nabalaka ko.
14: Ngan mabalaka man ka ni dung Hans? Nga igo raman tong miadto sa ospital aron makakita sa anak ni Kent. Ay, pugsagpi yung ang imong mga mata. Kay inigmatan ni mo, mapresko na ng imong unahona. Og makaplano na kabahin anang problema ni mo.
12: Sige lo, matuog na ko.

0: Li ko makatog.
1: Ito na din yung imong anak, Li.
0: Ay, man si Kent. Gusto ko na asaya nga mo at iman sa among baby.
2: Ni ara ang baby.
0: Ay, nang ako, baby. Diri na ibutang.
2: Ni ara, ma'am.
0: Miss Black American, dili na akong anak.

0: Nga sugi na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
1: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
2: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulub.
2: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
5: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.
6: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
7: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Walang bibitiw, mag-Farix B araw-araw.
10: Ang unique toothpaste dunay maximum fluoride protection contra sa cavities.
11: Maximum!

0: 99% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: This Time Check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
4: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang Kidney Care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
5: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
6: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
7: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa wan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Oras sa DYHP, alas 5 sa kahaponon, Sugbo, Kabisayan, Mindanao, Pilipinas, worldwide. Tibuok nga nagpaminaw nato karon mayong hapon. Dirigi hapon sa atong quality alaga gikan ni Doc. Unilove quality alaga gikan ni Doc, mga kasama. Kininausap si Radyoman Aida Tampos, kauban, nga magbantay atay, mga kasama sa atong tulumanon karon. Atong ikauban, ang atoang lainang usol, atoang susama na atong bisita kagahapong adlaw sa atong tulumanon, apan sa dili pa, mga kasama. Important antik ayo ha nga atong hinumduman no nga kadaghanan nato magpa-check up lang kung dunay pamation no kung uban gali nga simple ra kayo ang gipamati unya may ngon dayon nga okay ra lagi bisan og dunay gamayng gimo apan agwantahon lang gali no usahay mao inana baya mga Pilipino ang uban feel nila okay sila basan next time na lang no bisan mo agwanta lang ron ikaugma okay ra lagi so mawala naman ang sakit so manang ingon nga okay ra lagi ni dili igo ang resources aron magpa-check up aduna pag iuban nga tuyoon lang gyud mga kasama nga ibaliwala lang dili lang magtagad pero mga kasama seryoso pag-abot sa atay medyo delikado ang ingon ini nga mindset kay bisan pa og walay gibati posibleng duna din nahitabo sa imong panglawas labi na kon busy sa trabaho puwaw no kanang way klarong kinatulgan ang kao nimo bisag unsa na lang og daghang pag-ubang risk factor nga moresulta sa kadaot sa imong panglawas mao ang karong adlaw to kiun nato kun nganong importante ang atay sa kinatibuk ang panglawas og sa maayong kalawasan ato ikaban Dr. John Catherine Carrera aro pasabot nato gihapon ang mga tips pagpanalipod sa atay liver specialist o gastroenterologist sa Trongwa Hospital welcome sa Unilove Quality alaga gikan ni Doc og sa DYHP Doc John mayong hapon.
3: Maing hapon sa atong mga listeners and viewers. Maing hapon, Ma'am Aida. I'm happy to be here once again.
2: Yes, no? Nag-atang na po ang atong mga kaigsuunan karon ron, atong mga kasama nga nagpaminaw sa ilang mga radio o baka sa Facebook page, Facebook Live sa atong program karon. Labi na kay interesting kaayo, no? Kaysa mas giingon nga silent raman kung ugali may sigutag atay apan, uy, karong mga panahon na importante nga mas masayod daun sa man ang kamahinong danon nga atong panalipdan atong atay o sa function sa atay sa atong overall nga panglawas o sa mga pamaagi nga atong mapanalipdan ang ato ang atay. So Doc, John, kapila man gyud dapat o kinahala mapacheck up sa liver, ilabi na kung expose sa nagkadaiya mga risk factors.
3: Okay, so depende gyud sa imong risk. Kung healthy ka, nya wala po kay simptomas o wala kay mga known risk factors katong akong gipang mention before, dili gyud kinahanglan po ta na sige magpa-check sa atong atay. Pero mas maayo maapil gyud ang ato ang liver function test sa imong annual check-up kung i-recommend sa imong doctor. Pero kung naa kay mga risk factors sama sa hepatitis B, hepatitis C, diabetes, fatty liver, niya overweight pud ka, niya sige kag inom og alcohol, then nakay family history of liver disease or liver cancer, mas importante na magpakonsulta. Ang doctor na dayon ang mo-guide kung kinahanglan ba ka mag-regular check-up like every 3 to 6 months or if yearly ba imuhang follow-up. Remember, dapat dita mag-wait na mo-develop nag-symptoms. Yes. Mm-hmm. Kaya ang liver disease, kasagaran usually silent ni siya sa early stages.
2: Mm-hmm. So, doc, kung sa may mga specific tests nga sagad buhato na mahibawaan kung himsog ba imong atay o sa may kondisyon sa imuhang atay?
3: Okay, so first, we usually get mga blood tests. Among kwaon ana is liver function test. Mm-hmm. Diha na diha ang SGPT og SGOT. Mauni ang mga liver enzymes. So, among tanawon if misaka ba ni imuhang SGPT og SGOT. Mm-hmm. So, sunod pod, ang among kwaon pod, ang ultrasound. Ultrasound is an imaging na mutanaw sa ato ang mga organs, ato ang tiyan. Niya, makakita pod ni siya if naabatay fatty liver or naabatay bugon sa atong atay. Or makakita og makakita pod ni siya og mga laing problema sa atong tiyan. So kung nakay nanakay fatty liver na diagnose kag fatty liver niya, then apo kay chronic liver disease, usually mo recommend pud mi magpa fiber scan. Ang fiber scan isa ni siya ka painless, that means to say dili siya maka cause og pain, no? Painless test na maka measure kung unsa ba gyud ka grabe imong fatty liver. Kay namantay mild, moderate or severe fatty liver. So sa fiber scan dito ta maka tell kung unsa ka grabe ang fatty liver og naaba kay signs, no, na naay peklat ang imong atay or liver cirrhosis.
2: Mm-hmm.
3: Nya importante pod, no, mas maayo magpa-check ta og hepatitis B or C if wala pa gyud ka nakabalo sa imong status. Mm-hmm. Kay again, kaning mga hepatitis, wala gyud ni siya'y symptoms sa early stages.
2: Oo.
3: So, mas maayo makapalupo ka sa imuhang status.
2: Mm. So, take note, gitaan na ha, mga sugid paminaw. So, Dok, para sa mga walay symptoms, apandun na yung mga risk factors sa maatong na-stress, o niya, wait, klaro siya nga tulog, unhealthy diet, kano sa Manila kinahanglang sugdan ang regular screening?
3: So, kung naakay risk factors, ayaw hulata na mo develop na kaog symptoms. Magpakonsulta dayon ka sa imong doctor aron ma-assess ang imong risk o mabalaan dayon kung unsa bay dapat kwaon imong mga blood tests, ultrasound, o uban pa na mga diagnostic tests, no? Importante po na to masabdan na ang stress, digid na siya directly maka-affect sa liver. But due to stress, it will lead to unhealthy eating habits.
2: Ako ba, no, kailang pasagad o kaon, ang uban mo nang muinom doon, ilim nung makahubo.
3: Yes. Oo. So, tungod ana, diha magsugod ang problema sa atay. Mag-accumulate ba siya ba over time?
2: Ano ba, Godok, maingon nga, muinom lang ko karun kay, aron makalimot ko sa kang problema.
3: Ana!
2: Aron malimta na ko siya.
3: Oo, di ba?
2: Oo.
3: So, mas maayo, the earlier ma-detect na to ang problema, the easier na mo, no, ma-prevent or ma-treat ang problema sa atay.
2: Mm-mm. So, Dok, sa unsa man mga perming, kaning mga tao ga perming busy o maglisod yun sa pagpabilin nga healthy nga lifestyle, no? Katong mga tao in town nga, lisod yun. Oy, sa unsang paagi ka nga makatabang ang mga liver supplements?
3: Mm-hmm.
2: Isip duga nga support sa liver health.
3: Mm-hmm. So, first of all, wala gyud liver supplement na makapuli sa healthy lifestyle.
2: Mm-mm.
3: Ang pinaka-importante gihapon is healthy diet, no? Regular exercise, pag-control sa ato ang timbang, paglikay sa sobra na alcohol, dayon og regular check-up. Pero sa ubang mga tao, magkinahanglan tag liver supplements.
2: Mm-hmm.
3: Kay kani sila, muni sila yung mga additional support sa ato ang liver. Gina-recommend din siya sa ubang doctors, no, para na ay kanang ang iyamang kung kani mga liver supplements, nani sila yung mga ingredients that can protect our liver cells.
2: Mm-hmm. So Dok, unsa pa yung mga tips aron mas ganahan o gili ma-overweight sa pagsugod sa mga lifestyle o guban pa?
3: Okay. So, dapat dili na to usbon or don't change everything at once, no? That is not practical gyud and or imposible po na mahitabo. So, we need to start with small but consistent steps. First, maoto na kung maghinahinay taog change sa atong soft drinks to tubig. Sunod, maglakaw-lakaw ta or exercise 30 minutes a day, 5 times a week.
2: Oo, so, dili ganyan nga sagad-sagad yun.
3: Yes.
2: No, dili kayo pa-overwhelm.
3: Yes. Sunod, dungaga na nimo og vegetables imong pagkaon if hilig kaayo kag mga fatty foods. Next, dapat yun makakuha kag saktong sleep Okay? At least mga 8 to 10 hours if kaya. Okay? Sunod, i-limit po nato ang alcohol. And limit or dapat gid i-avoid kung ta ang alcohol. So remember, small consistent changes can make a big difference over time.
2: Yes, oo. Para sa mga gustong musugod og healthy lifestyle, karusa maayog i-appeal ang liver supplements, Doc, sa routine o kung saon man nga mamahimong consistent ang healthy habits.
3: So kung plano nimo mag-take og liver supplements, you have to consult your doctor first. Labi na kung naakay liver disease or naakay ka ng gipang-take na mga maintenance medications. Para maka-guide ang doctor kung unsay dapat nimong imnon, okay? So pero ayaw nimo kalimti na kaning mga liver supplements are added bonus. Ang pinakamaayo gihapon sa liver mao ang healthy food and regular exercise. Pero kung imo na siyang kung both mapuhat nimo ang healthy lifestyle plus liver supplements you can take, then that's a very good recipe for overall health.
2: So mura og blooming na pagkaan na maayo na atong lifestyle, Doc. Labi na kay di ba kung ugaling ang imong over health maayo, mo reflect, mo radiate na
3: yes.
2: sa imong outside.
3: Oo.
2: So Doc, mga kasama, timan anato, dili igo nga maghuwat lang sa symptoms, usa pa mulihok. Ang regular nga pagpa-check up, ang saktong pag-atiman sa atong lawas, importante labi na kung doon na kita yung mga lifestyle risk factors. Kinahanglan magbantay atay, samtang gitarong nato ang atong mga daily habits, no? Naning kamot kita nga. Mas masakto, no? Kung unsa may wala na ito i-practice kaniadto. Makatabang usab ang pagbaton o saktong suporta. Gawa sa saktong pagkaon o regular nga exercise, siguraduhong mo konsulta kita sa doktor o piliin ang saktong liver supplement sama sa Liver Prime. Doon na kani Celebin Phosphatidylcholine powered by Phytosome Technology. O gingan man, doon na kani hangtod 4 times better absorption para mas epektibong makatabang sa pagprotekta sa atay. Doon na sabi, kini multivitamins, doon na pa zinc para sa dugang mga suporta sa liver health. May diabetes man, high cholesterol, overweight man, o medyo nasubrahan. Sa gitawag na itong cheat day, panahon na para magbantay atay. Bisitaha ang Liver Prime Facebook page para sa liver health, tips o ang saktong diya. Dungan kitang magbantay atay. Get Liver Prime 120 mg at SRP 42 pesos and 40 centavos or Liver Prime HD 240 mg at SRP 70 pesos and 50 centavos at leading drugstores nationwide. Ask your pharmacist today. Dihan kang salamat, Dr. John, sa lain na usab nga kahigayunan nga na-invite ka na mo karong hapuna ang imuhang dugang mensahe.
3: Okay, so remember, healthy liver means healthy body. Thank you sa tanan na nagpaminaw karon. Thank you, Mama Aida.
2: Mga kasama inyo na bati, Dr. John Catherine Carrera, liver specialist o gastroenterologist sa Chongwa Hospital. Kinausab si Radio Man Aida de la Cruz Tampo. Salamat kayo sa iyong pagpapinaw, mga kasama. Hinaot nga lain na usab nga mga leksyon, lain na usab nga guide ang among nahato diha kaninyo. O kini, Unilab Quality Alaga gikan ni Doc, magbantay atay na ta, mga kasama.
4: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.

0: Salamat sa bioterminal capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa bioterminal capsules kay miubos akong blood pressure.
2: Salamat sa bioterminal capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa bioterminal capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
4: Biotrols Herbal Capsules.
2: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
5: Biotrols Herbal Capsules, the wonder food supplement.
0: Salamat sa bioterminal capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa bioterminal capsules kay miubos akong blood pressure.
2: Salamat sa bioterminal capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa bioterminal capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
4: Biotrols Herbal Capsules.
2: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
5: Biotrols Herbal Capsules, the wonder food supplement.
6: Tas bang imo blood sugar?
7: Ato na ka may diabetes?
6: Mag DTH 500 ka!
7: Ang DTH 500!
6: Ato na ka ni anti-diabetic properties?
7: Sama sa
6: Charantine,
7: gagapa mo po sa Coco,
6: Visine,
7: controls blood sugar,
6: o polypeptide,
7: nga parehong epekto sa insulin.
6: DTH 500!
7: Highly recommended
6: sa mga eksperto!
7: Babalik, sabi ng butik sa yung
6: DTH 500!
8: Ako dahil si Mario, na ako diabetes, 250 akong sugar, nagtumar ko DTH 500, kaya ang akong ugang nga, sa kayo yung BP, naayos sa DTH 500.
9: Dua ka kapsul, buntag sa gabi.
8: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar.
9: Effective, wujud kayong DTH 500.
6: DTX 500!
7: Pumali sa mga butika.
10: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba, haggard kaayo. Para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
11: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
13: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pag-arap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di magkukulang.
15: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
16: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
19: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
2: Happy! Everybody is happy!
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMM.
1: Oras sa DYHP, alas 5.22 sa kahapunon.
23: Headlines.
1: Uluhan sa ato mga balita, DPWH Secretary Vince Dizon ang ulo sa pag-inspeksyon sa flood-prone area sa Cebu City o sa Mandawi City karong adlawa. Ipangayong amusement tax exemption sa SM Arena Complex Corporation, gipatun-an ni Cebu City Mayor Nestor Archival. Samtang moabot sa 9.8 milyones sa nakabot nga kita sa mga mag-uuma o gatig-patigayon at sa gipahigayon nga tabo sa Kapitolyo. Okay, ito mga headline.
23: Headlines.
1: Sugbo Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos. O balita ka ninyo sa mga nag-unang balita din kahaponon karon sa adlaw, Martes, Agosto 11, kamo sa inyong kahaponon karon diha mga kasama. Kini sa dakbayan sa Sugbo, karong adlaw, si DPWH Secretary Vince Dizon ang ulo sa pag-inspeksyon sa mga flood-prone area sa Cebu City o Mandawi City, unang gipunterya ang kinasang-an. Kami na kay Natala ang mga taas nga tubig panahon sa pag-uwan. Galing maka-stack up o maapaw dayon ang tubig maka-resulta na hinoon sa mga pagbaha. Human ni bisita usab sa Uriel o sa Uriel sa Banilad. Gumikan usab sa natin mga pagbaha atol sa mga pag-uwan. Ni bisita usab sa mga lugar sa Mandawi City sa may Inodata o apakini mo largo dito sa Barangay Bakayan padakbayan sa Subo aron sa pag-inspeksyon sa mga kasapaan o uban pa mga area na nasinati ang mga pagbaha kung ugali magbunok ang uwan o sa mga nakita ang problema maong apiki sa mga kasapaan. Inahalan nga muhimo dayon o mga measure o mga lakang ang DPWH nga makurhian. Aron sa ingon, masubli pa ang mga pagbaha hindi na makaapekto sa kadaadlaw at tagugrisgo sa publiko. Minaw sa ilang mga radio karon 612 mayong hapon kaniyong tananog sa ato ang digital platform DYHP Perimens Cebu Facebook page, YouTube channel DYHP app asa man kamo nahimutan. Naglanog-lanog ang DYHP ug sa mga detalye na pangayong amusement tax exemption sa SM Arena Complex Corporation patun-an ni Cebu City Mayor Nestor Archival kasama mo sa balita Radio Man Eli Bulunos.
23: YHP Tatak RMN Report.
24: Kining maong balita, hatoy nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Patun-an pa ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang iba ngayong amusement tax exemption sa SM Arena Complex Corporation. Ang isutang korporasyon na ngayong 5 katuig exemption sa maong buhis, subay sa pagbukas na sa SM Seaside Cebu Arena. Matod ni Archival, nga siya maghuwat lang sa pag-review o rekomendasyon sa City Council ni ini. Ipanayag sa Mayor, nga kayang balansihon sa City Government ang epekto sa iba ngayong amusement tax exemption.
25: Kita manggot, ginansmasas ganahan ka, kalaman man sagot nato. So, isa'y repercussions sa anak ba? Isa'y epekto.
24: Si Mayor Nestor Archival na sa iran ng kagamahanan sa bayan, nikita o kapin sa 7 bilyon espeso sa duha ka major concert dia sa SM Seaside Cebu Arena na itong may aking buwan. Magkasama ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Duna kini spirulina nga dunay powerful antioxidant o anti-inflammatory properties. Makatabang ipaubos ang cholesterol and triglyceride levels. Dunay anti-cancer properties. Baka reduce sa blood pressure o makatabang sa mga dunay allergic rhinitis gawa sa spirulina, dunay sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, canela, bayabas o rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong Radio Man, Eli Balanos, DYHP WYHP Tatak RMN.
23: Radyo mo nationwide.
0: At oras sa 5:20. Shitty na sa kahaponon. Drug den nga nahimutang sa barangay San Isidro Talisay. Ibungkag sa PDEA 7 uban sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo. Kasama mo sa Balita Radio Man Arnold Bustamante.
23: CYHP Tatak RMN Report.
3: Drug den nga nahimutang sa barangay San Isidro sa sudan sa Talisay. Kawadang puso nga nabungkang sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency, Cebu Provincial Office o Talisay City Police Station. Atol sa ginusag nga bypass operation alas 9:30 sa buntag ni Antong Domingo. Nga may resulta sa pagkasikop sa tulog ka mga suspitsado. Si PDEA 7 Director Joel Plaza ni ila sa drug den maintainer. Nga mausap ang target sa operation nga silang alias Lucio, 56 anos construction worker. Nga residente sa Bogarapit. Lagip sa nadakpan na agaduha nga na at nga naghingos og shabu sa sulod sa drug den nga silang alias Dizon, 41 anyos og alias Edmond, 52 pulos mga construction worker nga pulos ra managsilingan sa barangay San Isidro sa sulod sa Talisay. Nasakmit sa mga operatiba ang mga pinakiti sa gitwang shabu nga motimbang sa 11.12 gramos gadunay nga average market value nga 75,616 oban sa bypass money, cellular phone o mga drug paraphernalia. Ang mga nakuhang ebidensya gidusot na sa PDEA 7 Regional Office Laboratory samtang ang mga suspect sado, kasamtangan ng kustodiya sa ilang custodial facility o gandawan ng kaso sa korte. Matonelia Alcantara, ang information officer sa PDEA 7, gausa kasemana nilang nagipaubos sa case build-up ang ilang target, human badawat ang impormasyon nga nagpadagan ni drug den. Makamarigya si Lucio og 5 gramos ng sabu matag semana, o gagamang nadagpan pulos walang giatubang kaso sa illegal nga drugas. Kasama mo sa PDEA 7, inyong Rajaman, Orbo Samantha Riway HP, Tatakarmen.
23: Radyo mo TYHP una sa lahat. Traffic update.
0: Ato i-check ato kadalanan karon sa Dakbayan sa Sugbo sa report ni Radyo Man Josephus Quijano sa Manjikyo.
23: TYHP Tatak RMN Report.
4: Yes, alam pa kasama Radyo Man Aida sa itong kapag-adres gawas gabahin na kamarasa sa kapun at unaon din sa may Abdal area kung ikan ka sa may Subuk Provincial Capital subay sa Escario anong din sa may Estina Framus Tension o Juan Osminyalaos din sa may Kaputa o Escario o sa Estina Gordo Avenue ang right lane moving abaga sa kagabaga or rasa samtang ang Picas Lane kung ikaka sa may Esquina Gordo Avenue panog rin sa may Esquina Smea Boulevard na mutulitran laga sa masakanan kagabaga rasa sa Kapulun samtang ang MVDs na pikuhan is kaot sa laga sa masakanan panog rin sa may Guadalupe panog rin sa may Esquina Banawa laos sa may Salvador Extension na aga Smea Boulevard kung ikaka sa may Smea Provincial Capital mutulitran laga sa masakanan samtang magkikaga sa may Pinti Osminya, padungri sa may Esquina Escario, murito higit traffic karong mag-aurasa, samtang ang Mango Avenue, ang right leg, magkikaga sa may Pinti Rotonda, padungri sa may Esquina Gorordo, uglaos sa may Gira Masloma Avenue, murito higit traffic karong mag-aurasa, ang Chavez, narito ang samnig, ikanari sa may Gorordo, subay sa may Chavez, padungri sa may Zabatera, sa may Ibarra Street, moving abaga sa Kankaro, panunod sa may Espina Pedro Rosario, o sa may Sikatuna. Samtang ang New Imus Road, lagi ka sa may Pedro Rosario, o sa may MG Kingo Avenue, nilalapit ang masangit ang masakana kung pagpanunod ka sa may Kaputa, o sa may Ipodromo, o sa may Mabulo Habig. Samtang ang North Recognition Area, lagi ka sa may Esas Minya, sa may Subtunnel, panunod sa may Abig pa sa Dakong Mall diri sa Mabulo, mudri sa Karong Gabadora sa Batya, diri sa may Swilling Gabahin, padungri sa may Wano Avenue, sa may Plardel, abig sa Mandawi, nakas natin sa Mikaot, sa Laga sa Masika, Karong mga orasa, padungri sa may Paknaan na Tayod o sa Magungdan sa Tayod Consolacion. Samtang ang Governor Quinco ang Bantal Road, Karong orasa, Masahingan Ani, nakas natin din yung kaon sa laga sa masakanan both side, no? Gika sa Foodland, o gika rin sa may RSB shop, subay sa Governor Quinco Banta Road, nakas natin ni halos sa mga sakanan, padong sa may Foodland, o padong rin sa may Ayala Business Park. Ang Dela Montaña, o ang Pope John Policy Camp, ang right in rack, gika rin sa may Mabulo, maoy nakas natin karo kaon sa laga sa masakanan, pang kinikikas lane, Tumigil ka sa may IT park, subay sa may Pogjan Policy Camp, padong rin sa may Mabulo Church, sa Mudrit Pradaga, sa mga Sekanan, Talgabaga, Orasa. Ang South Gabayin, ang Inbakal, Surgit, may dili ang higit, ang yung karon, kay Tungos ka, o sa Laga, sa mga Sekanan, sa may South Bus Terminal, padong rin sa may Tilagabayin, sa Flyover, sa Mambaling, sa Dabao, rin sa may Tilagabayin, subay ng daan, padong sa may Hising, Seaside, nakas natin sa Mr. Old Salaga sa mga Sekanan, Talgabaga, Orasa. Ang SRP, both side, Mudrit, Lagi, Kastalisay, kung higit na sa may plaza sa Bilisya, ura ang ikabalakan ng mga andagan sa mga sasakyan ko kapag orasa. En Macalso, habis sa Basak Pardo Highway, Bulacaw, Poblasyon Pardo, Bulacaw, Cebu City, Bulacaw, Talisay, nakasinat sa mga scouts, nakasinat sa mga sasakyan, pero hindi sa may sidad sa Talisay. Ang habis sa may downtown area, ura ikabalakan, ang mga kadanang karong orasa, nining kapunon, nining mga orasa rin sa kahapunon, sama nining La Colon, La Pilay, Songkera, Ligaspi, Babini, Panganiban, Osmia Bolivar, Duray, ang ikablakaan din sa may downtown area. Malipila ka si Kasol, karoon sa kanan, nining kapon sa Daug ng Martes. Ika na rin sa gawa, salang sa traffic update, sa Grand Jumar, Joseph Osgano, DYHP, Tataka Arna.
5: Grand Jumar, Nationwide.
0: At oras, alas 5.32 sa kahaponan, DYHP answer to in promo una ito, mga kasama karong hapuna, kinsamantong nga sekretary. Ang ni Duaw karon sa Subo alang sa pag-inspeksyon sa mga lugar nga bahaan sa Cebu City o sa Mandawi City, mga flood-prone area sa Cebu City o Mandawi City. Kayong tubag, i-type lang sa itong ang nagpalayin nga program karon sa DYHP News Update. Like, follow DYHP Arriman Cebu Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo. Huwag i-share ang ato ang program karon. Karon pagkompleto sa ato mga mechanics, pwede nga inyo kaning gi-follow. Karon sa ingon din na mo'y chance makadaog o 200 peso sa GCash. At balikon ha, kinsa man itong kalihim, kinsa man itong sekretary, ani duaw karon sa Cebu at sa pag-inspeksyon sa mga flood-prone areas diri sa Subo. At oras alas 5.34 na, mabot sa 9.8 milyones sa pesos na kabuot nga kita sa mga mag-uuma o mga negosyante atol sa gipahigayon nga tabo sa Kapitolyo. Kasama mo sa Balita Radio Man, RV Veloso.
23: DYHP RMN Report.
6: Muabot sa 9.8 milyones ka pesos ang kita nga naangkon sa mamag-uuma og magpapatigayon atol sa gipaygayon nga tabo sa Kapitolyo. Agri-Fisheries Trade Fair sa 2026 gikan sa Agosto 3 ngadto na sa Agosto 9. Gipaybaw sa Cebu Provincial Agriculture Office kun Sipaw nga mao kini ang labing dako nga kita nga natala nila sukad sa pagsugod sa maong kalihukan ni adtong 2011. Ang maong kalihukan gilangkuban kini sa 68 ka mga booth nga nag-feature usab sa 52 ka mga lokal nga kagamhanan ug 16 ka pribadong patigayon nga nagtanyag sa ilang mga lokal nga harvest, seafood, delicacies ug mga handicrafts. Matod sa Sipaw, dako kini og tabang sa mamag-uuma nga makabaligya sab sa ilang mga abot sa syudad sa Sugbo diin gipaygayon ang maong kalihukan. Kung itandi sa presyo sa laing tindahan, nagkasabot sab ang mga exhibitors nga paubsan o baka ihaom sa insaktong presyo ang mga palaliton o dili mo patong og dako aron nga makapalit ang tanang turista o bisita. Nalakip sa mga lokalidad nga naguna sa labing dako og halin ang lungsod sa Liloan, gisundan kini sa lungsod sa Tudela, ikatulo ang lungsod sa Argao, ikaupat ang Santa Fe o ikalima ang Cordova. Butang kini nga gikalipay ni Cebu Governor Pamela Barikuatro, hinungdan nga gilaumang makadawat og pahalipay nga moabot sa 40,000 pesos ang tanang LGUs nga misalmot sa kalihukan. Makadawat sab og pasidungog og premyo ang labing nindot nga booth atol sa Pasundayag 2026 kabahin sa selebrasyon sa ika-457 nga founding anniversary sa Lalawigan sa Subo. Kasama mo sa Lalawigan sa Subo. Rajuman, RV Velocity Way HP, Tatak, RMN.
7: Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure ug de kalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang mga free radicals. radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami o humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
8: Macho Mo Nationwide.
0: At oras alas 5:37 na sa kahaponon. Samtang ikumpirmar karon sa Department of Justice kundi DOJ nga napasaka na ang kasong grave threats mato ka Vice Presidente Sara Duterte. Reklabutan kini sa gigong pagpanghulga sa Vice Presidente mato kila ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos o kani House Speaker Martin Romualdez. Mato di DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez nga ipasaka ang maong kaso karong adlaw.

0: ahora son las 5:39. Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lunsao ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Metikon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. At oras sa 5:40 na, UIHP Answer to in promo kinsa man to nga secretary ang nakaroon sa Cebu aron sa pag-inspeksyon sa mga flood-prone areas sa Cebu. Ay yung tubaghan, type lang na sa itong angkap rin nga program karon. Pabila sa ito ang digital, DYHP Arimin Cebu Facebook page, tadi ang DYHP News Updates. Like, follow DYHP Arimin Cebu Facebook o nga Attorney Rufil Fernandez Banyog Facebook page. Share atong live program karon nga answer dayon. Nandun na kay chance makalaog 200 pesos, Gika. Dugo pa mga balita magkasama sa ato pagbalik kuman sa mga pahinom do.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
0: ACS. Kung makasinati na og simptomas sa sipon, Magnusep Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sipon nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong pakgangon. Maong sa unang sinyales sa sipon, Magnusep Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc na mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas napadali ang pag-ayos sa simptomas sa sipon, sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus sa previous formulation. Kung tambalan dayon, dali ra nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mo samot o mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyales sa sipon, Magnusep Z Plus Forte with zinc dayon. Penilefron HCl Chlorphenamine Maleate Paracetamol Plus Zinc is the generic name of Magnusep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
5: Kailangan ko mag-withdraw.

0: Visit at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
1: Isang himala!
2: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
3: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana, adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang sleeping sip-on, kung magpasagdan, mamahimong musangpot sa ubo. O samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with new zip for kids. Para sa ubong adunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpuadayon with so milks for kids. Maong karong tingtakod nga season, pag-andam sa pakigbatok sa sip-on ng ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang inuusang kusog nga Newzep for Kids o Solmilks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Newzep. Carbocystin is the generic name of Solmilks. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Welcome to our reunion.
5: Uy, Dai, ni daog lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
6: Tungod na sa Super Fiber.
5: Usa?
6: Super Fiber.
7: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang ang pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Mga kasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment. Ang Unilab Quality Alaga, gikan ni Doc. Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon. Dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radio Man, Aida de la Cruz Lampos, ang atong medical expert. Paminaw og apil sa hisgutanan kabahin sa fatty liver og ang pag-atiman sa atay. Tanaw og paminaw kada adlaw. Kuyog-kuyog ta nga magkat-on aropadayon ang laban sa kinabuhi. Ambingi ang imong atay. Dungan ta nga magbantay atay with Liver Prime. Mami, makahilumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabi sa lunsaon ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Restime Drops. Restime ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Restime to the rescue. Simeticon is the generic name of Restime. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Para sa malipyo ng dugo, TTX 500. Para sa himsugatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong ng butiki sa inyong lugar. TTX 500.
9: Ako si Jay. Siging kasakit ang ako likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kay akong pamati. Epektibo kay TTX 500.
8: TTX 500. Mapalit sa mga butika.
10: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang mo ni siya glaag. Nabiya na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
11: May buhay sa makabuhay.
1: sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
11: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
12: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
13: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
11: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
12: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
14: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
15: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
16: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gid kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada.
17: Ako si Radyoman Benji Tanghian ug alang sa tuang mga kasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana, mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw, number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikay yan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon, labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinai, maong makahatag dayon kini ug kahupay sa tuang kulon, tiyan ug lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig ug imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minuto sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og Life Extension Vitamin D3.
3: Padayon sa ato mga balita, mga kasama kini nga portion dalit kanato sa DTX 500. Kada gamin bag mga sakit karong panahon na mag DTX 500 na matag adlaw. Nakalit siya ng tinikan sa paliyang ang nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mubo, kontrolado ang imong BP. Kapag-inom sa DTX 500 matag adlaw, magkatabang ni magkapanilot si mong tulog. Makapagong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension.
18: TYHP, una sa lahat. Weather update.
3: Pagkakaroon kaninawon ang sitwasyon sa atong panahon. Ang hanging habagat. Hindi ba kayo napurma ka mga low pressure area? Weather specialist Mark Gale sa pag-asa mag-tanser. Mark, maayong hapon.
19: Hapon, makakita. O sa itong mga pag-indi kami na itong latest weather update para karong hapon na itong nagbang adlawa. Kadaan niya po nag-apekto ang southwest monsoon o habagat sa maitakong bahin sa Luzon. Na doon na po tayo ginamunan po karoon sa low pressure area na himutagin eh. Gawa sa itong Philippine Area Responsibility para 1,660 kilometers silangan sa maitumuing bahin sa northern Luzon. So kinimang LPA doon na itaas ka sa nga may bagyo sa masunod na 24 oras. Kaya sa pagkakaroon upos pa ang higayon nga maka-apektar din direkta diha sa Luzon sa mga masunod na mga adlaw. Diri sa Kabisayaan, distansya rin mga LPA. And sa ito nakita, karong hapon na ito mga adlaw, mupasalabi paghihapon ni Alimuot na panahon, mupasalabi ang adlaw, panaalangya po yung mga higayon sa mga lumalabay o mga patapat at mga paguan. Pagpunundong kilat, gumikan na lamang aning mga localized thunderstorms. Para sa kahintang sa hangin o sa katagatan, diri sa Kabisayaan, naanlamang kita yung masinating hinay ito na sa kasarangan na bughurus sa hangin, di na ito ang kalagatan, magpabiling adunay hinay ato na sa kasarangan ng mga pagbalod. Diri sa Cebu ato ang kadagatan, adunay huna. Galing ng alas 5:15 sa hapon ug mo taob. Unyang alas 2:11 sa ato atong sa gabi. Temperatura ana magasugod gikan 28 ato na sa 33 degrado. Haring adlaw mo salop karong taod-taod alas 6:00 sa gabi ug silang ug mga alas 5. 10:05 sa buntag. Philippine Standard Time, minus 9 minutos sa lang para sa huwag mga natawang latest weather update. Ikan 3 sa buhatan sa DUNC Pagkasamaktan. May si Mark Gales maayong hapon. O dagang salamat.
3: May nga po. Dagang salamat, Sir Mark.
18: TYXP. Una sa lahat. Weather update.
3: Weather specialist Mark Gales sa Pag-asa Mactan. Samtang ang karong hapon mga kasama, pasado alas 3, ay usa ka vehicular accident diha sa may Colon Street o Gongkera sa Cebu City diin. Usa ka passenger multi-cup ni Daro Manig, mga sakyanan, mga motorsiklo. Apil sa Nadaro, of course, sa mga sakay sa motorsiklo. Ligid-ligid in town. No, ang biktima sa dihang gidesmagan sa passenger multi-cab diya sa may Cebu City o Colon Street o Gongkera na video atong ipakita kasama ni Muel. Doggy blur na to ang portion nga igugyog kaayo ang mga upat ni ka mga motorsiklo sa dihang nihaguros ang usa ka passenger nga multi-cab sa pagpadaga ni ini Colon Street o Gongkera Street. Pagpunta ang investigasyon sa kapulisan o pag-ila sa mga naigo atul sa maong insidente. Ang maong video, maong report, agi-share, pinagi sabi kasama ko Lauro. Iyan ang usaka CCTV camera na capture no ang maong vehicular accident diya sa Colon Street.

kabahin sa pila ka segundos nga video na capture sa CCTV. Ingin tao nga pagka sa nawara good ni o, do ato ang gi-highlightan. Kaning usa ka green nga passenger multicab dili man sa puno. Apan sa pag-abot sa area diya sa Maya Colon Street o ga Hongkera. Diba, mga upat gud ay ka motorsiklo. Kunya di ay usa ka nagamotor nga naka short pants o naka white nga t-shirt natumba unya. Wala ang galigula ni ma natayi sa ligid. Apan igo gud siya sa dong unya na ligid-ligid in town ang maong pasahero sa motorsiklo. Perting duot sa mga bystanders ug uban pa nga nakakita aron makaatras ni nga maong PUJ nga multicab. Makuha in town to naligid-ligid nga pasahero sa motorsiklo o driver ni sa motorsiklo at balikon. Basta do last stress ni karong hapon nakita sa tong video karon ang passenger nga multicab green color. Karon pa rin natog asa ang biyahe ni ini. Upat o lima ka mga motorsiklo gyud ang naigo ni ini. Yang gidaro ang upat ngatos lima ka mga motorsiklo lakip sa nadaro o lakip sa naigo ni mga nagmaneho sa motorsiklo. So far, mga injuries ang nahiaguman sa maong mga biktima o padayon pang isusi sa traffic investigator ang maong insidente. Kini nga porsyon dalit kanato sa Life Extension Vitamin D3, ang regular nga pagsuplemento sa Life Extension Vitamin D3 makatabang aron magpaligon pa sa atong immune system kasama mga importante kaayo. Bila sa mga nagbatok diya sa cancer, importante kayang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Gumikan kay ang Vitamin D3, giisip ka usap ka immune cells o usap ka natural killer cells sa lawas labihan sa mga cancer patient o mapugnan ang paspas na pagkaluya sa immune function sa usap ka cancer patient. Usa ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, unom nga to ka siyam ka mga soft gel taken human sa inyong pagkaon mga sa mga katabang na alang sa inyong panglawas. Life Extension Vitamin D3 recommended sa mga medical doctors. 100% ang gimo sa Life Extension sa USA. O nagpadayon na libreng medical check-up, libreng medical consultation sa mga clinics ni ini. Osmeña Boulevard, Cebu City, Buyon sa Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building. Igon man sa ADM Building Consolacion sa Barangay Kansaga. Lunes nga to sa Sabado, alas 8 sa buntag nga to sa alas 5 sa kahapon. Ang libreng medical consultation. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Sa aton diway HP sumbonganan karong gabi una magkasama pasalamat og update di kaninyo sa aton natabangan kagabi. Katuwang taong usa ka single father. Ang iyang asawa ni Panaw ni atong 2024 gumikan sa pagkasakit og breast cancer. Samtang last year ang iyang anak na diagnose og leukemia. Karong July, inapos sa July, namatay in town. Ang ilang schedule, kagahapong adlaw sa panawagan unta nga maka-generate o igong pundo, tabang pinansyal para sa abunong sa dugo o sa maong pasyente. Apan ang papa ni Sigulon in town kagahapon o nahimang emotional sa diyang nisugid nga namatay na ang iyang anak. Taliwa siya ang kalisdana, nilangop din sa DYHP, nisulti kagapon sa atong tulaban noon nga isyag tabang. Siyang kalisdanan, labi na kay putos in town siya sa utang o sa mga galastuhan, labi na sa pagpalubong sa iyang anak. O doon ba sa inyong generosity o sa inyong kaayo, nakatigom ta. O gato na turn over kagabi ang kantidad nga 10,700 pesos. O dakong pasalamat inyo, Skoro Bayang, usa ka kargador. No, sa Cebu South Bus Terminal, lumad nga taga Sayaw, Barili, Cebu. Apa, nagtrabaho diri sa Lakbayan sa Sugbo sa South Bus Terminal, mga kasama. Matod pa niya ang iyahang inkamatag-adlaw sa pangarga. 300 to 400 pesos. Doon mga instances nga 500 pesos. Maoy iyahang iigo, gibudget, aran sa pagpaiskwela sa iyang anak. Katong pag-atiman in town siya nagmasakit nga anak apan nakalas. Usa, mapasalamaton kaayo si Diyos Koro Bayang sa inyuhang tabang, sa ato ang tabang, pinagi sa tulumanon sa DYHP sumbunganan. Huwag ato na paabot ang 10,700 pesos. So, di ay pasalamat ni Mr. Diyos Koro Bayang, karinyon tanan. So ato i-turn over karon ang 10,700 pesos alang sa ato ang bisita nga nanawagan og tabang sa iyang anak. Subo man, gumikan ka namatay sa leukemia, apan padayon ang iyang pagigbisog, pagpakabuhi, aron pag-atiman sa iyang dugang pa nga mga anak, iyang laing mga anak. Bisan pa man ang usan ini ni Taliwan, ug ang iyang asawa po namatay ni atong 2024 gumikan sa breast cancer. Siyang panawagan karon nakatunol ta og 10,700 pesos gikan sa ato mga sakiti paminaw ug di si Mr. Dioscoro Bayang no nga usa ka porter kargador sa Cebu South Bus Terminal lumad nga taga Sayaw Barili Cebu. Unsay mensahe nimo sa tanang ni tabang nga what I expect no nga kapinta sa 10,000 pesos sa ato an natigom ron.
1: Dako gyud ko salamat ang abot ni Katira sa ginanmay natigom ni ginanmay nga mga listeners sa tabang nga pali ko kayo dinispiro. Itubog lahat mga abot ng katira yung nagilang ko. Sa ginagmay, natigam. Sa ginagmay, natigam siya abot ng 10,000 kapin. Dako rin sa rama sa mga tao nga ni Donald sa ginagmay. Dako na rin taban. Magandaan kayo kung una-una nakadawag ko ng katira. Salamat kasi sa ginuari mo boss inyo. Sa ayos inyo, sa pinahatag ako. Ginuari mo boss inyo tangan. Salamat kayo.
0: Mga kasama tipik sa pasalamat sa ato bisita kagabi sa DYHP Subunganan, Dioscoro Bayang. Kay salamat kay inyong tadan sa inyong generosity, sa inyong kaayo, na inausab nga paglao, maglainausab nga tabang ato na paabot sa usa ka amahan, single father. Gibuhat niyang tanan, taliwa sa iyang kalisdanan, kay inusara man sa pag-atiman sa iyahang mga anak, kay eskwela, man sa kamatayon sa iyahang asawa o kagahapon, ipahibaw ka na ito nga, namatay po ang iyang anak nga tabanganon unta na ito kagahapon, or at least sa ato ang natigom, 10,700 pesos, dakong kahupay alang kanina. Kung higayon na mga kasama, ato ning lakbitan, gumikan kay tinay ni Dangop na ito diri sa atong sibianan, katong taga Lunas, Astoria, Cebu, ang iyong panginhanglan mao nga makabaton o crutches, bisan gali o used, apan pwede pang magamit. May kinahanglan ang pasyente nga si Renante Makapas, nga taga Lunas, Astoria, Cebu. Nasakit in town ni siya o doon naka-wheelchair, apan sa iyahang padayon nga therapy, kinahanglan siya nga maningkamot usab nga makahinahinay no, sa paglakaw, apan pilagi sa crutches. Iyang ipanawagan, pinagi sa atong sibya karon nga. Basin pa sa mga nagpaminaw karon nga dunay na magamit diha nga crutches nga magamit ining pasyente nga si Ranti Makapas o Renante Makapas taga Lunas, Asturias, Cebu. Nga, maluoy po dato lang pong i-consider gumikan kay maglisod mang pag-anhi no, pagbiyahe gikan sa Asturias unya naka-wheelchair muna ato lang po gisabot ang sitwasyon ang iyaing taon nga kun, ilang konsihal nga nagpakabana mausay ni Dangop dali sa DYHP ang unta napadawagan nato sa atong tulumanon dali sa DYHP sumbunganan yawat pa sa mga nagpaminaw karon nga available ano na makahay mga wala magamit or gamitan nga crutches nga pwede niyong i-donate. Pwede niyong dad-on din sa DYHP. Abli ato nga sibianan, makaha or karong adlawa, karong gabiuna. Aron ato ang mapadangan. Ang ato sa nanawagan nga si Lunas, Asturias, Cebu. Di asa Lunas, Asturias, Cebu nga si Renante Makapas. At balik ko na sa mga nagpaminaw nato diha nga dunay unused or wala na gamitan nga crutches apan hindi pa kayong mapahimuslan ay nanawagan diri sa atong sibianan o crutches ng taon usaka nagmasakit sa iyang recovery sa iyang therapy hinaot nga mahimag yapunta kabahin sa iyang pagpakaayo. Kaya salamat ha sa mga musanong sa atong panawagan ining crutches nga pwede ninyong madonate diri sa DYHP kung ugali within Cebu City, Mandawi City lang na kumingon mo nga atong pick upon ah, pwede rasad gayo labi na kung di mo makahiga yun sa pag-anhi pwede lang mo mutawag sa atong linya 256-1918 or 256-1916 baka sa ato ang cellphone number pwede mo nga mupahibaw kung ugali and available ninyo nga madonate 0918-554-2071 0918-554-2071 makausapa dihan kayo salamat kaninyong tanan sa atong pagtirabangay pinagin din atong tulmanon sa DYHP sumbunganan dili na maihap ang kinabuhi ato na hatagag paglaong may kadiring atong tulmanon dili sa DYHP mga kasama.

Alitas announcement sa DYHP. Answer to win promo. At sa pangutan, akin sa matong akalihim. Kaya sa matong sekretary. No, ang bisita din sa Cebu. Alang sa pag-survey, pag-susi sa mga flood-prone areas. Anto ba? Secretary Vince Dizon. Congratulations nga to ni Excel Rose. Congratulations, Excel Rose. Atong winner, naka-like, follow DYH Perimen Cebu Facebook page. Correct. Attorney Rufil Fernandez Banyog Facebook page. Ngayon na blue check. Sakto. Huwag ni-share sa itong live program karon DYHP News Update. Sakto usap. Okay, salamat. Congratulations, 200 pesos. I-message ang imong kompletong pangalan ng GCash number. Karoon na mo mapadala kanimo ang imuhang premyo, 200 pesos GCash.

0: Kasama na lang tayo gito pag makadali ha. Gumikan sa ato panawagan nga dunay nakinahanglan o crutches na inanawag din sa ato ang linya. Aha. Sir, yes, maayong gabi. Kisa ni palihog, sir. Okay, Anonymous. Aha, si Mr. Anonymous. Oo, sir. So, ma-usa man, imuha lang ng dalon or for pick-up?
1: Ako lang yan ko doon kay nagpabot-trabot sa kong kaupan nga namulo sa kailan.
0: Okay, salamat kayo, sir. Thank you kayo, ha, sa pagpaminaw sa DYHP.
1: Mga before 7, pero ma'am.
0: Okay, dahan kayo. Salamat, sir. Thank you kayo.
1: Sir, sama ko lang yan ko naman.
0: Thank you, sir.

Kuna pamino magali karo atong nanawagan si Mr. Makapas diya sa Asturias, Cebu. Di ana itubag sa imuhang panawagan, no? Pinaagi po din ni Jimmy Abelia o pinaagi sa ilang konsihal. Diya sa Luna sa Asturias, Cebu. Di ating salamat kaninyo.

0: At oras alas 8 na sa kagabion mga kasama. O karong gabion na dito malimot ha. Alang sa proteksyon kontra sa paak sa lamok nga nagdagdeng yan ni Ana. EXL All-in-One Skincare Oil. Pinagriba sa Skincare Massage Oil. Ginamakini sa puro ng lemongrass essential oil. Mga halamang gamot nga maoy natural insecurity property. Tabang nga proteksyon alang sa paak sa lamok. Sa natural ingredients ni magkasiguro kaluwas epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. Ang lemongrass essential oil nga naani ini nagsilbi nga calming effect saka natural insect repellent property na baka protection alang sa paak sa lamok. Kung kaya sa mga papanghaplas, pwede na ka mo switch mo ni imong gamito na EXL All-in-One Skincare Oil na sa haplas aron ikaw makatulog o haplas nga po nalipod batok sa dengue. EXL All-in-One Skincare Oil mga kasama mga palitan sa mabuti ka dool kaninyo mo order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Samtang sa atong pagpangapi, ito ng piliyon ng kape nga healthy. Ang piliyon na itong kape nga naghatag ka na itong energy kanunay mo. Importante kayo sa atong lahutay sa matag-adlaw na ito nga pagpakigbisog sa ito ang panarbaho man. Pagyaman sa panimalay sa atong kabisi, naghatag na itong energy. Pagyaman man na puno sa mga nutrients yung magkikinahanglan na ito. Sa inyong pagpalit, sa inyong magkutaw o pagtimpla ni ini, makaingan good mong kini, mo'y lamian. Kini, mo'y affordable sa bulsa. Katinood yun na makatabang sa panglawan. EXL Coffee Mix 17-in-1 na palit na sa mabuti ka dool kaninyo mo order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Congratulations sa ito ang winner. Yes, mo na ito no, si Excel Rose. Congratulations. At ang partner sa Master Control, kasama ang Nister Homicilio, DYHP Digital, kasama ang Nemol James Quinones, Mas Riverside Chief Tech, Robel Boyser, Alan Taladua, Oliver Atis, Jerome Yap. Again, happy birthday nga ito kang Mr. Wendell Yap. Congratulations. Sa imuhang good news nga nadawat. Tol good sa birthday. Mga greetings gikan sa Yap family. Labi na mga kaparyentihan sa Argao, Cebu. Wendell Yap, congratulations. Gikan po na sa Bacos family o Yap family di sa Barangay Mabolo. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa inyong pagpaminaw. Mga asoy ni Kuya Guliat, musunod na.
1: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Ito ang DYHB 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: Katawa kay masundan og lalo ang inyong baba.
3: Asuhin na ni Kuya Guliat.
2: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Guliat ninyo. Palihog mo, mao ni istorya ni adtong karaang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata.
4: Bigo! Kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni mo.
5: Unsa man ni mo hatag na ko, Bigo?
4: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
5: Tus-tus?
2: O dito nagkasuhon o nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata? O kunya pag yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Agda!

0: batu ngebata.
1: Amputan ngebata ni tatai mutuman.
0: Tunga asui ni kuya kuya. Talikan ninyo sa

0: Pahid na! Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun na tumalikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmidurias kababayan at katul-katul. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, ikang-kang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema. Said Liniment Oil Ray, kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugay ng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: Sad Panyawan Coffee Mix ug Sad Panyawan Plus Capsule. Mapalita karon sa mga butika.
1: This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
6: Biotrop Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
8: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
1: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
9: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
10: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
9: DTX 500! Mabali ang mga butika.
11: Hi, I'm Sophia, Frances Officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba, haggard kaayo. Para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
12: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
14: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: kumusta? Adlaw karong Martes nga bata. O di ato pagustaon si Ma'am Jasmine Mabini Navarro nga naa sa Babag ug sayang Just na flower shop. Kumusta mo diha? Ma'am Ma'am Jasmine, Sir Raul Alivio Soto yung man ang iyang mga kaubanan sila Sir Rene or Sir Apiot. Ang iyang mga anak. O si Inday Christine Camarillo diha sa Pilar. Kumusta mo diha Inday? Sa imuhang mga gidikanan, sa imuha kamunta na diha. Kumusta? Niya Mayor Wilson Paho, kumusta ka diha? Mayor, sa tanan ni mo mga tao din hapon sa imo mga staff o sa imo mga counselor. Nahala mga bata, padayong taginom sa ato ang Don Pepe Tablia para kondisyon kita uminaw sa akong aso ninyo. Ano yung supay sa akong aso ninyo mga bata?
1: Akong kababata, yan na si Irene. Ang gusto ang takong mutapang na isima. Pero ang problema, kay salbahis kayong amahan na nila. Sino ni Roberto?
2: Na, ay nalagpaghilabot, Edgar, uy. Maamong paunya ka, ug ang maayo ni mong trabaho.
1: Oh, maulagi. Pero ug unsa gani, ang damagyapong kumutabang nila ni Irene sa iyang manghudnay.
2: Edgar!
1: May bawaan lang nako. Gadapata nila ni Noy Roberto ug nang sinayda sila si Irene ug Byron. Ako'y mapapriso nila.
2: Uy, di na lang tamang ilabot o problema sa ubang tao dong, uy, para wa tay kaaway.

0: Hoy, Irene! Byron!
1: Mausap pa ganay mong lighot kay musimba unya wa mo'y ikatunol ka kwarta na mo ni tia ninyo si Naida. Mas maayo pag manglayas lang yun mo din eh.
2: Oh, paano po ito?
1: Ayaw pabutan ninyo, ha? Oh. Nga makulatahan ta mo mga uplo ka mo!
3: Oh. Hey! Oh. Di malas ba, Roberto, eh?
1: Naman.
3: Nahurodo ka, Pilde, ang gibili ni mong kwarta sa madyungan.
1: Unsa?
3: Biyatagi pa ko kwarta niya para puhunan, bigay. Mubalik pa ko dito kay Lami. Pagigayong ikiraw o pichas.
1: Pagpuyo niya, Sinayda, oy.
3: Hello, Bia Roberto, oy. Saban, away ta ron? Away ta?
1: Ay, Irene. Nakahipos ang kwarta niya. Pagayistiyan mo, Sinayda, bi.
2: Huwag yung taon, Papa Roberto.
4: Bito po. Wala may kwarta si Ate Irene Good.
1: Ayaw pagtingog! Huwag tayo labot sa pagsulti na mo ni ate ni mo, ha? Byron?
2: Wala kikoy kwarta nga nahipos pa.
1: O niya, niya, be, be. Usaw pagsulbar ni Ron, ha? Usaw ni Ron, ha? Si Dayda, wala magkikwarta sa Irene, ha?
3: Ah, buset!
1: Ay.
3: Buset, John! Buset!
2: Nahibaw, bitaw ka pa. Nga, mag-usa naman kasi na nahapit nga wako makapaninda og sudan kay gigamit niyong tiya ang kwarta nga akong para puhunan, di pa?
3: O niya! Usaw naman ni Ron, ha, Roberto? Mm-hmm. Na naguwa trabaho na ako to sila si Millie o si Mira dito sa madyungan.
1: Ay, bida sa muka, oy. Pangitagpagi, Irene. May pangitagpagi. Kisa may kahuaman mo diya, ha? Abis ako sa libo lang, God. Bayra na ako niyag. Swerte hun.
2: Ano, kinsa man to ang buangain to magpahuam na ako, eh. Yeah. Bakul na gani, o pag-itrabaho pa.

0: Mayayin, teka paraya na sad mo. O panglutog sudan, Irene.
1: O, Edgar, kayon saon na lang o buwag kikita. Malunusan ka siguro, Miss, ni Byron.
0: Paita. Inyong amahan di ay ang iyang katipon.
1: Ay, bisyo nga sugal ramang ginailang yun na una. Kami paman gani pangitaan o naabay linong ab, kung unsay sudan.
0: Huwag yung sila planong magbago silang kinabuhi. Ingo na lang yun sila ni Ana.
1: Ay, sugal lang ni abot sa kinabuhi ni Papa Roberto kana si Tia Zenaida. Naku naman kaayo iyang kausapan. Nahimo siyang batik ng amahan naman ni Byron o nagumo na sad siya sa sukal, natakdan sa iyang gikatipon.

0: la aya bayani waktay kwarta. Uy! Bakit ako na paagi na, Roberto B?
1: Ay.
0: Kakakurawo na sa tayo. Akin akong kabot, makakurawo na kay Pitsos.
1: Ay, pastilan. Ipanaggot, may sagadi ako isanay daw eh.
0: Magtaraw niya, Roberto, ha? Away taron!
2: Sa dili pa ko padayon, painumdum sa ta.
3: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
4: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako nandung hakapad, mo natunayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na patong.
3: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
7: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural. Mga komponente. Sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang. Padayon lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
8: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu. It's Manny Francisco.

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila na lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa, ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
2: Mga kasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment, ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Lunes sangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon, dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radioman Aida de la Cruz Lampos ug ang atong medical expert, paminaw og apil sa hisgutanan kabahin sa fatty liver ug ang pag-atiman sa atay. Tan-aw ug paminaw kada adlaw, kuyog-kuyog ta nga magkat-on aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ang bingi ang imong atay, dungan ta nga magbantay atay with Liver Prime.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: ka rin ng supay sa akong asoy kaninyo.
1: Ayaw kabalaka langga. Ay kabalaka sinay dalangga nako. Namo ko'y nahuna-hunaan nga paagi.
2: Ha? Unsa ka na, Roberto?
1: Kawato na to ang kwarta ni Irene nga gitaguan niya sa iyang karaang kalderin.

0: At Erin, sigurado ka nga dili matultunan lang ni Papa Roberto tiya Zinaida ang gitaguan nimo sa kwarto?
1: Di ko makasiguro, pero manginaot lang ta, Byron.
0: Nyo, masalig pagkani mo si Padre Mark kung mawa ang kwarta para sa totoo ng mga sudan.
1: Byron.
0: Ayaw ba yung kita pakao sa pari ati, ha?

0: Buana, nakalakaw na sila, Roberto.
1: Asa makato sila nga? Manglakaw man?
0: Lakaw na dayon. Ato ana ang giingon ni mong butanganan o kwarta ni Irene.
1: Dinilaga, ha? Kay musuod ko sa kwarto. Ang kuhaon ang kwarta nga gitago ang Irene.
0: Ay, lihok na dayon. Aron natay ikapuhunan sa badyo.
1: Ulagi, ato na ko.
0: Ito ana si Roberto. Ay, kalamit na yung ikuro. Pitsa sa madyungan.
1: Agay!
0: Hala, si Roberto! Nausap ba ka siya? Roberto! Roberto, nausap ba ka? Hala ka na kung mo bukol o bun... O na pag-ibunog imang naong. O, nausap ba ka?
1: Sinayda, tabangi ko. Ipagawas ko din kay... na ay demonyo ni kwarto, ha?
0: Nausap ka? Nayabag ka na matingali, oy! Ano ka?
1: Ay, Sinayda, gibugno ko ng kaldirin ni Irene.
0: Onsa? Gibugno ka kaldirin? Nayabag ka na, Roberto!
1: Ay, ganun di magkabutoon ako, Sinayda. Ang nalag-espiritong dautan sa sodya ng kaldirin ni Irene.

0: Diin mo gikan.
1: Nangumpra raman mi og lutuonon karong hapon tiya kay magpaluto si Father Mark Barneso.
2: Bitaw, tiya Sinayda.
1: Kay ngano di ay, tiya?
0: Labihang bunuga sa inyong amahan kay gibugno kuno siya sa imong kaldirin, Irene.
1: Unsay gibugno sa kaldirin ba? Ano? Mamugto siya ng kaldirin na wa man ay kinabuhi tiya Sinayda.
2: Mo. No, liin ano? Kalain. Di man natawagod. Di siya na siya hayop. Nga, nga nung gibugno man si Papa Roberto.

0: Iyas di munyo ka ng kaldirin mo, Irene. Manduan ko ikaw. Ilabay ka lang maumbutang. Di na ko gusto nga magtinil ka pa ni ana. Sod sa inyong lawak ni Byron.
1: Nag-unsa po dahil ka sa kwarto na mong Byron pa.
0: Mangutan na pa man ka. Ayaw ko mangutan na Byron, Irene. Amahan ko ninyo. Busaway magbuot akong musod ko.
1: Ang kaldirin mo, igihimo na kong butanganan o kwarta pa.
0: Dagang istorya! Ilabay lang na butanga! Kaya iyan ang demonyo! Nakasabot ka, Irene! Ilabay lang karaang kaldirin!

0: Kanya, at Irin, imon ilabay ang karaang kaldirin?
1: Dili, uy. Kay hinata ni sa higal na tong bata nga si Arirang.
0: Ate.
1: May mong iulik kinin ako kang Arirang kung magpakita siya nato pagbalik. Apa dili may tabo ng ako kining ilabay.

0: Maring Divino sa gingerian sa mga engkantong balbon. Panahon na ba, aron mo balik sa kalibutan sa mga mortal ang batang prinsesa Arirang?
1: Kinahanglan nga kapanalipdan ang kaldirin nga kabilin pa sa ato mga katigulangan. Ug ang naghupot ni ini karon.
2: Andam kayod ako kanunay, amahan kong Haring Divino.
1: Talahurong Bitorio, tinawod og tinahod sa mga engkantong balbon. Ihatag sa batang prinsesa Arirang ang imong panalangin o bendisyon.
0: Tawata ang bendisyon sa atong mga katiguang ang mga engkantong balbon. Pinaagi ka na ko. Batang prinsesa Arirang. Pinali Cortine!
2: Commercially, akong talahurong Vittorio. Commercially!
3: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.

0: Marisa Abadies. Ato ang balitatog ka nato sa said marketing ang tingamaw tinga para po sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugong epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gianonsyo sa DA ang pagpatuman og temporaryong pagsuspenso sa pag-angkat og binuhi nga mga hayop ug pipila ka mga animal products gikan sa pito ka mga nasod sa Middle East ug Europa human natalang outbreak sa food and mouth disease kon FMD. Ubo sa Department Circular No. 39 ang nasod midili na pagsud sa buhi nga mga baboy, baka, water buffalo ug ubang mga hayop nga peligro sa FMD. Ingon man presko nga skeletal muscle meat gikan sa Azerbaijan, Bahrain, Cyprus, Iraq, Israel, Kuwait ug Palestine. Katong mga balita, ihatod ka nato sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said panyawan herbal capsule plus mangustin nga mao ang number 1 ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Daghan usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo ug natabangan sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Gawa sa panyawan herbal capsule plus mangustin, epektibo sab ang said panyawan garlic capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang said panyawan garlic capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa said liniment oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kaniadto, said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
3: Nabagi ko ni Rima! Pahit ko kayong pagdiri!
2: Kasarangan nga kasinatian.
3: Lalo tinay kong lab.
4: Sure ka?
3: Mapasita!
2: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
5: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
2: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
6: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
2: RMN Drama Presents.
7: We owe the entire nation the debt of gratitude to the OFW.
8: Bagong bayani ng sandata.
2: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod ka mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagi mo anong drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Alduin Nakota. Recording editor, Lloyd Gabiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
9: Kahit na konting
1: This Time Check is brought to you by Tandaway Light. Kaanang may kasama? This Time Check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This Time Check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
10: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, ug niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests besides stress. Ganda mo, Stress Tabs!
11: Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes. That portion was brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay? Strong pang negosyo.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: This time check is brought to you by iBerry.

0: kan supaya sako asoy nyo ni sabinaw ng garguluhan. Kad rindi, ay rindi nilang sa mga asoy ni kuy guli at kininta ng dalit ka na to sa Arimin Drama!
1: Ni tatay mo tuman
0: ang putang nga bata
1: nito lang inagwa.
2: RMN Newsbreak.
3: Mayong gabi eh, kini yung Radio Man.

0: Gia ni ay, sorry. Okay, tara Gia, mamaulin sa tara ninyo. Di na ta. Kaya na sa mabuting mga kamay na si Ever.
1: Ah, sure.
0: Okay, Ever, besh. Mauli na mi ha. O James. Ikaw na ibahala niya mong friend ha.
2: Sure, no worries, Carla. Eh, sige na. Lakaw mo.
3: Oy, manak kay Mino, kakapit na maglakaw, oy. Di ba, Maria Picatro?

0: Biết tiếng không à?
1: Ông sao mà nhìn đến hết lâu?
0: Quay lang lạp. Đấy đó. Nào đã. Ơi, tớ. À, coi ông ăn lạc nào cả. Nhà bị hẳn tới cả. À, đợi lý nè. Nấu nè.
1: James, love. Unsa man din hi?
0: Hilom na kot. Gusto mo gagang mo pahuhay o sa? So anhi ka mo pahuhay?
1: Kwarto?
0: Kwarto. Room.
1: Ngano na amanta din hi, love?
0: Mo pahuhay maga ka. Magpahuwas ka, di ba? Maduk mga kang masakpan si mong parents nga nakainom ka.
1: Ulagi. Pero ako mag-expect nga ani ko ni mo dadun din eh.
0: Kaya nga naman din eh. Kanindot ani o? Nainindot ka bed. Aircon pa. May TV. Relax ka ka din eh. Safe pagid ka. Naibug na nga tubig diha. Pwede na sa tang order o hot coffee kung gusto nga. Siguradong mahuhasan yun ka na.
1: Pero love, kita ramang duha din hi.
0: Ano man di ay love? Uyab man ta, di ba? Gusto ka? Mangibitar taglaing tao?
2: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: So, sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una, karagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, ko kabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
1: Oh, simple, Razor Max. Paka-plus og sed liniment oil.
0: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakatagan na yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali, Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
3: It's Mele Francisco.

Gidako sa usa ka motel ni James. Aron magpalabay sa oras o mawasan ko kay nakainom lagi ko. First time, minakasood ko ato o wa ko makasabot sa kong kipati. Nagsagol ang kahadlok o kabalaka.

0: gidaganit ka din he, aron makapahuway ka. Ang imbitar na hinong taglaing tao. Ugusap basat. Para ramin ni sa duha ka tao din he.
1: Mao ba?
0: Ah, relax lang good.
1: James.
0: Binangpak niyo ba? Sige, kag kabibaan ay. Mingga din ha? Or basing ka na hanggang mag-wash? Or maligo ka? Aron mapresko niyo ba mati?
1: Aha? Maligo ko? Nga naman.
0: Nga naman mo lang kag naguyawan.
1: Aha?
0: Oh, sige, di ka. Ako na lang. Ligo ko kay singot kay ko ganihas duka.
1: Wala. Naghubos sa akong atubangan. Ninto tanig lawas, we.
2: Hey, love.
1: Oh. Ha?
2: Grabe yan katutok ko siya muna ko.
1: Ha?
2: Why na, love? Why na? Sakpan natin kang si tutok na ko.
1: Wara ba? Taka lang kada.
2: Sus, mudin na ipagina siya. Nga klaro mong kayong nitutok ka na ko. Pag TV sa diha, love. Maligo sa ko, okay?

0: Ay naman ni Siberle, oy. Wa pa man mauli. Maabot na lang tong amahan niya. Wa pa siya. Ay naman ka ni bata. Agoy, ni anang amahan niya. Pa!
1: Oh, kapoy kayo. Grabe, traffic.
0: Singutan ni mo, oy. Dali, be. Buuan ang imong t-shirt. Be, singot ka ayo.
1: Ikaluto na ka?
0: Oh, man na.
1: Luto na mong god.
0: Man na, ay ako pa.
1: Sige, mga ako niya tarong tagdaw. Nabot na si Everly? Ma, nangutan ako. Nabot na ba si Everly?
0: Ay, pa. Wa pa maabot si Everly.
1: Oh. Nga naman. Nga, wa man si Iklase Rumorasa.
0: Na, sige, bito kong paabot. Wa pa man mauli. Akong gitawagan sa cellphone, dili man sa nakontak.
1: Musa? Pudpita. Ay, mali ni bata. Kontak ka na iyang mga amiga. O iyang mga classmates. Nga ba kayo number ng iyang mga classmates?

0: lutas feelings eh. Presko kayo.
1: Wa na ka mahubog?
0: Siyempre, napagamay. Pero, hindi kasi pamati nga, nakaligo ko, love. Ingnandig kang kaligo, sad. Sige, nakaligo ka. Tindot kis pamati. Pwerte ba yung singutan ninyong sig-cheer dito sa gym? Punaan ba itong kituwa na ito ganina? Limuot kayo. Sige na. Now, sige na ba? Ligo na ba?
1: Sige, good. Maligo na lang ko.
0: Nya, unsa na? Di ba nice kayo sa feeling? Nga, nakaligo ka? Fresh kayo, no?
1: O, bitaw. Presko kayo, love.
0: Love, nanong man ka?
1: Nalipong man ko.
0: Ha? Dali. Higda, dali. Love.
1: Love.
0: Oh, love.

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: White rose papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.

0: Naitabagid me ni James Priscilla. Ug nabalaka kog maayo, kay kung simba ko mamapdus ko, unsao na lang sa pagsultin ako ang akong parents. Nag-eskwela para ba ko? Unsa kay buhaton nila karako? Mga kasama, atong sundad ug mapagpaminaw ang laing sumpay ning suwatampo ni Everly dinining atong tulumanon Bagong Bayani.
1: Kung doon ay kamoy sibilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariu Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining suginanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Iver Todaso. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner Randy Tayat. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Ben Haima. Kini si Priscilla Daganas sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Asa ang taan ni oy? Murang nagsigil man tagbalik-balik sa itong gagian. Alas 9 gabi yan manhapit.
1: Darwin, pagtarong niya oy. Ay kong ingang gimino ta.
2: Hello oy, ngano na di ay ta? Nausal mo na itong lakaw di ay oy, Darwin, Chris siya.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa tanapita, Chris siya.
1: Kuan? Natatungod sa... Tierra del Sol.
3: Oh, ngulog uka.
4: Diyos lang ang akong tuhuan.
3: Arilog uka.
4: Oh, Jesus Kristo lang ang akong buktong manunubos.
3: Rakutin dasan kapmane.
4: Nakatuo ako sa usalamang ka Diyos na may tulo ka persona. Ang Diyos na amahan, Diyos na anak, o Diyos Espiritu Santo.
3: Sinvergüenza! Ayan!
4: O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuding dapita. Nilampos ko. Apan. Wa na sila. Wa na sila.
5: Jo Marie.
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenna?
6: Tierra del Sol.

0: sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Datominusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
2: The wonderful supplement.
3: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tin, basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes, mag-DTX 500. Karun dayon,
5: babalik sa pinakadulong butik sa yunga.
4: DTX 500. DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
7: Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit.
6: Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag.
7: Tulo pod ka kapsul sa gabi.
6: Simana lang nawala jud ang sakit.
7: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
5: Pabali sa mga butika.
8: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
9: Sa dagdag ng budget sa para

0: Og karon, sa katapusang sumpay sa atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sol.
1: Dugay na kong nasayot nga si Punyong mao ang kriminal kani adto sa karaang bahay sa mga Pilipinas. Og siya usab ang ipatay ni aning digna nga inahan mo tsumari. Ubusog man to ni Minard Pinoy.
2: Usa! Kinuo ko!
3: Sige na! Lihok na kamukaroon dayon! Ipalayo ninyo si Krisha!
4: Pero si Brenna, mami!
3: Ako ray bahala ni Brenna!
5: Matirang matibay! Ato katago sa Tierra del Sol, Miss Krisha!
3: Mubalik nasab ko sa karaang bahay sa mga Buenavides.
4: Mami, kuyog na lang nga mo.
3: Dili, Krisha. Dili mahimong pihaan ko si Menard.
4: Mami!

0: Ang Tierra del Sol, mao na lang gud ang makaluwas kanimo. Prisha, gikan sa kabangis akong amahan.
1: Chumali, si Brenna, nabala ka kay kuniya.
0: Wala'y panahon pa. Aron ato pa siyang kuhaon, Krish.
1: My God! Isalig namot ni mo ang tanan.
2: Mas palig-uno ang taning higayon na ang atong pagtuo sa Diyos. O mas pahugtan pa yun nato ang atong mga pag-ampo.
0: Yes, Father.
1: Yes, Father.

0: Hain sila pa ingon, Rolaida. Hain!
1: Kuan, tuara ba sila sa parokya ni San Sebastian Martir?
0: May mga aninong itong nagipasunod-sunod ko kanimo. Og detalyado kayo ang ilang gifid nga rin akong impormasyon.
1: Menard, tuwa na sila karon paingon sa Tierra del Sol.
0: Sa! Simbergwensa!
1: Gusto na! Undangan na kini! Dili ka na makatarunganon!
0: What?
1: Menard, ang hait nga hunting knife nga mo igiluba mo sa kong igsuon ka na.
0: Aida!
1: Menard!
0: Asul ka na kayo!
1: Buhay akong liog, Menard! Lamba!
0: Ungolok uka! Arilok uka! Rakutin dasan kap manet!
1: Menard!
0: Adios langga! Warapuya ak! Gagabas ngule!

0: Todas, todas, todas. Y bueno, mira, el pedazo está duro.
1: Mangitatagpagin ang makagawas sa ining dapit na mamatar sila. Tanima!
0: Hilip na ito makagawas ng buhi din sa karaang bahay sa mga binabidin. Pagina.

0: Isha, tingnan natin sa itong atong ang abahin.
1: Oh, Jamari, dingin natin kay kanya itong una na itong pagtaak na inigapita.
0: Oh, Maggie, kaya ba?
2: Madam Jamari, okidokidong, matirang matibay.
1: Father! Father, pahuay lang kung ikutasan ka na!
3: Ayaw, hiyo ka ba lagi? Isha!
0: Mupuhoy ta niya ng dagong punuan sa kahoy, Chris.
1: Oh, Jamari,

0: Ikaw! Paigalo sa stagong altar nga halaranan. Alat pagyapon siya bisan og dili siya maoan ay sulat sa garang libros mo presiya.
1: Mamatay sila! Tabang! Tabang! Ma! Ma!
2: This time check is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing.
3: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
4: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta, at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
7: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa.
8: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
9: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangdiin sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Motor kong segunda, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko niya. Nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa akong interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atin.

0: Bygone, 100% Knockdown.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko ospitalidad at nadugos ko ginhawa. Amin pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tamangan.
3: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay ikan sa barangay Punagitan, Pukubso Tungaw.
1: Living Testimonies.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
5: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
4: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Señor Supremo, ayaw kong patya!
7: Ungulok uka, arilok uka, rekutindasan kap mane, warap uyan, gagabas muli. Ay, disipulo, kwa kining ating naip kerekedugo. Limpyuhi kay gamiton pa kinina ko alang unya sa halad. Tagdali! Magasi ha? Limpyuhi! Lakaw na! Pagdali!
8: Kuno ako ba sa'yo? Mao kini ang gigamit nimo sa paggurgul sa akong liog kini ato. Milag Benavides.
7: Uy! Barsino! Ikaw! Nagkasuod ka din eh!
8: Itunol mo na ko ang hunting life nga mauwi mo unay o tapos sa imong kinabuhi.
7: Dili! Dili ka basta-basta magkapatay sa labawang supremo! Dili, Barsino!
8: Ipangandaman ko na ikaw daan o ipangandaman ko na sa kiningi kayo na
7: kiningi kayo na
8: ay

0: Inay, Brina. Ako kini si Punyong, imong amahan.
1: Papa Punyong, ba, ikaw na yung amahan mo ni Krisha. Gimingaw kay ko ni mo pa. Maudi nga gaan kayo nga ako buot ni mo.
0: Inay, Brina. Anak.
1: Papa Punyong. Naginog! Kusog kayo pa!
0: Anak! Kinahanglan ka magkabiya kayo ta din, he?
1: Papa Punyong, papatay pa! Matumbatas ako nga ligi! Ah! Ah!

Maggie! Maggie!

0: Diánaco. Diánaco Samantha, que en paraíso. En tierra del sol. Ni lampos ko sa pagsood, ni ng kapita. Upan. Wala sila.
1: Jomel.
0: Wala
1: sila. Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
0: Prima.
2: Jomel, Benavides. Oh, welcome din sa Tierra del Sol.
0: Vijay Sandivar.
1: Gipaabot ka muna mo din eh.
0: Ha? Kinsan ka mo ang imong gipasabot?
1: Jolene?
0: Ha? Krisha?
1: Dudong Jomari.
0: Yayang Krisha? Ha? Krish?
2: Ang Tierra del Sol, dapit sa mga pinili. Yuta sa adlaw, ug bala ang paraiso sa mga matarong.
1: Dios gayod ang pilion labaw sa tanan, kay aduna gayod kiniganti. Krish, nakaabot ra kita dinhi.
3: Oh, Brana, uy kabutangan sa akong kalipay, Bran.
0: Welcome ka na tong tanan dinhi sa Tierra del Sol.
4: Nung tumay. Matirang matibay.
0: Maki?
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuha na.
7: Rexido Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang kitang kuti Silka in as early as 7 days. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
13: Sunod ang budget sa para! Siya ang nagdaagimas! Diregado na pin! Magdungan ang labay sa atong baso! Ay, mapahin siya, Mara!
14: Mara, tagsulat Cecil Cabrera, direktor Ray Arellano, spinner Joel Benzi, audio editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangisgaring. Happy na ninyo mabati din sa RMN Drama at Tangi.
15: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
16: Ang kinis na niya.
17: In fairness, nag-glow up.
18: May budget.

0: Og din hi mga kasama natapos kining atong sugilanon nga naguluhan. Tierra del Sur. Sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero ug ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Music scoring Ariel Arriba Mangkaw. Sound engineer Ricky Porzuelo Garing. Recording and audio technical master John Lloyd Gabiana. Apan sa dili pa kami hingpit nga manamilit, tuguti nga among ipaila ang mga artista nga mo'y naghatag o kinabuhi nining atong sugilanon. Sa papel ni Jumari og Senior Benedicto Buenavides, Jeffrey Gabunada, Krisya Marites Parba Albores, Brina og Ingracia, Ingrid Miss I. Vertudazo, Supremo Minard Buenavides, BSI O.G. Compok Racasa, Tarsila og Ursula, Monique de Gracia Sacidon, Maki, Punyong og Varsino, Marvin Sanchez Caballero, Rolaida og Asin, Jennifer Dato Minusa, Padre Ferdi, Darwin og Professor Swami, Ricky Bangis Garing. Sa ngayon na lang sa RMN Drama, kinis kasamang June Garakapuhanis Muingon, ang tanang dungog ug himaya iya lamang sa Dios. Tatak RMN.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style!
3: Timan ilang kini. Ngayinig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago nilang dughan mong maliputon.
2: Palami style.
3: Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
4: Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
2: Kasilag style!
4: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay nilang ta! Galing ako gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
2: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
5: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel-S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel-S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel-S. If symptoms persist, consult your doctor.
6: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon. Feels good.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washy!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate,

0: Us-us gudya ay kagmatres, Dinuray. Mao may sultis man na labang?
1: Ipahilot ra lagi ko nun nga ako matres. Ipasakas ibabaw. O niya, mukhaon sa kuno kong dagang puta sa mo inom og vitamins.
0: Aw, sige, sige. Happy sa tas pharmacy. Una ko na palit ang mga vitamina.
1: Ikaw yun ang may diferensya, Dong. Pwede ra yun ka nga makaanak.
0: Ah, oh, busa. Maningkamot yun ta nga mamabdus ka. Aron, makaanak ka ta, Dinuray.

0: Ubay-ubay ni mga nagkanalaing prutas akong napalit, day.
1: Bachong, ato na. Ato na to si parkingan sa itong auto. Huwag mo laos na lang tagpauli sa bay.
0: Yeah. Ay, mas mayo unta. Huwag doon na yung mga play ko tabang nato da. Para din na ka masigiglihok sa bay. Basin, usasad na nga nakaus-usay mo matris ang pasigiglihok sa bulutan sa bay.
1: Di mong ganapog at mga lihokon sa bay ko eh. Pero sige, kay gusto mo kang magbutang tagkarati lang ang magbante tagatabang. Sige na lang. Buhatan ta ang gusto ni mo, Domaning.

0: Dool ng tas atong bayday.
1: Adong, may nagparog man nga babae tungod sa atong gate. Mura man nag-doorbell, oh.
0: Oh, base nakabasa na sa kartulang nga wanted katabang day. Ay, mga pwede tingali na. Ako nang ganaugon day, ha? Abihan ko ang gate og bakisultihan ko ni Bayana.
1: Sige daw.
0: Unsay ato, day?
2: Sir, nakabasa ko o karatulang wanted katapang. Mga play unta po, sir.
0: Yay, ko pa sa ning Bayana, da.
2: Sir, pwede?
0: Pindot buglawas. Ah, okay, okay, day. Interview na ka namo sa akong asawa, ha? Abliyan sa ko ang gate aron makasood.

0: dili intong kukawatan, ma'am. Uy, bisan pobre mi, pero dili intong kumangawat.
1: Sorry, ha. Naniguro lang ko. Daghan na ba kay nang madunggang istorya, gadunay katapa nga nangawat, unya milayas tayon sa bay nga, iyahang gikawatan?
0: Dili ko ingon, anak, ma'am. Mahimo nga, tultulan ka na ko sa amo, para dali ko ninyong matultulan kung unsa man gani.
2: Buutan man hinuong ka sa kong tanaw, day. Pero matod pa sa istorya, ang mga buutan ugnaw mo'y mahilabtanon.
0: Sige, sir, ma'am. Di na lang ko muna yun apply. Basig, kawatan gid ko. O, kawatan siya ko sa inyong tanaw ba? Di na lang ko.
1: Ay, no, dawit na ka. O, tana sa inyo. Kuyugata ka sa inyo nga magkuha si mong mga biste. Kay gusto ko nga magstay in ka dinhi. O, matagduming ko lang kang mapauloy sa inyo. Tana, dahilanin na. Mautotas inyo.

0: Baba berbening. Kajerjeran kasin yung katabang.
1: Brad, eh. Lami ake behano, eh. Murug dili katabang ang purmas lawas.
0: Ha?
1: Dahay, kausa nga, pag-albin ako sa banyo, uy, nakita ko siya nga naligo, naghubo tanan. Stang, lami, ah.
0: Ako pa ikaw, eh. Ako pa ikaw. Wala. Wala. Kano bang, imo ng sikretuhong bayan na. Ya, imong ingnon nga. Paanakanin mo ba? Paanakanin mo? Ingnon mo? Pwede? Paanakanin ka? Ano ba? Hatagi lang dako ng kantidad sa kwarta. Araw sa ingon, musugot. Musugot!
1: Brad Ramon.
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells mao'y mohatud sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor do na kuy heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
5: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
7: Put na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
6: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa paragis pila-pila herbal oil.
8: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paragis pila-pila herbal oil?
9: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay nindot man.
6: Sa paragis pila-pila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Luya ka ba?
11: Aduna ko'y gibati.
10: Way gana ug masakiton?
11: Galisod na ko.
10: Ang tubag sa mas buhi ug lagsik nga lawas. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
11: Maraming salamat po.
10: Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Be extraordinary with MX3.
15: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Puro siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
16: Maka Buhay.
13: Mahalagang paalala, ang EXL Maka Buhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
18: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala?
4: O, nanggamit na po, Ma'am. Paglikas na po sa kung banin, Ma'am, no? Kanang humo kayo.
3: Uh-huh. Dili hapdos.
4: Okay na kayo, good ma'am.
3: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, ma'am.
4: Wala po, ma'am.
2: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.

0: mo'y pambadusi, brad. Pambadusi na. Kay, sino ra'y mo asawa? Ah, brad. Ah, anigig kay pabula o mabdus to. Una nga, hanap patos jis panas, imo asawa. Kana na lang.
1: Lagi ba'y?
0: Oh, mo na sa. Stand-on ni mo, saman. Madamag ka na ni mo. Kanang, inyong katabang ba? Imong tripingan ba? Imong hangyoon? Saman. Ayaw lang sa'y gamitin kusog. Ay naman sana, gamitan ni mo kusog. R.I.P. mo na. Sabot ka R.I.P. R.I.P. R.I.P. Kara ano? kanang iyang kabubuton lang, dyan, may imong hangyoon ba? Hangyoon matarong.
1: Ah.
0: Anong singon? Musanong si imong hangyo.
1: Sa tanaw na kubrad, madara man po siya.
0: Oh?
1: Kay, murag, niibog ko po na akong katabang na mo. Di kausa gani nga niagi ko sa iyang tubangan nga nag-brief ko.
0: Unya, sa'yo nito po?
1: Stang, rabi ha, makatutok.
0: Ha?
1: Sus, gabi makatutok, Jud.
0: Aw, uuuy. Aha, maya, no? Makatutok, Jud, siya. Kay, purbida, ispoko mo ng imong atubangan, imong bugdo, magkaya ng imong sampot niya. Atubangan, bugdo sa kayo.
1: Sige, sige, brad. Ako lang birhan sila ni. Kay, ibog sa kuniyo, eh.
0: Aw?
1: Hmm?
0: Ah? Itara ba ko kausa? Anong bayhana katong miyanto ko sa inyo ba?
1: Mm-mm.
0: Tanaw ko klaro kayo, virgin pa siya. Murid yung tagatalamban ay.
1: Ha?
0: Igo na sa imo, bungkag yun ang iya ba?
1: Masato ba? Kisa ba?
0: Matig, di ba? Di na. Lagi, bungkag yun ay. Kapantay ko na.
1: Sige, sige, sige. Doon ako. Og, salamat sa bulawan mong tambag, ha? Nagin ni mga magtulunan yun. Salamat yung kayo.
0: Thank you.

0: Kalain na imong ubulo eh.
1: Salamat ining imong gipabalis akong apo, ma'am. Ha? Magkapatay, magkapatay, huh? Magkapalitig yung kong tambalani.
0: Okay, Raloy. Ay lang na, Ogbayri. Ako rin ang tabang ang 1,000 nga gihatag na akong lani.
1: Aningon man to, akong anak nga datahan lang kaniya ginagmay.
0: Uyo, uyo, Raloy. Tabang gani. Kaya, uamang po may anak ni sir.
1: Ay, salamat kayo ni mo, Ma'am Nuraya. Huwag nang pasalamat yung kusgino. Oh, nagkamu na yung inahimong agaon sa akong apo. Mga buutan o mga maluluyon kay mo.
2: Sa tanaw ko, mura og may sakit yung kanga ginadalo. Pero, igor ang kakanggrisitahan sa doktor. Oh, sige, palitan na. Palitan na, lo. Ah, tana, ato na ta, Dainuray. Ugma na lang pabalik ka si Dailani sa bahay, lo, ha? Ato na, me!

0: Nabalik ka lagi dayon, Sir Maning. Mapasagi paglakaw ni Ma'am Nuray nga ni trabaho sad.
1: Ni balik ko dahil ni kay. May importante kong tuyo ni mo. Gayaw yung pagsaba ni Ma'am Nuray ni mo ha. Bahay niya kong tuyo ni mo.
0: Unsa dayon mong tuyo, sir? Unsa man may isugo ka?
1: Wa ko'y isugo ni mo dahil. Tanas ko ang kwarto na. Tanas dayon na. Ayan eh.
0: Mangayo ka na ko, anak.
1: Uday lang eh. Gusto ko nga makaanak dahi.
0: Ay, sir. Giga ko. Giyakan ko ni mo. Kamutan ni mo, sir.
1: Kamutan ni mo eh. Karo ka nga bago kang naligo. Dali eh. Dali, skatri eh. Manghigda ta dahi lang eh. Tanaday yun.

0: dunin imo.
1: Namiligay kon kanon ang atong upon.
0: Regina, paan niya?
1: Sir, pa ko kasuway ba ya, kuya? Sir, nga tumamang ko nakabalibay mo, sir.
0: Kana tumut kay nakagusto sa ganako.
1: Siloka. Siloka nga lang.
0: Adiyota. Ako na nung ikon sa imo. Ako nung buwan akong baksir.
1: Lakad ako. Sir, sir, mahatlo ko na, sir. Basi mong hatay ko sa masakit.
0: Sige, ako lang yung hinayon sa paggalit, ha?
1: Sure ko, sir. Agay, agay, agay, sir. Agay sa kitaan, agay, agay. Agay! Lolo, ito, sabang lo, agay, agay.
0: Isama, isama.
1: Agay.
0: Ano mo,
1: sir? Gusto na, agay.

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 11, Talata 1 hanggang 31. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya, ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit pagpapakumbabay, nagbubunga ng karunungan. Ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan, ngunit ang katuwiran ay naglalayo sa kapahamakan. Mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay, ngunit nabubuwal ang masasama sa sariling kabuktutan. Ang katuwiran ng mga matuwid ang nagliligtas sa kanya, ngunit ang masama ay bilanggo ng kanyang masamang nasa. Ang pag-asa ng masama ay kasama niyang pumapanaw, ang umasa sa kayamanan ay mawawalang kabuluhan. Ang matuwid ay inilalayo sa bagabag, ngunit ang masama ay doon bumabagsak. Ang labi ng walang Diyos sa iba ay mapanira, ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Kapag ang matuwid ay pinagpapala, ang bayan ay nagagalak, ngunit higit ang katuwaan kapag ang masamay napapahamak. Dahil sa salita ng matuwid, ang bayan ay tumatatag, ngunit sa kasinungalingan ng masama, ang lungsod ay nawawasak. Ang kapos sa kaalaman ay humahamak sa kapwa, ngunit laging tahimik ang taong may unawa. Walang maitatago sa bibig ng madaldal, ngunit ang tunay na kaibigan, iyong mapagkakatiwalaan. Sa kakulangan ng tuntunin ng bansa ay bumabagsak, ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. Ang nananagot para sa iba, sa gusot ay nasasadlak, ngunit ang ayaw gumarantiya ay malayo sa bagabag. Ang babaeng mahinhin ay nagaani ng karangalan, ngunit ang walang dangal, tambakan ng kahihiyan. Lagi sa kahirapan ang taong tamad, ngunit masagana ang buhay ng isang masipag. Ang taong mabait ay nag-iimpok ng kabutihan, ngunit winawasak ng marahas ang sarili niyang buhay. Ano man ang anihin ng masama ay walang kabuluhan, ngunit ang gawang mabuti ay may pagpapalang taglay. Ang taong nasa matuwid ay makasusumpong ng buhay, ngunit ang landas ng masama ay patungo sa kamatayan. Ang kaisipang masama kay Yahweh ay kasuklam-suklam, ngunit ang lakad ng matuwid kay Yahweh ay kasiyahan. Ang taong masamay di makaliligtas sa kaparusahan, ngunit hindi maaano ang nabubuhay sa katuwiran. Ang magandang babae ngunit mangmang naman ay tila gintong singsing sa muso ng baboy. Ano mang nais ng matuwid ay nagbubunga ng kabutihan, ngunit ang mahihintay lang ng masama ay kaparusahan. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sinusumpa pa ng lahat ang nagkakait ng butil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. Kung mabuti ang hangarin, ikaw ay igagalang. Kapag humanap ng gulo, iyon ay masusumpungan. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, mag-aani ng problema, gugulo ang pamumuhay. Ang taong mangmang at walang nalalaman ay alipin ng matalino habang siya'y nabubuhay. Buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay, at kamatayan naman ang hatid ng karahasan. Ang matuwid ay ginagantimpalaan dito sa lupa, ngunit paparusahan naman ang mga makasalanan at masasama. Ito ang salita ng Diyos.
1: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the peel and win sa San Miguel Beer. Join now!
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
3: Gisuwayan nako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw. This newscast is brought to you by Farix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw. This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
1: This time check is brought to you by Farix Vitamin B1, B6, B12.
7: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.

0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ito na kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagkahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
2: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
3: Pagkadungog na ako sa radio,
2: ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duwa sa bunta,
3: duwa sa gabi.
2: 2 weeks pa lang,
3: may alibyo na.
2: Pag 1 month kape
3: na ayo na ako.
1: DTX 500 pumali sa mga butika.
4: Magkasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment, ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radio Man Aida Dela Cruz Lampros ug ang atong medical expert paminaw og apil sa hisgutanan kabahin sa fatty liver og ang pag-atiman sa atay. Tan-aw og paminaw kada adlaw. Kuyog-kuyog ta nga magkat-on aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ang tingi ang imong atay. Dungan ta nga magbantay atay with Liver Prime.
5: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
6: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
7: Naluhoy man ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayon ma, mitaas pag yan ang yung blood sugar.
6: Lakaw dayon nga do sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
7: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
8: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tunay, natural at original.
12: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
13: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
14: Si Anan Nebres halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
15: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
14: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil.
16: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil?
17: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
14: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
18: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
7: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
19: Panayasa kini bata! palayasan ni Carol Yudayon.
20: Christian, anak ni mo siya. Nanugod na imo mong palayason.
19: Ah! Wala ko'y anak na abnormal!
20: Unsa?
19: Hoy! Ikaw! Layas, Carol Yudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
7: Hindi lang ko layas, tay!
20: Nagkaw-kagkaw-boy. Kinsa ka?
21: Kumusta ka na, aking mahal?
20: Kinsa ka?
21: Ako kini, si Chico Salvador.
22: Kaloy, bawas na ako.
20: Christian, banako. Christian, bana ko. Oh.
22: Mara.
20: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw!
23: Nagunsa ka din eh!
22: Hindi ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
23: Pasaylo! Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Pang layas na! Layas na yung panimay!
22: Pasaylo ako, anak.
20: Ayaw pagbiya. Ayaw migbiya eh, Christian. Ayaw. Anak, Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa ba ang

Himayang na hunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang na hunlak. Mugna sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpok Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog ug kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: Kininga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapodapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit to rawat eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pagkong
3: hiyahay.
2: Magrapag ito atang mga gulo yun.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello. Mga igala, kumusta? May igalaw ka na itong tanan. Magmayang gabi, may buta. Basta kay bahay yung adlaw. Binang igala ka na yan. Yan yung igala kang ina rare. Yan o, basta kong partner, while ang guwapo sa D.Y.P.C. Lloyd Gabiana. Lloyd, basta Lloyd.
1: Ayaw dyan ninyo kalimpi sa pag-inom ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Kay daghan kay nig benepisyo sa atong kalawasan. Ug paluapan nato sa avocado coffee mix with guava.
0: Yes, unya ay sa kalindi ninyo may gala nga tong Paragis Bella Bella Herbal Coffee. Kay gawas nga pampalagsik na pambagana pa. Right? Bueno, may gala, shout out time. Shout out nga to sa atong mga sukindig paminaw. Nga to nila ni Dominador Gasita, Genesis Alaan Abduhan, Leo Lugay, Amy Durango, Manager Nilo Tadio, German Uchiron, si Bibi Kubar, Dondon Lumanog, Juwi Pitagura, o ni Romel Kaingin, gikan kini sa itong PSI founder, Pangag Selong. Walaan ko din itong writer and director, OG Kumpok Rakasa. Unya lang, shout out to sa Destolido City, si Raul Tolentino, Rico Balliore, Helen Balliore, April Ray Pungasi, si Dave Jum Buhawi, o si Toper Labaho, gikan kini ni Pedro Pungasi. Alright. Unya, dihasad si Rosalina Iripilis, dihasad Katangkungan Dos, Basak Pardo, Cebu City, gikan kini ni Ricky Bangis Garing. Alright. Buena mga igala, niya lang sa pwede nga itong sugilanon. Igo na lang sa paglingo-lingo ang iyang kumpari Mando sa iyang nasairan, umingo na lang nga kung saan ka man masaya suportahan ito ka. Unya kay nanawag mo na si Christian ni Clara aron magpahibaw o nagsabot sila. Yan ang pagkagabi, milarga dayon si Christian sakay sa taxi. Doorman, gihapit niya si Clara sa ilang lapit. Pero wapa gani makaplastar pagsakay sa taxi si Clara, nanawag ang iyang bana nga si Gary. Mao nga gimanduan dayon ang driver sa taxi sa paglarga bisan mamanog wapa maplastar sa paglingkod sa taxi. Mga gala, niya na yung lesong panigatong sugilanon, Himayang Nahon.

0: Bos, baggage compartment palihog.
1: Okay, sir. Kabila ko.
2: Clara!
3: Si Magdayon! Si Magdayon!
0: Unsa ko ni?
3: Ligagayinis, Papa!
0: Bos! Lagay, Bos!
4: Uy! No, sa mga bilarga man na yun itong taxi. Pas-pas pa kayo nakipanagan. Napay-car-scritching. Namaya, no, sa may gidalian.

0: Noong sumuntawin ka, Clara. Naakaman ko diha sa sahog ining taxi maglingkod. Kung nagbit-bit ka bagay sa imong bagahe.
1: Ang-ang! May paturato yung manggudayon sa paglarga ng taxi.
0: Oh, ilong lang ka.
2: Nagtaban mo, ma'am, sir.
1: At imanan ang imong pag-drive.
0: Mauna, imanan pag-drive ni mo.
2: Sir, ma'am.
1: Ayun, ano nga, be. I-plaster taunan ng mga bagahe sa baggage compartment ar makalikot ko tarong.
0: Oh, ano nga, boss?

0: Asya naman si Papa Ma?
1: Pitaw, wa na lagi ko kita ni Papa Ma.
2: Arthur, Jen Angel, toa na si Papa ninyo padung sa pier.
0: Pagani mi, makaamin ni Jen og makakiss, makahag.
1: Bitaw ma.
2: Nagdali man guto si Papa ninyo, kay alas 7 naman hapit. O niya, 11:59 man ko namularga ang barko. Gusto siya nga 1 hour sa dili pa mularga, toa na siya sa pier.
0: Sa'yo pagani kayo? Alas 6:30 pagani?
1: Nausab na kit si Papa. Unang higayon nga milarga siya nga wami makaamin niya.
0: Mapagani pag alas 7, oh.
1: Wa malang gani may makahag o makakiss niya.
0: Johnny.
2: Pasag din na lang inyong amahan.
1: Unsaon nga nagdali man to.

0: nag message ni mo, oh.
1: Kadisa. Uy. Akong umangkon.
0: Basada yun.
1: Ano ya?
0: Ako na lang, B. Pa, Milar ka man ka dayon. Wa paga ni mi makabless, makahag, ug makakiss. Huh? Anak din ni mo kay nagpapaman.
1: Oh. Mogin ang ako mga umangkon. Papangilan tawag nako kay dako man sila nga way amahan kay pinaangkan ra man ang ilang mamang akong ate.
0: Oh, mauda ay.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. O ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Ano, isulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Ano, na ako nang umah. Kanang ikas sa trabaho. Palong siya sa trabaho. Mainom siya, ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Ito kung pag-atake na ako, nagikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na na yun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung bangon man ko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhanan pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna ako nga mag-maintain na yung kuhanan niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kaayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay parag Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
5: Pot na migmati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, Paragis Bilabila. Maiman to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi d'yo ko nga, Paragis Bilabila.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
1: Pero pinangga kayo na ko ng mga bata, ah. Sabar sila sa akong kagalingong mga anak.
0: Basi kanahan ka nga natin ikaw kalingong anak. Willing and able, rakit kong imong paliwatan.
1: Aha.

0: Nianata sa per 4?
1: Sa iyo, ano to Christian, no? 11:59 pa makamalar ka ang bark po. Nya, alas 7, imitya pa rin.
0: Mas mayo nang sa iyo, araw sigurado tang di mabiyaan sa bark ko.
1: Makonsamanta din eh, sa iyo pa man kaayo.
0: Paya mo sila na to ang oras sa itong panagpapan.
1: Sa may puwet na mo ipasapoy.
0: Nakisoki kayo sa una din hinga, gijukihan. Narasa dool din sa per 4. Tanaw-tanaw dito na.
1: Ay, ikaw mahipaw.

0: Quería ataque, gana con 5. Ok.
1: Ay. Ang ganan ko.

0: Ma,
1: Damoy.
0: Ingatan mo sana ang pag-ibig natin. Ipaglaban nito hanggang sa aking pagdating.

0: Ay, kanina di mo mo kanta. Ay, upo ka, pipi ko na itong bak.
1: Ikaw yun.
0: Ay, kanina mo kanta ni mo. Ay. Wet for me. Meaningful, pagit ka ayaw.
1: Hala, eh. Ikaw na sabo.
0: Unsa may kong kanta.
1: Ikaw good. Kano paborito ni mo?
0: Ay, kaibawan ako. I'll always remember us this way. Ang kanaan mo niya akong kantahin.
1: Ah, kinit-kinit. Kaya ako tanawin sa sumbok ha kung kung sa'y number ang kanta ha. Okay. May ay, na. Nakita na ako. Mahog sa kong singko ha. Kinit. Okay.
0: Daoy, daoy. Ay, tanag yun. That Arizona sky burning in your eyes. Daoy, you look at me and babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold.

0: Dasig,
1: that's and blood. The whole world fades. I'll always remember us this way.
0: Yay!
1: Ah, ang ganito, ang ganito. You like?
2: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
3: Naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, Nanay ka

0: Paragis, makapi man na siyang makapsul. Tinta na yun akong ibati. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
1: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

Mga higala at ang hingang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon. Himayang lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa. Spinner, Ray Arellano. Recording engineer, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN.

Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi. Halos di na siya katindog. Maayo na lang, iyang nadunggan sa radyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug maokini ang nakataba.

0: na ko ng duha kapad, mao na tudayon na pasalamat ako na tanggal sa bilabilayable capsule nilugwa ang dako na patong. Okay naman ako sa karon.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Urinary tract infection o con UTI. Dili ni sayon, di kakatulog, magsakit imong lawas, apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
2: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bila-Bila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una, kanagabi eh, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bila-Bila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas sa aning Paragis Bila-Bila, kay pertig yung nindota, 100%
1: yun. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan ug napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon ug sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, ana may mutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman, o gilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
6: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BITC, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number

0: 0991-008-9663.
1: Higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
2: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
1: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Generoso.
5: Og ako na sab, si Dr. Miloy. Hinautuntang na inom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Dili ta ng balatian makuha sa kagaw. Ang uban, gikan sa dili insakto nga lifestyle. Mm. Mga binuhatang maka-apekto sa immune system sa tawo.
5: Sa pagkatinod, Sir GP, dili jud ka magka-sakit kung gamay ra ang imong gikaon.
4: Gusto.
5: Ang sobra nga kaon, mo'y naghatag ni mong balatian or sakit. Mm. Kasagaran mag nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis, sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usa nato Sir JP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 Mighty C sa atong lawas.
4: Kana?
5: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir JP magprito kas buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya mantikaon na subs gabi og naandan ni ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto nini sa imong mga ugat.
4: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500.
5: Mm.
4: Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
5: bad
4: sa
5: cholesterol.
4: Bad cholesterol. Mm. Maoy i-oxidize sa free radicals og kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries.
5: Mm.
4: Kundi sa medium sized arteries pod.
5: Mm. Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP.
4: Mm-hmm.
5: Kung asa kini, mahimo na ning hypertension.
4: Gusto.
5: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa kanser? Ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C sa matag-adlaw, makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
3: DTX 500!
6: Kulay si Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ang sugar. Fiktive, wujud kayong DTX 500.
3: DTX 500!
1: Pumali sa mga butika.
4: Ang DTX o Mighty C, ang makatabang pod, aron dili mo daot ang imuhang atay.
5: Wow, di gina madaot, Sir GP. Labi na kung sige kang inom.
4: Mm-hmm. Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
5: Mm-hmm.
4: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaong ka og tamis.
5: Mm.
4: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
5: Ang nakanindot Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione.
4: Hmm.
5: Kumbaga Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
4: Kampiyon.
5: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
4: Wala kay reserve.
5: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong nga lawas.
4: Oh.
5: Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
4: Oh, kapatsadaha.
5: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Mauray usa sa mga rason, nga nung giuban yun ning Mighty C ug ang DTX 500.
4: Correct. Mm. Aron, adto ta sa imong utok.
5: Mm.
4: Kung aduna magani usa ka organ, naay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga. Kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kaon prutas ug utan.
5: Importante gyud Sir JP nga mainom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang.
4: Mm-hmm.
5: Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naada sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar na mo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. sa mga office workers, decision makers, o ilabinadyod sa mga idaran, aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
4: Gusto!
3: TTX 500!
0: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom TTX 500, duha ka kapsul sa isa kaadlaw. Sunod sa isa kabulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: TTX 500! Mabali sa mga butika. TTX
7: 500! Ako si Albert nga tagadumagiti. Upong ang akong mga tiin o mga kapakit. Ilihan at pagadungan na po sa TTX 500. Akong gidouble dose mga kapsul sa buntag, mga sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag sakit sa akong mga kapakit. Epektibo kayo ang TTX 500.
3: TTX 500! Mabali sa mga butika.
1: Ang higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
2: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
1: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
5: O ako na usab si Dr. Ramil Oy, magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MITC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
4: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa ato ang immune system. According mga Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
5: Kaadik manggod. Sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015 ang nagingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 270 calories.
4: Pagkataas sa ayo no.
5: Murag kwan ba usa ka bawol nga kanon.
4: Daghan. Niantong tuig 2015 Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise nga dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom pa kutsaritang kamay.
5: Mauraon ta na.
4: Ang musunod Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
5: Mao gyud ang epekto Sir GP ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang naga-promote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
4: Muday na.
5: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-detect 500 og MITC aron mahatagan og protection ang imuhang mga selula.
4: Husto.
5: Kini pod ang lumod o ubos nga kahimtang Sir GP ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
4: kondisyon,
5: wala
4: no?
5: Kondisyon, wala kay gana. Base sa 2017 study nga mga laki nga mogamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
3: DTX 500.
8: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500! Mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas buildup. O mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth o kining SIBO.
5: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD Sir GP. Usa pa diha Sir GP kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product kini moy makadaot sa atong mga tango.
4: Unya Doc, kini pong acne.
5: Dagkong bugas-bugas.
4: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka moderate or severe acne daghang mga bugas.
5: Gusto ka wala na kay bugas-bugas o undangin na ang mga tamis dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug MITC while nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili ma-damage sa added sugar, ang may tisi naman ang magpabos sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
3: TTX 500.
0: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom TTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 90 time na lang.
3: TTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
5: Sobra nga tambok.
4: Oh.
5: Sorry, Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na. Ang ilang leptin, mayon tayo mo yung pahunong sa ilang kaon. So, kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nga nung sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Moni rason, sobra lang nga kaon o kamay. Sir GP, ato hinumduman nga sobra nga carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
3: DTX 500!
9: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
10: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako ngayon gibanatan o pinong 2 sa buntag, 2 sa gabi.
11: 2 weeks pa lang,
10: may alibyo na.
11: Pag 1 month ka pin,
10: naayo na ako.
3: DTX 500! Pumali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
4: Mm.
5: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuhan, ang tsura.
4: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
5: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
4: Kayang-kaya,
5: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
4: Unya, all natural ba, Jude, Doc? Kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
5: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
4: Ubit. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
5: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
4: True.
5: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
4: Exercise sa kama ba, Doc?
5: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
4: Oh,
5: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
4: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
5: Najay pa naon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
4: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Sada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
5: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
4: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
5: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
4: Of course.
3: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. O baka mga butika.
1: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisita kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahinsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
13: Mga higala, di anang schedule o libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
14: Karong August 19 to 28, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
13: Kining a free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Mary Joy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: kasayuran sa maayong panglawas.
4: Pero dok, og naman siya extra nga kwarta, lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
5: Oo, nindot na.
4: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
5: Siyempre, na-i Ganoderma, na-i Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix lah. DTX Coffee Mix, na-i chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
4: ga-detox ka pa!
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Iskutan na to karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 Soft.
4: Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way. Kinigi palandungan para mulundag ug musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
5: Ug kini nga klase nga virgin coconut oil sir GP mo pinakanindot. Ang wow. Pinaka-epektibo, kinadagrahanan o lauric acid, daghan o caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga, daghan dyan kayo siya gamit sa atong lawas, mawakin ang atong pag-ahistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, o sa animo siya itulon, kay imong gipaak ni sugod na ni siya sa imong nga baba. Katong mga na-gingivitis or GP, mawakin ang kinhanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon, paakon sa nila. Mugawas ang BCO, ug ang D3 nga to siyang baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila sir GP. Tanan nga magian sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya o mga fungal infection ni mo diya sa imong baba, tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede ni mong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, sana man lang tong mga mikrobya to.
4: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
5: Habi ka pagtunlon pa to. Siguro patay na jud to, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
4: Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
5: Naapagyapon. Unang adlaw pa lang to kung sasakyanan pa, primera pa lang to Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog, gikan sa imutyan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
3: D3 Bio.
15: Ako si JM, ako di tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipalipon niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
5: Kung mudaghan man guna Sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
4: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
5: Dili lang ulcer, Sir GP. The best ang D3 Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
4: Sa to pa, Dok, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
5: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisaka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imong hangard.
4: Mao, before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos o si Lactobacillus acidophilos. Si Lactobacillus acidophilos o sa kaklase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
5: Kanang kasigi kagka og mga tam is RGP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3 Bio. Kunya, kung daghan na nga ito ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori, nga mo na hinungdan, nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
4: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa dyan nimo og security guard. Ang imuang tiyan.
5: Og dili ra da, Sir GP. Iya pa dyan ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
4: Correct! Ang pag-ayo sa mucus lining, nga giguba ni H. pylori.
5: Grabe ha, sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3 Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio.
4: Wow!
3: Factory Bio.
16: Oh, si Richard.
17: Siging galabad akong ulo.
16: Nasa day ko blood pressure.
17: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
16: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
17: Normal lang akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
18: Ang visio
3: nga may D3.
18: Kapalit sa mga
3: butika. D3 Bio.
4: Ang baho sa ilok, Doc, dili dyan ang malimod.
5: Mm.
4: Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
5: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Kunya dayon, magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
4: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
5: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
4: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
5: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo, ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen, ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
4: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise, jud, aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran, jud, wa tay panahon para mag-exercise.
5: Perfect! Ang extend food supplement, Sir GP, naay maca og clavuasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
4: Correct! Wa dyan ay side effects, Doc. Naay pakapinoon, frontal effect.
5: Hala? Tay, pwede ka na.
4: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
5: Hala? Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
4: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
5: Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
4: Gusto.
5: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
4: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
5: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
4: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa.
5: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Saka D3Bio, Jose Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, sige ba ninyo inom ang inyong D3Bio? Naot unta nga gisige ninyo inom ang D3Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug bakterya.
4: Atong isgutan, Dr. Ramil, unsa may rason nga anong kinahanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3Bio?
5: Checklist ata.
4: O sige, giton ang Dr. Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka, Doc, nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
5: Labaw pa 30 fatty acid, Sir GP. Siya maoy naay kinatasang antibacterial.
4: Oh.
5: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3Bio.
4: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
5: Uy.
4: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud niini maasin pa ang HIV virus.
5: Correct.
4: So mao kini ang anaa sa D3Bio nga wala sa plain D3.
5: Yes, sakto yun. Mo na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system mao'y responsable sa pagprotektar kanimo. Nakuha ni mang punto, Sir GP?
4: Yes, Doc. About active immunity.
5: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas, mao mismo ang gaprotektar nimo, mao nay active immunity. Pero, anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa, ang passive immunity, ang imo nga immune system gikan sa laing tao, ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat, ana?
4: Kinsa, Doc?
5: Ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata, unya kung moinom pa ka og ditribayo, mura pud nga unsa, naa kay gitawag passive immunity.
4: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
5: Sir GP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og ditribayo. Tungod sa laurin acid nga naa sa ditribayo kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka ditribayo kumparar lang sa plain nga ditri. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
4: Yes, Doc, it's brown na fats, ano?
5: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa ditribayo, di na makita sa kuan ni Sir GP, plain
4: so,
5: ditri.
4: Kining
5: MCT, MCT, ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin, nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon balanay ang tambok sa iyang lawas.
4: Og mujita di ay kudo, pwedeng magamit ang ditribayo.
5: Pwede. Kung ga-intermittent fasting ka, unya, gainom ka og ditribayo, kampiyon jud ang kombinasyon.
4: Sumunod gitawag, Doc, nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
5: Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom yung gag, medyo dugay pag-inom sa ditribayo, mga 2 to 3 months para makita ni mong epekto. Ang ditribayo, Sir GP, ang monolaurin, ana, nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa ditribayo could also defeat parasites. Mga bitukon, kanak makatabang yun na, Sir GP. Nga nung mag-plain D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naamay special nga ditribayo. Ditribayo na lang ko.
4: O niya, diniramatagtaman ha.
5: Ako si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
18: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BITC, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
19: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
20: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
19: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.

0: at now, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
2: Red Horse Beer, lamian, suave sa kada tulo. Sulit ang inom, kasangka mo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante! Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
7: Trust Condoms, pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
8: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.
9: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa, na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay ng masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

August 11, 2026. Lang suwatan mo na usap mga itong paghatagag-pagtagal. And this time, mga itong letter sender, usa ka nagngalan og Melody. Very stand by Melody alang sa imong suwat, of course. Bro, it was by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa sirkulasyon sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kag mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Osbong kay standby Melody alang sa imong suwat. Dini siyempre sa tuntulumanon. Sensor Lee, Ate Arlene.

Ang ako may nitong pagtimbaya sa tanang suking tigpaminaw ng imong programa, ate. Ilabi ng anak kanimo, kang Cap June o DJ Nova. Ako si Melody, 29 anyos ang pangidaron. Kasamtangang nanimuyo dinhi sa Davao City. Gusto na akong ipaambit sa usa ka bahin sa akong kinabuhi, ate. Nga hangtod karon nagbilin gihapog daghang pangutana sa akong kasing-kasing. Netong una, nagtuo ko nga si Rome, ang tao nga ako makauban sa tibuok na akong kinabuhi. Halos 7 katuig ang among relasyon. Tili man perfecto, apan puno kinis mga damgo. Maghisgot mi sa among gusto nga balay, sa among maabot nga mga anak, o sa among plano nga magpakasal. Sa diyang makatigom na siyang igo ng kwarta. Sa matag higayon nga mangutana ang among mga higala kung kanusa ang kasal, magkatawa lang mi. Sa dili madugay, mukha na ang tubag ni Rome, ate. Mituo ko nga to kaniya. Misali ko nga to kaniya. Gihimon ako siyang sentro sa akong kinabuhi. Kada desisyon nga akong buhaton, permi na akong i-appeal si Rome, ate. Nagdumili ko sa pipila ka mga oportunidad sa trabaho aron dili mi magkalagyo. Nahuna-huna ko nga mas importante ang among relasyon kaysa trabaho, ate. Wagid ko musod? Or wagid musod sa kung nahunang o sa kaadlaw, ako radi ay ang nagdamgo nga kami. Nahitabo ang pinakasakit nga panghitabo sa kong kinabuhi. Nakurat na lamang ko, ate. Nagpakasal sa laing babae si Rome. Ako ang iyang gisaaran, apan ako ang iyang gibiyaan. Wala mi nag-away, wala mi naglalis, wala mi misunderstanding. Wa ako'y napansin, bisan gamay nga kausaban. Ubasig ako lang awa na pakaba na, ate. Ako lang gibaliwala. Ate R, murag mihunong ang akong kalibutan. Dili ko makaginawa, dili ko katuo. Nga ang lalaki nga nagsaad nga ako iyang pakaslan. Lain niyang gipili. Gani ate anang gabi eh. Before siya gikasal pagkaugma, nag-date pa mi. Wa ako makasabot kung nga no. Kitawagan ko siya. Dili siya mo reply. Di siya mo tubag ate. I-message na ko, walay reply. Paglabay sa duha kaadlaw, nakadawat kog o salamang kaminsahe na ngayon siya pasahilo ka na ko. Matod niya. Nahitabo na lang ang tanan. Ako na sayran. Arangan ang babae. Nadigayo na ate. Naglisod ko pagdawat. Naglisod ko pag move on. Ingon anak lang ba di kadali? Natalikdan ko ate. 7 katuig, 7 years ang among relasyon. Gitapos lang niya sa usa ka mensahe. Nagbulag nga way klaro. Why rason? Why explanations? Sulod sa 7 katuig, ate. Wa ko'y laing gigugma kundili si Rome lang. Bisan kanusa, wa ko nagbinuang sa among relasyon. Kay nagtuo ko nga kini na usab o kini usab yung buhaton. Apan giilisdan lang ko niya. Og babay, nga bago lang niyang nahimong karelasyon. Dini nagsugod nga wa na ko'y pagsalig sa mga lalaki. Tanaw na ko tanan mga bakakon sila ate. Nagsugod ko pangutana sa kong kaugalingon, unsay kulang ka na ko? Dili pa ba ko igo? Sa pila kabulan murag nawad-an kong gana sa tanang butang ate. Murabag samtang naglipay ang tanang mga tao, ako ang naasa daplin, nagsubo, naghilak. Na yung mga higayon nga,
mag-self-pity ko, ate. Nga mura bag gidaog-daog kas kapalaran. Sa pagpanglabay sa mga adlaw na himo mga bulan, na himong tuig, sa hinay-hinay, nadawat na nako. Nga humanami ni Rome, ate. Apan ang kasakit sa iyang gibuhat nagpabiling samad sulod sa kong kasing-kasing. Hangtod biabot sa akong kinabuhi si Marvin. Sama ka na ako, gikan usab siya sa sakit nga relasyon. In short, pareho ming broken-hearted. Mas gipili sa iyang hinigugma ang iyang career o ambisyon kaysa ilang relasyon. Matod ko sa akong kaugalingon, siguro pinagtagpo gid mi sa kapalaran. Pila rami sa gilanon. Nagka-relasyon mi ni Marvin, ate. Nagtuo ko nga naka-move on ako, nag-hoping nga maging okay na ang tanan. Si Marvin ang naghatag na ko laing higayon nga mahigugma pag-usab. Hinay-hinay mi balik ang ako mga pahiyom. Apan ni higayon na lahi na ate, wa na ko'y kumpiyansa, wa na ko'y pagsalig kini ang nahimong babag sa mong relasyon ni Marvin. Nagtuo ko nga ako lang. O ako nagtuo nga akip si Marvin, wala po'y salig. Nag-struggle po na siya ate para magsugod ko sa karelasyon. Pareho may nakagapos pa sa kagahapon. Pareho may ni Marvin nga naa sa proseso sa pag-alim sa mga samad sa kagahapon. Ate, sa kong side, naging higpit ko kang Marvin. Gusto na ko nga kanunin akong masayra niya mga lakaw. Dili lang niya matubag ang akong tawag, lain akong nahuna. Dili na ko tuyoon nga matagmawala si Marvin sa kapananaw, murag gaduda na ko nga naa siya lain, ate. Makita ganit na ko nga makikistorya siya laing babae. Ako na siyang i-accuse, ate, nga ng babae. Samtang si Marvin usab, masuko kung dugi ko makapauli or mag-overtime ko sa trabaho. Gusto na ko nga mag-masteral. Gusto ko nungagan pa akong kahibalo. Apan supak siya, ngano ko nung mangandoy pa kung mataas ang akong posisyon sa opisina. Magselos usab siya ati, dun ay mahigayon nga magkalalis mi sa gamayng butang.

ko ni Marvin. Kung nga nung murag lisod ka na ako nga musalig na to kaniya. Muhilom lamang ko ate. Wa ko'y tubag. Tungod kay tinuod yung giingon, bisag unsaon ako sa pag-ingon nga gihigugma ko siya. Apan dunay bahin sa kong kasing-kasing nga mahadlok na ate. Nga masakitan. Sa matag higayon nga dili siya motubag, sa kong tawag, maghunahuna ako nga base na nailain. Kung mingon siyang busy, musulod sa kong unahuna ang mga posibilidad, basig maminyo lang nigkalit og lain. Kabalo ko nga dili na patas alang kaniya. At the same time, dili po patas alang kanako. Ang iyang way pagsalig, gari kanako, hangtod na realize na mo ate. Para humingwa pa makamove on. Ugo pa makarecover sa trauma sa among mga ex. Pareho mingway salig o pareho mingway kasiguruhan sa among relasyon. Daghan mga pagduha-duha. Parehong nabuhi sa kagahapon. Mahal ko si Marvin. Mahal ko niya. Nasahid ko ana. Apan, nga nung questionan ko lang perme yung gugma ate. Nga nung amo mapasakitan among kaugalingon. Gusto ko maging sakto ang tanan. Hapan ate, pareho ming way salig sa among relasyon. Unsay may namang buhaton, magbulag na lamang ni. Para malimta na mo sa hingpit ang among mga kagahapon. Ate, sayangan ko ba si Marvin? Or, kami mismo, kinahanglan nga mag-usab sa mong kaugalingon. Palihog tambagi ko. Sincerely yours, Melody.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nagaproblema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts o cervical cancer?
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Ug sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ingani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok ug pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare capsule karon malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Anang dili magudti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa Nans Corn Coffee, ma'am, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sigutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, lali ara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinaka the best, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferti nang lipaya, kaya yung driver dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na makalahutay pagyud kang Mrs. Sini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Daghang salamat kanimo Melody sa imuhang pagpadangat imo suwat tampo ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Well, nasabdan tagid ka. I feel you. Imagine nag-date pa mo sa imong uyab for 7 years. Pagkaog mag ikasal, grabe ka unfair. Grabe ka. Wagi siya i-sign ba nga nabantayan nga naanay lain. Unya, pagkaog makasal na dahil, grabe sa kakuyaba ka. Anyway, kao ba na to? Deji Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adal Ate Arlene Cap Jun. Isa na itong mga suking tig. Subay-bay.
0: And of course, ang ato URP Professor Cap Jun Jun di Asis. Gasigi ko ka...
2: Yes, maswerte ka to Deji Nova and Ate Arlene.
0: Nagisigisgot na ako. Sige ko ka bulol. Anyways. Bulol. Grabe sa da, no? Kanabang Deji Novs. Pito ka to, is pito ka to. Kabalo yes. Na kaniya, kumpiyansa na kay kaniya. Uyab mo, di ba? I mean, anang gabi, nag-date pa sila before siya gikasal pagkaugma. O sa bagyod. Na-shock na lang siya nga. Hala, naminyo, nagikasal na sa lain.
1: Feel ako kay estudyante ni Cap Jun tong lalaki kay di mo mag-inasapnan. Huwag yun, di ba? Master kayo, tago. Grabe, imagine, wala agit siya. Wala siya hint nga. Yes. So, hindi na, narilaing babae. So, more estudyante to ni Cap.
2: Feel ako. Bagsak to, di Ginova.
1: Ay, nabagsak din.
2: Okay, gipasakitan mo niya ang babae. Sa URP, Manggod, mga palangga. Ang among moto is, kinanglan, dili.
0: I-accommodate lang.
2: Oh, wala yung masakitan niya kababayinan.
1: Grabe bitaw.
2: Kasi mapagmahal.
1: Talagsaon ra ning lalaki nga di masapnan kay ang babae grabe kay ni instinct ang babae, di ba? So kung
0: basic grabe po di ang pagsalig ba. Kani bitang
1: doon sa
0: magkita sila, mag-date sila. I mean,
1: confident na kay siya.
0: A night before nag-date pa sila. So kinsa may nagtuo nga kasal na ugma ala ikalain.
1: Bastos kay nga lalaki.
0: Grabe kay pag grabe gid siya kaayo ay. Grabe ka unfair. Grabe ka unfair. Anyways, affected ko. Anyway. Bitaw, did you know ko ikaw ang nasa sitwasyon ni Melody o sa imong buhaton?
1: Ako si Melody, magbulag na lang siya na iyahang uyab, no? Okay, kana bang kung ikaw magod na lokong sa pariho magod sila ma'am nga
0: broken hearted
1: pariho sila nga wala pa nila na accept kung say na hitabo sila mga past ba. Kay lisod magod kay na both of them kay dili pa okay. Yes. Okay ron tatog sila ang isa lang ang dili okay kay ang isa makatabang
0: man. Yes,
1: mo adjust man. Pero kani sila duha puro sila mga toxic. So yes. Para nako wala rason nga mo sulod sa usa ka relasyon nga pareho mong duwa nga dili pa okay.
0: Yeah,
1: kay ngiti nga na magsinakitay ra man gihapon mo.
0: Correct.
1: No, kay kanang ang healing man guro sa hay. Kana bang kinahanglan atoa siyang i-process pa ba nga dili bito ta magdali og sulod sa ka relasyon
0: yes.
1: Niya. Kanang abi natong higugmata nyang ending daghan gitag mga traumas nga wala pa nato na process sa tong kaugalingon.
0: Correct.
1: If wala pa na nimo na process imong kaugalingon, lisod kaayo na siya ilahutay sa usa ka relasyon. So para na kulay rason nga kana bitong magsige pa ka og kanang kuan. Kana bitang magpadayon mo sa inyong relasyon nga di pa ka okay kay ako mamutuo jud ko nga ang tao nga naay trauma kaya man na niya nga kung iyan ang nadawat ha kaya na niya nga kanang musulod sa ka relasyon bisan to na siya ay trauma pero kung as long as na process na bitaw nimo sa kaugalingon nimo ang mga trauma di na nimo i-project na ang mga trauma sa ana nga tao pero tungod kay sila duha sa iyang uyab kay naay mga trauma murag ana ba gubot sila kapoy
0: way salig. Di lang katubag. Nagduda na siya kay, of course, wagani siya ka, bantay ato iyang first boyfriend for 7 years nga, nanay lain.
1: Huwag ako ba si Melody ma, murang maghadlok na sa kuguyab-uyab. Kaya nalagi 7 years. Di nalalim nga trauma nga.
0: Nga wala kay hint ba, bisang gamay nga, nanay lain.
1: To, if nai history daan ang laki kay, di na siya ma-shock nga, sige na, kung ang gilis
2: sa
1: laki. Karoon ka na, kay wala siya hint.
0: Bagsak to sa URP.
1: Grabe kasakit to, kay wagi siya hint. Muna yung pinakasakit nga. Wakay idea ba nga, nagloko na di ay siya. So,
0: correct.
1: Maski na kung ako si Melody, di ginabasawasa nga maulian siya anak nga trauma.
0: Tinood. Pagkapaita. Anyway, sige. Ato paminaon, ang ato URP professor, kung siya ikasulti ni mo ka Melody.
2: Yes, ate, pero before ana, belated happy birthday and advance happy birthday para sa matuwing.
1: Nag-greet kayo na isang advance. Yan yung gituman, ma'am.
2: Advance happy birthday.
1: Ay, taragin nga, wala kay mahay.
0: Di malimtan.
2: Pero kayong bibuha.
1: Ay, syempre.
2: Mga palang na tanang mga admirer ni Ate Arlene. Hoy! Kaming ganito sa birthday. Pastilan.
1: And of course, congratulations sa Nira Og sa itong Battle of Champions.
0: Yes!
1: Mga banggilisan ng mga singers.
0: Grabe,
1: here
0: grabe.
1: And outside Bukidno. Natin mga contestants from Jensen, yeah, taga Miss Or, yes. Davao, and all around
0: grabe
1: Mindanao.
0: Grabe ka-talented gina mga taga Mindanao. As
1: true.
2: Kapitin na ko.
0: Thank you very much. Thank you.
2: Nga nung nagatinda sa tuperting daghan na sus, magpila man dahil mga admirer.
0: Uy, kalain man
1: nyo. Nari-attendance ka?
2: O mga admirer, pwede nagkata.
1: Kuyawan. Sana hey. All.
2: Uy. Hingan ako. Para way lalis, i-raffle.
1: Ha? Bunot-bunot.
2: Ako, thank you kayo, ate. Please kayo, Ming, isami sa imong mga guest. No?
0: I-raffle.
1: True. Isa sa i-raffle.
0: Nagulat si Melody ka.
2: Actually, Melody, na ako'y nahinumduman ba sa imong kaagi. Mm. Amigo na ako.
1: Mm-hmm.
2: Dugay kaya sila sa uyab sila.
1: Mm-hmm.
2: Nalikat-likatan lang, i-assign mm-hmm. lang yung lugar.
1: Mm-hmm.
2: No? I-assign sila lang yung lugar.
1: Uh-huh.
2: Uyab ko sila good. Mm-hmm. Na-assign lang yung lugar.
1: Uh-huh.
2: Pila ka bulan na buros.
1: Mm-hmm.
2: Pag adto niya, dako na daig tiyan.
1: Oh.
2: Masakit pa to yung gibate sa imuha.
0: So? Kanabi itong pabisita ni mo sa imo uyab, dako na din yung anak, kain na.
2: Nag-I love you pa ng distance.
0: Nag-long distance, nagsipas, nag-I love you, pabisita, nadako ng tiyan. Shucks!
2: Uy, pungahot niya pagkabayahan na.
0: Huwag mong kami sulting.
2: Kailang imong sitwasyon.
0: Kailang ikaw ng bayahan ba?
2: Gamay ra kayo na. Compare ato nga sitwasyon, no? Nga... Ang problema ni mo, Melody, kanang ni ang nasakitan lang ka,
1: mm-hmm.
2: gidamay na nimo ang mga kalalakinan. No? Wala pa kabuhat o krimen,
0: suspect na.
2: Si Marvin, suspitsado na.
1: Mm-hmm.
2: No? Inya, kung imo nang bulagan si Marvin, putlon ninyo, nimo ang relasyon ninyo ni Marvin.
0: Pero toxic naman.
2: Unsay may tabukit sa imong kasumbungan karon? Nagsamot ka.
0: Pero dapat mag-heal siya siyang kaugalingon, yes. Siya sa usta.
2: Dili, dapat mag-dinabangay mong Marvin. Sugdi sa imong kaugalingon. Dapat musalig ka kang Marvin. Kining babae man good ate. Napoy mm. na ilan niya po, no? Sa mga babae niya po. Daghan.
0: Daghan siya kailan.
1: Daghan ka kaila kap.
2: Did you know ba?
1: Oh.
2: Uyab sila, uyab.
1: Mm.
2: Kining issue lagi sa trust ba? Salig ko na salig. Kining issue ka, kining dili ka kakuntak, dili kwan. Sige, sabot ta. Every alas 6, tawagay ta. O sige, para kwan. Pag alas 12, alas 6, alas 3, ada.
0: Tawag.
2: Karon, tawag alas 6. Ah, okay na, I love you, miss you na sila. Karon, alas 12 naman ang sunod.
0: Dugay pa kayo.
2: Itok na kayo gula. Ah, naman ka di alas 8. Baka naman, makakawag alas 9 pa. Ano alas 11? Pagtawag
0: alas 12, ganyan sabon.
2: Pero ting sukuan na. Nga nung wala man nagkakatik, karon lang ka nakatawag, ah, kagikan. Maubitaw na, Melody. Kabo nga mga babae usahay, di sub nagpadako sa inyo, ah.
1: Ay, grabe siya, oh.
2: Nakoy na ilan si Makoy Galibog.
0: Alam nga si Makoy na yung paulitawan niya mo ulit sa iyong uyab, sakto din na. Nasige pang ulitawan. Uy, may bawas niya paulitawan niya, ni ulit siya siyang uyab. O sa ono lang siya
2: nga. Ingani manggun ni.
0: Di ba, wrong.
2: Ingani manggun ni, kining niyan. Wala mo ko'y kasiguruhan si Makoy. Dapat ikaw po, palangga.
1: San lahi naman niya.
0: Basig mo na si Makoy ka, kung mag-uyab na, tadi na kumuli dito. Ano
2: mo, ano? Sa
1: grabe ka sigurista, no? Okay mo kung sakton, di ka mali na ito. Ano, Logan?
2: Sakit ba yan? Masakit na. No, big. Kanang dili na si Makoy mag-ngitag reserva. O niya, pasalig-saligan ni mo. O niya, pag-abot sa panahon, dili man dahil ni mo sugton.
0: Ay, ano dahil mga lalaki? Mga
2: sigurista?
1: Oh, grabe ka sigurista.
2: Kalayo sa kamsawi.
1: Mahadlok ni sila mabakantihan, ma'am.
2: Yeah, so sama sa imong kaagi, Melody, akong nakita, nakanang luoy lang kayo ang laki.
1: Wow.
2: Kaya dapat ikaw man bahay, ikaw ang una mag-adjust. Dapat
1: wow.
2: Pasagda lang ni mo siya, dili ka magdiman og time, dili ka magdiman og oras.
1: Mm-hmm.
2: Kana ba? Kanang dapat saligan ni mo siya. Pag ingon sa dili sa katawag.
0: Magani na siya ni Salig sa iyang Marvin, 7 years, gani sila. Pagkaong man, nagpakasal, gadate pa sila lang gabi eh.
2: Dili, si Roman to iyang...
0: Mo, gani.
2: Oh, karon si Marvin, lahi man si Rom o si Marvin. Tanawa ko ng spilling, good? Room, Marvin.
1: Pero mo lagi ka.
0: Pareho uyab.
1: Dili maguna ni mo malikay sa usa ka babae kay isip usa ka babae nga gikan ana nga experience, dili na malimtan.
2: Kung tubano nimo si Dejinova, maglaon ka na lang palangga.
1: Ay dili oy, daghan pag di kat daghan pag panahon nga iyang mahiliang ko galingon na apoy mga lalaki nga willing tabangan siya nga magil.
2: Sana edad sige rag.
1: Agoy.
2: Di ko sa uyab kay biduangan na sa babae.
0: Di ang sakto gid ni koan ni Melody ko mangita siya kuyo ka dili pud parihan niya kaagi.
1: Yes.
0: Para masabtan siya.
1: Para masabtan siya.
2: Dili dapat kana pareha ka. Mas matching kayo ni ate kay si Marvin naka-try day nga na siya naka-try na po na dapat kabalo sila mag-adjust na mo din yung sitwasyon.
1: Dili sila kablog adjust kap kay ang individually dili pa sila okay. So unsa nila pag-adjust sa isa nga wala pa man nila na process ang ilang mga kasakit.
2: Ay sus, pag minyo na kung mudiritso duwagot. Ang katag minyo na si Marvin ko.
0: Nga naman, kung minyo na ba mo dili na guarantee
1: wala, na wala, gaya garantiya. No? Dili gaya po yung
0: ikaw na may gaingon nga minyo lagi pero
1: dili resolution.
2: Ako din mumili, di tilaw-tilaw na lang.
0: Samok
2: ka. Kasamok ni mga laki nga mga wainungdan. Pero okay. Para na ako, kung bulagani mo na si Marvin, putlunin mo ang relasyon ninyo mo ni Marvin, nagsamot ka, misi ang imong kinabuhi.
1: Dili, kinahanglan niya bulagan si Marvin kay para siya si ang kogalingon makahil sa siya.
2: Mahil? Mahil din ang wala na kay uyab.
1: Makahil, oy!
2: Maulian ka kung na kay uyab.
1: Dili man.
0: Kanang maglong na siya.
1: Oh, kanang mahil siya if ang iyahang uyab, dili niya pareg experience siya.
2: Ah. Alisod, bangitang uyab, abinay mo sayon.
1: Sayon, sayon ra, oy. So, para sa mga babae, kap, sayon ra kayo bangitang uyab.
2: Gamay na lang, lalaki ka ng panahon na.
1: Ang mga lalaki ang maglisod ng bangitang
0: ang
1: uyab.
0: Ang babae, mututok lang sa mata.
1: Ay, sus.
2: Dejinova, Dejinova, kabalo ba mo? Ang ratio karon napulo ka babae, tulo na lang kalalaki na bilin sa kalibutan.
0: Basig di napulo ka, sure. Ka babae,
2: tulo. Maahigit mo, mamataan mo klaki. Kamu, baka palangga ha, palangan-langan mo, niya naana mo inyong hinagugma, kamu pag magkigbulag. Ay, na, mawataan mo klaki. I tell you, perting mo yan.
1: Dili ganin siya kampante. Kaya nga, dapat
2: mas maayo na lang na kontra sa wala kay lalaki.
1: Mangitag laing lucky cap nga kaya siya sabton.
2: Napulo ka, babae, tulora ka laki.
1: Ay, sus. Di good.
0: O siya, ay buhato ni Melody. Move on na lang sa siya. Yes, ang bulagas, Marvin. Kay both silang doha, di pa ready nga makigrelasyon. Stand by. Balik naman lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong gibatik doon ko ng sahay, ang akong bitin mo, sata doon, hindi ko gusto nga maghinsin ko kay mga para sa hiblag nga gasaliton sa butika kay madlok lagi ko. So, kung paminaw aning sa sinseli at si Aileen, dagan magkay o mga testimony nga nangaayo sila kay hiblag sila. So, akong gi-tryan ng several capsule o UAID, akong gitari. So, muna kini akong gininsin ko, dagan kasi salamat lang at si Aileen sa iyang product. So, si Dina Adilano, sir, at kayo ko dili sa Purok Do, yes, Poblasin, Tibawi, Bukidnon.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Ako si Ami Sarigumba, taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Og hangtod karon nga senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Og tungod sa Nans Element Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o grill sa Facebook. Akong giauhag ang tanang mga nanay, tatay, o ang tanang mga senior nga gumagamit sa Nans Element Oil para iwas panakit sa kalawasan.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer.
8: About sa 7th year, ay disminuryahon po kayo. Pag mainam ko anak, usog din siya, dinaman ko'y kuan sa una ka nang nakuan mang ko sa una sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matres niya, mo na akong gitake for one way, kaloy sa Ginoo. Pagpotro na ako ganto sa hospital, nawala na dahil na akong mayuma. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy Happy Living Nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Siyempre, ato sa Nibayaon ang ato mga Facebook and YouTube viewers from Jovito, Lagumbay, Mayang Adlaw sa Tanan. Pa-shoutout ko sa Lagumbay family, sa Mantikaw, Misa, Miss Oriental, si Kap Jun Gyun, akong paborito kay daghang kayog katawanan nga tambag.
1: From Jerry Cañete, Ate Arlene, saludo ko ninyo kay bisan unsa nga problema na agid mo'y maayong tambag.
0: Shoutout sa akong bana nga usa ka OFW karon nga anaa sa Qatar. Pero bigid ako siya ipatanaw sa replay sa inyong programa para makakat-on sa inyong mga tambag. Aron dili makahunahon na og binuang samtang anaa sa layo. Hinaot dili matakdan sa tambag ni Kap Jun.
2: Ayaw lang pasapon, Qatar.
0: From Jessa Turipalma of Tagbilaran City, Bohol.
1: Hi, Ate Arlene. Maayo kay naamoy programa nga dili puro kaseryoso. Naasab katawa og inspirasyon. Lingaw kayo inyong programa from Dolores Cabahog.
0: From Aida Bulanadi. Ayan. Shout out sa Bulanadi family sa Bidsayab Cotabato. God bless sa inyong tanan o padayon sa paghatag o inspirasyon.
1: From Arnold Pellegrino, maayong hapon Ate Arlene, pag-greet sa akong mama nga 72 years old pero fan gihapon kayo ninyo, Mama Nening Pellegrino.
0: From Ronilo Abad, maayong hapon pag-greet ko sa akong mama nga si Nanay Cora sa Bislig City. Fan gid kayo siya sa inyong programa.
1: Hi to Jovito Racelis watching from Hinatuan, Surigao del Sur. God bless o padayon sa paghatag kalipay.
0: Ati R, Ati Novs and Cap June, maayong hapon ninyong tulo. Shout out from Barangay Luok, Baez City. Permigid ko, naminaw sa inyong programa. Salamat, ubulang tawagid ko sa inyong live. Bisan ang hugas ko o plato, naglaba, maminaw gid ko sa inyong programa. Sukat pa sa una sa wapa mo, nag-live. Minaw gid ko from Lisa Byroy.
1: Ati Arlene, salamat sa inyong mga tambag. Dako kayo niya og tabang namo mga naigagian nga pagsulay karong panahon. God bless sa inyong program. Ati Arlene from Marites Canoy, watching live here in Carmen, Davao del Norte.
0: From Edgar Tulod, good PM Ate Arlene, dako kayong tabang inyong programa labi na sa mga OFW nga mingaw sa Pilipinas. Greetings from Dubai.
1: From Ronald Ebreo, mayong hapon sa inyong tanan. Shout out sa Ebreo family diri sa Mlang, Cotabato. Kanunay gid mi nga solid listeners ninyo. Imong tambag regyud og kang DJ Nova ako ginaseryoso og paminaw. Usahay ra ko mo agree ni Cap John, pero lingaw kayo sa tan-awon og ma-corner na ninyo ni DJ Nova. Lisod gid iyang role nga sige lang tambag again sa inyo. Makita sa itsura usahay nga gusto na gid siya muuyon sa inyo. Keep it up, Cap, laban lang. And from Rose Pitchler, nagkatawa kong apilamino niya at early labi na ni Cap Jun sa mutan man niya ang problema sa sender.
0: Still, anyways, yes, sa Dejinobs, sa imo ika, tambag kang Melody.
1: Again, Melody, para nako, no, kinahang, siguro kani imo hang experience kang Marvin ba, di hanin mo na-realize, nga dili pag iday ka okay. So, kinahanglan siguro ni mo nga, kana mag-separate ways sa mo, para ikaw sa imong kaugalingon, imong ma-process ang mga butang, imong naagian, no, kaya dili lalim nga, naakay trauma, kaya dili po yud lalim, ang nabiaan ra ka sa kalit, kaya nabiaan ka sa eri o kalit ba, nga wagi panamilit, minsan gamay. So, again, Melody, kinahanglan mo hatagan o panahon ang imong kaugalingon nga ma-okay ka, o galing man, maabot ang panahon nga para magod na ako, ma'am, dili necessary nga mahil na gid ka, ayak ka masulod sa relationship. Ang importante ramang gid diha, kung kinsa ang imuhang mapili nga karelasyon. Kay kung makapili kag tao nga kaya mo adjust, kaya mo sabot, kaya mo uban sa imuha sa imuhang healing process, mas okay. Pero sa nahitabo mong gud sa inyo ni Marvin, kay pareho mo og ka ng sitwasyon ba nga way pagsalig sa usag-usa, walay ka ng kuan, baka ng insecure sa ilhang kaugalingon. And siguro mo po na kinahanglan nga buhaton ni Marvin, dili kinahanglan niya inyong ipugos ang inyong relasyon. Kaya ang ending mangunana, magsakita ay ragihapon mo, no? Yes. Dili gihapon mo kanang magkasinabot ba? Kay biskan biyaon sa nato ka love ang tao, kung wala tay pagsalig, wala tay an assurance, or wala insecure ta, dili gihapon mag-work out ang inyong relasyon in the long run. So again, okay. Hatagig pa panahon imong kaugalingon nga ma-okay ka, aya ka mo testing usab sa natang sagugma. Ayan. Sa kanunay kinang inyong DJ Nova Damarites, ang Marinang Bayan.
0: And of course, ang ato URP Professor Cap Junjun Diasis, imong tambag para kami.
2: Yes, Melody. Ang sakyanan nga way reserba, uh-huh, kumaflat, disgrasya.
0: Aray.
2: Dili na yung kamupon. Tistigari mag-drive og sakyanan, wala kay reserba, biyahe ka, pag-flat, wala na. Dugay kayo ka-recover. No, susama sa relasyon, bisag kinsa nga lalaki ang imong mahimong karelasyon. Kung dili ka mag-usab sa imong batasan, dapat sabto nimo ang mga batasan sa lalaki nga ingana din na usahay. At tambag nimo para dili ka samot nga makaluluoy, dapat dili nimo bulagan si Barvin. Para na kay kasiguraduhan kay ang gugma way kasiguraduhan man ang tanan, sama sa giingon ni Dejinova, dapat mangita kag reserba.
1: Hoy.
2: Para kung kalit na pod mawala. Ang lalaki kay dagang temptasyon, manininttal ni ining kalibutana. Nya normal man usahay sa lalaki nga matintal. Nya, humoy mo nung kasing-kasing nilalaki. Susama sa kaya ni Kuya Jimar, mauko nung nga wagin siya nag-stick to one nga relasyon. Kay, di kalikayan, bisa kung saon niya kabuot, matintal kit siya. Dapat, kanang dili ni mo bulagan, dugangan lang ni mo. Para kumawala ka sa anapa kay reserba. Sabi hapon, kini si Kuya Kap Moingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit. Pero isa lang ako masiguro, mapagmahal ako.
9: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
10: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
11: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, hiyan nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, pwede pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. Dunganon yun niya. Galawin sa ginawa, Tierling. Galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
10: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
12: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
13: Isa ko sa NANS user, gamit ko NANS Coffee. Ako ang asawa nga say delikado sa ko yung sa mga ubang gamit diha. NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Delikado yung gamit og ubang kape kay kana diyang NANS Coffee among ang gamiton. Pwede nyo dres sa kapangin, libungan or kutaba.
12: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
10: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
14: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Ko, si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
10: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
12: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Nagkasalamat ka ni mo, DJ Nova and the Cap June. Thank you, Melody. Sa imo papadangat ni mo suwatan pa ni atong tuluman sa sensorly Ate Arlene. Kinila ako masulti nga na ka ni mo. Emotionally, dili pa ka ready para sa usa ka relasyon. Unfair para ka ni mo, unfair para kang Marvin. Tungod kay pariha mo o gibati. Wala mo'y salig tungod sa inyong mga nangagi. And lisod kayo nga mabuhi mo sa inyong kagahapon. Nga lahi naman imong kauban karon, unfair para ka Marvin. Ug unfair sa para kanimo nga, doon na pa'y mga trust issue ang matag usa para sa inyo ha. Ang pinaka best distansya sa mo sa usag usa. Kumbaga tagay sa chance inyong kaugalingon nga makaginhawa sa kay base sa imong sulat emotionally dili pagka ready. And dili gyud ka malipayon kung ang imong hunahuna dili pa stable pag abot sa imong hinigugma. Pinaka best tagay chance imong kaugalingon nga mag-enjoy, tagay chance imong kaugalingon nga maka-recover, maka-move on. And pag abot sa mga panahon nga ikaw na mismo ang mangandoy nga makabato na kag hinigugma. Tingali. That's the right time nga mosulod na kag another relationship. Para nako sa pagkaroon, dili pa yung ka-ready. Bisa kung sa imong gusto may tabo, di pa yung ka-ready. Tungod kay naapa sa imong huna-huna ang mga kasakit sa kagahapon. Wa kay salig. O lisod ang relasyon nga wa kay salig sa imong hinigugma.

0: you very much sa imo papadangat imo swatang pa ni atong tulumanon. Nang inaot ko nga nahayagan ka sa pagkakaroon. Kini si Ate Arlene. Ayon, mga ringan salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, labi na 35 years old pataas, bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa siya kainom ana, sige sir panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi eh, kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi say alibio, kuan gyud sa providentisted gyud namo nga magtiayon. Jean Puertes, 42, diriya, Purok 11A, Bagong Taas.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
4: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o muna. Daghan dyan yung salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Gulnan City, Negros Oriental.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sugutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
5: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abtik kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugid ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Kalyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: Maayong adlaw mga kanans. Andam na ba mo? Kay nagsugod na gyud ang atong Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Raffle Draw. Mas exciting, mas daghan entries, mas daghan og chance nga makadaog. Apil na sa Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Draw. Unsaon pag-apil para sa atong mga produkto nga Nan Super Plus, U-Aid, Cervicare, Megaman Capsule, Remind Capsule, ug Tawasi. Ang product code makita sa likod sa blister pack. One blister pack with code equals to one entry. Para sa Nan's Coffee and Remind Choco Mix Junior, ang code makita sa ilalong sa box. One box with code equals to one entry. Para sa Megaman Gold Coffee, ang code makita sa matag sachet. One sachet with code equals to one entry. Para sa Nans Liniment o Eye Drops, makita ang code kilid sa butilya. One bottle with code equals one entry. Unsaon pagsend sa entry? Sa mga smartphone or touchscreen users, i-PM o i-send sa messenger sa Sincerely Ate Arlene Facebook page ang picture sa product code ug i-appeal ang mga musunod. Product code, full name, address, cellphone number ug kasinatian o testimony o experience sa produkto. Alang sa mga keypad users, i-text ang product code o detalye sa 0917-159-5812. I-appeal gihapon ang product code, full name, address, cell phone number o kasinatian. Mas daghan kag ipalit, mas daghan kag entries, mas dako ang chance nga makadaog. Ayaw na paglangan, basing ikaw na ang sunod nga makadaog sa atong weekly draw. Apil na karon sa Nans Million Bonanza Season 7.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
7: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag. At tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: Call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ura sa DYHP RMN Cebu, alas 10:28 na sa gabi.

0: sa kanato adunay katungod sa pagpagawa sa iyang prinsipyo baroganan, katungod sa pagpakabana sa natad sa mga gobyerno, ilabi na pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwik na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga gandinaw daog, ilabi na sa mga kabus na linupigan. Andam mo barong sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahian.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. May gabi-i kanatong tanan. Kumusta kamong tanan? Og welcome sa atong pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanan, pasalamatan tang ato ang buhay nga Dios sa paghatag ya kanatong lainasab nga adlaw. Lain sa gigayon sa atong pagpadayon. Sa tuang pagpanikay-sikay o sa itong pagpakigbisok.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Martes. Pitsa 11 na sa bulan sa Agosto, tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta itong mga pinanggandig paminaw, itong mga sukindig paminaw nga naminaw karong mga orasa? Ha, sila natagsa ka mga radyo. Nagtanaw sa itong Facebook Live, sa itong YouTube channel o sa DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Aniya sa gihapon na kanyang boss ngalagan sa kahanginan inyong radio man Benji Ulpos Tanghian. Ang makikuban ka ninyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga pinanggantig paminaw, mga sukindig paminaw nga naminaw karong mga orasa. Ha, karong mga orasa, kumusta kamuntanan ha? Ato ang mga pinanggantig paminaw sad ha? Diri sa Dakbaya, Sugbo. Ha, probinsya Sugbo, Alawigan sa Negros Oriental. Ato may sunan usab diya sa Sikihor ha? Diya sa Negros Occidental, may gabiin yung tanan. Ato may sunan usab ng mga Bulanon kasamang Nestor sa Buhon ha? Sa Leyte, Samar, gubang party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makiksunan itong mga pinanggantig paminaw usab dito sa Kauluhan. O kikun man usab dito sa... Ha? Dito sa gawa sa nasod. Ato ang mga overseas Filipino workers. Kumusta mong tanan di aha nga naminaw na to? Ha, maayong pagpaminaw nyo diha. O maayong... Ha, may pagpaminaw ka sa mga Nestor. Maayos at kapagkuha ninyo. Ha, kanang naang pagsunod ganunay sa ato ang mga programa... Dere sa DYHP o niya tumagingsuna, nagmonitor na to kasamang ni Storkay. Nahansad sila nga makakuan usaba, mag-atangsad sila sa tuang padidit nga isgutan kasamang ni Storkay. Ala, sige ha, kuyugi ko ninyo sa tuang programa, doyugi ta ninyo. Ha, unya na mo katulog mga kasama sa tuang, unya kahuman o sa tuang programa. Ha, kuyugi usag ko ninyo ron, kanan doyugi ko ninyo sa itong programa gihapon ha. Ang uban na to, mga suki, kayog yod na to, nga mga listeners na kasamang ni Store, unya ramang yod na mo kuan. Ha, unya namang yod sila mo, naon sa'y tawag na matulog o mahumanta, no? So muna nga, kuyugi nasab ko ninyo ha, doyug nasab ta din eh. Sa tuang mga programa, sa itong programa, karong gabi una sad mga kasama. No, ito nga mga pinanggantig paminaw, ang naminaw sad karong orasa.
2: Straight to the point.
1: Okay, ito ang mga senior citizen di ay ang mga naminaw sa nato mga nanay, mga tatay nato. Ha, kumusta man ito ang mga nanay, ito ang mga tatay di ha. Ani ka ito mga nanikaisikay sad karong mga orasa, mayang pagpaminaw ninyo ha. Ayo nga pag panikaisikay no, sa ito ang mga naminaw, nanikaisikay o niya. Kananaang, unya na mo pag katulog hang uban diha nga kantong mga wa na gibuhat unya humanas trabaho kasama ng Nestor, pwede lang mo mag kuan na mo diha kanana tanday lang mo ginagmay sa okay. So arita sa tuang misgutanan sad karong gabi una mga sukindig paminaw at tuang mga pinanggandig paminaw sad naminaw na to. Arita sa mga isgutanan usab karong gabi una makasama. Tungod kay Diana NBI ni pasaka og kaso nga grave threats og inciting sedition batok ni Vice President Sara Duterte.
2: Straight to the point.
1: Ngadto mga sukindig paminaw sa DOJ. Apan nagibasura sa DOJ ang kaso nga inciting sedition. Ah, batok mga sukindig paminaw ni Vice President Sara Duterte tungod kay matod pas DOJ, wala sila'y nakita nga ligon nga ebidensya.
2: Straight to the point.
1: Ah, so duha ka kaso mga sukindig paminaw ang agipasaka sa NBI ngadto sa DOJ kasama nga ni Sir ilahang agi kwan dito ilahang gisumiter para ang DOJ mao'y mo submit mga suk or mo file dito sa korte sa kaso kasamang Nestor. Apan gibasura sa DOJ kining inciting to sedition. Ang gifile sa DOJ dito sa dakanang na ang Quezon City Regional Trial Court ang kadtong grave threats na kaso mga sukindig paminaw nga naman. Tungod kay dito sa nasuta man nga kanidi ang grave threats o inciting sedition kasamang Nestor, labi ng inciting to sedition ni Vice President Sara Duterte, walay ligon ebidensya. O niya nakita dito sa impeachment na wag yoy mga witness nga klaro. Wag yoy mga ebidensya nga nahatag ang prosecution. Ang grave threats, dili impeachable offense na wala makaestablisar ba nga kanang impeachable offense ang grave threats o inciting to sedition. Kasamang Nestor, pero pwede ka makasuhan niyan ng imong pag-grave threats, kanang pagpanghulga, adto sa kanang naang trial courts. No, adto sa regional trial courts kasamang Nestor. So, muna, sakto nang gibuhat sa NBI, nga pasaka silag kaso ang DOJ dito sa kanang regional trial court kasamang Nestor, ayaw sa impeachment court. Nga naman, wa mamoy mga ebidensyang klaro. Way mga witness nga klaro kasamang Nestor. Pagkawa giklaro. So karon gibasura sa DOJ ang inciting to sedition o niya ang ilahang nga gipasaka nga kaso katong grave threats batok ni Vice President Sara Duterte na kanira bang inciting to sedition gidala dito sa kuan kanang nang impeachment na momento katong appeal man to sa Article 4 appeal to sa Article 4 kay dunay upat ka articles ang gipasaka mga sukindig paminaw batok ni Vice President Sara Duterte o niya giuna og takol sa impeachment court ang kadton to ang Article 4 nga muna diha ang grave threats o inciting to sedition. So muna nga nakita sa DOJ karon nga ang kaning inciting to sedition wa man wa may ligon ebidensya. Sa ato pa kadton to ang kay niingon namang DOJ nga wa ligon ebidensya. Sa to pa maimpluwensyahan man tong mga senator judges kasamang Nestor. Maimpluwensyahan to nga oy ningon man gani ang DOJ nga walay ligon nga ebidensya sa charges nga sa charge nga kanang inciting to sedition. O niya sao man nimo pag palitan ikaw may senator judge karon. Niya ang DOJ ningon nang walay ligon ebidensya. O niya pananglitan masukwahi ang gihimo sa senator judge. Mingon senator judge nga inciting to sedition gani ang gihimo ni VP Sara muna nga mo yes ko ani. O niya ningon ang DOJ nga dili. So muna nga muna bantayan na to. Kasamang Nestor sa to ang mga senator judges. Kadaghan silag mga bantayan nga mga punto. Tabahin usab din ang impeachment batok ni Vice President Sara Duterte.
2: Straight to the point.
1: Samtang nga salain nga bahin atong hatagag pagtagad sa mga sukindig paminaw kay di ana budget sa DPWH para sunod tuig moabot sa 644 bilyones sa pesos.
2: Straight to the point.
1: Tanawara ha ang budget para sa DPWH. Para sa DPWH na kasamang Nestor kay balog ang pila 644 bilyones pesos. Onya 104 bilyon ana. 104 bilyones ni anang mao nga budget alang kana sa flood control project. Jesus.
3: Wa gabae.
1: Kani ang gipangayo mga sukindig paminaw sa Malacañang. Kani ang gipangayo sa Malacañang nga budget nga ilang gidoso dito sa Kongreso.
2: Straight to the point.
1: Grabiha naman in town ni oy. Grabi hunong na in town mos pagpagkuan oy. Hunong na in town mos pagwalda sa kwartas gobyerno. Kaluya in town nga tung nasod. Hunong na mo in town ang pagwaldas sa kwartas gobyerno. Di mo maluoy in town kamo nga dato na mga politiko, dato na kay mga buaya. Karon di ana poy iniglawog sa buaya nga dagko kayo. Asunan ka ha? Sainan ka nga katong report ni Presidente Marcos human sa iyang SUNA 2024, di ba nato sa report nga 500 billion para sa flood control project. Unya 100 billion ana. 100 billion mga sukindig paminaw napunta sa 15 ka mga contractors. 15 ka mga contractors. Wa pa gani masulbad. Wa pa nasulbad karon dungaga na pod. Unsa man ang utoka nila? Ato dagway palinaan ng Malacañang ang kasumang nisda. Si kananaang ikaw Toymal, ha? Toymal eh, kananaang basig na binlan ka at tonto.

Kalinaan na gawin nato ning malakan niya ang kasamang nisto, ha? O kaning ka, kaning ni ang kongreso, kaning ni ang senado, ato na gawin ng palinaan, na gawin, oye, kimuraga, angay ng palinaan, good thing at. Sunan ka, ha? Unsang utuka kasamang nisto, wa pa masulbad, ha? Pananglitan, ibutang talang sa usa ka negosyante. Sa usa ka negosyante, ganigosyo ka ni butanga. Unya ang imong puhunan, ha, ang imong puhunan kasamang nistor, wala ni mo ma-liquidate o tarong imong puhunan. Wa ka kita ba, nahurot ang imuhang puhunan, apan wa, wala'y nabalik niya ginansya. Karon magsigi pagkagbutang o puhunan, magsigi pagkagbubo o puhunan, magsigi pagkagtapal o puhunan, nga wa gani kay nakitang ginansya. Noon sa maning kalakiha karon nga ang flood control project nga maoy grabbing adunay anomalia, wa pa masulbad, wa pa'y nga priso nga mga congressman, wa pa'y na priso nga taga mga regional nga mga DPWH. Gawas lang anin nila ni Bunuan, nila ni pila na kabuok ra. Ha, pila ra na kabuok si Bunuan, si kanana nga kadto si Hernandez, a Fernandez. Ha? O kadto si kisingan atong tambok kasamang ni ha, kadto si Bryce. Ha, kadto si Bryce, kadto si Bunuan o kadtong usang tambok na limot nung kuan ni mo bok na singan. Ha, nagkaguan na ang mga regional nga mga opisina sa DPWS. Ikaduha, asa man na makontraktor gawa sa mga Diskaya, gawa sa 15 ka mga contractors ang giingon ni Presidente Marcos nga imbestigara. Ha? Karon kinahanglan nato nga pila pa man ang nauli nga kwarta. Ang nauli nga kwarta nga gikawat pila pa man. Ha? Wa pa kaabot og 2 ka bilyon. Ha? Wa pa kaabot og 1 ka bilyon. Milyon pa ang nauli nga kwarta. Unya ang budget nga nawala pila. Subanay pa sulbaron usa nato daan. Na sulbaron sa nato da ng problema, pangitaon na to ang kwarta, ipapriso na tong angay mapriso, usa ta magbutang og budget. Kay magsigit tagbutang og budget, nga wa ta kakita sa tong ginansya. Di ka ni mga buaya, magsalig ang mga buaya, awa ron ito na priso, basa mo tila rata sa, ha, basa mo tila rata sa lapalapas malakan yang, di man dito mapriso, ha, kawa ta, kawa. Ha, puten dako ang mga sukindig paminaw nga budget. Ha, dako kay nga budget para sa flood control. O niya, wa pagani masulbad ng problema sa flood control. Ha, di anapod, gihataga na pog budget mga sukindig paminaw para sunod tuig. Ha, naunsa ba ning kalakiha in town? Ha, naunsa ba ning kalakiha mo ng angay na gining palinaan o ginsay, ginsay ka ba o nga mo palina? Di ha, nahala, sige. Ha, samtang sa laing bahin, DPW Secretary Vince Dizon ni bisita diri sa Dakbayan sa Sugbo o Dakbayan sa Mandawi. Aron matod pa mga sukindig paminaw sa taon kung unsay problema, ngano nga nagbaha ang Cebu City o Mandawi panahon nga muulan. Nabuyon na. Ha, grabiha, no? Asalang rakusa ka araw. Wala gikwan, nakanana ang gasunod. Unang ni Ari si Ombudsman Rimulya. Pagkahuman, DPW Secretary na sad. Ah, duda mo ko ni mga tawhana mo dagan, ng senador ba? Ah, muraga, duda ko ni kasamang nisor. Unsa man ilha, tinuod ning imbestigar? Ah, unsa man mo diha, tinuod mo nga mo imbestigar mo or nagpahumot lang mo sa Cebu? Ah, posible, nagpahumot mo sa Cebu kay mo dagan mo, senador. Ay, nalanta. Asa mas story, wa mo gitangkil story lagi. Ay, ngon rabat to story nga mo dagan sa Mayor sa Davao. Pero posible nga dili na mo dagag mayor si Tori sa Davao, mo dagan na og senador. Ha, tanawa ka sa bang listor, ha? Itangkil niyo story, luoy po daw mong Tori. Ha, so diri mga sukindig paminaw si Kuan. Ha, diri si kanang na ang, ha, diri ka sa bang listor si Dizon sa kinasangan. Ha, unsa mo diya mga kinasangan, mutuo mo sa giingon ni Dizon, ha? Pagkahuman, gi-inspeksyon sab ni Dizon, mga sukindig paminaw, dito sa Mandawi. Ha, dito sa Mandawi, ang kanang Butuanon River, no, sa Mandawi, sa Talisay, Mananga River.

0: sa Mandawi, di atay kanang Nambutuanon River kasamang nistor. Dito sa Liloan, mauto ang Kutkut River. Dito sa Liloan, sumuna nga. Dito sa ganiya sa Mandawi, o diri po sa Cebu City kasamang nistor. O niya, tanaw niya, ana, saan ni Pagsulbad, muna mauna, ako ang kita master plan, ana, sus! Nadugay nilang kagbalik-balik diri dison, wapag yapo investigasyon sa Sugbo. ganihan, ibalik na sa mga sukindig paminaw para na po picture-picture, video-video, kalas-kalas na mag, kalas-kalas na magkwartas gobyerno. so muna nga, kanang na, nga, diri man kuno, hatagan man kuno ng kasulbaran, sunan ka, nga muragiinan yung kapitan to sa, asa to, pardo ba to, kinasangan ba to nga unya? Kanang unsa man, namoy dakong budget sa Bades Barangay, kay atong igasto aning niang mga namuyo diri, ato ni papahawaon diri. Unsa naman hinuon ka ni Ari, ramang ka nilig mamadlas. samtang sa laing bahin gipahamtangan sa Department of Labor and Employment kondole og milyon-milyong piso nga multa si kani head coach Thomas Anthony Tabalduin og ang mismo nga Ateneo University tungod sa mga kalapasan sa provision sa Alien Employment Permit konda AEP. Matod pa sa duli mga sukindig paminaw nga gipamulta si Balduin og 4.9 million pesos alang sa kawadon og AEP samtang kini ni trabaho dinhi sa tunga nasod. Straight to the point. Maunay ka tong coach kasamang Nestor nga coach ni Rene kwan ha Baterbunia og ni Adile. Balo ka to kabantay kasamang Nestor kato ni Rene Baterbunia. Yahan ning coach nga ni Baldwin gipamulta og 4.9 million. So muning yahan nga multa kasamang Nestor. Ipamulta taw ni Tawhana kay sa muning nga ni trabaho diri wa man day klarong permit. Nakasulod man ni sa diri. Straight to the point. Samtang nga sa lain nga bahin lalaki patay human gikataho nga gidunggab sa makadagang higayon dito sa Pinamungahan, Cebu. Straight to the point. Nakabsan gidto sa kinabuhi magkasama day kini 38 anyos nga ulitaw human gyung gidunggab sa makadagang higayon diha sa may barangay Tutay lungsod sa Pinamungahan alas 5 sa hapon kagahapon. Straight to the point. Kanihatagag pagtagad sad mga sukindig paminaw sa makahay na ingnan ani sa makahay sinugdana no aning ilahang panagbangi mga sukindig paminaw nga ni resulta man sa pagpanunggab matay ra ba in taon ng biktima samtang putol nga ulo nga nakit-an dito sa Talisay gikumpirmar mga sukindig paminaw nga kadtunto ang patay nga ulo mao di ay tugyod ang caregiver adtunto ang katong namising ba nga caregiver sa usa ka retired police kasamang nistor dito sa Talisay unya ang suspect gidakop na sa kapulisan ang suspect kadto ra di ay nga pag-umangkon nga bunguton pag-umangkon mga sukindig paminaw sa kuan pag-umangkon sa kanang naang adtunto ang gibantayan pag umangkon sa amo maoy suspect ka maoy nipatay tukmanta ka itong bungoton kasamang Nestor nga ay bungot niya murag sumaksilya kasamang Nestor. so pasalamat sa ito ang kapulisan sa Talisay o gingon na usab ni Mayor Samsam Gulias diha nga naningkamot aron nga masulbad kini or matumbok mahatag gustisya ang pamilya in town atong usa ka katabang so nang kaya kasamang Nestor usa ka katabang naningabuhi kag tarong doon kay pamilya nga gi kanang naang nga gibuhi bisag layo kas pamilya naningkamot ka at tinarong kag trabaho unya patyon lamang ka patyon lang ka singon anak ka sayon. So muna nga kaning ni ang suspect makasama at least yan na. O niya, basin atong nga kapulisan, ana, basin magka-establisar mo, basin gawas atong to ang katong si Ruhas, no, gawas atong to ang si Ruhas, basin doon na pa'y lain nga suspect, ha? Basin doon na, basin gitabangan, ni ba? Basin gitabangan, so manghinauta nga palauman is kapulisan sa Talisay, kining kamatayo nining Osaka katabang nga babae. Nga giputlag ulo mga sukindig paminaw in town. Niya ito, may aging bulan ba ito kasamang Nestor? At least karon do anay na anay resulta. Straight to the point. Samtang sa laing bahin, di ay bana mga sukindig paminaw nga nihangyo sa iyang asawa nga Mupa didit. Oh. Ani, mupa didit, mga sukindig paminaw, kay unsa man eh. Nagahi na ang iyahang finisi. Uy! Ang ano man eh, naunsa, wag kang mag-ingon ka sa manisor padidit. Ya, ini. Ah, o niya, ano man gipriso man ka sa manisor, tungod kay gibalibaran sa asawa, nga dili usa sila magpadidit karon. Ah, gidili usa sila magpadidit. Ah, namugos gyud ang bana, oy. Namugos gyud ang bana, o niya, nakighilawa na mga makagkuan ba? Ah, kanang duwa sa kuan, duwa sa luos nga kaka ka sa manisor. Gipapriso sa ugaling ng asawa kay namugos. Ano man pod nga kuan man, ha? Ano man pod nga namugo, pero nganong ibalibaran sad kasamang nisto, ha? Pwede lang nga kuan na balibaran niya namugos man kuno, ha? Usa man na di ba? Kuan ang katong kuan man na uga marisipin tao na. Nang kuan na taon kasamang nisto. Anya nga bitsukoy, akila kaga bitsukoy kasamang nistor, ha? Diri sa ato, kuan man na diri sugbo, kanang nga turon ba, turon. Agibalibaran sa asawa, mga sukindig paminaw, kaya asawa, ha, nibalibad, kaya ba sige, kapoy tingaling asawa, o baka ha, unsay rason sa asawa, nga dili siya usa makakuan, at dili sa siya makapakuan kasamang nisor sa turon, di sila magpadidit, namugos magid ang bana. Namugos ang bana nga mapadidit yun kasamang nisor kay murag yun uga ng kuan na kayo ang kuan. Gipapriso, ha? Gipapriso mga sukindig paminaw, tuwain taon dito. Nakupos ang turon sa prisuhan. Kaluoy po taon sa kuan, no? Kaluoy po taon sa kanang naang bana kasamang nistor o maohon, ha? Pero muna nga, dilipod manglugos o pananglitan o kuan, ha? Mubalibad ang kasamang nistor, ha? Mubalibad ang asawa kay muna na may mga rason na dilipod na mo kuan, ha? Dililipod mamugos. Inalipod bana nga, huay sukod sa balos, ha? Taneng kanon sa doon ha. So ang mga kingsunan sa nga naminaw niya. Ayan na lang ninyo nagkuan na. Kaya nga naman ni nga kuan sa nga sumang nistor. Namay daghan ingon ani. Pero kanan na andili angay mamugos. Kaya naan natin balaod karon nga pananglitan o manglugos o mamugos sa asawa. Panglitan o mamugos kas asawa ni mo. Di yun maayo kasamang nistor. Ano yung ipapriso din eh sa iyang asawa ha? Ipapriso mga sukindig paminaw sa iyang asawa tao. Kanya kinimbahin na sa datod ka nato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule mga kasama maayo kayo. Alang sa mga pinanggantig paminaw sa mga naminaw sa nato karon. Tungod ka alang sa mga dunay mga sakit o balatian na gihambin sa kalawasan. Ay namog ka problema niya na magkasama kaya na natin Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, magkapagana sa kaon. Ang magkapanindot sa tulog, ha? Nindot gani magkasama nga tuang nga tulog. Hasta nindota kay sakto pugyod tas dulog, ha? Anya ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule? Puno sa mga vitamina, minerales ug nutrients nga may kinahanglan sa tuang nga lawas, ha? Sa mga naminaw, ha? Nato sab garon, ayaw kalimot, ha? Basta maayong kondisyon sa lawas, kanunay nga himsog o glagsik at pang lawas, magparagis Bila-Bila Herbal Capsule. Talabi na ganito mga dunay mga sakit ha, nga gihambin sa kalawasan. Ayaw niya nagpasagdi magkasama sulay no, pag inom ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Kaya ang Paragis, no, nga kaning sagbot magkasama or kaning kuhan, no, daghan kayo ng mga sakit na nga kaya kayo ng ayuhon kasamang nisto. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule mapalit sa Didings Pharmacy, GV Butika, GY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy o guban pag mga butikag farmasya dool sa inyong mga lugar. Ang kisa may naminaw si Clay G, ha? Nakledge na minaw karon na sa lahoga kanito'y mali. Nasayawi ito'y malbe. Pasayawi na si Kledge di. Ani ho si Lito e friends waso. Mura di ay na og kuan kasama. Ay, no, no. Gidlaw na to sa kasama taon, ha? O, lagi tao, matupag kasama ng idiot vlog. Ano yung may gabi kasama na minaw minimo, ha? Karon, gika ni Girly Melindo. Pagkasama ng Benji na minaw minimo diri sa uling City of Naga. Si Crispin ulit, ha? Okay, balik ta karon na taon, magkasama ha? Dugang na itong mga isgutanan o mga pa-shoutout sa itong pagbalik. Huwan sa mga importante kayo. Alas 10:55 na sa gabi.
1: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok nga plema, afford pa!
2: This portion is brought to you by Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms. This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
1: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok nga plema, afford pa!
2: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama. This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the peel and win sa San Miguel Beer. Join now! This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daug na with Nor Sinigang Mix. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by Sa Kabag ni Baby, Simeticone Rest Time to the Rescue. This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This newscast is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
4: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Algono. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU na pure ug di kalidad na vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, duna say mangosteen fruit extract nga makahatag ug dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
5: Mga kasama, ako si Radyo Man Attorney Buin Alguno. Unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer, labi na sa mga breast cancer, prostate cancer, colon cancer, ug ubang matang sa cancer nga dunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot ipasabot nga kun ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usa kini ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya og cancer. Base sa daghan nga mga medical nga pagtuon, dunay tulo ka mga rason kung ngano nga makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 batok sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot ipasabot niini nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient o igo nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay og maghatag kini og mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang quality of life og hinay-hinay nga mo balik ang ilang immune function ug kakusog aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usani ka proseso diin ang mga formation ug ang growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa mo tubo ang cancer i-block yang pugnan o putlon sa vitamin D3 aron nga wa nay maagian ang nutrients containing blood for cancer foods ug mutabang kini nga mapugnan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas na pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer patient. Busa, sa mga published medical papers, kalabot ni sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient ug muubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa sakit na cancer kun duna siya'y igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage for cancer patients, unom ngadto sa siyam ka soft gel matag adlaw, to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon bisan sa usa ka tuig nga baby, mga buntis og lactating mothers og sa mga individual nga dunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease og autoimmune disease og uban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad nga 11 pesos lang ang matag soft gel. Importante pahinom dum ha. Dapat siguraduhon ninyo nga dunay marka nga ILE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit mo sa mga butika. Mag-amping sa mga piki nga mga produkto, mga kasama. Siguro agina, Life Extension, Vitamin D3.
6: Ang kinis na niya?
7: In fairness, nag-glow up.
8: May budget.

0: sulit ang glue on.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World-Class Quality.
2: ACS!
3: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
4: Ang galing-galing mo.
5: Smart 2.
4: Smart Dishwashing Paste ko.
5: Smart 2.
4: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
5: Smart.
4: Tanggaling for every day.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
4: Tanggaling-galing mo.
6: Smart dishwashing paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS.
9: Maulan man, no worries. Naamoy kulob ang damit.
10: Charm, Fab, Con. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulob. Sa bango ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washy!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
17: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
18: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
17: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
8: ACS.
19: Ato ang atak na alas 11:12 na sa kagabion. Balik ta makasama dire sa tuang pagkulo kabildo karong gabiona. Ala sige sa mamudya ha. Ay sa mugkatulog ha. Agato mga naminaw sa nato geron. Kaya di atay padidita nindota kasamang nindota. Nindota kasamang nistor ha. Ayaw sa mga kanana ang katulog niya geron ha. Okay, unya ato sa nga i-check si Radyo Man Josephus Quijano. Alang makasama sa iyahang report karong gabi una. Yes, Radyo Man JQ.
3: D-D-D-Y-H-P. Report.
13: Yes, salamat ka sa mga Radyo Manda, BJ, sa itong pag-alino din sa gawas, gabahi, nagkaroon rasa sa naglaob ng gabi yun, nagpabilin nga, huwag man ako mag-alarma, nag itong sa din sa Dakbayan sa Subo. Sa report na itong nakuha, patay ng kinigusang at ito anyos, nagingong nga doon ang diferensya sa pangisipang kinigidunggab sa gingong na anak sa konsihal, ito sa may barangay Tutay Lungsod sa Pinabungahan, ang biktima, ingong Osenica may diferensya sa pangisip o gusto ka 38 anyos ang gagi dunggab sa ginong anak sa kabarang ikonsyal dito sa Sbutag lugar patay dede at krimaog biktima o maginakaangkon o dagang sumada at nunggaban sa iyag kalawasan da. Sampag sa pikas ka bahin da, patay undas pagkini sa kanisiti anyos nga lalaki o kiniminor din dano kini nga gipusil diha sa may sitio Laguna barangay Sambag-uno ning Dakbayan sa Subo aga biktima nila sa pangalan James Anthony Macawidi og lumulupyo sa barangay Pena Central din sa Dakbayan sa pasidag decision sa Kalisam sa Abellana Police Station nga kini nga maoga biktima nagduwa kini nga computer sa nasigutag nga lugar ko yung sa kakinsi anyos na yaga barkada o katigidoon sa uwa may ding mamuno o gipusil ang resulta sa inalagang kamatayon ang kabilisan sa Abellana para ang pagbibog makutig ang desisyon kung sa ang motibog si Pinsa mga irresponsable sa maong krimen. Onward sa patrol ng Radyo Man, Josephus Gano, DYHP, Tatak, RMN.
19: Okay, salamat Radyo Man, Josephus Gano, sa imuhang report. Ay, may gabi isa di ay ni kasamang Kent Balasabas. Alas laita, naminaw na to. Kasama, may gabi ini mo. Ani arita sa dugang detalye sa tuang mga balita. Adi amay babae nga online seller ang natulog sa kwarto gisulod sa lalaki o giulo pagpusil patay. Unsa naman in taon ning panghuna kasabang nisto? Puro naman ni patay. Paon na tong kumpletong detalye sa report ni Radio Man Arnold Bustamante.
0: DDDYHP Hanaman Report.
2: Patay ang usa ka 38 anyos nga babaeng online seller humani uluha sa pagpusil sa usa ka gilang hitman samtang natulog sa iyang kwarto sa City Labis Barangay Pasir sa sud sa Sugbo aras 3:10 sa hapon nitong Linggo. Ang biktima gilang nga si Rene Bitan Langit Inot 38 anyos online seller nga nagpuy rosab sa mga lugar. Ang suspitsado nga nadakpan rosab dayon human makulatahan sa mga residente sa dapit mo si June Abilia Cabarbias 34 anyos taga Tupa Street Barangay Sawang Calero sa sud sa Sugbo. Sa investigasyon sa Sawang Calero Police Station nga samta natulog ang biktima sa iyang kwarto nga naimutang sa katulong andana, gisulod siya sa baoga suspitsado og dayong pusil sa ulo gamit ang kalibre 45 nga pistola. Human sa pagpumusil, dali unta nga misibat ang suspitsado. Apan ang mga silingan nga nakadungog sa insidente, nagatang nang daan sa ubos sa balay ug sakto sa paggawa sa gunman, gidubong kini sa mga tao. Mihanap pa sa pagpusil sa Cabarrubias gamit ang ihaga armas apan mikagarni og wala makabuto nga mahinungdan. Nga gitabangan siya bukbok kung wala pa maabot ang mga pulis sa Sawang Calero Police Station. Nga merespondi sa insidente, hayan makabsan sa kinabuhi ang suspitsado tungkol sa kadaghang bunog sa naong uglawas niini. Nakuha sa mga investigador ang armas nga gigamit sa pagpusil gani na apa ang bala sa chamber nga nagungot pa nga nagpasabot nga nakakablit ni apan wala lang bubuto. Mato ni polis sa Major Noah Labra Anyara ang hepe sa Sawang Calero Police Station nga druga sa usa silang itan-aw nga motibo sa krimen. Gayong nadudahan ang biktima nga aset sa mga tirugyanan sa Balaod nga may nagpadakop sa mga nalabigit sa legal nga druga sa Pasil ug mga silingang barangay. Gaya dugang ni Anyana nga migawas usab silang imbestigasyon nga si Cabarrubias giila nga usa ka hitman.
20: Ato pang ongoing pa nato sir nga kuan nato mga record nila pero naa ni record set sa drugs ning shooter sir. Almost probably na kuan sa drugs gyapon sir.
21: Ang suspect pod abel na naton sa background sa drugs.
20: Yes sir nga kuan sa gyapon tira-tira sa ning kuan sa.
21: Ah hitman sir.
20: Hitman sir.
2: Si Police Major Noah Anyana gipaabo sa este examination og cross matching ang armas nga nagkuha gikan sa suspitsado kung wala ba kini maggamit sa mga kaso sa shooting incident sa Dakbayan Sugbo. Nagtuo si Anyana nga nagamasulbad nga kaso sa pusil nga wala pay suspect kung magawas na ang resulta sa forensic examination sa armas. Kasama mo sa Sawang Calero Police Station ninyo Radyo Man Arnold Bustamante DYHP Tata Carmen.
19: Okay, salamat Radyo Man Arnold Bustamante sa imong report. Akin nga bahin sa magkasama hatod ganito sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang tuang kape mga kasama 17-in-1 kini. Pasabot si City ka mga prutas sugutanon nagisagol sa tuang kape. Alang sa mga mina na minaw na to ha to mga kaigsunong mga sukindig paminaw. Ang tuang kape kasamang nistor 17-in-1 eh. Desisite ka mga prutas o gutanon yung gisagol. Ani, lakip ang sagol ang rose hip na doon ay anti-aging properties na pain-relieving properties nga libyuhan ang sakit sa arthritis. Ato may isunan to mga pinanggantig paminaw ha. Kanto nga mga mahiligon kay mo inom o kape kasamang nistor. Ani, doon ay arthritis kaning kape hastang namia ani. Onya nakarindot sad magkasama kay dunay ni sagol nga luya o kanang naang dulaw no dunay dulaw o kanang turmeric adunay kamunggay dunay mangustin dunay tapol nga bisaya nga mais adunay bayabas adunay insulin plant onya aduna usab ni say barley adunay arabica adunay stevia nga may gapalami sa tuang kape nakarindot kasamang ni sir kay aduna pod ni siyay ginseng. Ang ginseng makasama nga anaa sa tuang kape. Makapa-abtek no sa tuang panglawas mo sa makalahutay ta. Patag-adlaw na tuang pagpanikay-sikay. O sa gato magsuna na tuhang mga mahiligon yung mainom o kape. Wa pa nakasuway pag inom sa mga kape. Ala sige, kanin mo ay palitaha EXL Makabuhay Coffee Mix. Onya, kanto mga nangita sa haplas nga may kang gamiton kasamang nistor para sa tuang panakit sa kalawasan, no? Haplas gani mo ay ito ang hisgutan. EXL Makabuhay Oil Pod. Kaya to ang EXL Makabuhay Oil makasama all in one kini. Pasabot na dalatanan niya skincare oil. Pag yun, nasa nindota, no? So muna, nga alang sa makaigsuunan niya ng itag haplas kay maayunis panakit sa kalawasan, panglayles mga lutahan, mga panuhot. Pawagtangon mga panuhot ining ato ang haplas mga kasama. Ano na kanindot ani kay maayo usab ni sa mga kantong nabitang magngulngol ang atong kaunuran kasamang nisto. Haplasi lang na sa EXL Makabuhay Oil. Ang ato ang haplas na kanindot ani kay mga haplas sa kasamang nisto, dili ka paakon og lamok. Kaya di man ka mapaakan og lamok, makasiguro ka nga dili ka magkasakit og dinggi. So para nga malikay ka sa sakit nga dinggi, kani mo ihaplas no kada gabi kasamang nisto ang atuang EXL Makabuhay nga haplas. May samnis katul-katul sa panit, pinagkan sa gagmay mga mananap o sa mga nuka-nuka. Basta padayon ang sintomas kasamang nisto, i-consult alas doktor. Atong mga naminaw, kung nangutana asawa na mapalit kasama ng EXL nga kape o haplas, Naranas 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CSG Pharmacy, Cebu Everdrug, pag-uban pang mga butikang farmasya duol sa inyong mga lugar. Diha sa Bohol, murag na nata diha stock sa EXL nga produkto, agdiri sa probinsya Sugbo o sa Dakbayan sa Sugbo. Matod pa ni si Romel Angot, matod pa niya nga naunsa naman nga to ang administrasyon karon, pagkadako bas budget nga igahin. Mawalagi sir, okay raon ta, huwag ka ng budgetan dako kayo, mapunta yun na sa mga proyekto nga ilahang kanabang tumong, no, kasamang listor. Matod yun, madili mabutang, madili kanon sa buaya. Ngayon siya, kanusa pa yung tao na sila gabaan.

0: Okay, shout out kasama si kasamang Glinda Masong Lagos. Kanunay kayo na to ni avid listener ni kasamang Nestor, ha? Kanin tagaag award si kasamang Glinda kay Usane sa tuang mga solid yung isang listeners, ha? Si Jaime Balnega, may gabi kasama na minaw na to. Okay, arita sa tong tagag pagtagadsad na diri sa tong isgutanan kay kanang na ang kaganiha ang ika-14 kaadlaw, no, sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Niya gipresentar kaganiha sa prosecution ang ilahang laing witness. Kasamang Nestor, lain kuno lang witness nga taga kuwa, kasamang Nestor, para sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. So kaganiha ang defense team ni VP Sara medyo dili kayo daghan og mga objection. Dili kay daghag mga objection kasamang Nestor, pero muna nga usahay puti sa buringa ay laay kay paminawon bitaw ni sa kanana ang sa prosecution. Natural kaning ilaha mga allegation man mga allegation, so ugma basin og ugma Merkulis man ugma basin og mo panahon na para mo cross examine na mo cross ang kaning ni ang defense team. Maminaw ta kasamang Nestor og dili ba mabuking, dili ba mabungkag ning ilahang witness nga gipresentar mga sukindig paminaw sa prosecution, ha? Si Sir Iglesia Ariel Villaversa naminaw sa day nato. Now, atong hatagag pagtagad kay ang budget karon, ipadali mga sukindig paminaw sa Malacañang. Tiaw muna kasamang Nestor, ipadali sa Malacañang nga kaning budget para sunod tuig kinahanglan nga by the month of October ma-approve na kasamang Nestor, ma-aprubahan na kining ni ang maong budget para sunod tuig. O niya inana kadako, ha, 7.2 billion dili na sa million billion mga sukindig paminaw kaning ni ang maong budget, ha. Ang gabi ni mo diya kasamang Daryl Zwit, ha, sa ime plido ni mo sa pagbasa. Na. Niya, ang kaning budget, 644 billion ana kasamang Nestor, o 7.2 trillion dahi, ha. Sorry, ang budget niya ipangayo sa Malacañang, 7.2 trillion. Muna'y budget nga ipangayo niya, nga kinahanglan nga ma-approve na. Inana kadako kasamang Nestor, dili billion, trillion. Now, sa 7.2 trillion, kuhaan ka na og 644 billion para ibutang mga sukindig paminaw diha sa Department of Public Works and Highways kon DPWH. Ha? Unya ang 104 billion ana. Ha? Ang 104 billion, gusto sad ang Malacañang nga ibutang ka na sa flood control project. Amo man ay giingon kaganihan ni kuan. Katong bag-o nga DBM secretary nga si De Leon kasamang Nestor. Sumuna nga kanang naasyon nga magunauna kas kwarta ba? Ang billion nga kwarta dili na million, billion, 100 billion. Na ay 1 billion, na ay 2 billion, 3 billion, 4 billion, 5 billion, 6 billion, 7 billion. 104 billion ibutang mga sukindig paminaw sa flood control. Unya, wa pagani na sulbad ang isyu sa flood control, imo nang tagaan na pud og dakong budget. Wa pagani na nga priso ang mga buaya, wa pagani na priso ang mastermind na sa kaguliang sa flood control, imo na sang tagaan og kawatonon. Na unsa bang utoka kasamang Nestor?
1: Straight to the point.
0: Ato ni balikan karon tong taod makasama, ha. Man lamang sa mga importante kay standby lang sa kadali ya kasamang Nestor, ha. Alas sa 11:27 nas gabi.
2: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernion. Maraming vitamin B3. Bakit Life Extension Vitamin B3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
3: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Mapalit sa mga butika.
3: Life Extension. Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
7: Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasangka mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Bilang kilo sa karne?
4: 500.
3: Hello?
4: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamalitod, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
5: Sarap magkasama.
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
7: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto ni mo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Nakasurvive ka tibuok adlaw. Kadaugan na ni mo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli ni mo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
6: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
8: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
2: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
3: Drink responsibly.
2: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
3: Drink responsibly.
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
8: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lub. Sa pango ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumaka bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS.
10: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
11: Kaya ko pa.
10: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
12: Kaya ko pa.
10: Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
13: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
14: Bilang kilos karne?
15: 500.
14: Hulo!
15: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
14: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one Monkey Magic Sara. Palit na!
16: Sarap magkasama!
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.

0: nakakaundang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nayan Nourish Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is dandruff protected with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Salaga. Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Salaga. Max Protectado pa. Unique.
3: Max Salaga. Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
5: ECS.
6: Ato ang attack na alas 11:38 sa kagabihon. Balik ta makasama dere sa to ang pagkulo kabildo karong gabihon na.
7: Straight to the
6: point. Onya, may pagpabinaw sa DI ni kasamang Narcisa Amistad. Konsehal Narcisa Amistad. Og sa iyahang bana nga si Noy kwan na kasama nga Fernando po Amistad, Fernando po to no. naminaw na to sad garon samtang nagbiyahe sila kasamang Nestor ha. So muna ang gilang kay namay nag-request ato nga kasama unsa man tong padidit kasama nga kanang naang wala pa padidita sa iyahang asawa unya nang lugos gyud gipapriso hino. Video kana na ano bini pagkaedad ay kasamang Nestor? Kining bana ba nga gipapriso siyang asawa kay ningon ning asawa nga dili lang sa lagi ko mag kwan na ingon ang bana pa panidita lang ko kadiyot sa kay tabloy tagang yung ang bana nga makapanidit ka sa mang Nestor ha kaya mo lagi na nga kwan nakaayo ang yahang turon po paman mo sugot ang asawa karon taw taw datong isgutan ni magkasama pero kay alin lang ato abang usahay kanang bitawang mag kwanta sa to panghitabo bakon magsudong tano sa panghitabo sa tong palibot magsudong tas mga nang hitabo na to kwartas gobyerno ato uban nga mga tao sudong ta medyo masakitan ta kasamang Nestor masubo ta maglago ta una nga naatay lipay-lipay ginagmay na putay panidit ginagmay now atong hatagag pagtagad kay

ako ipasa nimo kasama nga Gerald ha. Kani. Kana na ang sa padidit ayaw lang sa naglaktawis na naggamay. Now, atong hatagag pagtagad kay kaning ni ang budget mga sukindig paminaunaan na sa Kongreso. Gisumiter na sa Kongreso, gani, abot na po dito Senado. Kaning budget na gipangayo sa Malacanang nga 7.2 trillion. 14 dako ang budget ah. Kasamang Nestor. Dako kayo nga budget. Now, para asa man eh. So, kaning 7.2 trillion nga budget, bahin-bahino ni siya kada ahinsya. Ha? So, bahin-bahinon sa kada ahinsya sa gobyerno, kaning 7.2 trillion. Now, unsa may pinakadako nga budget? Ha? Ang pinakadako nga budget mga sukindig paminaw nga gahin sa tuang gobyerno sa 7.2 nga para sunod tuig ang Department of Education. Natural, naaman na sa tuang balaod. Ha? Naana sa tuang batakang balaod sa tuang Philippine Constitution na nana sa tuang 1987 Constitution kasamang Nestor nga kinahanglan i-priority yun sa tanang higayon, sa tanang panahon ang atuang edukasyon. Ha? Kay why na dato sa edukasyon pero daghang nabulahan kasamang Nestor. Munang i-priority yun ang kanang ng edukasyon kay para nga ang tanan ng mga bata o tanang tao kasamang Nestor maedukar. Ha? Pahimo tag-eskwilahan, pahimo taga kwan bahala na lang nagpaamot-amoton ta dag floor wax kasamang Nisto. kani atong ikuan kasamang Gerald palihog taga kanang pakita ang kanang naanga kwan. Kani ha mo ni Department of Education, mani ha tanaw ha. Department of Education, DepEd mga sukinding paminaw, adunay gigahin nga budget nga 976 billion. Mone, ito na i-creditan niyang News 5, kasamang Nestor. So, ang proposed amount, kani proposed pa lang kay wak pa man isa na himong balaod, pero posible nga mauna yun eh. Ha? Mauna ni. Oh, dili, panaglitag na magiging mausap ani, gamay. So, ang gipropose sa Department of Education, 976 billion. Di ko mo question, anak, kay nanas matakang balaod, kasamang Nestor. Nga kinahanglan kanang Department of Education mo na ato ang dakuon. Ha? Mo na ato ang dakuon mga sukindig paminaw nga budget. Ang problema lang ang pag-implementar ang kwarta nga binilyon para sa ato ang mga tunghaan. Kinahanglan nga matarong nag-implementar. Ha? Dili kay paamuton pa ang mga ginikanan dito sa probinsya, pahakuton pag mga lipak. Ha? Pahakuton pag lipak ka sa mang Nestor, pahakuton pag mga bato kay pisiminto ang eskwilahan. Okay man na, kinaaman ang dagyawan, namang yapon ang dagyawan, way problema sa dagyawan. Ang problema, dunay kwarta pero wa gastuha. Munay dakong problema, ngano man, putin dakuan yung budjeta, 976 billion. Ha? Daku man na niyang ubang eskwilahan, magpaamot pa ng electric fan, paamot og floor wax. Ha? So at least kaning budgeta mahatag ni sa mga eskwelahan ani nga tuwa nga kanang naa nga atoa nga maeskwelahan ana o ni nga tuwa nga curriculum mas maayo nga karon maghimo ang ato mga senador maghimo ato mga congressman og curriculum ba nga makat-on ang ato mga bata ha unsao nato nga kanang pag-alagad bitos Dios kasamang nisto pagpangalagad sa Dios kana magbaton og kahadlok ang bata atong itudlo dan dia sa eskwelahan diri sa panimalay kay mas mutuo ang mga bata sa mga maestra ikumpara sa mga ginikanan na pero do na po yung mga pero mo lagi na ang attitude begins at home man kasamang nisto di po na to ihatag ang atong responsibilidad mga ginikanang naminaw ha di na to ihatag ang atong responsibilidad sa pagpitol sa mga bata dito po eskwelahan na ang gina din eh. Pero mas dako og oras ang eskwelahan kaysa mga ginikanan. Ha, muna itimanan sa mga magtutudlo. Mas dako og oras ang bata eskwelahan kay dinhi sa balay. O sa ay gani, wala kay oras ka sa mga nisor. Igo na lang kang muhatod sa bata, din na kay kang makikistorya sa bata. Nga naman, ihatod niyo pa ingos duty. Kuhaon po niyo pa ingos.

0: duty, bahuway na pugga kay na pag-abot ni Mos Balay, natulog na ang bata. Muna nga, kanang na ang sa eskwilahan, nawala na nga to ang good manners and right conduct dito ba? Ang values of education. Ato nang ibutang diha kay karon ang mga bata. Ha? Karon ang mga bata kasamang nistor, mga bagong tubo nung di man tanan. Mas mahadlok pa ang amahan kay sa mga bata. Imong suguon ang bata, ah, ngurub-nguruban ra ka, di isa pa, tintal kay nagdula og email. Onya mura kasagaran sa mga bata karon nato nga generation, mga spoiled da kayo. Ha? Oh. Okay, going back to sa topic nato kasama nga Geralda. Onya unsa may sunod sa kanang naang, pero may lagi na nga Department of Education ang curriculum ato mga senador, congressman, mabito na akong inas kasamang GQ, si Poskiano nga, og ma congressman ni Samo, dagag congressman kasamang Nestor, daghan kong mga balaod nun nga angay na kong ipapasar ani ni. Abisan og magbutang lang og kada year level. Kada year level, magbutang og tagurha ka subject sa kanang naa na pangginoo kasamang Nestor og pamatasan. Ha? Bisa dog kuha na diha. Oh, ibutang diha ba sa kanang nangatong curriculum? Oh, sa college, sa labos naman na. Sa diri sa, kuhan, munang curriculum. Ha? Deep ed. Oh, sa ched, munang sa labos. Okay, ito, ibalik sa mga Geralbe sa man to. Okay, unsa may ikaduha. Ha? Ikaduha, mga suking digpaminaw, mauni ang Department of Public Works and Highways. Ha? Pila may budget na tanawa, ho? 644 billion ang gigahin para sa DPWH. Unya ang DPWH na sayod ta nga naa diha ang dako kay anomalya sa flood control. Ha? Pananglitan mo ingon tanya unsaon man ang gabaha? Okay, way problema na pero ato sang sulbaron. Sulbaron sa nato pangitaon nato ang pundo ngatong gibutang diha nga nangawagtang sukad pa paglingkod ni Presidente Marcos. Pananglitag doon ay mga ghost project, mga flood control sang anomalya panahon ka ni Presidente Duterte, imbestigaran gihapon. Ha? Ato asang husayon, ha? Pakong inong silpon ni kala. Ato asang husayon, ha? Husayon na to ba? Asa man ang budget di ay, wapay na priso nga mga mastermind sa flood control, karon magbutang na pud mo og dako kay budget sa DPWH? Ha? Nawa na ha? Magbutang na pud mo og budget? 644 billion? Pagkadako nga budget? Unya, 100 billion na para sa flood control? Di mo maulaw sa mga Pilipino? Duda na ko kaning kwartaha gamito nis eleksyon. Ngano man, 2027, sugod naman. Sugod na sabog panglayat ning mga kawatang daggo. Para mo paduol. Ha? Para mo paduol sa mga tao. So kaning mga buaya nga mga politiko, posible ni nga kaning magamit man ning kwartaha. Ha? Magamit ning kwartaha. Ay, kanang flood control ano man. Magsalig man to. Ay, wa may na priso. Wa may na priso. Ala, sige, kawat, kawat. Wa may na priso. Ug naa magaling na priso, pilara ka buok. Ang mastermind, wa makwan. Ha? Pila makabok politiko na preso sa flood control? Ha? Si Jinggoy sa flood control lang ha? Nga kanang elected yun. Si Jinggoy Estrada ra? Ha? Kisa may lain. Si Marculita, kuan man na, dili man na sa flood control. Ha? Kanang iya sa donation, campaign donation man na. Oh, si Bong Revilla, dili man sa niya siya, kuan, di man na sa politiko, di man na elected. Oh, kay Pildi man na. Tanawar ha? Unya asa man, kinsa may ni himo dito sa budget. Ha? Ang gihimo sa budget kay balota, doon ay proposal gikan sa Malacanang iduso dito sa Kongreso. Ang Kongreso o ang Senado mao imo aprobar para mahimong himuan na siyang balaod. Pirmahan sa presidente para hingpit nga mahimong balaod. Ha? Doon na ba yung preso? Wa. So kani, para na po ni nga kawatunon sa mga buaya sa eleksyon 2028. Ha, sunan ka ha? 104 billion para sa flood control. 104 billion na po. Oh, nga naman nga, gikan sa Department of Education, ang Public Works naman, may gisunod DPWH. Unsa may sunod? Ha? Sunod sa DPWH, unsa sunod ka sa Manjiral, dahil padako ako ng palihog, be. Unsa may sunod, ana? Ang sunod mga sukindig paminaw, mao ang health nato. Okay, kaya at least ang health, dili kayo layo. Ha? Ang health, ang Department of Health, mga sukindig paminaw, unya specialty ani ang mga hospitals o ang PhilHealth. Pila may gibudget? 353.8 billion ang sa health. Ikaupat ang DILG. DILG 332.5 billion. Diyan ang DILG mo ni sakop diri mga pulis, mga mayor, mga mayor mo na ang diri ni kwaon ang budget dayong sa DND. Di mada ang sa Department of Defense ni siya. Amo ni ang gasunod. Dayong unsa may sunod? Transportation, DOTR, dayong nga LRTA, oga PNR. 300 billion kapin. Unsa may gasunod sa transportation? Agriculture. Agriculture. Ang agriculture 261 billion. Munis ano, agriculture ang sunod. Dayon ang DSWD. DSWD 241 billion. Muna ang DSWD ha. Ang ika sunod sa DSWD ang higher education. Muna diri ang CHED, ang SUC 241 billion. Muna ni sa to ng mga colleges ng mga libre ang tuition. Onya unsa may sunod judiciary ani sa tuang nga mga korte kasamang nisto pila man 86 billion now ato ni nga kwanon kay gasunod sa education public works kay pananglitan og tarong pa ba og ang ato agyod nga para nga mulambo ang Pilipino mulambo ang Pilipinas unsa may kun akoy pabuton kun kamoy pabuton asa may isunod sa kanang naa nga education ani. Ha? Kung ako'y pabuton, kuhaan ko ng budget sa DPWH. Ha? Kanang budget sa DPWH, ako nang kuhaag katunga baka. Ha? Kaling kay useless, mga pong naikwarta lagi diha, kay, ha? Naamanggali mga project makasama, 40 man po ka substandard kayo. Kanang na ang budget sa DPWH nga, 600 bilyones. Pwede na laslasan o katunga. Ipuno ka na sa Department of Agriculture. Ha? Agriculture, yun tanga naman, agricultural country ta kasamang nistor. Ha? Kay kaning agrikultura, kung maayo ning implementar, makitaan yun ni ang problema ani. Ha? Masolusyonan ang problema sa agrikultura, walay Pilipino nga mag-antos mga sukindig paminos ka pobre.
1: Straight to the point.
0: Og naa man gani mag-antos, tapula na kayo. Tapula na. Ha? Ngano man, agricultural country man ta kasabang nistor. Kung ang natad sa agrikultura, ang mga tao na to, dili magbulos og pagkaon, ha? O niya, gawas nga, abunda na tas pagkaon, maka-import ta, maka-export ta kasabang nistor. Di na ta mag-import og bugas. Kita na may mo, export dito. Ha? Di ang nga tuwang ekonomiya, mga sukindig paminaw, mulambo. Pagkahuman ka ng trabaho. Ha? Musunod ng trabaho. So, kanang problema na to sa hospital, kana mga yugtabang, ha? Mga yugtabang na to makaigsuunan ka, wae kabayad sa hospital, wae kapalit og tambal. Kunduna na'y trabaho, kunduna na'y umah, kunduna na'y panangabuhian nga sakto, na'y trabahong tarong, doon ay panangabuhian nga sakto, makagasto na siyang kaugalingon. Dili na ta kinahanglan magsigig hangad sa gobyerno nga naghulat naghungitan ka sa mga ministro. Ha? Diba? Tanawa, ang ato aron gasigitag pasaw sa mga tao, gasigitag pasaw, halapasaw, hantod ganun saan na to pasawan ang mga tao? Ha? Gasigitag hungit. Samtang naghungita at tuntudluan ang mga tao nga makatrabaho, pula makabarog sila silang kaugalingon. Ha? Nga tiil, abunda ta din ni og trabaho sa ato, o diyan atong natad sa agrikultura. Kay muna importante kayo kasamang nestor. Pero nang usa man nakakuha na mata naka endorse ba ko sa DTX wala gwa pa na. Akinin ba hina sad magkasama limta na hinuon nila. Akinin ba hina sad magkasama hatod ganato sa DTX sa 500. Ang ato ang DTX sa 500 mga kasama, kampiyon nga proteksyon kay adunay 1.3 million orak units ng antioxidants, epektibo kining pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Ang ato ang DTX sa 500 mga kasama maka ayo ang nindot usab ning gamiton. Ha, para sa mga igsuonan nga dunay problema sa kanabitan dugo or kato mga high blood na kato mga dunay high blood, dunay taas sa cholesterol, taas og blood sugar, ay nagpasagdi makasama ha mo inom ta sa DTX sa 500. Ang DTX sa 500 may sabi sa dunay fatty liver disease, cardiovascular diseases. Ato ang mga igsuonan nga kato may sunan na to nga doon ay hyperacidity. Ingon na nusab kasama nga nistor katong doon ay insomnia. Ako na rin na insomnia gani. Ayaw nyo nagpasag di ha. Akang insomnia dili makatulog og tarong makatulog manggali apan minanok ang pagkatulog. O na nga magainom ta sa DTX sa 500. Ha, so ang DTX sa 500 mga kasama. Mapalit nyo sila nga clinic. Ang mga klinika de alternativo medicina and wellness center. Nga namimutang sa Unit 102, Marijoy Building, Hakosalim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman Super Building, Ogloyo, sa Gaisa, no main. Baka mo tawag mo sa ilahang numero po diha, pero mas maayo mo, bisita lang yun mo. Kaya nagtanyag sila og libre nga medical check-up, ikan sa Adlaw nga Lunes, hantod sa Adlaw nga Biyernes. Kanya maka-discount pag yun mo, ha? Nadia sa Loyo, sa Gaisa, no main. Onya Sarah kabahin da Sarah gi pasakaan naman og gasumbong adto na sa ombudsman unsa may comments si mo ana maglat o aha so kwanto to asa kwan kasama sa DOJ ang NBI ni pasaka og kaso no dito ni submitter sila sa DOJ paniya ang katong inciting to sedition gibasura no sa DOJ ang gilahos og pagpasaka dito sa korte kadton to ang grave threats ha. O nagipasaka ni dito sa korte kasama. So muna ang kuhan bitaw, kanang na ang si Henry Casela Hueco. Nalimtan nila og butang sa budget kasama ang racket ni BBM. Bitaw no, kato magpalupad og racket sunod tuig man dito. Mga tingali ni Putin, daku ang budget para tingali ni Sraki, tingali. Kadako gudan ng budget. Grabe, kadako mga sukintig paminaw sa budget. O niya, muna ang kuwan taon. Kanang na ang kuwan kayo, ang DPWH, sigud maoy gi siguro nila. O niya si Daryl, kasaman Daryl. Unsa man na diha inyo ang MC diha sa Loyo sa YMCA. Nagkuhan na diha. Kanang na ang agas na yung MC diha. Wa magkunoy agas-agas ang inyong MC diha. Si Edwin Tabura na minaw sa nato diha. Giselle Riblisa, ha? May pagpaminaw. Si kasamang Kent Estrada Balasabas, ha? Kasama, may gabi ini mo diha. Hoy, nya kini bahin nasad makasama hatod kanato sa life life extension, vitamin D3 mga kasama sa mga naminaw nato ha kanto mga dunay kaila nga adunay type 2 nga diabetes, ingna nga ayo nagpasagdi ha. Ay nagpasagdi na ang diabetes inom ta sa life extension vitamin D3. Ang ato ang life extension mga kasama, ayo sab kini so magkisuna mga pinanggantig paminaw. Kaya ang pag-inom sa tuang life extension vitamin D3 tulong ato sa 5 ka softgel kada adlaw, pero kung dili kada ko ang budget pwede ra tulo usa humag pamahaw duwa sumag panihapon. O niya katong why diabetes pang maintenance lang para malikay sa diabetes uban nga mga sakit pwede ra sa bugduha usa humag pamahaw usa pod sumag panihapon. Ang life extension vitamin D3 makasama gi suportahan sa daghan nga mga medical studies og sa mga doktor, high quality onya potent formulation gikan makasama sa USA. Nakanindot ani makasama kay daghan nga pamatuon. Onya nindot ani kay gikan sa USA ang formulation an. mapalit ang life extension vitamin D3 sila nga clinic diri sa Cebu Dock Building buyon sa Yasminia Boulevard. Na diha ilaha nga life extension clinic and pharmacy. Ito sa Konsolasyon naa sa Atbangs Jollibee. Padong kasod sa merkado na diha ang ilang clinic. Dito sa Negros Oriental na sa Dumaguete City tapad sa Kamanhak Terminal. Ala sige ha, ayaw mo kuhan di atong mga na minaw sa nato o niya nga to ang padidit di ay, ha, pero taas-taas nung, uy, sa morasa, uy, ikadali aragos oras, alas 12 na di eh. Magpadidit pa man unta ta eh, nga karin di ang, ha, karin ang turon mga sukindig paminaw nga kalit nga na ako. Ha, o niya si kasamang Bandex ha, may gabi naman niya kasamang Bandex Magali, o si Rowell Valiente and Terena. Naminaw sa nato og si Lucy Datolaita Elevera. Mga naminaw sa tao nato. At tanan lang nga naminaw, salamat kay ninyong tanan ha. O niya... ato ugma na lang po na dili man ni mapanos ni nga to ang padidit ka sa mga ki ha. Ma na lang po na ito yung sagutan ng padidit magkasama na lang ha. Okay, sangala. Salamat kayo yung tanan ha sa mga naminaw na ito. Nakikuban na ito. Tiwason o gisgot o ma po hon. Kaneng sa budget na ito. O ni itong isgutan ni guban pa ng mga isyo sad ha. Okay, so sa ngalan na lang sa kinatikampuero sa DYHP Arimen Cebu. Ato ang station manager Attorney Rufil Pinanis Banyok. Ang kabandiris master ng kontrol si kasamang Kisos Minya, ganyan kasamang Neso Romicilio. Terespikas Lawa, kasamang Gerald Albios. Aniya si kasamang Alan Talano Oliver Atis o si Rubil Boyser aton chief technician. Ako nila inyong ubos nga alagad sa kahanginan. Inyuhang Radio Man, Benji Olpos Tangian. Ang sa may kuha ni mo, Sir Romel, na? Ugma po lagi, sir, na? Tatadlawa, ugma, Merkulis? Ulima, sir. Atang tao si Romel, padidit. Uy, wala pa siya mo, kuha, wala pa siya na ni Udto dito. Ay, asang ginginan, ihang asawang sulod sa Dres Cuarto, gang. Sana sa akuan magis oras, sir, ha? Na atrasado matas oras, ha? Okay, ka, kung namilit ka na inyo, pinagin na lang sa pag-ingon, ha? Ang Diyos, mag-auban ka na itong tanan, sa tanan dapit o sa tanang panahon, Tatak RMN. Straight to the point.

0: sana sa kwan magis oras sir ha, na atrasado matas oras ha. Okay ka, ako man namilit kinay ninyo, pinagin na lang sa pag-ingon ha. Ang Dios magauban ka na itong tanan, sa tanan dapit o sa tanang panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point.

0: sana sa kwan magis oras sir ha, na atrasado matas oras ha. Okay ka, ako man namilit kinay ninyo, pinagin na lang sa pag-ingon ha. Ang Dios magauban ka na itong tanan, sa tanan dapit o sa tanang panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point.

0: aning kadiwa, ma'am, under na ni ang benting bugas.
1: Not necessarily. Pwede si benting bigas man mo link directly sa LGU.
0: Okay, ma'am. So, diyon sa man ang pag-implement, ma'am, ang binding nga bugas nga programa sa atong presidente no nga BBM, benting bigas, meron na.
1: For 2026 mix, gipalapdan na gyud ang benting bigas, meron na. Gihataga na gyud siya kasayon because sa kamiaging katuigan, gi-required ang LGU nga muhatag og letter of intent ngadto sa Food Terminal Incorporated. And then, well, part sa documentation or, I mean, requirements is dapat muhatag og subsidy ang local government unit. But for 2026, giabsorb na sa national government through FTI. So, wala na'y requirement si LGU nga mo subsidize. Ang sa LGU na lang is on the mobilization part nga mo tabang sila pag-identify sa mga qualified beneficiaries, provide the venue, and assist during the selling activities. So, kung mayog 20, 20 ang paghatag ni FTI, 20 usab ang pagbaligya. So, unlike before nga 33, ang hatag ni FTI nga to ni LGU, niya 20 lang ang ilang bayaran nga to sa FTI.
0: Nice jud kini siya nga programa, Ma'am Jake, no? Kay daghan gyud kini siya makatabang sa tong mga listeners nato, hilabi na sa tong mga kaigsuunan din ha, nga nagtipid gayo, no? Hilabi na sa sitwasyon nato karon nga dunay gayud mga giyera, itaas ang presyo sa mga palitonon, samot na ang bugas. Kani nga 20 nga bugas, Ma'am Jake, is nindot man pud ang ihang quality.
1: Nindot gyud siya mix tungod kay ang source ani bisan kon sa National Food Authority, pero kani nga mga palay gipalit ni NFA gikan gyud sa atong local farmers nga giprocess ni NFA. So dili siya imported rice, local produce. So nindot gyud siya nga klase nga pagkabugas mix. And mao gyud ni tubag sa nagkasaka nga presyo tungod sa crisis nga atong giatubang karon to make sure nga ang mga vulnerable sectors naagay affordable o available na good quality rice sa presyo nga 20 pesos mix.
0: Oo, very well said, Ma'am Jake, no? Ang kaning P20 nga bugas, Ma'am Jake, until when ra pud ni siya?
1: Ang panglantaw sa atong pangagamhanan mix is ato ni siyang mapalapdan to reach about 15 to 18 million beneficiaries up to 2028. Okay. In fact, para lang yun masiguro nga ato yung ma-facilitate or mapakailap o maayo ang maong programa, aduna na mandatos ang tanang regional field offices sa Department of Agriculture nga maghimo og selling activity sa tagsa-tagsa ka mga buhatan to provide a site for the P20 selling para gyud daghan sa atong mga nakinahanglan nga mga kaigsuunan ang matabangan or makatagamtam sa maong P20 bigas meron na.
0: Yes, Ma'am Jake, kay mo sad na akong i-follow up nga question no nga kinsa man ang mahimong maka-avail sa 20 nga bugas, open ba ni sa tanan or adunay gi-prioritize nga sectors?
1: Sa ako nang gi kaingon mix, gi-assure sa tong pangagamhanan nga katong mga marginalized o vulnerable sectors dili unta ma-left behind sa escalating prices nga nagkahitabo sa atong nasod. So sila mo ay priority. By the vulnerable sector, ang atong gipasabot ni Ana is katong ato ang mga senior citizens, solo parents, PWDs, ug ang katong mga 4P beneficiaries.
0: So, na may mga requirements ana, Ma'am Jake, para makapalit sila sa maunga P20?
1: Simple lang yun kayo ang requirement. Mapresent lang sila sa ID. But this time, we're nag-level up na po si P20, na natin itawag o P20 app, wherein ang atong mga walk-in ng mga beneficiaries, taga na sila QR code. Kay kung pananglitan, ako taga Mandawi ko, na ako'y QR code, na pagtanaw, pag-scan sa akong QR code, I am entitled for 30 kilos per month. Pagtanaw kay 20 pa may akong na-avail, na ako'y chance nga mapalit sa remaining 10. Pero pagtanaw na ako, na ako na situate sa Mandawi Market, of which na ako dito'y kanang P20.

0: selling activity. So pwede ko dito ko mapalit. Pag uli na ko sa Bohol, kay taga Bohol ko, yan out dan ko bugas, pwede na po na ko at tupaliton sa NFA na outlet sa warehouse nila dito sa Tagbilaran City. So maura na nakapalami ko na kay QR code kay outright bisag sa Manila paka mahot nagbugas for as long as you have the balance for the month, pwede gyud ka maka-avail gihapon sa binting bigas meron na.
1: Okay, so sakto din siya Ma'am Jake, no? Nice kayo kay QR code la, dali ra man jud kayo makita nato, no? Nya kaning na mention man gud ni mo Ma'am Jake nga 30 kilos per month ra jud ang limit. So ngano gi-limit na nato Ma'am Jake?
0: Gi-limit na nato mix tungod kay gusto pud nato nga makatagamtam pod ang uban nato nga mga konsumidor nga nanginahanglan. But hopefully we are aiming nga maka-provide yung tag 50 kilos. Pero akong understanding ani mix for health reasons siguro para pod maka on the part of the consumers nga ato pong ma-regulate ang atong rice consumption kay murag dili pod maayo no nga magpasagad ta og kaon og daghang rice kay you know na health reasons the high glycemic index.
1: Oh yes, yes ma'am. Sakto jud no nga kaning di sad ta pwede magpalabi sa pag-consume sa maong bugas tungod kay daghan kini carbs, no?
0: Yes. Oo. Kay para makahunahuna ang consumer nga dili ready ay rice ang pinaka main. Dapat iya pang dugangan o mga utanon, kanang isda baron o mga lain pang pagkaon.
1: Okay, Ma'am Jake, kaning aduna ba yung mga specific nga mga kadiwa sites or LGU outlets or accredited stores nga nagabaligya sa maong nga P20? Or authorized ba sila na mamaligya ani?
0: As of now, ongoing pa ang mga documentation procedures in the compliance sa mga requirements. Pero sa akong nahibawan, for the NFA sites, both Tagbilaran and diri sa outlet na to near the pier area, selling na gyud na sila og P20 daily. Unya, for Cebu, naana sa Mandawi, sa Lapu-Lapu, o sa Buhatan, sa DA Regional Office, diri sa Highway Magikay. So, hopefully, mix, kung mubalhin na si DA Regional Office po dito napita sa MVLS, makaput-up po ta, o sa dito ka site. But, tumong og tinguha gyud DDA o na FTI nga mapalapdan o mapadaghan ang ato ang mga outlets. Nanatay daghan nga mga LGU applicants, naana po yung mga launching activities nga atong nahimo, ang ongoing na lang is on the completion of the requirements para ma-sustain ang maong mga activities. Although in the case Kintahay o Bohol, like the LGU Tagbilaran City, murag kadaghan na sila. Pero one time event lang, 1 to 2 days lang ang ilahang selling. Hopefully, ma-part na po ni sa ilahang activities nga unta, mahimo na po silang daily ang ilahang sites.
1: So kung na sila ay ganan may bawaan nga nay na maligya o mga unay na maligya o P20 nga bugas mutap lang sila sa ilahang barangay or sa ilahang LGU.
0: Oh yes, oh mo po natong gihimo gahapon mix we coordinated sa Magikay barangay.
1: Okay.
0: And for advance information, the provincial government of Bohol is already on the process of completing the documents for the benting bigas meron na and they are scheduled to have it on July. So, lahi po ang pamaagi sa provincial government kay murag sila ang nakig-negotiate with FTI for the requirements of the municipality. So, ilang giapod-apod na po by thousands of kilos or bags among sa mga kalungsuran sa probinsya sa Bohol.
1: Okay, ma'am. Wala man tayo dugang oras pa, no? Ako lang iiusa ang pangutana, Ma'am Jake. Unsa ang benepisyo ani sa ato ang mga local rice farmers o sa tibok rice sector nga ang gikan sila ha ang bugas nga gipalit sa P20 unya unsa pud ang gusto sa DA nga masabtan sa publiko bahin ani nga programa aron malikayan no ang sayop nga impormasyon Ma'am Jake.
0: Okay mix, ang ako lang gyud nga ikasulti ani nga ang benting bigas meron na gawas nga tabang sa atong mga konsumidor nga nakinahanglan nga aduna sila affordable good quality rice nga mapalit. Kani usab usa ka suporta kay sa ako nang giingon ang source ani are from our local rice producers. So murag assured na ang atong mga rice farmers nga naa dream market sa ato ang rice production tungod kay paliton man siya ni NFA at a good price kay naa na may gipa gawas nga executive order 100 under the Sagipsaka Act nga naa siyay floor price in buying the palay. So mandated na gyud nanay presyo nga gihatag which is a good price for our rice farmers. So mura siya kanang night complementation mix, so it's beneficial on the part of the rice producers and at the same time with benefits also for our rice consuming public.
1: Thank you kay Ma'am Jake. No, basi na kayo mga announcement din ha, Ma'am.
0: Ang ako lagi yung ikadugang mix tungod kay kapos man ta sa oras atong mahinumduman nga si Ahmad is composed of three major sections. Ang ako lang na share karong adlaw mao ang market development section. Basin sa sunod nang yugto puhon mix ato pong maistoryahan kun unsa man pud ang mga kalihukan, mga programa ug aktibidades sa laing duha ka section kanang gitawag natog APS kun Agribusiness Promotion Section. Ang usa ang Agri Business Industry Support Section. So, ganahan nung ta mi nga ma-share po ni Mix, pero sa kaingon na nato, gikapos man kita sa oras. So, sa atong tanan nga mga listeners, so kanimo Mix, daghan kayong salamat in behalf of the Department of Agriculture Regional Field Office 7, headed by our Regional Executive Director, Director Angel C. Enriquez. Ako, si Jake Madrio of Amad 7, magkaingon kaninyo, maayong adlaw, pag-usab, o daghang salamat. God bless us all.
1: Thank you kayo, Ma'am Jake Oria Madrio, no? Hepe sa tuang Amad DA7. O mo ka itong mga kahigalan, no? Mayong buntag ka natutanan sa sunod na po nga higayon o hinaot nga ma-invite na ito balik si Ma'am Jake.
2: Inyong napati ang ato og inyong tulumanon ang bulanong panguma nga madungog matag Lunes, Miyerkules ug Beres nga tanan sa semana sa may mga alas 4:30 hangtod sa alas 5 ang takna sa kahaponon. Salamat sa inyong pagpaminaw.

0: ang paniwala ng iba. Habang bata pa ang palay, ay kailangan ng magbomba agad ng lason laban sa mga peste para hindi sila dumami. Tama po ba ang gawain ito? Ang sagot ay hindi. Maling akala po ito. Hindi kailangang magbomba kung bata pa ang palay. Bakit? Huwag mabahala kung may makikitang mga atake ng peste gaya ng uod sa mga halos katatanim na punla. Alam niyo po, habang katatanim pa lang ang palay, ay sabay-sabay na dumarami ang mga kaibigang kulisab at mga peste sa palayan. Ang mga kaibigang kulisab ay mga likas na kaaway ng mga peste, kaya makakalikasan. E anong masama? Kung magbomba ng lason, mas madali kasing mamamatay ang mga kaibigang kulisap, kaya bumibilis ang pagdami ng mga peste. Alam nyo rin ba na may kakayahang makabawi ang lumalago pa lang na palay sa pinsala ng mga insekto lamang? Tama po ang narinig nyo. Kung may pinsala ang talbos na dahon ng palay, ay mabilis na magdadahon uli. O diba? Minsan, ang kinainan ng kalabaw ay sagad hanggang sa lupa. Pero ilang araw lang, may talbos na naman. Kaya mga kaibigan, payo ng mga eksperto, huwag magbomba ng pamatay kulisap sa unang 30 hanggang 40 araw ng palay. Sa panahong ito, mababawi ng palay ang anumang pinsala nito, kasabay ng mas mabilis na pagdami ng mga kaibigang kulisap kesa sa mga peste. O, kita nyo, ang daming benepisyo, tipid sa gastos, naiingatan ng kalusugan ng mga magsasaka, at nakatutulong pa sa kalikasan. At inyo po sanang tandaan, ang magaling na magsasaka, hindi naniniwala sa haka-haka at fake news. Let's be
1: responsible! D para sa dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin. Alam mo bang ayon sa pag-aaral, ang mga magsasakang Pinoy ay isa sa pinakamababang maglagay ng pestisidyo sa palayan kumpara sa mga bansa na pinag-aangkatan natin ng bigas. Kaya naman, dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin. Makakatulong ka na sa magsasaka? Bigas mo ay mas ligtas pa. Be responsible! Let's be responsible!
2: Kung

0: namin sa ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at ng hipi lang ito.
1: Let's be responsible!
2: Ha! Para sa kanin ay huwag sayangin. Alam mo ba na ayon sa datos noong 2015, 10 gramo ng kanin ang sinayang kada araw ng bawat Pilipino? Kung tutuusin, 380,000 na tonelada ang sinayang natin noong 2015. Katumbas ito ng 26% na bigas na inangkat natin sa halagang 7.28 billion pesos noong kaparehong taon. Kaya naman, kanin ay huwag sayangin. Bawat butil ay pahalagahan. Makakatipid ka na. Makakatulog ka pa sa bayan. Be responsible.
1: Let's be responsible.

0: ang mensaheng ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at ng hipilang ito.
1: Welcome back mga kagrino o niyata din hi at ang makauban mga miyembro diri sa UWAPA o ato ang organic focal na si Ma'am Glyceris Lawas. No? So sa dili pa matapos ang atong programa, pangayoon sab nato og testimonya ang ilang mga miyembro.
2: So sir, ano na kaway mensahe sa Department of Agriculture, ilabi na sir sa Organic Agriculture Program.
3: Salamat kayo nga namugla ning programa sa organic program. Good kay ang atong concern karon ang atong health mangod. So kun magamit og organic, so safety kayo ang atong panglawas kay dili na ta maka-avail ng mga organic kanang chemicals ba nga makadaot sa atong panglawas. So salamat gyud kayo nga nasugdan ni namo sa pila na katuig og karon among ipadayon tungod kay effective man kaayo ang pamaagi sa organic farming.
1: Okay, salamat, so, sir. At isunod kini si ma'am.
4: May udto daw, may buntag. May dagdagan ka salamat sa organic. Kay, kung wala pa na-move na ang organic, di saan may makasin natin, ano, gawas lang sa pagpananom. Kay, ang pagpananom, kuha naman yun na siya, no? Kanin sa paperworks na mo, among ipangliho, kanabot mi sa certification, hangto na credit. Nya nagprepare mi karon pud sa amo ang kuan kanang sa annual monitoring namo mainta successful ang tanan nya pasalamat jud kayo nga nasa mga intervention nga nahatag sa region ug sa LGU sa City of Nala.
1: Pidagan kay salamat ma'am. Atong isunod si Ma'am Carmelita. Ma'am, unsa man imo ikasulti sa organic farming?
5: Sa dili pa ko magsugod mayong buntag natong tanan ug ang ako ikasulti sa organic nga mas nindot jud kayo ang organic kay sa permiro nga sa unang panan kung wala pa man organic nag commercial pa man murag dako kay aw lahi kay kalainan sa karon nga organic na kay karon nga nag organic na ko ang panglawas na ko isip edad na ko 61 kanang lagsi pa ko nga nindot kayo jud ang organic dako kay katabang og ilabi na gyud nga dili kay may magastos sa mga abono nga among gikuan kami ra ganagahimo mao na isip nga organic nga sa inanay naka-sustain jud ko paggastos ako college karon.
1: Wow, so congratulations ma'am no. Tungod lang sa organic farming nakapag-graduate gayud si ma'am. Okay, so napupos ng atong oras mga kagri o ginaot nga naamoy nakatunan no sa ato ang pakigimamat sa atong mga farmers no dinhi mismo sa City of Naga.
2: Hangtod sunod laing mga kaumahan na usab ang atong bisitahon aron sayra ng istorya sa kinabuhi sa atong mga mag-uuma nga naghatag kanato og ginabuhi pinaagi sa pag-produce og mga luwas nga pagkaon.
6: Nako, wala namang maibubugayang hybrid rice mo na yan. Mataas ngang umani, hindi naman pwede sa tag-ulan. Mahina!
7: Tado, matagal ko nang nasubukan ng hybrid rice sa tag-ulan. Maniwala ka, pwedeng magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan.
6: Hybrid rice sa tag-ulan? Pwede?
8: Pwede. Pwedeng-pwede magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan. Tulad ng inbred rice, bantayan ng tubig nang may iwasan ng pagdapa. Sa pag-aabono naman, gawing 2-3 beses ang pagpapataba ng nitrogeno para iwas sa pag-atake ng mga peste. Tandaan, hybrid o inbred rice man, siguraduhin tama ang pamamahala mula sa pagpili ng binhi hanggang sa pag-aani.
9: Magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan man o tag-araw, siguraduhin lamang ang COP sa inyong lugar. Para sa kagdangang impormasyon sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa PhilRice Tech Center bilang 0917-111-7423. I-follow din ang PhilRice Facebook page ng updated ka sa usaping pagpapalayan.

0: paniniwala ng ibang magsasaka. Ang anumang variety ng palay ay maaaring itanim saan mang dako ng Pilipinas. May katotohanan po ba ito o fake news? Ang tamang sagot, hindi po. Hindi lahat ng palay ay maaaring itanim sa anumang lugar sa Pilipinas. Ganito po kasi yan. Sa pagpapalahi ng isang variety ng palay, isa sa pangunahin at matimbang na katangian na isinasaalang-alang ay kung saang palayan ito tugmang itanim. May mga palayan tayong tubigan o irrigated, sahod-ulan o rainfed, katihan o upland, mataas at malamig na lugar o cool elevated, pinapasok ng tubig alat o saging prone, natutuyot o drought prone, at maging mga binabahang lugar o flood prone. Tukoy ang mga lugar kung saan akmang itanim ang bawat variety o uri ng palay. Dito sa mga lugar na ito sila aani ng pinakamataas. Depende ito sa kalagayan ng palayan. Halimbawa, rekomendadong itanim sa palayang may patubig ang mga sikat na varieting NSIC RC-222, RC-216 at RC-160. Meron namang variety na mas lapat sa palayang sa ulan lamang umaasa bilang patubig o yung tinatawag nating variety para sa sahod-ulan. Mayroon ding variety na namamayagpag sa palayang katihan o upland. O kaya ay sa palayang pinapasok ng tubig alat o saling prone. May mga variety rin na bumabandera sa mga tukoy na rehiyon o probinsya, kasama ang mga magsasaka na nagsisiyasat sa mga palay na ito. Dagdag pa rito ang mga variety na mas bagay itanim depende sa panahon, tag-ulan o tag-araw. Bilang mautak na mga magsasaka, piliin ang mga varieting itatanim, hindi porket bago o nakasanayan na ang variety ay sana ang ating ipupunla. Ipinapayo rin na magpalit ng variety pagkatapos ng dalawang magkasunod na taniman. Andyan naman ang Phil Rice na isang text lang, makikilatis na natin ang mga katangian ng variety na nais nating subukin. Kwentas claras na po, hindi lahat ng variety ay maaaring itanim saan mang lupalop ng Pilipinas. Piliin ang itatanim batay sa kalagayan ng palayan, sa rehiyon o probinsya at sa panahon ng pagpapalayan. At inyo po sanang tatandaan, ang magaling na magsasaka, hindi naniniwala sa haka-haka at fake news.
1: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
2: Rush Boy Nationwide!
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
4: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala nang iba. Tulad ng ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin naming ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin.

ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapan ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila ay magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag na iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Philippine Center Time at sa 4:46 na.
2: Headlines. Karon.

0: Headline sa mga balita sa balitang nasyonal. Department of Justice kung DOJ ipasakag kasong grave threat batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Samtang usa ka kongresista gikasab-an sa usa ka huwes sa Sandigan Bayan. Pag-turnover sa Office of the President kung OVP ug secret fund cast ngadto sa dili special disbursing officer kung SDO nakalapas matod pa sa lagda sa sigun sa COA. Samtang 3 bilyon pesos kagikinahanglan kung mauswag na usab ang barangay giske election sigun sa COMELEC. 3 bilyon din ang kinahanglan, no? Parang himuon ang pag-uswag may kala sa eleksyon sa barangay. Sa mga balita lokal, konsehyo sa syudad sa Sugbo, nanginlabot na sa gipatuman nga Uplan Bantal o ang pagpatuman sa discipline zone sa Manila Talamban area. Samtang DPWH7 isugod na og dredging sa sapa sa Tipulo aron na maminusan ang baha sa maong syudad.
1: Headlines karon. Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita. Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one. Number one. Number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
2: Number one.
1: Number one. Yan ang DYHP. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nationwide. Nationwide.
0: Kaila, kamusta ang gamay buntag? Welcome sa itong paparigoman sa itong tulumanon unang radyo ng parita. Ning adlaw karabay ka lang ang Miyerkules. Pizza uns... Pizza ha? Pizza... Dusi na dahil. Pizza dusi na dahil sa buwan sa Agosto. Tuig 2025. Tangan sa kanito mukhang poro sa CYHP. Aramid sa buka ni ang inyong mga tigbalita. O ba na kong kasama nga... O ba na kong kasama ang Marisa Abadjes? Ako sab si kasamang Arnold Bustamante. Antod tami ka na sa Rasay, Santak na sa Buntang. Maghatod ka rin sa mga labas, nagkisikisipang ang mga balita. May buntag, Sugbo, Kabisayan ng Mindanao. Nanapod ganda may gala sa tong

0: Panaguman. Nag-inout kami nga kamos ka Piskay Kamayan at daw karamigan ang Miyerkules. Kumusta? Nino tatulakats panahon, rinigala sa sunod sa sugbuning orasa. Patay pagtutaligsik po ay mga pag-uwan-uwan. Nagpasabot na may galang nindo tatulakats sa panahon. Karong adlawa, adlong Miyerkules. Kumusta? Katong nga nagsigi panayag ligid-ligid sa baning. Alapukawa, pukawa, pukawa, pukawa na. Araw man kay sikay na mga igala diha silang tagstag sa mga kusina, labi na sa mga nanay. Kamao isayong magmata mga igala, sayong nga mag-tikaw-tikaw. Kay mga andam para sa ilahang nga mga gimbuhaton diha sa kusina. E doon ay mga bata, mga igala nga mga eskwila karong buntag. Karong alasay sa tag na sa buntag, kinanglan before 6 o'clock. Nakapamahaw na mga igala itong mga bata. Mga 5.30 o 5.15. Wala, nakapamahaw na. Kanya kanong orasa, nakaligo na ang mga bata. Hindi pwede malate mga higala sa ilahang eskwilahan. Kahit doon ay mga eskwilahan, strikto kayo. Kaya inig alasays si Midja. Sirado na may galang gate. Wala nga sa iyo manglakaw ang atong mga kabataan. May butag po sa atong mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers. Salang mga driver, may galang ang sakay na sa mga sakiran ng orasa. Amping lang tahak, mga motorista. Kato nag-drive sila ng mga motor nga mubiyahe og sayo, hinahinay lang ta sa pagpadagan. Ewan ta ka ba daw, may gala sa unahan. Doon ay mga labang og kalit. Doon ay mga iro nga mga labang. Doon ay mga baboy nga mga labang sa probinsya. Mga disgrasya ta si Makulang, hinahinay lang. Mabot talaga ta ro pizza ha. Samtang sa itong mga kaigsunan na may gala sa Dakbayan Sugbo, sa itong mga siringan ng mga Dakbayan, Dakbayan sa Bandawi, Lapu-Lapu, Tuloy, Rodanao, Talaysay, Naga, Karkarog, sa Dakbayan, sa Bugo, sa itong mga kasikbit ng mga lalawigan, Ditos, Negros, Oriental, Negros, Occidental, Sikihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte, Pepe na kabayan may gala sa Western, Western, Visayas, galing orasa, naminaw na mati na sa tulungan ng unang radyo ng balita. Kumusta? Sa itong mga nagtanaw sa itong F-Drive, Karabutaga, Maing Butag. Sa mga nagtanaw sa itong Facebook page sa ubang bahin sa kalibutan, Maing Butag din hi sa Pilipinas. Dito si Mindanao, nga mabot atong lano sa CPS Radio HP. Good morning, son. Karon, alit na may gala sa itong answer to win na promo. Ano tayo may gala sa itong answer to win promo? Pila may gala ang ikinahanglan nga budget? Aron nga iuswag ang barangay SK election?
1: Ecstasy!
0: Matod sa Comelec may gala, doon na sila ay budget nga sundon. Kung atong iuswagon may gala ang barangay SK election? Billion-billion masalin ni mga igala, oh. Na nakaabot may galag 4 billion ning ilahang gisugyot nga budget. Dira kaabot og 4 billion. So, pilaman. Di man kaabot og 4 billion, pilaman gyud. Ito ni Sura ni Pangunta na Asta ko, lagnisod kong tubag. Pila may gala ang isugit nga budget para may gala swagon ang barangay iska election sa 2028. Unya kinirabang national election, dako usang kag budget ana may gala, pila ka billion sa nangyong muhang i-budget ana sa Comelec. Ang Pangunta na ana may gala, doon na ba'y kwarta ang gobyerno? Inigabot may gala sa 2028 after sa national election. Mayroon nga, alawa na rabay budget ang kwan. Adi, lang tamang election. Apaldo kayo mga kapitan. Paldong kapitan, ani kalakiha. Kawa na, pila kabilyon may gala yung kinahanglan ng Comelec. Alang sa pag-uswag may gala sa barangay SK election sa 2028. Lasunda may gala itong mechanics, ha? At ang mechanics, gala na nakapalo. Nakalike may gala sa Riva HP Aramid Cebu nga Facebook page. O niya nakashare may gala sa ito ang program sa unang radyo, unang balita. Dito maglangay. At sa check mga galas ka sa mga Jesse sa Mampong sa anong tabi ka na mga presyo sa mga nangunang panalitong mga galas merkado publiko na ningurasa kan sa kabuntagon
2: TYHP tutok presyo sa merkado
0: kasama ang Jesse. Good morning Jesse. Kasama ang Jesse. At balikan siya kasama ang Jesse sa Mampong kasama ang Jesse. Good morning Jesse.
3: Yes! Mayong buntag kasama ang Arnold o kasama ang Inday Maris. O mayong buntag usahab sa atong mga suking pig paminaw ni atong stasyon DYHP RMNG Bo. Good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usahab sa atong mga tindira o tindiro o mamumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay, presyo sa mga klasik-klasing mga kinasunro ng atong yatag sa atong mga suking pig paminaw. Imbaw, 150 ang kilo. Halaan, usagatos ang kilo. Lato, 180 ang kilo. Guso, 70 ngadto sa 80 ang kilo. Lukot, 180 ang kilo. Tesag, 130 ang kilo. Kunaw, 180 ang kilo. Balisa, 80 ang kilo. Bagumon, 80 ang kilo. Aninikad, usagatos ang kilo. Bungkawil, 170 ang kilo. Unod sa swagi, 120 ang lapad. Tahong, usagatos ang kilo. Saang, 170 ang kilo. Kalop, 150 ang kilo. Kasama mo sa Market Report at ang inyong radyo man GC Sumampong DYHP Tatak Arena.
4: Pwede pa bang mabatanon ang naanay edad? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula, i-appeal na mga skin cells patok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo.
0: At sa labag kasama ang Jesse sa Mampong. Gikamikala sa Carbon Public Market, lamiya sa mga lato. Imbaw, guso, lukot, askang lang yan. Napikasag. Barato-barato na sila karan. Sili sama na ito may galang mga isda, piti mahala. Mga kinason, piti lamia, Saang, si dos quintang kilos, kalop, si dos quinta. Imbaw, si dos quinta. Halaan, 100. Piti lamia, may ato lang mong karbon. Kuha dito ilami, may galang mga seafoods. Sometimes we can smile, ito sa check mga sa kasama ang Jane Galliardo sa gawas na ning oras sa karon sa kabuntagon. Pagunag may gala sa atong kinapusurang pahin sa surat sa sugmo kasama ang Jane. Good morning, Jane!
5: Good morning, kasama Arnold o kasama Marisa. Medyo maayo gigay atong panahon karon din yung gawas sa mga Arnold. Particular there is my Iscariot Street, no? Wala kita na sinabi ng pagpaligsik o baka pag-uwan ka sa mga Arnold.
0: Uga na atong karsada, di ay?
5: Kasama Arnold?
0: Uga na atong karsada?
5: Uga na kaya atong karsada. Murang nalipay na roon ang katong mga buaya or mga
0: Wanay, kuha din naman, ilhan ang flood control.
5: Murag ba ako sila mahayahay gamay kay Sabang Arnold. Wala naman tayo uwan, murag malintan-limtan. Pero muna yun yun, no? Nga mubayad yun ang angay, nga mubayad kay Sabang Arnold. Ikabot panahon. Kaya gahapon rin ba ka Sabang Arnold? Ni Anhi na po dahil si DPWH Secretary Vince Dizon. Mag-inspection ba itong Arnold ang mga flood-prone areas sa Cebu City o Guinness Mandawi City o katong mga lugar na kanunay jud na makasinapi o mga pagbaha. Pero overall, sa iyahang pagbisita kagahapon ng iyahang tumong kasamang Arnold, aron masusi kung unsa may nahimong problema matod sa kasamang Arnold na ngayon terminan tagahawak ang mga baha din sa ato ang lugar.
0: Pero ngayon, terminan sa atong lugar sila nakafocus nga ang baha, Thomas, Manila.
5: Bale, dagay mo na nga ito mga nabasahan sa mga Arnold. Kung nga nakagawin mo sila sa dapit niya ka na ganing hayahay ka lang di pa makasinapin pagbaha.
0: Pero in fairness, in fairness sa Cebu, na magbaha yun ang Cebu. Yun.
5: Mga ka sa mga Arnold, inood magkita ka sa mga Arnold, no? Pero di magkita magbaha, dire. Pero di man sila maning manumbaling ka sa mga Arnold kung makasinapin na padiha-diha doon. Kundi ano magmuhugos yung ka sa mga Arnold. Ilaan dito si kagahapon ka sa mga Arnold, no? Ano ba na po sa DPWH 7 officials ang mga creek or katong mga agianan gid sa tubig sa mga Arnold so, usa sa mga rason tungod sa gamay kaayo nga mga drainage gid sa mga Arnold ang kani mga barangay kusangan na dire sa Cebu City sa mga Arnold usa sa mga kada gyud permi gid nag-viral tungod kay tagahawak permi ang kuan pagbaha nga di makalusa ng mato ang mga jeepney at mga motorista ka sa mga Arnold so busy gapon natud ta tungod sa mga natambunan ng mga waterways or katong mga agianan sa tubig sa mga Arnold. Maupod, dito sa Mandawi City, gagmay kaayo ang mga drainage or ang mga creek. So, ang ilahang plano, matot pa ka sa mga Arnold, mabahuman na unta nila 2027, kayo mao ang paghimo or pagpadako, pagpalambo sa mga drainage. Maghimo sila o pumping station, floodgate ka sa mga Arnold, maagkining mga tubig baha, madrit sa nas dagat. Di na maglumong dumis mga kabalayan sa Mandawi City o sa Cebu City. Mauna atong paabutan ka sa mga Arnold, sa Dipusolig ni Secretary Dizon. Nga paning kamusta nila nga mahuman 2027. Hapit na naman ka sa mga Arnold. Sa atong ang paabutan, no? Kahit ang ilahanggi tumong kagahapon sa pagbisita para may mga flood mitigation na measures o mga pamaagi na mapugnan nila ang baha kat lamang Arnold. Monir, aminggat kayo paninaw ng ilahang mga plano kagahapon samtang naninaw tala sa mga Arnold, no? Kay matod ba? Ang ganing ilahang mga pamaagi funded na sa gobyerno ka sa mga Arnold. So may tag, ang ganing na budget na gahapon sa gobyerno magamit sa sakto mga pamaagi kay sa mga Arnold.
0: May tag, darama, darama siyang kilid ko, ano? Mga congressman. Paps.
5: Ato na pabutan ka sa mga Arnold kay dako-dako ra ba matutaw budget pero wala ni nila gibutyan gahapon gud ato sa president kay sa mga Arnold. Pero mao na no unta na pay makita nga mga kabag-uhan ilabi na gyud sa ato ang pagatubang o pag-antos ni ining pagbaha dinhi sa ato ang siyudad kay sa mga Arnold. So mao na ang isa sa mga tumong sa pagbisita sa DPWH Secretary kagahapon. Muhatag po tagdugang pagtagat sa atong palibot niya sa mga Arnold. Ilabi na gyud sa mga dad po nga balita sa mga Arnold na muhatag sa uga mga updates. So far, wala tayo na dawat niya taho nga dunay kasika sa atong kadalangan. Bisan ka man nag-busy na karoon mga orasa na ganatang mga nakita ka sa mga Arnold na nag-bas-bas na bisan tayo pa kaayo. So, mabalik ka matagal mag-umya ka sa mga Arnold na paghatag ang update sa itong hasuking team kaninaw. Nagika na lang din is my Scario Street. Ako ang inyong Rajman Jane Galliardo, DYHP. Tata, or a man.

0: Dahil sa napakasama ang Jane Galliardo, gika may gala sa gawas mga kasama. Nilingwala sa karon sa kabuntagon. Naminaw ka na may gala si Robin na... Robin na Mabahin. Dito may gala sa Bye Bye Leyte. Sa Barangay Kansungka, Bye Bye City Leyte. Uban siya nga anak si Michael. Michael is Nicole. My wife, Daisy. Former Consihal Conodres Wilson Pugosa. Og Consihal Dexter Kabudbud and family. Okay, atong winner may gala sa to answer to win promo. Karabutaga, dera! Sakto yan sumag mga kasama, 3 billion. 3 billiones ka pesos ang gigahin na pundo. Alang sa COMELEC, may gala sa eleksyon sa barangay kung iuswag no, ang barangay sa 2028. May gala si Mirasol Romarate. Mirasol Romarate, ikaw nga itong panarang naman na ako, karabuntanga. Naka-follow siya may gala sa New HP, Aramin Cebu, o naka-share po siya may gala sa itong program. Naka-follow po siya may gala ng Attorney Rufil Fernandez Manyok. Kumpleto. O niya, sakto yung tumag, 3 billion pesos. Congratulations. Mami Rasul Romarate, parehog lang kong chat, ma'am, sa itong Facebook page. Aron nga, mahatay din po nang imuhang cellphone number para sa GCAS. Para paldo-paldong GCAS. Okay, standby sa mga balita may gala. Man lamang sa pipinag ka mga bulawanong painom-rum. Alas 5-5 na.
1: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
2: The Wonderful Supplement.
3: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunay pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sabiha nga, nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Makalagsak. Oh, bukid doon. Eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nagmuntin ko. Ano? Ay, pagkakas na iya.
6: Pwede lang. Makakas pila
5: ito. So, naka, 90 na ko.
4: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
3: This newscast is brought to you by Tusran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
7: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
3: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
8: The original Koi Herbal Capsule.
9: Ko diay si Jetro Bungkalis, nag-edad og 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koy Herbal Capsule, agong pamati, gumurag aluya, kapoy. Karon nga nakainom na ko sa Koy Original Capsule, ang pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni Bus, hindi normal na. Itong last na ko pag-check-up sa kumata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimul lang 500. Dagan salamat sa Koy Original Herbal Capsule.
8: The Original Koy Herbal Capsule.
3: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
10: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong kisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS. Oh! Akong bugas-bugas, akong katul-katul, at naikabutang.
12: Bugas-bugas,
6: ug katol-katol?
11: TTX 500 na!
6: TTX 500!
11: Aduna kini antimicrobial properties
6: nga makatabang sa pagkuha
11: ug pag-ayo sa bugas-bugas
6: ug katol-katol.
11: TTX 500!
6: Pabalik sa pinakadol ng butik sa iyong lugar.
11: TTX 500!
12: Para sa Janice, okay pa yung mga menstruation din gaspat-spat lang, hindi kaayo. Ipatay ko sa kong banao. TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
11: TTX 500!
6: Pabalik sa mga butika.
3: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
13: Zed Living Testimonies.
14: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
15: Di na ko kakita. Kalit lang o kaup ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
14: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
15: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Dargo.
13: Living Testimonies. Zed Living Testimonies.
14: Taas ang sugar maong nai bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
16: Taas ang sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
14: Pinagi sa pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Zed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
16: Uan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Nagawas sa ditong bato.
13: Living Testimonies.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
17: ACS. Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
18: Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
19: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
20: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobrang pagtinel sa aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa life extension.
21: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
22: Para sa masulhay ng pagpamuhi,
21: Super Fiber.
22: Mabakal sa mga butika.
23: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
24: Life Extension Vitamin D3.
25: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
26: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
25: Hindi po kayo gumaling?
26: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
24: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
27: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
28: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
29: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
30: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
31: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay. We'll be right back.
0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwa Iturgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan tudlay, nangahulog.

0: Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayo ko.
1: Mayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
1: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Iberry.
3: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
5: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga gapamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Julita Salvida, naay diabetes ug high blood. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Ma'am, may buntag kinsa day ni?
7: Ako si Liling Sarvida.
6: Taga-asa day ka ma'am o pilay mong edad?
7: Ang akong edad 51, taga Cebu City.
6: Ma'am, unsa day mong sakit day sa una?
7: Ang akong sakit, diabetic o high blood.
6: Sa unsa imong gipaminaw sa una ng sakita?
7: Ang akong high blood, naglipong-lipong gikuan ng high blood ako. Kaya niabot yung 200 ang akong dugo.
6: Nga, gidakop sa diabetes.
7: Oo, nga, diabetes.
6: Sakita na ay high blood, diabetes pa.
7: Oo, diabetesan.
6: So, unsa pagi mong namatikdan, ma'am, katong nag-diabetes ka?
7: Akong mata, dili kay ko kakita, blurred akong pananaw.
6: Nga.
7: Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang ko rin nag-maintain sa akong diabetic o sa akong high blood.
6: Kamusta na ang imong diabetes, Ron?
7: Wala na, niubos na nga akong sugar. O akong high blood, wala na sad. Wala na ko naglipong-lipong.
6: Nga, unsa ma'am, pila ka soft gel day ang imong ginainoman ng Life Extension Vitamin D3 kada adlaw?
7: Tulo ka buok.
6: Tulo sa usa ka adlaw.
7: Oh, buntag unto og hapon.
6: So nindot na kayo imong paminaw, Ron?
7: Oh, lami na, para buyag. Baskog na ako lawas.
6: Nindot imong paminaw, kag-usapa na ka imong mga maintenance sa una, na less na, wa na gana kay gina-maintenance. Unsa may maingon ni mo, ma'am, nga sa aning Life Extension Vitamin D3?
7: Nagpasalamat gani ko sa akong miga, kay kundi patungod niya, wala ko kabalo aning Life Extension Vitamin D3. Giawag ko ka mo nga mugamit kid aning vitamina. Kay lami gini sa atong lawas.
6: Oh, mayo. Kayo. Sige, ma'am, pwede na to maimbitahan ang atong mga higala diha nga wa pa ka gamit aning Life Extension Vitamin D3.
7: Giawag ko ka mo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan eh.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mr. Paterno, nay arthritis. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Sir, kinsa lay mong pangan, taga-asa ka o pilay mong edad?
8: Ako si Paterno, taga Cebu, 56 akong edad.
6: Unsa day mong sakit day sa una?
8: Ako sakit sa una, kaning arthritis, medyo buburo tanan, di na ako kalakat, na hospital ngay kutungodan niya akong sakit.
6: Sir, unsa day mong namatikdan nga nakainom na ka o Life Extension Vitamin D3 o katungwa pakakainom o Life Extension Vitamin D3?
8: Nahuna-unaan, pag-inom na ko aning Life Extension Vitamin D3. No, wala na akong sakit sa akong arthritis. Huwan, wala na murot, wala na main akong lawas, ba makalakat na ko.
6: Sir, unsa day mong maingon sa Life Extension Vitamin D3? Ug asa day ni mo, sir, na dunggan ng Life Extension Vitamin D3?
8: Kaning akong na dunggan dihara sa radyo nga pag hibaw na ko nga mayo na ang kuhan, ako din gipalit dito sa butika. Mao ni akong gitumar na dayon. Akong gi-maintenance.
6: Pwede ni mo ma-imbitara nga tong mga higala diha nga wa pa kainom og Life Extension Vitamin D3.
8: Paliw ko mga amigo na ko, testing ini, suway ini ang akong Life Extension Vitamin D3 at mo'y nakapayo sa akong arthritis sa tanan akong libati. Salamat sa Life Extension Vitamin D3.
5: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
9: Life Extension, Vitamin D3.
10: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
9: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
11: Oras sa mga kasama na 5:20 na.
12: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
11: Karon sa detalye na sa mga balita sa Balitang Nasyonal. Dipasakan ng Department of Justice kundi UJ o kasong grave threat batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Kininunod sa pamahayag sa Vice Presidente nga ni-hire kini. Ugo sa katao nga mapatay kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ugo bang pakun o uban pa kun siya mamatay. Sigun sa DOJ, ang kaso alang sa usa ka kilo nga grave threat ubos sa Article 82 sa Revised Penal Code in relation to the Cyber Crime Prevention Act. Gisang at sa Office of the Clerk of Court sa Quezon City Regional Trial Court kagahapon ang lawa. Ginakda sa DOJ ang piyansa sa mga kaso sa kantidad ng 120,000 pesos. Kano naman nga usa ka online press briefing. Ang Vice Presidente dibuhi og pamahayag. Ginimando kini og usa ka tao pagpatay kang Marcos. First Lady Araneta Marcos o kani House Speaker Martin Romualdez sa kun siya mamatay.
13: Samtang nireak ang kampo ni Vice Presidente Sara Duterte nga dili siya mahimong ikiha alang sa kasong grave threat samtang ongoing pa ang impeachment trial ni ini. Kininubanan sa pag-insister o pagpasabot sa kampo ni VP Sara nga ang criminal charge naglambig itong mga aligasyon na kabahin sa impeachment case nga gipasaka batok sa Vice Presidente. Nagkanayon si Attorney Paul Lawrence Lim nga si Duterte isip sitting impeachable officer dili mahimong silutan alang sa gialigar nga kaso na subject usab sa impeachment proceedings. Ang maong kaso nagbase kini sa pamahayag sa Vice Presidente ato sa usa ka online press briefing nitong 2024 nga nisugo kini og usa ka tawo pagpatay kang Presidente Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos ug kani House Speaker Martin Romualdez kun siya mamatay na.
11: Samtang gikasabaan sa usa ka huwes sa Sanigan Bayan sa Tarlac 3rd District o si Tarlac 3rd District Congressman Noel Bong Rivera. Alang sa pagtambong siya nga court hearing nga nag-t-shirt lang o nagmaong. Ano may gala si Kuanen eh? Si Abinaw si Kuanto? Si Bong Rivera? Si Bong Rivera dahi? Noel Bong Rivera? Si Rivera nasulta nga usa sa mga galigar nga kontraktor nga galibigit sa multi-billion pesos nga flood control scam. Di na mga magbabalaod opisyal o mga kontraktor gigong mi bulsa o pundo gikan sa katawang Pilipino pinagi sa ghost infrastructure projects. Si Sanigan Bayan Presiding Judge Geraldine Ecom o sa kasugbuanon ipahimangno kang Rivera ang labot sa pagrespeto sa korte o pagsuot o tarong sinina sunod sa korte. Dariman ni wala pa mulwat o komento ang mga kongresista may kalabutan sa netabong insidente.
13: Samtang mukabat nga ito sa kapin 131.7 milyones pesos nga confidential fund rewards nga girelease sa Office of the Vice President kon OVP nga itong Desyembre 2022 hangtod sa September 2023 ang gingong Y supporting documents aron makita ang partikular nga mga resulta pag justify sa payments ni ini. Gibutya kini ni Silene May Del Campo sa Commission on Audit kun kuwa kinsa ni testify na sa impeachment court kagahapon ato sa ika-14 kaadlaw sa impeachment trial ni VP Sara. Nitugaan si Del Campo nga ang ang kandidad naglakip sa kapin 69 milyones pesos nga reward payments gikan sa 125 milyones pesos nga confidential fund sa OVP nitong Disyembre 2022 ug lain 62 milyones pesos atol sa first three quarters sa 2023. Ang supervising auditor sa Intelligence and Confidential Funds Audit Office kun ikfaw sa COA nga si Del Campo na kanayon nga ang particular accomplishments walay nakita aron mo warrant sa payment of rewards. Ipasabot sa Ignacio del Campo nga nalatid sa Joint Circular Number 2015-01 ang confidential fund ug intelligence funds angay maaprubahan sa head of the agency ang reward payments ug dunay mga dokumento nga ikapakita aron malampuson ang information gathering or surveillance activities apan wala sila nakita ang mga dokumento bahin sa maong pag-release sa naasing kantidad.
11: Alas 5.24 na. Nakalapas sa mga ragda sa Commissioner Audit Concoa ang galigan kapag turnover sa cash gikan sa confidential funds sa Office of the Vice President or OVP pinagay sa Special Disbursing Officer Gina Acosta. Nato sa Osaka Security Officer Mato ni Bina Zaylin May del Campo sa COA dihang ipaubos na kini sa direct examination ni House Private Prosecutor Lorna Kapunan na si Acosta atol sa itong hearing sa House Committee on Good Government and Public Accountability ni Kugan nga turnover kini og confidential fund cash ngadto kang Colonel Raymond Dante Lacheca kinsa pangulo sa Vice Presidential Security and Protection Group ginsister niini nga gilatid sa mga lagda sa COA nga ang confidential fund cash advance dili mahimog ma-transfer gikan sa Osaka Accountable Office ngadto sa laing officer inundan nga gikonsidera kini ni Del Campo nga direct violation of joint circular.
13: Katapusang balita gikan sa kauluhan, magkinahanglan ang Commission on Elections kun COMELEC og dugang 3 bilyon pesos nga budget alang sa matag tuig kun ma-postpone ang barangay SK elections karong tuiga. Ipaibaw kini ni COMELEC Chairman George Garcia human pipila ka mga sugyot ang niduso pag-uswag sa maong piniliay sa tuig 2028. Ipasabot si Garcia nga ang komisyon magkinahanglan sa dugang budget aron mo-cover kini sa gipaabot nga ginaghanon sa mga voter registrants sa nasayran ang barangay SK elections gitakda na sa Nobyembre 2 karong tuiga. Apan posibleng adunay kausaban ni ini kun unsa ang posibleng desisyon labot sa mga sugyot pag-uswag sa maong eleksyon.
14: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
11: Kini atong pagpadaguman, may galing ipanayuhanta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ug Mindanao, ang original Koy herbal capsule. Suplemento nga gikan sa pareha, kamunggay, garlic, loyal, ginseng. Kami mahatag may kalagaling ang salawas, kalagun sa atong immune system. Ano ka rin tadaling ang masakit? Pusay ko ang napaminaw karon. Batasana, ang pag-inom sa original Koy herbal capsule, ang labing epektibong herbal capsule gamuhatok sa mga balatian. Sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, humak, dyspnoea, bugon-bugon sa tutoy. Ug ang pag-ubag sa inyong mga atay. Ang original Koy herbal capsule epektibo sa namigala pagparigon sa atong immune system. Aron nga dita, dali nga matakoyan sa bisanon sa gamatang sa sakit na lawas. Busa, kamuna nga napaminaw pag inom na sa original Koy herbal capsule nga mapalit megala sa tanan nga mga butika sa barato kay nga presyo. Mapalit megala sa Rose Pharmacy, South Stradag Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezada Metro Pharmacy, Ultramart, Trump Branches sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, Juray Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, ug sa Roseville Pharmacy sa Batolite. Mahimo sa ninyo megala mapalit ang original Koy herbal capsule sa Manonha Pharmacy, Miluan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Trump Branches sa Grace Pharmacy, Charis Pharmacy sa Timotis Island, ALV sa o Chris Pamasi sa Camotes Island o sa uban pang mga butika may gala inyong mapalit ang original Koy herbal capsule. Koy herbal capsule, barato na, epektibo pa.
15: Tension sa imong dugo ay kabadunay hypertension. Basin taas ang imong sugar o basin may diabetes ka o niya, wala ka na hibalo. Ang taas ng level sa blood sugar, mapaghahi sa mga arterial walls o mapalapot sa imong dugo. O sa nagkarason, nga nang nagka-hypertension ka o mitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta pagkabuta, pagkadaot sa imong kidney o daghan pag mga complications sa manian ng stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisa ng impotent sa lalaki. Ayon nagpabuta nga magkagrabi ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 na charantin gikan sa palya alang sa insulin function. Kumubo ang imong blood sugar, control po ng imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa imong katug o makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
11: May naririnig tayo minsan, kahit ano naman inumin mo, pareho lang yan, parang kape lang daw. Basta may caffeine, okay na, pero pag gamot na ang usapan, hindi ito same-same order sa milk tea ha. Kasi pagdating sa gamot at vitamins, hindi lang laman ang importante. Ang importante rin kung paano ito ginawa, saan ginawa at gaano nagkalinis ang proseso bago makarating sa iyo. Sa Unilab, hindi basta-basta ang paggawa ng gamot at vitamins, ha? Siyempre, pagpasok, naka-PPE ka. O pagpasok, naka-PPE ka. Depende pa sa lugar, naka-double gowning, mga nasa planta. At mismong sa production areas, may airlock systems na parang checkpoint ng hangin habang panapit ng panapit sa tawag nilang clean rooms, pababa ng pababa rin ang particle count. Bakit kailangan mababa? Ibig sabihin, nililimita rin nila ang airborne contaminants na baka makaapekto sa quality ng gamot o vitamins nila. May na-interview pa nga ako doon sa factory nila. Ang sabi, parang may invisible force field laban sa contaminants dahil sa airlock technology. Ganun kahigpit ang proseso para masigurong malinis, ligtas at maaasahan ang bawat produkto. Kasi gamot yan, friends, iinumin natin yan. Gagamitin ang mga mahal sa buhay natin yan, kaya hindi pwedeng kahit ano na lang. Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta. Di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin nga ba, or alamin ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/product.
15: Ang regular na kapag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para mapaligo na itong atong immune system. Kahit kung taas ang level sa vitamin D3 sa itong dugo ang atong mga immune cells, makafunction na sa kinugmahayo, makaproduce kini yung mga panagang. Mapatay kini sa mga viruses sa dili pa kini makasulod sa itong mga cell wall. Muna ang kanadlawag na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay recommended na sa kini sa mga medical doctors. 100% kini mo sa Amerika sa Life Extension Foundation ng number 1 kini nga tatak ng vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung magkinanglan ka nga magpakonsulta, pwede ka magkavisit sa mga Life Extension Medical Clinic para sa libre quality consultation kada adlaw. Lunes at Sabado nga Sabado open ang mga Life Extension Medical Clinic. Dinhi sa Cebu City, nanimi mutang sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dock ug Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, doon po yung Life Extension Clinic nanimi mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Ubangan sa Jollibee. Dumaguete City, sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po ninyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic alas sa Induga Pangutana or katugos tong magpa-deliver og Life Extension Vitamin D3, din na siyang tagsatag sa kabanga panimalay. Punta ka lang ang 416-1655 ang 0917-318-1161. Yay, kalimot ha, para makasigurado yun mo nga authentic o genuine kaya ninyo mapalit ng Life Extension Vitamin D3. Siguraduha yun ang tanaw para makita ni mo din na kung doon ba'y marka nga LE. Initials ka na sa Life Extension. Wagali LE sa matang kapsula or soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Pwede ginanin mo dili na waton or imong pangayoon ha, katong yung doon ay marka nga LE Life Extension. Samtang sa pikas gabahin ikaw magkanunay nga ma-constipated. Pag-inuman ng Super Fiber kay number one kini nga pangontra sa constipation. Sa'yo po kayo nga damo ng Super Fiber. Kuha lang ka kung sa kabaso nga tubig o niya imong i-mix ang tibok nga sachet sa Super Fiber. Pwede kang mainom ni ini diri sa buntag ka na before ka mamahaw. Kung tanis sa gabi ka na before po ka nga matulog. O para mas nindot pag nag-effectus pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika. Pilosabdi na sa Life Extension Clinic.
11: Oy, lami ipangapi ka ng buntag mga kasama aron nga bulag sa itong kalamasan di tamabalik og katog kunya kondisyon talaga sa itong pagtrabaho. Ang imno ninyo may gala ka ng buntag kanang daghan og mga vitamins na imo nga makuha may gala sa pag-inom ni Muscafe. Kini may gala ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Doon na kini ginseng nga sagana sa antioxidants na pamatunan sa pagtuon. Doon na kini beneficyo sa brain health, immune function, blood sugar control, o guban pa. Naka-increase up kini magana sa energy level, maong na dili na kini magdili ka magluya. Gawa sa ginseng, doon na sa kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana may gala ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Mapalit ka ni may gala sa mga butika sa inyong lugar. O ma-order po ni sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
13: Kaap ako'y dakong balita para ninyo karong adlaw, ang paborito best grocery store dito sa Luzon, sa katapusan nilanding na gyud diri sa Cebu. Gitawag ni og Dali Everyday Grocery og nag-open na sila sa ilahang pinakaunang mga tindahan sa Mandaue, Lapu-Lapu og Talisay City. Sila gyud ang pinakabarato para sa inyong mga paboritong everyday essentials. Og di kalidad pa gyud. Plus naa sila yung mga exclusive items nga dili gyud ninyo makit-an bisan asa. Ayaw ninyo kalimti ang Dali Everyday Grocery. Dali na sa Dali.
14: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
11: Ay! Dala! Dala itong sunod ng pangutana. May galing kanawang pangutana sa itong programang Unang Radyo ng Balita. Kailan naman, matagal mo ano yung tingaling ang congressman dito sa 3rd District, Megalas Tarlac. 3rd District sa Tarlac, ang congressman, gagibadlong Megalas ni John sa Geraldine Faith Ikong. Kaya nagmaong na mga igala o naka-t-shirt lang. Atol siyang hearing Megalas sa korte. Ha? Kisa ni siya Megalas nga congressman. Abi na si Bong Revilla ni. Lain man din apelyido mga ila Bong gihapon. Lahi lang apelyido, the same o kwan, sounds like Revilla. kisa ni Megalas nga congressman sa 3rd District sa Tarlac nga gi-aligar Megalas nga gi mo na siya ang gitawag nga kontraktor nga gilambikit Megalas sa multi-billion pesos nga flood control scandal. Kisa ni Megalas nga congressman sounds like Revilla. Pero dili, bong something. bong re... Dili, Revilla. mana ha? Bahalag. Okay, rag dili. Mga first name nga katong tinuod nga niyang pangalan. Pwede na po yung angga. Katong bong. Wala may gala, jesun na lang atong mechanics ha. Kinala naka-follow, naka-like sa atong Facebook page sa DYHP Aramis Cebu, ang attorney Rufil Fernandez Banyok. O niya naka-share mo may gala sa atong program sa Unang Radyo, Unang Balita. Oras, Philippine Standard Time, 5:36.
16: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
17: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
18: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
19: The wonderful supplement.
20: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
21: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
22: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
23: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
24: Biotrof Herbal Capsules,
25: garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
26: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
27: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
20: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
21: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
22: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
23: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
26: Biotrof Herbal Capsules,
25: garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
26: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
27: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
28: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
29: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
28: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
30: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
29: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
30: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
28: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe.
30: pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
0: Senior citizen ba ka ug adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP ug sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw ug Sugatrol Herbal Supplement.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.
3: Ay, balon!

0: sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
2: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duha hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
3: Taas nga uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
4: Daghan og tambang ipanginom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, nakuulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Kinta na gyud akong gibati.
3: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
6: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: Memories.
1: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pa panghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
2: Na landing ko sa ospital yun at nabugos ko ginhawa. Ang pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
1: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
2: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukot Sotongaw.
0: Living Testimonies. Sed Living Testimonies.
1: Ang Sed Panyawat Coffee Mix na pamatutan ni makatabang sa pagkubos sa imong high blood pressure.
3: Ako, poriba ko anak, ang kalin Panyawat Coffee, akong ginimintin kay high blood ako, labang tila, kay mababa man ang imong bitin.
1: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
3: Sigurado, gina, kung tasi mo bitin, magbaba na niya, Jaime Verano.
0: Living Testimonies. Sed Living Testimonies.
1: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
3: Ako nga tawad ngay goiter. Ko na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Ikay na ko. O niya, kay tinuol magig siya di ay.
1: Ang Sed Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
3: Pag hikas niya siya tutunlan, wala naman.
0: Living Testimonies.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care!
10: Mga igala! May adlaw ka na tong tanan! Kinay si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: Kun Pepe Tablia! Charap ni bay! Kun makatilaw ka, magpangita ka!
1: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan nako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
1: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
3: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
4: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
5: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehas aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
6: Kadtong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province o tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
5: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
7: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension Better Than the Other. Mary Ann Labaco. Duenas, Iloilo.
8: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
7: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Pagbasa sa 9 na kabanata ng aklat ni Juan, pinagaling ni Jesus ang isang bulag, talata 1-41. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang maaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa silo at maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang silo ay sinugo." Ganun nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na. Nagsalita ang mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya nung siya'y namamalimos pa. "Hindi ba niya ng pulubing bulag?" Sumagot ang ilan. "Yan nga," sabi naman ng iba. "Hindi, kamukha lang." Kaya't nagsalita pa ang dating bulag, "Ako nga po yun." "Paano ka nakakita?" tanong nila. Sumagot siya, "Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid yon sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa silo at maghilamos. Pumunta nga ako doon at naghilamos at nakakita na ako." "Nasaan siya?" tanong nila sa kanya. "Hindi ko alam," sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga pariseo ang dating bulag dahil araw ng pamamahinga ng gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga pariseo kung paano siya nakakita kaya sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ako ng putik sa aking mga mata. Ako'y pinaghilamos at ngayon nakakakita na ako." Ang sabi ng ilang pariseo, "Hindi maaaring mula sa Diyos ang taong yon sapagkat hindi niya ipinapangili ng araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paano makakagawa ng ganito mga himala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa?" Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, "At ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya dahil pinagaling niya ang iyong mga mata?" "Isa siyang propeta," sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag kaya ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. "Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya'y pinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon?" tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang, "Anak na namin."

0: siya at siya ipinanganak ngang gulag. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanungin niyo. May sapat na gulang siya at nakakapagsalita na para sa kanyang sarili. Ganon nga ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil takot sila sa mga Hudyo. Alam nilang pinagkakaisa ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sinumang magpahayag na si Jesus ang Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang siya nasa tamang gulang na. Siya ang tanungin niyo. Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, "Sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam naming ang taong yon ay makasalanan." Sumagot siya, "Hindi ko po alam kung siya ay masamang tao o hindi. Sa bagay po ang alam ko, ako'y dating bulag, subalit ngayon ay nakakakita na. Anong ginawa niya sa iyo? Paano niya pinagaling ang inyong mga mata?" Tanong nila. Sumagot siya, "Sinabi ko na po sa inyo, at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya?" At siya kanilang minura, "Ikaw ay alagad niya, ngunit kami mga alagad ni Moises." Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong yon, hindi namin alam kung saan siya nanggaling. Sumagot ang lalaki, "Yan nga po ang nakakapagtaka. Hindi niyo alam kung saan siya nanggaling. Gayunpaman, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit pinapakinggan niya mga tunay na sumasamba sa kanya at sumusunod sa kanyang kalooban. Doon pa man ay walang makapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong yon kung siya hindi mula sa Diyos." Sumagot sila, "Ipinanganak ang makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan?" At siya'y kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya nang matagpuan niya ito, ay kanyang tinanong, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin niyo po sa akin upang ako'y manalig sa kanya." "Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon," wika ni Jesus. "Sumasampalataya po ako, Panginoon," ang sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, "Naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayo'y makakita mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita." Narinig ito ng ilang Pariseo naroon at sila'y kanilang tinanong, "Ibig mo bang sabihin mga bulag kami?" Sumagot si Jesus, "Kung kayo ngay bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi niyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo." Ito ang salita ng Diyos.
1: Ako si Ronel Romanelios, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugat roll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugat roll, tabang sa mga senior citizen.
2: Mahalagang paalala, ang sugat roll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
3: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na sa Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.

0: sa mga kasamara 5:54 na.
1: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
0: Kaya itong kapabaraguman, may galing pananta sa labang tugtang Life Extension Vitamin D3. Unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3, mga kasama? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer, labi na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer o umang matang sa cancers, karon direct ka correction sa vitamin D deficiency. Buto pa sabot ani mga kasama, na kung ubus ang vitamin D level sa dugo sa tao, usan ka factor na sa pagtaas sa risgo nga mga maton siya o cancer. Base sa daghan ng mga medical nga pagtuon, adunay tulog ka mga mata o rason kung gano'ng nga makatabang ang regular pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo-trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot nga kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini o mas taas nga survival rate sa mga pasyente sa cancer. Mas mo improve ang ilang quality of life o ginahinay nga mubalik ang ilang immune function o kusog aron nga mas mabatukan ang ilang mga sakit sa cancer. Ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa kini sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao. Una sa mutubo ang cancer, i-block, putlon, mabagan sa Vitamin D3 aron nga why maagian ang nutrients containing blood for cancer foods. Huwag mo tabang kini nga mapungan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. I-activate sad megala sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o ang mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients. Ano mapungan ang paspas kapag kaluya sa immune function sa usa ka pasyente sa nag-dunay cancer. Base sa mga published medical papers, may kalabutan sa vitamin D o cancer, mas mutaas may galang survival rate sa usa ka cancer patient. Ug maubos ang ihang tsansa o risgo na mamatay sa sakit ng cancer kung adunay siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage may gala sa cancer patient, na imno nila may gala matag-anlaw, 6 to 9 soft gel daily. Ang ilang imnon, onya with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon kini sa usa ka tuig nga bata, mga buntis o katong nga nagpatutoy nga mga inahan, o sa mga individual nga dunay maintenance medication sama sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit may ganang Life Extension Vitamin D3 sa mga parmasya sa Cebu o sa kantinan nga 11 pesos sa matag soft gel. Importante nga pahinumdum, dapat siguraduhon nga adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit kini sa mga butika. O mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
2: Atong sugdan ng atong kamuntagon, pinagis pag-inom sa lamian. Healthy kayo o daghan kang makuha ng benefits gikan sa kape. Vita D Plus Coffee Mix. Kinuwi pinakaunang kape nga duri sa gol, ga vitamin D3. Sa matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adul ka rin 200 ayo nga vitamin D3. Mao nang makakape na ka maka-vitamin D3 pagyug ka. Plus, Rishi Mushroom Extract, adul mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Nga mga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pagyukinig mangosteen na fruit extract, makabato kini sa oxidative stress o ang dali nga pagkadaot sa atong cellula gumikan sa sobra nga free radicals sa atong lawas. Murang atong sugaton ng atong kabuntagon pinagis pag-inom sa lamian. Healthy o daghang benefits nga kape ang Vita D Plus Coffee Mix para makalahutay kita sa tibuok adlaw nga pagpanarbaho. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, Life Extension Pharmacy ug uban pa nga mga butika.
1: RMN TYHP Police Plater Ronda Presinto.
3: May 28 anyos nga dalaga na dasmagan og motorsiklo sa SRP dihang nilabang kini sa maong daan. Kasama mo sa balita, Radyo Man Paul Lauro.
1: TYHP Tatak RMN Report.
4: Radyo Man Marisa, Radyo Man Arnold, laligid-digid og lakampangos kining 28 anyos nga biktima nga si Maria D.C. Armonio nga taga barangay Mambaling ng Dakmayan, Sugbo, human kini maigyuk sa nagkaguros nga motorsiklo nga niagi sa baong lugar padong south nga gimaniho ni Lawrence Gudis Arminion, 19 anyos na taga barangay Dulho, Fatima ng Dakmayan, Sugbo. Apil sa daangol ang driver sa motor o kanyang back rider niini sa diyang iyang naigo ang biktima sa pagtapok. Kasama mo sa Traffic Enforcement Unit, ako niya Rajuman Polaro, DYHP, Datak, RMN.
1: Radyo mo, nationwide.
0: Samtang konsiyo sa student sa Sugbo, naging labot na sa gipatuman ng Oplan Bantalo ang pagpatuman sa Discipline Zone sa Manila Talamban area. Kasama mo sa balita na Jumanay Libon.
1: DYHP, Tatak, RMN Report.
5: Nanginlabot na ang Konseho sa Sugbo sa gipatuman nga Oplan Bantal o ang pagpatuman sa Discipline Zone sa Manila Talamban area. Kini tukod sa mga reklamo nga dapat nini gikan sa mga motorista ug ubang road user diha sa maong lapit. Ang City Councilor pinaagi ni Konsehal June Alcover mo patawag sa mga stakeholders usa ka executive session labot nini. Kini alas paghatag og katin-awan tungod kay giingog wa gihimong konsultasyon pagpatuman sa nisgutang traffic scheme.
6: Gikonsulta usa nato mga stakeholders sa maong lugar including the barangay captain, mga drivers organization, motorcycle organizations, mga tangiya sa eskwelahan o establishmento before the implementation. Kay kung nakonsulta mo tanado sila, moral ang impact dili kaayo negatibo. But sa kaingon ko na, maunin problema kay giunang implementation, walay consultation.
5: Si Konsehal June Alcover, ang Oplan Bantal ng isugdang pag-implementar na itong semana, nagpatuman sa motorcycle lane, POV stops o guban pa diha sa Manila Talamban area. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo, nationwide. DYHP, abroad, ngayon.
3: Kini nga balita atot kanato sa Sed Marketing, ang tigamaog tigapurapod sa Sed Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, Sed Liniment Oil, Sed Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang Sed Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Karong detalye sa itong balita, pabiling sirado, ang State of Hormuz, hangtod ang Amerika dili musab sa batasan niini, ug hangtod dili sila mudawat sa mga kondisyon nga gitakda sa Iran pagtapos sa ilang gera. Gibutya kini sa bagong gitudlo nga Secretary sa Supreme National Security Council sa Iran nga giulagway isip inisog ug lig-on nga indikasyon kabahin sa sitwasyon sa Hormuz taliwa sa bisan unsang deal nga gihimo tali sa Iran ug Oman sa tinguha nga mabukas pagbalik ang State of Hormuz. Insister ni Iran ug insister sa Iran nga angay tapuson na sa Amerika ang gagubot ni ini mubayad sa frozen assets sa Iran ug tapuson na ang gera sa tibuok rehiyon lakip na ang Lebanon ug Gaza. Nasuta nga ang mao mga kondisyon gipadakini ngadto sa Amerika pinaagi sa mga mediators taliwa niini wala pa komento ang Amerika bahin sa maong uwahing reaksyon o komento sa Iran. Apan sa yun ini, si US President Donald Trump ni isa na sa iyang bagong demand nga angay mubayan ang Iran ng compensation ngayon sa mga tao nga nakalasa na itabong gera. Katong maong balita, atod ka nato sa Sed Marketing, ang tigamaugtiga para po sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Sed Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diana mga kasama ang Diana ang bagong herbal capsule na makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan na ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mao ang numero 1 wa nay lain pa nga makatabang sa ato mga sakit sa lawas sama sa diabetes, mayuma high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter, tuberculosis. Gawas sa mga sakit daling maalibyo ang ansab ang simple nga mga trangkaso, hilana, tubong sipon nga inyong pamation dinha. Bag-o wag tang dayo na mga kasama sa bag-o nga Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Ayos sa kalimot sa paggamit sa Sed Panyawan Liniment Oil. Available na sa tanang butika ang inyong mga produkto sa Sed Marketing.
1: Radyo mo nationwide. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasama ng healthy food at exercise. Ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakainan kasabi ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Syndrome Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña isupak sa planong pag-convert sa FB Steel Street ngadto na sa usa ka national road kasama mo sa balita. Radyo man Eli Bolonos.
1: CYHP Tatak RMN Report.
5: Kini mao ang balita hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gisupak ni Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña ang planong pag-convert sa FB Steel Street ngadto na sa usa ka national road. Kini bisan ko ang konseho ni aprobar na sa rekomendasyon alang sa maong katuyuan. Matud ni Osmeña nga siya responsable paghimo sa maong daan nga nagdugtong sa mambaling paingon sa South Road Properties kun SRP. Nagtuo ang Vice Mayor nga maong lakang kabahin sa pagpatuman sa bus rapid transit tun BRT project. Andam hinobog kay compromise si Osmeña pag-convert sa Nasigutang City Road dito na sa pagka-National Road.
6: I'm willing to get it a compromise. We will give them jurisdiction but they will pay us for the road that they're taking over and the bridge that is paid for by the city. So we can use the money to acquire right of way to pursue the BRT going to Talamban. Why are we going to give them a free ride?
5: Si Vice Mayor Tomas Osmeña, ang Vice Mayor Hugot kang isupag sa SRP Ayala segment sa BRT project, tariwa sa pag-apurbar ni Nicrato sa maong proposal. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness pinagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga beneficyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinaagis pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong radyo man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide, DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
3: Kini nga balita atut kanato sa Said Marketing ang tiga para pod sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin Said Liniment Oil Said Celebrity Beauty Kojic Soap Said Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney ug ang Said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita gisugyot sa Energy Regulatory Commission kun ERC ang pagtangtang sa 12% nga value added tax kun VAT juice ngadto sa system loss charges isip kabahin sa mga lakang pagpagaan sa mga bayronon sa mga Pilipino konsumidor sa kuryente. Sigon sa ERC, nidruso sila sa draft resolution nga mag-amendar sa provision bahin sa maong tinguha aron masubay sa kasamtangang regulatory framework umanan sa ilang posisyon bahin sa naasuing palisiya. Sa maong resolusyon, tinguhang ipadeklara sa ERC ang system loss charge isip government mandated pass-through cost nga dili angay maapil sa gross receipts sa generation companies and GCP o distribution utilities pinaagi sa 12% VAT. Katong mga malita, ihatod ka nato sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo o kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung ganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod ka ang Said Panyawan Coffee Mix, adunay tulok ka special ng mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Subdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Said Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak Said Marketing Said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: Radyo mo nationwide.
0: Mga rekisito sa pagkuha sa kabaranggayan sa Dakbayan Sugbo sa Share of Real Property Tax kun la RPT ipakumpleto ni Mayor Nestor Archibald kasama mo sa balita ni Jamal Elibolona
1: CYHP Tatak RMN Report.
5: Ipakompleto ni Cebu City Mayor Nestor Archival sa Kamarangayan ang mga rekisitos pagkuha nini sa share sa Real Property Tax kun RPT. Kaya dili malangay ang kagamanan sa dakbayan pag-release nini ngadto sa 80 ka mga barangay sa syudad. Ang City Council una na nangayo og tinawan sa City Treasurer's Office labot sa maong kalangay. Kini humasod na reklamo ang ubang barangay ngadto sa konseho labot nini matud ni Archival. Kaya kumpletuhon sa kabarangayan ang documentary requirements aron ma-release gilayon ang gibabot nining RPT share.
7: Ang mga rekisitos nga angay nila i-comply na lang para hindi na mabilisod.
5: Si Mayor Nestor Archival sa Nasayran, ang barangay murawat ng 30% nga bahin sa RPT nga makulikta sa city government niini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Balanas, DYHP, Tatak, RMN.
1: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Kanon ay kabang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o guman pa. Apan din ila kinahanglan nga bugas to ka pa og pa dako. Sa 20 pesos lang kumpleto na ang B vitamins nga imo nga gikinahanglan. Ana kini may gala sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatubar kanini. Mahimo gid kang abtik, alerto ug dili limtanon. Himsog pagyud na mga kasama ang imong tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtubar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit kini megala sa mga butika ug sa mga o sa inyong lugar ug maorder kini megala sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
1: Racho mo nationwide.
0: Ay, dara may ganito nga answer to win na promo. Nga winner. Karong buntaga mga kasama, congratulations sa atong winner. Sakto yang tubag, oy. Ah, sakto yang tubag mga kasama si Bong Rivera. Bong Noel Bong Rivera. Noel Bong Rivera ang yung tubag mga kasama. Congratulations ni Ria Jane Buano. Ria Jane Buano, ikaw ang tupalarang naman nanawag sa atong answer to win na promo karong butaga. Naka-follow, naka-like po siya may gala sa DYHP RMN Cebu o kang attorney Rufil Fernandez Banyok. O niya, naka-share po siya may gala sa atong program karong nga buntaga nga ang unang radyo ng balita. Congratulations, Ma'am Ria Jane Buino. Ma'am Buano. Ma'am Ria Jane Buano, ikaw ito pala rin nga mananao karong buntaga. Palihula kong chat, ma'am, sa atong Facebook page sa DYHP. Alam na sa paghatag nimo sa imuhang cellphone number. Dito na mo ihatag ang imuhang daog na 200 pesos. Kaya ito ka papanaguman, may galing kaparanta sa naman tog ng herbal capsule sa kabisayan ng Mindanao, ang original Koy herbal capsule. Suplemento gagikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya, ginseng. Koy herbal capsule, barato na, epektibo pa.
2: Mga timailhan, nga ikaw adunay daghang tuksing si mong lawas, mong dili ka regular nga magkapagawa si mong hugaw, dugay ka mahilisan, magputulag imong tiyan, magkasinati kang insomnia, kadunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan o glutahan, dili hamis ang imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, sugang pagkaluya si mong tibok lawas. Busa wag tanga mga tuksing si mong lawas, aron imong maangko ng maayo nga panlawas. Pag-ino matagadlaw o G-Detox Plus, herbal capsule, ang pinakakusog.
0: Ay, wala ba tayo oras? May gala sa ngana lang sa kanito bukang parusa sa DYHP at Abin Cebu kami ang inyong mga tigbalita.
3: Tangani Radio Man Ken, Galinia, kininyong Radio Man Marisa Abadies.
0: Ako sabi sa kasamang Arnold Busamante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Hangtod ugma sa sabang takda o sa sabang sibianan. At ang inyong galas kasamang attorney Rufil Fernandez Manyo, kamusunod garandayan may gala sa Straight to the Point. O niya, paing buntag ni sa Carlos Amaro RS Cafe Taxi. Kariminaw may gala sa DYHP kanina pa rin ng alas 5. Gichat may gala sa atong manager sa IFM Boyki Idol Boyki. Yang isakyan may gala ng taxi ang RS Cafe Taxi. Nagimaniho ni Carlos Amaro. Naminaw na ito karabuntaga. At ang ibigalas kasama Rony Rufil Fernandez Banyo kamasunod karun dahil sa Straight to the Point. Ay kalimot matangal ang tanahan. Nagang Diyos, praise the Lord. Hallelujah.
1: Sabakadari. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gig ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
10: Hala, Madi! Naopirahan na ganda si Inday sa iyang bungi!
11: Oh, salamat sa Operation Smile! Libre, luwas, ug tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi ug moho. Sa tibuok Visayas, apil pagyud ang nutrition, dental, psychosocial o speech therapy.
10: Wow! Libre na! Kompleto pa! Asa ang ilang center?
11: Ato na sa Operation Smile Cebu Center na sa 7th floor Cebu City Medical Center. Abli Lunes hangtod Biyernes.
12: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas, ug tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa tibuok Visayas. Para sa mga tawagan na, tawag sa 0919-098-5046. A message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.
13: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
14: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
16: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 6, this is Ice.
17: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
19: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
17: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
14: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
20: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na! With Nor Sinigang Mix.
21: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
22: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
23: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
24: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
25: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
26: This newscast is brought to you by Red Horse Beer.
27: Kasanggamo sa relax sarap.
28: That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
29: This newscast is brought to you by Tusaran Forte.
30: Ubong makulit? Just stop it.
31: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people, peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, sundanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
0: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Huwag kita'y mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran.
1: Straight to the point.
0: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Kini lang gyapon inyo boss nga dagat sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Maoy padayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon may gala nga Miyerkules, pizza dosina, buwan sa Agosto tuig 2026.
1: Straight to the point.
0: Sa gihapon natagan tagpagtagan ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong paguban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Nagunas to may skutanan karon nga buntaga mga higala. DPWH Secretary Vince Dizon ni bisita sa Sugbo kagahapon og nisusi sa mga waterways og drainage infrastructure sa nagkadayang bahin sa Dakbayan sa Sugbo og inguman sa Mandawi.
1: Straight to the point.
0: Nga sagad kining makasinati og grabe nga pagbaha.
1: Straight to the point.
0: At anong pagtagad robotaga mahigala sa atong pagbanoban nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Pero na issue sab karon mahigala si Vince Dizon gumikan sa dakong kantidad mga higala nga gigasto sa rehabilitation sa EDSA. Apan naunsa bang hitabo ay nday maris nga dali man mahigala nga na nga daot. Atol mahigala sa pagbaha medyo dihado man kayo mahigala ang gobyerno. Kinsa man ing contractor dai ni Vince Dizon?
1: Straight to the point.
0: Manida kong pangutana ron mga higala tagantanig pagtagad sab karong abuntaga sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa pikas bahin, kadtong among giingon, og akong giingon sa kahanginan, nga bisag nahilom na ta, pero sige lang, rest assured nga, nagpadayon ta mga higala sa pag-follow up in imong kaso, og karon niya na, may resulta na yun. Naghamay ng utana na to, mga higala, sa text messages, sa mga nag-PM na to, ang uban din sa ato mga higala, mga Facebook pages, labot mga higala sa Osaka caregiver, nga ang mga anak na ngita na taga Sambuanga gumikan kay ilang inahan kalit lang mahigala nga wa na mo text sa dugay-dugay na nga mga adlaw. Mahinungdan nga natingala sila. Ilang giari sa Sugbo nang utana sa employer dili cooperative ang employer. Unya mga higala ni anang pagpangita sa mao mga higalang caregiver nga nawa na diha sa iya mahigalang gitrabahuan sa pikas kalsada mga higala dito sa Talisay City. Duna po'y nakitaan nga ulo mga suking tigpaminaw.
1: Straight to the point.
0: Sa usa ka babae mga kigalaan, nga gitan-aw pa, gipa, DNA pa, kung unsa gyud kining maong babae.
1: Straight to the point.
0: Nahilom ta mga higalag kadali, kaya sa unta man, nag-DNA pa man, pero nagsigitag follow up dire sa DYHP Arimen Cebu. Sigitang follow up, ato may galang na interview gitong tagtungod, ato may galang na adto gyud mga kigalaan, no? Ang dapit ang employer mga suki tigpaminaw o nag-follow up ka sa hilom lamang. Karon mga higala ni Ana, ha? Niresulta na ang DNA mga suki tigpaminaw.
1: Straight to the point.
0: Busa ang gitumbok na suspects kamatayon ni atong usa ka babae nga caregiver kansang ulo na palgan sa tinapok nga basurahan sa may barangay Kansong Talisay City. Sikop na sa kapulisan.
1: Straight to the point.
0: Naana karon sa kusudiya mga higala sa mga otoridad sa Talisay City mga suki tigpaminaw.
1: Straight to the point.
0: Atarik pagtagad robotaga sa atong pagbanoban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Ang gitumbok mga higala nga suspetsado na arasod sa ilang panimay.
1: Straight to the point.
0: Atarik pagtagad robotaga sa atong pagbanoban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Usara ba ka tawo ang naghimo nini or duha ka tawo ang naghimo nini? Gitabangan ni.
1: Straight to the point.
0: Oni ang atong challenge mahigala pagyod sa kapulisan. Unsa mga higala gyud ang lintunganay niining maong panghitabo?
1: Straight to the point.
0: Atarik pagtagad robotaga sa atong pagbanoban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin mga kigalaan ni ay mga mag-uuma ug ubang mga magpapatigayon nga ni salmot sa tabo sa Kapitulyo atol ni atong pagsaulog sa anibersaryo sa lalawigan sa Sugbo, mikita kini og na 9.8 milyones ka pesos. Medyo good news mga sukit ipaminaw katong tabo os Kapitulyo, no? O imong makita din himhigala, medyo okisad. Ang dagan mahigala sa pag sa ulog mahigala sa ika 457th anniversary ni Maris. No, sa atong lalawigan sa Subo, doon ay opening kini mahigala nga fun run. Nakakuha sa doga 2.9 million para to mahigala sa mga feeding program mahigala ni Governor Pam Baricuatro.
1: Straight to the point.
0: Oga karon mahigala ang tabo sa Kapitulyo matod pa ang mga nisalmot nini nikita og 9.8 milyones pesos.
1: Straight to the point.
0: Medyo okay di ay katong mga kalihukan mga sukitig paminaw. Ato sa nitagag pagtagad robotaga sa atong pagbanoban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin, balita sa kauluhan ang kumilik ni Pahibaw nga magkinhanglan sila og dugang 3 bilyones ka pesos. Dakuan ang kwartaha mahigala kun iuswag ang barangay og iske elections ngadto na sa 2028.
1: Straight to the point.
0: Atarik pagtagad robotaga sa mahigala sa tubad-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the
0: medyo
1: point.
0: Medyo padong manginis pagkauswag mahigala kay busy man kaayo ang atong mga katauhan karon, busy man itong mga officials gobyerno kay gitutukan mahigala kinimang impeachment.
1: Straight to the point.
0: So, dool-dool gusto tinuod mga kahigalaan nga mauswag na gyud ni mga higalang eleksyon.
1: Straight to the
0: pero
1: point.
0: Pero ang kumilik ni ingon nga ready gyud sila kung idayon ang eleksyon karon mga kahigalaan.
1: Straight to the point.
0: Kanda ni pagtagad robotaga mga sukitig paminaw no, sa atong pagmanuban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang human naduso na ang gisugyot nga 7.2 trillion pesos sus kada ko ang kwarta. Niya human mangutang ta sige pangutang. Ngano maingon man mga higala nga katibitang sa PhilHealth and Demaris gi-declare nga dunay savings kay mao nang gigamit mahigala sa GOCC man ng PhilHealth ikuha mahigala sa National Treasury. Gumikan kay na makunoy savings. Nganong ma-savings man? Numero uno, tanawang ato mga ospital. Ha? Kung sa may sitwasyon sa ato mga ospital, nganong maingon man nga dunay savings ang PhilHealth?
1: Straight to the point.
0: Kunya, nganong ma-savings man nga nangutang man ganita in taon ang atong gobyerno sa Pilipinas? Aron nang gyud mahigalang maligalize ang paggasto sa kwarta, ang pagkuha mga higalas kwarta sa PhilHealth unya mga kahigalaan di usik-usikan.
1: Straight to the point.
0: At ang pagtagad rubutaga sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Matod pa mga kahigalaan, 7.2 trillion pesos nga national budget na sab alang sa sunod tuig. Ha? Nasuta nga ang Department of Education kung DepEd maoy nakaangkon og dakong pahat sa maong budget nga mukabat ngadto sa 976 bilyones pesos.
1: Straight to the point.
0: Dapat man sa gyud no ang DepEd man mahigala moy dapat. Adto mga higalang milabay mga tuig labi pa tong 2025. Ang nakaangkon may dakong pahat sa budget mao mga kahigalaan ng DPWH hasta 2026.
1: Straight to the point.
0: Unya ila na to mga higalang gi kunuhay do nato sa mga computation nga mulabaw gihapon ang sanatan sa edukasyon.
1: Straight to the point.
0: Og ares DPWH ibubo mga higala ang mga daghang kwarta. Tuo apod mga kahigalaan mabubo sa daghang malita. At ang pagtagad rubutaga sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin ni testigo nga state auditor nga si Silene May Del Campo atol sa 14th day sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte kagahapon nitugan nga duna kunoy minilyon ka pesos nga confidential fund sa Office of the Vice President kun OVP nga questionableng girelease o giingong why mga dokumento.
1: Straight to the point.
0: Pero kinihino ang mga witness may galawa pa ni mo undergo o cross-examination. So tagaan tanig pagtagad karon, doon na po mga higalay mga makaingon ng tata mga higala bumita-bitaha ni kung sa itong unang witness kasi Roderick Wamil. Kaya ito si Roderick Wamil mo apil magtistigo mga kagalaan sa mga adlaw nga wak na siya skuwa. Wak na siya sa kuwa ikpaw. Ah, iyang itistigo gihapon. Pero kini mahigala si Silene, at least siya mo'y nagsunod ni Roderick Wamil. So bintabintaha ni mahigala kaysa may nagsunod. Medyo okay-okay ni nga witness sa prosecution. Pero gahapon, no, pag ganit cross-examination, mahigala, doon ay dakong buslot nga nakita na. Doon ay dakong buslot. Akong ipinpoint ninyo ha, asang buslot. Bidak, wag ka panglingo-lingo, yung ka mahigala sa si Attorney Lorna Kapunan mura o nga ang iyang facial expression, mga kagilan, bidak. Wapag gani cross examination, direct examination palang gani mga kahigalaan, murag murag na unay sa kagalingong tari ng daan. Ako atong ipinpoint ha sa dapit ang maong buslot may gala. Og akong forecast mo ni ang bumbahan og mayo sa defense in a cross examination na. Doon ay nakita may gala bida. Medyo dako-dako yung buslot mga sukitig paminaw. nga og kininiang binugha pa ni mahigalang kahoy. Na unay mga kagalan ang nagbugha sa kahoy, ni banda ang kahoy na igong agtang sa nagbugha. Unay naluoy mahigalang attorney Lorna Kapunan, mga sugitig paminaw. With due respect ni Kapunan, ha, maing laki, maing kuan ba ya, maing kabugada si Kapunan, tigong-tiguang nila siya, pero makita ni mo nga, analogous trial, mga sukitig paminaw, medyo kuan na lang, may edad na lang, eh, kaduha kung, kanak mo kung bisapag unsa ka kamaayong abogado, mo gini mga kagila ay gi, tudlo, kanako, kaniadto sa akong mentor, kay, nga maos attorney Gloria Lastimusa, 20, sa among law office, kaniadto, nga kinini ang numero uno yung dili ganun sa abogado. Kaya mamaya ko pagtuo mahigala nga maayo kang hilingig kang abogado. Giinan yung ko, gibalik-balik yung ko ingon sa akong mentor. Nga may ganito yung demaris kini donate sa mga libro. Good morning, Attorney Gloria Lastimosa, 20. Ang iya mga libro ron to, gidonate mahigala Cebu City Library. Iyago kong gibalik-balik ingon nga, ha? Kinini ang kamayang laking abogado. Medyo factor gapon, pero pinaka-importante yun na animo ang ebidensya.
2: Straight to the point.
0: Ang pinaka-importante yun nga, naa kay ebidensya, naa ni mong ebidensya, o naa ka mahigala sa pabor ka ba? Kaya bisa pa kung saan, main lucky ka o niya, ang mong ebidensya, di igil pabor ni mo. Medyo alanganin yun mga kaigalaan. Makita ba yun mo, attorney Lorna Kapunan, in fairness niya, main lucky siya nga lawyer, karaan na lang nga lawyer, bugawas yun bang higala, e pagkakaraang bugay. Pero ang saon taman o ang witness mahigala maugi, nagtubag sa witness kay maugi iyang tubag. Di kayo malalay min taon, mga sukitig paminaw, mura si Kapunan mahigala sa hilom lang tubig na, gabagulbol kito sa hilom. Kapag ito niya inya, Jirbe Luis Tro, huwag ka na si Kwan. Chua mahigala, binaon sa pasan na inyong mga witnesses. Naglabi man ang paukyab na ito yung kalakiha. Muna nga gusto sila mahigala nag-present sa witness, sa dili pa i-present ang witness, gusto sila mo diskurso sa daan. Di-objectan sa dipinsa, di pwede na. Nanagoy, offer of evidence, offer of testimony. Nga nga nung mo diskurso pa mangyo. Katalik pagtagad rumuntaga mga kaigalaan subat uban usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
0: Dita pa ita tong pangutanaha. Ako na itong ikuwan mo names katong portion na aron atong madiscuss. Standby mahigala kini guban pang mga iskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radio o sa 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imo gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.
2: Igala, nakakape na ka?
1: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom ug kaning Mangosteen Fruit Extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: I'm Dr. Suzette Tse, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
5: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Mapalit sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
8: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
9: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
7: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
8: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
9: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
7: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
10: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
11: Mga kasama o mga idol, panahon usab sa ting-uwan, ug uso usab ang mga sakit. Lisod para ba gyud kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa inigpili nimo og tambal og inguman mga bitamina, adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo, kay unsaon na lang kung kini dili epektibo og luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag niyo nilam. Pilia ang tinuod nga dekalidad sa presyo nga barato. Yun yung labian.
12: Ahoy! Kidney care time!
13: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action man siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
14: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
17: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
18: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
17: So, nakatabang gyud sa imo ang iBerry, tita?
18: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
17: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
20: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Straight to the point.
11: Atong attack na may kailangan size 38 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
11: Ato sa dawatan ang report karon mga kailangan sa atong kauban on board sa patrol na balay na ugdaw sa sunog sa bukirang bahin sa lungsod sa Katmon. Paminawon tang detalye sa report kasama mo sa balita Radio Man Paul Lau.
0: DYHP. RMN Report.
21: Ratuma Attorney Rufiel dito ni sa Barangay Kamanggaya, Bukiran na ni siyang barangay sa Katmon, Katmon Fire Station. Nag-imbestiga pa kay matod nila nga wala na itabo nga firefighting operation dito sa site. Tungod kay mismo ang tag-iya sa balay nga mapasaan nila ihatag ang pangan mao ni dulhog ngadto sa ilang police fire station og nagpahibaw na lang nila nga dunay ni ulbong sunog dito. Ang mga silingan dito may butyag kalit ang pagkulbo sa kayo, gani ang mga parinti, igo na lang nagpadasad og mga video o hulagway sa ato sa mga investigador nga nagsugod pa sa ilang pakisusi nga nung naitabo ang pagkasunog ni ining usa ka balay dayon ni takpon ni sa lain pang kabalayan. O ano ay gireport niya na angol atol ni ining maong sunog dayong udto. Kasama mo sa kabubiruhan sa katmona ko niyong Radyo Man po Lauro, DYHP Tapak RMN.
20: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
2: Radyo Boy Nationwide!
11: Salamat Radyo Man po Lauro sa imong report. Alas 6:39 na, standby sa ato mga discussion karong ato duman lamang sa pipila ka mga pahinumdum.
6: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
12: Ahoy! Kidney care time!
22: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care, nakatabang gyud sa akong kidney.
14: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
23: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
24: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
23: Mas klaro na ba bisan gabii?
24: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
23: Unsa pay gihulat ninyo? Pamitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
15: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
25: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
26: Pag-ibig fund, solid kabon!
16: And chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
27: Nasa'yo, nasa'yo, ang panalo.
16: Mga ka-Pure Go! Ulahing hirit na sa Pabuhos Blowout Sale. At ang ipag-usap, karong umaabot nga Agosto 15 ngadto 16. Ang imong paboritong brands, dunay dagkong diskwento gikan sa food products, personal care, household essentials ug fresh items. Kay diri sa Pure Gold, bisan ting-uan, ikaw always panalo. Promo runs from August 15 to 16, 2026. Available select Pure Gold branches in Luzon, Visayas and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FDB 258020 Series of 2026.
28: Dito ka lang, always panalo.
29: Hi, ako si Tia, sales lady. Holdin na katindog, smile ka ayo, bisan stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwa ba ako mabantayan sa akong mga customers? Mayigani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, ag niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients kung mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, mag-istorya sa customers. Kwapa ka, stress tabs.
30: Puti para mas iron, is using nickname of stress tabs. It's symptoms for consult your doctor.
16: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
31: Mal, kita mo bang nakikita ko?
32: Oo.

0: premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita
4: ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
5: Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
6: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
7: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper Columnist and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
10: Atong attack na lasayos 44 na sa atong pag-uban-uban karoning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
10: Okay, mga kaigalan, arita sa atong diskusyon karong buntaga. Kinini ang ako lang mahigalang maisgutan gyud ang milabay nga mga witnesses unya ang karon. Kining karong witness gi present wala pa may cross examination, direct examination pa kini si Silene May Del Campo, no? Nya at least kini siya mauna na yung mahigala ang witness nga nisumpay na ni Adtong Roderick Wamil. Kaya ito si Roderick Wamil, mga kagalaan, kutob raman siya sa February of 2024. So, mutistify siya about sa mga panghitabo sa Kuwa Ikpaw, diha ra mga kagalaan sa February of 2024. Sumpay ana, dili na sa makatistigo. Kaya nga naman, mawa naman mahigala siya personal knowledge anang kalakiha mga sukintig paminaw. So, wa na. Siya, wa naman siya, diha mahigala sa Kuwa Ikpaw, kining Kuwa Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office, dili na sa katistigo sa mga dokumento AOM nga na-issue sa dihang wa na siya. Mamantay buslot,

0: ang gipresentar. Pero paminaw ni mo, o dili ka familiar mahigala sa mga terminology sa kuha nga, unsa man ang AOM, unsa man ang audit na observation memorandum, unsa man ang notice of suspension, notice of disallowance, dili ka familiar, libo gyud ka ngala. Pero kung kasabot ka ng mga butanga, kadto nga witness si Roderick Wamel, layo na gusto noon. In fact, gusto pa sa mahigalang mo testimonya sa AOM, kanang AOM, dili pa, wala pa failure to liquidate kung naapa na nga stage sa AOM.
1: Straight to the point.
0: Audit observation memorandum. Bisa ganay ka ng notice of disallowance, dili pa siya failure to liquidate. Tagaan pa mag-chance ang government agency nga mo correct mga higala kung sa'yo pa yung mga problema niya, basig na pa yung mga resibo nga masubmit. Kabantay mo, City Hall, David Tauday, kapila man to isyuhan, o notice of disallowance, notice of suspension. Katuloy yung ilang mga gift day nga ilang ipanghatag itong Pasko. Hatag mga higala na dagko pinaskuhan sila. Ingon ang kuha, notice of disallowance. Pero dili pa na final. Dili pa na final. Ha? So muna yung tabuha, labi pa kung EOM pa, samot na, wala pa failure to liquidate. Ang kato si Wamel kay, mo-testify siya, hashtagot ang AOM sa August of 2024, iya pang i-appeal o testify. Ayaw nag-appeal. Ayaw na nag-i-appeal, kay wala na kay personal knowledge, anak, kay kutob raman ka sa February of 2024. So kanang March, April, May, June, wala na kay personal knowledge, kay wala naman ka diha sa opisina sa kuwa, ikfaw, gibali naman sa glaing department. So muna yung kalainan sa Binisaya mahigala nga terminology in Demaris, wa na. But pasabot, wa na ka sa opisina. Wa na kay personal knowledge, kay wa naman ka. So, from 2014 to 2024, February of 2024, pwede ka makatestigo diha. Pwede ka makaklaim diha nga na kay personal knowledge. But sa dihang wa na ka, sa kuwa ikfaw, pag 2025, wa naman ka. Dili na ka makatestify, wa na kay personal knowledge.
1: Straight to the point.
0: So ang iya pag February of 2024 kutubra diha. So mo na gitawag inday malis wa na. Wa na ka. Mo na kalainan sa wa na ug wa pa. Wa na may personal knowledge. Kining iya wa na. So testify lang ka kutub sa February of 2024 pag March, April, May, June, July, August. Kay August man tong another AOM. Wa na kay labot ato kay wa na man kay personal knowledge ato kay wa na man ka diha. Mo na gingon wa na. Unsa may kalainan ng wa pa? Kantos matibag, mo puti wa pa. Ang NBI director sa mutistigo sa siya mga higala sa mga butanga, wa pa siya. Kaya katong preskon mga higala ang Sara Duterte, November man to 2024. Di pa man sa NBI director ato. Kanos ama na NBI director sa matibag, karon lang 2026, kano mutistigo mag-adto? O kamantay mo. So katos matibag, why personal knowledge kay atong panahona si matibag wa pa. Kinipon si Wamel, ay nag-apila ng sa August kay wa na. Ha? Muna yung kailan, wa pa, si Matibag, wa pa, si Wamel, wa na. Pero ang mga tao nga dili kayo familiar, magkaingos lang lang. Grabe, no? Kaya mamuto yung gibalik-balik yun nga lang, grabe, oy. In 11 days, gigasto may galang Sara ang kwarta. Mamuto ilang gibalik-balik yun mga kaigalaan. Unya, ang paggamit og Mary Grace Piatos. Kapag pangutana na sa ngadto kang Roderick Wamel, natugaan nga ang paggamit og alias allowed siya sa intelligence or confidential nga mga activities. Intelligence gathering, intelligence community allowed kana ang aliases. Mamatay yung selection for practical reason, of course. Kisa may mo, himo kag asset ni mo na kay mga agents, bisag asset ni mo sa drugs. Imong pasudlon dito sa dulho. Asit ni mo nga mag-imo ng pasultihon nga kuan siya. Ha? So allowed siya. Natugan nga allowed. Ikaduha, natugan mahigala nga within 11 days, pwede ra nga dili sa illegal. Dili sa illegal. Pwede siyang gastuhon kay by quarter man, pwede siyang gastuhon within 60 days or within 90 days or 60 days. Pwede siyang gastuhon within 11 days. So natugan dito sa testimonya ng Roderick Wamel. Kining iya, bitabitahan niya kay sumpay maning Wamel unta. Kay si Wamel, February 2024 naman. Paghawa ni Wamel, kini mo inipuli. So siya mo ay makatestigo.
1: Straight to the point.
0: Ang problema ani niya karon mga kagalaan kay ang EOM.

0: sa ugos, di na makatistigo sa amin. Ang makatistigo kanina si Silen. Ha? Siya sumpay. Ang problema iniro mahigala kay ang procedure magunan na makigalaan. Human sa AOM, kanang audit observation memorandum, og dunay kakulian na wala pa'y failure to liquidate. Kung sa may sunod buhaton, ang sunod anang mahigala, dunay kapo'y kakulian, mo issue na sa notice of suspension. Mo na sunod niya stage. Nga di pa yun yapon, ato na ka sa notice of disallowance. Ikatulo na ang notice of disallowance. Ang problema iniro mga higala. In fact, og doon na notice of disallowance, dili pa yun final. Kay doon na pa may period to appeal, 180 days period to appeal. Uya, paghuman po, hindi pa kayo kamusaka nga to Supreme Court, so dili pa sa final. Ang problema ini karon mga higala, sa testimonya ini niintang Silen, muragutog tong official expression ni Attorney Lorna Kapunan, ikaw lang makuhan mga murag, maigin ikaw, di lang siya mapaklaro ba, sa ilaw ba ito siya, unahuna, papinda na unsa naman yung kalakiha, unsa ba na itong mga witness, kung may clarex din. Yeah, para makaingon mo nga, dili na ako, gihimo-himo ang istorya, analysis ning ako, kay kita may nasayod, anak mahigala, unsa man ang EOM, unsa man ang notice of suspension, unsa man ang notice of disallowance. Ang step by step, anak, pirmiro na AOM, Audit Observation Memorandum. Dunay kakulian, ibalik na, niya, pasabiton sila para makakumply, makakumply ang Osaka Government Agency. Ang sunod na, wag maghihapon, Notice of Suspension. Ang ikatulo, Notice of Disallowance. Ani tabo, ani Daimaris, kaya ba magkakunsa? Gikan sa AOM, Audit Observation Memorandum, wag na sila mo agi og notice of suspension, ni ditso sila notice of disallowance?
1: Wa gabae.
0: Diha na ang laay mahigala. Unya, pag notice of disallowance, napagyod gihapon sa period to appeal. Wa pa din ni clerics na yun. Wa pa din mga higala, final, kani ba yun sa kuha nga notice of disallowance. Gilaktawan nila ang notice of suspension, ni ditso sila notice of disallowance. Unya, within sa notice of disallowance, wa pa mahuman, na pa sa period of appeal. Wa pa ganit cross-examination, siya rin nagtugan-tugan, murag, naunay sa attorney Kapunan sa iyang witness. Tara, kay pawate ninyo ha, kanina portion, akong ipakuha ng portion para taas magiging itong hearing, o taas ang hearing, buno, laayon ka ba? Pero, kasabot magkuha sa dapit kuhaon nga, asa nga punto lang, nga mga dagkong importante ba? Kanya o, ato paminaon. Sige, names.
2: Bila names. Apart from this joint circular of 2015. Meron, please confirm kung meron mga rules and regulations na in-issue ang COA para sa mga settlement of accounts, if you know.
3: Ang basis po namin is yung rules and regulations on settlement of accounts po.
2: Anong ibig sabihin nun? Anong particular provision?
3: Pwede pong pakiulit yung tanong.
2: Sinabi mo na merong rules and regulations on settlement of accounts.
3: Opo, meron po.
2: At instead of a notice of suspension, diniretso nyo agad sa notice of disallowance.
3: Opo, tama po.
2: Anong pinagbasihan ninyo nito?
3: Dahil nga po, ang definition po ng notice of disallowance based on the joint circular is yung transaction po appears to be illegal, improper, or irregular. And in this case po, yung naging transfer po is a direct violation making the transaction irregular. Kaya naging notice of disallowance na po yung initial.
0: Okay,
3: namin.
0: Pause daw, pause. So, didito sila ha? Gikan sa AOM, wala sa mo agi og notice o suspension, ritso sa sa notice of disallowance. Nga naman, tungkol ko nun kay illegal, irregular. Ang problema mo kung anaron, wa pa ganun inyo tagay opportunity ang Vice President nga mo explain. Inyo nang gi-conclude nga illegal mag-uto, irregular. Si Chief Escudero may nangutana na karon og one. Isold si Chief atong klaruhon, ibi. Pida. Bisa kang kagapunan mismo, medyo tanawar kong facial expression ni Kapunan, murasag na bato siya sa kagulingong witness, na shock siya sa kagulingong witness taon. Ha? Sige, prosidong.
2: So itong pag-transfer ng responsibilidad sa disbursement na hindi naman special disbursement officer, eh sinabi mo, illegal.
3: Doon po siya sa irregular, which is violation po siya sa joint circular.
2: Okay. So yung joint circular na kalagay illegal, improper, at irregular. Ang sinasabi mo ay irregular.
3: Opo, tama po.
2: At bakit irregular ulit?
3: Kasi po, hindi siya
1: Ask an answered, Your Honor. Ask an answered.
4: Ask an answered, counsel.
0: Okay. Okay, pa-pose, ha? Natubag na, iapaging ipangutan na balik. Pagkawa nang ipasagol pa, ukiyab na lang sa giba, nga mauna, aron nga, mabalik ko nung haigtubag, nga, wala na, at least abtik ang lawyer nga, ask an answered na. Proceed, proceed. Okay, sige, proceed on.
2: What is the status of this notice of this allowance at present, if you know?
3: Nasa...
1: Ask an answered already, Ron.
4: I don't quite remember, counsel. It would be okay to repeat.
2: Yet, Your Honor, I
4: it
2: think,
4: would be
2: counsel.
4: Okay to repeat, nevertheless. Yes, Ms. Aileen.
2: What is the status of this notice of disallowance?
3: Nasa prescribed period pa po ang OBP para po mag-appeal sa commission proper po.
4: Okay. With the indulgence of counsel.
0: Pause. Tama? Within the prescriptive period pang OBP nga mag-appeal, pwede ni mahuman mga higala? Di pa kakakonclude nga doon ay problema dahil ang confidential funds because wa pa man ilang gilaktawan ang notice of suspension ni Richo sa notice of disallowance unya within sa notice of disallowance nasa prescriptive period pa. Pare ba na ng tagaan kag 15 days? Pare ba na mo himatag ang memorandum ba? Di pa ni mo inyo ni mo empleyado nga nakasa siya. Explain within 15 days nga no nga dili ka masuspenso kaysa imong gibuhat. Wa pa ganit ka about 15 days o pa ganit ka explain imo nang Richo o so, wala yung process. Lahit ng kanana ang preventive suspension ha, o kanana ang kwan. Permanent kay basig mo atong daibon pag ginagdugang. Ako lang magpasabot mga napasa prescriptive period. Si Kapunan mismo muragog na kwan siya. Unsa pa din ang atong witness. Tiwasan ko dong. Sige dong. Insult si Chase aning kalakihan ron. Proceed dong.
4: What is the prescribed period to appeal before the commission?
3: 180 days po after nila ma-receive yung notice of disallowance.
4: 6 months.
3: Apo.
4: You may proceed, counsel.
0: Apo, apo, sa. Naapa niya sa within 6 months. Wapa niya. Naapa chance ang Vice President within 6 months. Ilan nang i-impeach ron? Kuya, waan yung kalakiha dahil mga higala. Ha? Okay, proceed, proceed. No, dong names. Money buslot, money buslot. Okay, proceed.
2: Are they still well within this 6 month period to submit?
1: Ask and answered already, Your Honor.
2: Your Honor, please, it is.
0: Pause. Ah. Kini pong abogadasan, nasublaan po ni inyang. Pero in fairness, okay ra, abtik siya niya usay, nasublaan po ni kinaghang objection. Ayaw lang object eh, katong pangutan na dito kinang objection, kaya rin magkatubag to. Tama, di ba nauna siya tubag? Ha? Ah, sige, proceedong. Tama.
2: This is. Follow up to the question of the presiding officer. What is the period? 180 days. My question is the 180 days still currently applicable?
3: Yes, po.
0: Pause. Tanawa. Disgust siya sa kapunan. Napadi ay sa prescribed period? Napas prescribed period? 180 days ko ng prescription, mga higala nga, pwede pa magkatubag ng Vice President. Sa ito pa, 6 months pa. Ang sunod pangutan ang kapuna, naapabasa sa 6 months. Yes, Your Honor. Jesus, Ginoo ko. Wapay cross-examination. Paksit na. Sige, balik ko gamay dong. Rewind gamay dong. Katong nga question, paita-intao. No? Sige, kana. Sige.
4: Of counsel, and what is the prescribed period to appeal before the commission?
3: 180 days po after nila ma-receive yung notice of disallowance.
4: 6 months.
3: Apo.
4: You may proceed, counsel.
2: And to your knowledge, are they still well within this 6 month period to submit?
1: Ask and answered already, Your Honor.
2: Your Honor, please. Follow up to the question of the presiding officer. What is the period? 180 days. My question is the 180 days still currently applicable?
3: Yes, po.
0: Mas kang guula in taon, Kapunan. Guula taon. Tawahin, proceed sa salaing kwan. Tawa. Proceed. Padayon dong.
2: Next, Madam Witness.
0: Next point.
2: Are you still okay?
0: Are you still okay?
2: Nangutan ng pause. Dito, so...
0: Nangutan na sa, are you still okay? Murag ako, may di na okay. Proceed. Padayon dong.
2: Department of Education.
4: before you move on, counsel, with indulgence of
0: Attorney Gabon. Sige, sige, sige, kay na-clarify mo doon ay kakulian. Si Chief Scudero nga mo ay presenting official mo na inihimo o clarificatory question. Clarificatory question. Prosedong.
4: Punan. Ma'am Sailin, so dahil binigay diyo mano kay Latchika ni Gina Acosta, dinisalaw niyo na lahat?
3: Yes po, kasi direct violation po ito ng joint circular.
4: Subalit dahil hindi yan dumaan sa notice of suspension, in-issue niyo yung notice of disallowance nang hindi binibigyan ng pagkakataon, sumagot muna o magpaliwanag ang OVP. Wala pa po sila. Ngayon pa lang kung sakasakali kung mag-aapil sila.
3: Opo.
4: So you have not heard the side of the Vice President or the OVP's office with respect to what you heard Gina Acosta say under oath in the House hearings? Wala pa silang response doon?
3: Wala pa po.
4: Wala doon pa lang yung...
3: Doon na lang po sa appeal.
4: Doon na lamang. So in-issue nyo to nang hindi naririnig yung panig nila?
3: Opo.
4: You may proceed, counsel.
0: Pos. Ako forecast ha, o ako'y cross-examining counsel, diha, bumbagi ko ng napita. Kanang napita diha, paksit yun. Ha? Wapailabot ang uban niya mga angles. Kanang lugar, kan napita, bugha na. Wapakan ni cross-examination ha. Jesus Ginoo ko. Wala tagaig opportunity ang Vice President nga mo, explain. Giditso nila notice of disallowance. Despite the fact na notice of disallowance na napay period of appeal. Ganun naabot naman tanong impeachment nga wapa man di ay na. My God. Okay, ato'y padayon. May gala standby. Unya na lang sa atong pagbalik mga sukitig paminaw. Ato siya padangat ang RMN 558 Manila. Musunod na kanon dayon. City 2 na. Standby. May gala RMN 558 Manila.
5: Live via satellite. RMN News Nationwide. Networks special coverage.
6: Sa ating headlines, mga pangalang kamote, mangga, keso at pampano at mula rin sa ilang mga kilalang personalidad nakatanggap ng confidential funds ng OVP. Pamamahagi naman ng pondo sa magkakaibang lugar sa loob ng isang araw nasita ng prosekusyon.
7: Kung hindi man Superman ang isang SDO, kaya ba niyang puntahan? Sa palagay mo, lahat na ito.
8: Bilang ng napaulat na nasawi, bunsod ng habagat at nagdaang bagyo, pumalo na sa 26 ayon sa Philippine National Police.
6: Garbage crisis na ibulalas ni Secretary Vince Dizon. Nang mapuno ng tune-tuniladang basura, ang Redemptorist Water Channel sa Baclaran, Paranaque, kasunod ng hagupit ng habagat sa Metro Manila.
9: First time to nangyari na ganito. Ako, sasabihin ko na na garbage crisis na taga ganito.
8: Dalawang estudyante sugatan matapos pagsasaksakin ng magkapatid na estudyante rin sa labas ng paaralan sa Himamaylan, Negros Occidental.
6: Walong biktima ng illegal recruitment nasagip sa Zamboanga City. Tatlong illegal recruiter timbog.
8: Senador Rafi Tulfo at Pia Cayetano nagkasagutan matapos akusahan ni Tulfo ang minorya ng pang-hostage sa mahalagang panukalang batas.
10: Huwag na ho kayong magdrama ng mga pa-hostage-hostage. Hindi ho tayo ganito dito.
11: Simula nung ako'y maging senador, never ever po ako nagsinungaling nagdrama rito.
6: Panukalang 7.2 trillion pesos na 2027 national budget. Target na maipasa sa Kamara sa Oktubre. Aligasyong may budget insertion, imposible raw, ayon sa mga kongresista.
12: Yung akusasyon po na may insertions, imposible po yon dahil...
8: Sa showbiz, si Elijah Canlas at Miles Ocampo kay Zander, bah, hiwalay na nga ba?
5: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
6: Detalye na ating mga balita na may kaugnayan po sa impeachment trial. Lumutang sa day 14 ng impeachment trial kahapon ang iba pang mga kakaibang pangalan na tumanggap ng confidential funds ng Office of the Vice President. Sa direct examination ni Private Prosecutor Lorna Kapunan, ipinakita ni Commission on Audit Intelligence and Confidential Fund Audit Office o COA ICFAU, State Auditor Sailin Del Campo, ang pangalang hango sa mga pagkain tulad ng Miggy Mango, Jay Kamote at Matthew Queso. Hindi rin nakatakas ang mga alias na kapangalan ng ilang mga sikat na personalidad tulad ng Ann Ong Pauco, Hart Santiago, Jose Jocno Jr., Christine Applegate Estrada, Clarice Hontiveros, Beth Revilla, Diane Maple Lapid at John Lapid Jr.
7: Gumawa ataw ng fruit salad dito. May kamote, may mangga, may keso. P-1-8-2262 Miggy Mango, ₱450,000. Ano ang masasabi mo dito, Madam Witness?
3: Yung sa mga payment of rewards po, hindi po siya supported ng documents evidencing success. And yun sa purchase of supplies po, hiningan ko po ng additional documentation to ascertain na binayad po talaga ito para sa supplies na ginamit sa confidential operations.
6: Nag-issue ang COA ng Notice of Disallowance sa OVP noong November 2024 para sa mahigit 73 million pesos na confidential fund disbursements mula December 21 hanggang 31, 2022. Sa naturang halaga, halos 70 million pesos ang ginamit bilang pambayad sa information gathering at surveillance, habang mahigit 3 milyong piso naman ang ginasta para sa mga kagamitan tulad ng lamesa, upuan, computer at printer, kung saan kulang din ho sa dokumentasyon.
3: Based po sa item 4.8.4 ng Joint Circular, purchase or rental of supplies, materials, and equipment for confidential operations that cannot be done through regular procedures without compromising the information gathering activity concerned. Hindi po kasi nila in-specify na the payments for tables and chairs and desktop computers were used for confidential operations po. Wala po silang nasubmit na any explanation dun sa response po nila.
6: Nasita rin ni Kapunan ang tila pamamahagi ng confidential funds ng DepEd sa iba't ibang bahagi ng bansa na nangyari lamang sa loob ng isang araw.
7: Kasi nung binabasa ko to, no? Kasi ako, Marvel Comics ang binabasa ko, Superman ang favorite ko. Kung hindi man Superman ang isang SDO, kaya ba niyang puntahan? Sa palagay mo,
1: Your Honor, please.
7: Lahat na ito.
1: Your Honor, please.
4: Yes, Counsel First.
1: The question is speculative, Your Honor.
7: What is speculative about Superman? He can fly anywhere.
1: It's a hypothetical question.
4: Counsel, move on. Move on, Counsel.
7: Move on, Your Honor.
4: We get your point.
6: Itinuro naman ng depensa ang mga special disbursement officer na pinaka-responsable sa questionabling disbursement, kahit si VP Sara ay may ituturing ding accountable officer bilang pinuno ng ahensya.
13: RMN Network News.
8: Yung defense team naman ni Vice President Sara ay mayroong 180 araw, 180-day period, para sumagot sa notice of disallowance ng COA. Kasama natin sa balita si Rajuan Marjo Domingo.
14: Nilinaw ng defense team ni Vice President Sara Duterte na mayroong 180-day period ang Office of the Vice President para sumagot sa Notice of Disallowance sa Commission on Audit kung may naumano'y anomalya sa paggamit ng confidential funds. Ayon kay Defense Counsel Attorney Michael Poa, ayon sa Rules of Procedure ng COA, may 180 days ang isang ahensya mula sa pagtanggap nito sa Notice of Disallowance para maghain ng petition for review o apila sa nasabing komisyon. Aniya, hindi sa hindi nagresponde ang OVP sa nasabing notice, kundi dahil sakop pa ito ng 180-day period kung saan ito ay hanggang Oktubre pa ngayong taon.
15: And I believe that we are still within the 180-day period. Hindi ko lang mabigay yung tamang date pero I think it's around October yung expiration ng 180 days if I'm not mistaken. So, kumbaga, hindi po sa hindi nag-responde ang OVP, ano pa lang, no? Nandun pa siya sa period within which OVP can respond.
14: Kung yun ito ayon sa defense team, may panahon pang OVP na gawin ang mga legal remedies kung saan kabilang sa remedyong ito ang paghahain ng motion for reconsideration at kung kailangan ay pag-apila hanggang Korte Suprema. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak RMN.
5: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
6: 7:10 ang oras ngayon. Muling isinulong sa Senate Impeachment Court na baguhin ang schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa mosyon ni Senator Judge Migs Zubiri, iminungkahi nitong ibalik sa hapon ang paglilitis at idaos sa umaga ang trabaho ng mga senador. Paliwanag ni Zubiri, napipilitan kasing putulin ang trial pagsapit ng 2:30 ng hapon para bigyang daan ng plenary session tuwing alas 3 ng hapon. Sakaling magkasundo ang mga senador, itatakda naman tuwing alas 10 ng umaga ang trabaho nila bilang mambabatas at sisimulan ang impeachment trial tuwing alas 3 ng hapon na maaaring ma-extend kung kinakailangan. Samantala, magpapatuloy naman ngayong araw ang day 15 ng impeachment trial kung saan sasalang muli si Del Campo para sa cross-examination.
8: Labing isang minuto na ho nakalipas, alas 7 ng umaga, sa ibang balita tayo, sumamba na sa 26 ang bilang ng napaulat na nasawi dulot ng pinagsamang epekto ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Ayon sa Philippine National Police, pinakamaraming naitala sa Cordillera Administrative Region, bunsod ng mga pagguho ng lupa sa Baguio City, La Trinidad at Atok sa Benguet. 7 naman ang casualty sa Rodriguez, Binangonan at Antipolo City sa lalawigan ng Rizal. Mayroon ding namatay matapos makuryente at malunod sa La Union, Pangasinan at Cadiz City sa Negros Occidental. Mayroon ding nasawi sa bantay dagat sa Batangas sa matapos makuryente habang tinutulungan ng Philippine Coast Guard sa paghatak ng bangka. Sa hiwalay na datos naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 21 napaulat na nasawi dulot ng masamang panahon. Mula kahapon, naabot na sa mahigit 2 milyong individual ang apektado ng habagat at mga nagdaang bagyo. Tinatayang nasa 1.4 billion pesos naman ang danyos sa infrastruktura at halos 200 milyong piso sa agrikultura.
6: Humaharap ngayon ang Parañaque City sa Metro Manila sa tinatawag na garbage crisis. Ganito ang paglalarawan ni Public Works Secretary Vince Dizon nang makita ang bulto-bultong basurang bumara sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran. Ayon po kay Dizon, ngayon lang niya nakita ang ganito kalalang daluyan ng tubig sa lugar matapos ang malakas na pag-ulan dulot ng habaga.
9: First time to nangyari na ganito. Ako, sasabihin ko na na garbage crisis na talaga to. You can just imagine, no, lahat ng resources natin ngayon na agos sa Metro Manila, pinapadagak na natin lahat dito. MMDA, DPWH, LGU.
6: Nagpadala naman ng mga tauhan at kagamitan ng lokal na pamahalaan, DPWH at MMDA, tulad ng floating backhoe at garbage truck. Tinatayang nasa 200 tonelada ng basura o 50 truck ng basura ang nahakot mula sa tubig habang marami pang natitirang basura sa lugar. Kasabay nito, itutuloy naman ng pamahalaan ang mga intervensyon tulad ng waste to energy program para mapakinabangan ang basura.
16: Itutuloy na natin yung waste to energy na program. Yun yung kinukuha yung basura. Ito ay pinoprocess at ginagawang kuryente. At napakalaking bagay ng pagkanatapos na natin. Sandali lang siguro yan kasi understood technology na yan.
6: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Mas mabigat na parusa sa maling pagtatapo ng basura, suportado ng Palasyo ng Malacañang. Kasama natin sa balitang ito, Radyoman Chanel Salazar.
17: Suportado ng Malacañang ang panukala na magpataw ng mas mabigat na parusa sa maling pagtatapo ng basura matapos makita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tambak na basura sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran, Parañaque City. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi dapat nahaharangan ng basura ang mga daluyan ng tubig dahil maaari itong magpalala ng baha kapag may malakas na ulan.
18: Nais natin ay magkaroon ng maayos na daluyan ng tubig kaya kailangan itong ayusin ng ating pamahalaan ng mga opisyal natin. Pero ang nais din po nating lahat, ang nais ng Pangulo, lahat po tayo ay magtulong-tulungan. Hindi po kakayanin ng gobyerno na magtrabaho, pero ating mga kababayan ay pabaya ng pabaya. Tapos magtuturo kung sino ang may kasalanan. Lahat po tayo dito ay dapat kumilos. Hindi pwedeng nagkukuya-kuyakoy lang tayo lagi.
17: Kinalampag din ni Castro ang mga LGU at barangay officials na mahigpit na ipatupad ang mga ordinansa laban sa pagtatapon ng basura kung saan-saan.
18: Aari naman po ito agad makita ng ating mga opisyal sa barangay. So doon pa lang po sana ay maayos na. Dahil malaki pong tulong kung mismo ang ating mga taga-barangay ay, although alam natin masisipag sila, pero mas magdoble pa po ng pagtatrabaho para po maiwasan natin to. Kasi tayo rin po lahat ang magiging biktima nito ng mga basurang itinapon natin. Talagang babalik at babalik sa atin.
17: Sa Metro Manila, mayroon ng 5,000 pesos na multa sa littering matapos magpatupad. Ang Metro Manila Council lang iisang maximum fine para sa 16 na lungsod. Gayunpaman, sinabi ng MMC na kailangan munang baguhin ang local government code kung nais pang taasan ang itinakdang multa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanol Salazar, Tatak, RMN.
19: RMN Weather Report.
6: Hanging habagat pa rin ang iral sa malaking bahagi ng Luzon ngayong araw. Ayon sa DOST Pagasa, maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan ang asahan sa Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Abra, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Palawan, Marinduque at Occidental maging sa Oriental Mindoro. Good news naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, gayon din sa Visayas at Mindanao, dahil maaliwalas na panahon ang inaasahan kaya maaari na ho kayong makapaglaba, sabi po ni Peter Paul Marie. Samantala, binabantayan ng PAGASA ang isang tropical depression sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Wala naman itong direktang epekto sa ating bansa sa ngayon at wala rin itong tsansang pumasok ng PAR.
8: Nagdeklara pa rin po ng suspensyon ng klase ang ilang bahagi po ng ating bansa ngayong araw na ito dahil pa rin sa masamang panahon dulot ng habagat. Walang pasok sa lahat ng antas ng paaralan, pampubliko at pribado sa mga bahay ng Aguilar, Binmalay, Calasiao, Mangaldan at Lingayan dyan po sa Pangasinan, gayon din sa Santo Tomas, Pampanga. Magpapatupad naman ang alternative learning mode sa lahat ng antas ng paaralan, pampubliko at pribado sa mga bayan ng Candaba, Masantol at San Simon sa Pampanga, gayon din sa Malolos City sa Bulacan. Suspendido mula preschool hanggang senior high school na level sa buong lalawigan ng Abra at Benguet.
6: Tumaas pang lalo ang antas ng tubig sa Angat Dam, bunga ng mga pagulan nitong mga nagdaang araw. Sa datos ng DOST Pagasa Hydrology Division, 174.98 meters ang water level sa Angat, kung saan 4 na metro ang itinaas nito mula noong Agosto 10. Kapagtala rin ang pagtaas ng antas ng tubig sa mga dam ng Ipo, San Roque, Pantabangan at Magat. Habang may pagbaba naman sa Ambuklao, Binga at Kaliraya Dam. Samantala, wala na sa spilling level ang Lamesa Dam matapos na bumaba sa 79.87 meters kagabi, subalit nananatili pa rin ito sa above critical level. Binawi naman ang alert level sa Marikina River matapos na bumaba rin ang antas ng tubig doon.
8: May dalawang estudyanteng sugatan matapos pagsasaksakin ng magkapatid na estudyante rin sa labas ng kanilang paralan, dyan po yan sa Himamaylan, Negros Occidental. Kasama natin sa balitang ito si Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
19: RMN Police Report.
20: Nagtubo ng sugat sa katawan at kamay ang dalawang estudyante sa isang pribadong paralan sa Himamaylan City, Negros Occidental matapos pagsasakin na magkapatid sa labas ng paralan. Ang mga biktima ang may edad 16 at 17 anyos, samantala na sa edad 14 at 16 anyos naman ang magkapatid na suspect na kapwa ALS student ng naturang paralan. Ayon sa investigasyon ni Police Lieutenant Peter Hinubaya ng Himamaylan City Police Station, naglalakad ang mga biktima nang hamon sila ng suntukan ng 16 anyos na suspect kaya tumakbo ang mga biktima. Pero hinabol sila ng 14 anyos na kapatid ito at pinagsusuntok. Sabay rin ang pananaksak gamit ang bullpen ng maraming beso sa likod ng 17 anyos na biktima. Nagkuha naman ng konselyo ang 16 anyos na kapatid ito at sinaksak rin ang mga biktima. Sa ngayon na natining nasa ospital ang 17 anyos na biktima at outpatient naman ang 16 anyos. Samantala ang magkapatid the suspect ang itinurover na sa Social Development Center para sa nararapat na pangangalaga. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Rajuman Albert Hiner. Tatak RMN.
6: Walong biktima ng illegal recruitment nasa GIP sa Zamboanga City. Tatlong illegal recruiter ang timbog. Kasama natin live
19: RMN Live Report.
6: Mula RMN Zamboanga, si Rajuman Mirasol Monteza. Maganda umaga, Rajuman Mirasol.
2: Matagumpay na nasagip ng pinagsanib puwersa ng Women and Children Protection Center Mindanao Field Unit at Department of Justice Interagency Council Against Trafficking, katuwang ang iba't ibang law enforcement unit, ang walong mga kababaihan na umano'y biktima ng illegal recruitment. Isinagawa ang operasyon Martes ng hapon, Agosto 11 nitong taong kasalukuyan at sa isang barangay dito sa lungsod ng Sambuanga. Sa panayam ng RMN Sambuanga, kay Police Lieutenant Colonel Romeo Balubala Jr., Hepe ng Women and Children Protection Center Mindanao Field Unit, sinabi nitong una na silang nakatanggap ng impormasyon patungkol sa nagaganap na illegal recruitment at presensya ng mga biktima sa isang boarding house. Nagsagawa ng surveillance at validation ang kanyang tanggapan kung saan lumalabas na positibo ang nasabing impormasyon, kung kaya't kaagad na ikinasa ang rescue operation. Inihayag ng mga biktima na dadalhin umano sila sa Manila at pinangako ang bibigyan ng trabaho sa Saudi Arabia. Ang mga biktima ay pawang nasa hustong gulang at nagmula pa sa iba't ibang lungsod at probinsya. Sa ngayon ay nasa pangangalaga na ng kaukulang ahensya ang mga biktima at inaasahang bibigyan sila ng wastong intervensyon at tulong, habang inihanda na rin ng mga otoridad ang kasong isasampa laban sa mga narestong recruiter na sina alias Derhana, residente ng Sambuanga City, Baili ng Tubong Sarangani Province, at isang nagngangalang Uray na residente ng Lamitan City. Kasama mo sa DSRG RMN Sambuanga, Rajoman Mirasol Montesa, Tatak RMN.
6: Maraming salamat, Rajoman Mirasol Montesa.
8: Pag nanakaw ng mga kambing sa gilid ng daan dyan sa Bukidnon, nahuli sa CCTV. Kasama natin sa balitang ito, Rajoman Mark Bicabalo ng RMN Malaybalay.
19: RMN Police Report.
21: Huli sa CCTV ang isang suspect na ninanakaw ang dalawang kambing, partikular sa Proxice, Barangay Anhaon, Maramag, Bukidnon. Ayon sa report ng mga otoridad, personal na dumulog sa stasyon ng pulis ang may-ari ng naturang mga kambing hinggil sa pagkawala nito. Nang i-review ang kuha ng CCTV tapat sa area, na pag-alaman na isang lalaki ang bumaba mula sa isang Toyota Innova at nag-aakmang iihi, bagamat tinanggal ito sa pagkakatali ang dalawang kambing at hinila papasok sa kanilang sasakyan. Matapos ang insidente, agad namang nagpatakbo ang mga suspect palayo sa area. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente, habang panawagan naman ng may-ari naman sa mga suspect na isauli na ang ninakaw ng mga kambing. Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matika, Rajuman Mark Mikabalo, Tatak RMN.
6: Abangan sa aming pagbabalik, Senador Rafi Tulfo at Senador Pia Cayetano nagkasagutan matapos akusahan ang minorya ng pango-hostage sa mahalagang panukalang batas.
8: Samantala, yung panukalang mahigit 7 trilyong piso na 2027 national budget target na maipasa sa Kamara sa Oktubre, aligasyong may budget insertions, imposible raw ayon sa mga kongresista.
6: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
19: Network News.
22: Maayong Pilipinas sa Idupos.
6: Telepong Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
22: Commission on Elections. Dangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
23: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
24: Kahandaan sa pagbaha, ano ang mga dapat gawin?
25: Alamin ang flood warning system sa inyong lugar through barangay unit o lokal na DRRMO. Kung nakatira sa flood-prone area, ay mag-empake ng sapat na gamit at first aid kit bilang paghahanda sakaling kailanganin ang mabilis ang paglikas. Bago lumikas, iakyat ang mga kagamitan sa pinakamataas na bahagi ng bahay. Siguraduhing nakapatay ang LPG tank at ang main switch ng kuryente. Agad na linisin ang bahagi ng katawan na nalubog sa baha. At kung hindi naman kailangan ng paglikas, ay stay indoors na lang muna upang makaiwas sa mga aksidente at mga sakit na nakukuha sa baha. Para din sa kapakanan ng mga rescuers, ay mag-iwan ng paskil sa bahagi ng bahay na madaling makita, na kayo'y nakalikas na. Kaligtasan sa gitna ng baha ay prioridad. Manatiling alerto at makinig sa otoridad. Isang paalala mula sa RMN News.
19: RMN Network News. RMN Police Report.
6: 7:25 ang oras ngayon. Isang call center agent ang patay matapos na sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa isang taxi sa Cebu City. Kasama natin sa balita si Radyoman Jane Galliardo ng RMN Cebu.
0: Hindi na nakauwing buhay ang 25-anyos na call center agent matapos bumangga ang minamanehong motorsiklo sa isang taxi bandang alas 3 ng madaling araw sa kanto ng Osmeña Boulevard at R. London Street, Barangay Santa Cruz, Cebu City. Kinilala ang biktima na si Ariel Tiniedo, residente ng Barangay Guadalupe sa nasabing syudad. Batay sa investigasyon ng Traffic Enforcement Unit, paliko na sana ang 55-anyos na taxi driver na si alias Anton dahil sasagawa sana ito ng left turn. Ngunit biglang pumasok sa intersection ng biktima na umano'y mabilis ang takbo ng motorsiklo at sumalpok ito sa taxi. Tumilapo ng biktima na naging dahilan sa kanyang agarang pagkamatay. Ayon sa kaibigan ng biktima, galing sila sa inuman dahil kaarawan ng isa pa nilang kaibigan at pauwi na sana sila. Nasa kustodiya na ng Traffic Enforcement Unit ang taxi driver habang inaantay ang desisyon ng pamilya ng biktima sa susunod na hakbang. Kasama mo sa RMN Cebu, Rajman Jane Galing. Ricardo, Tatak, RMN.
1: RMN Police Report.
8: Apat na sospek sa pamamaril sa isang lalaki sa Bislig City, Surigao del Sur, arestado. Kasama natin naman sa balitang ito si Rajman Prince de las Marias ng RMN Butuan.
3: Arestado ang apat na individual na suspect sa pamamaril ng isang 36-anyos na lalaki na kinikilalang si alias Junel at residente ng Purok Uno, Gamaon, District Mangagoy, Bislig City sa pamamagitan ng Hot Pursuit Operation Matagumpay na naaresto ng mga otoridad. Ang mga armadong lalaki na kinikilalang sila alias Junre, alias Virgilio, alias Ben at alias James na pawang mga residente sa nasabing lugar. Narecover mula sa mga suspect ang mga baril at iba pang kagamitan sa paggamit ng droga. Nakuhanan ng CCTV footage ang pagpasok ng apat na individual sa bahay ng biktima at ang pagbaril sa kanya ng dalawang beses. Samantala, mahaharap ang apat na individual sa kasong prostrated murder, illegal possession of firearms at paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa DXBC, Arimin Butuan, Radyumang Prince de las Marias, Tatak, Arimin.
6: Sa iba pang mga balita, target na maipasa sa ikatlo at huling pagbasa ng House of Representatives ang 7.2 trillion pesos na 2027 national budget sa October 9. Ayon kay House Committee on Appropriations Chairperson at Nueva Ecija Representative Micaela Swansing, aarangkada ang budget hearing ng komite sa August 17 hanggang September 8. Pagtitiyak naman ni Swansing, ilalivestream ng kamera ang pagbusisi sa pambansang pondo at hihingin ang partisipasyon ng publiko sa pamamagitan ng papel ng civil society organizations sa crafting ng budget. Kahapon, isinumite ng Department of Budget and Management sa kamera ang 2027 National Expenditure Program o NEP. Samantala, kinumpirma rin ni Senate President Sherwin Gatchaliana na itransmit na sa Senado ang 2027 NEP. Ayon kay Gatchalian, sasagawa ang unang pagdinig ng Senado para sa budget sa August 27 sa pangungunan ni Finance Committee Chairperson J.B. Ejercito.
10: The DBM has already transmitted to us the 2027 National Expenditure Program. So in the next few days, our chairman of the Finance Committee will release the schedule. We will start our first DBCC hearing by August 27. And after that, we will have the hearings subsequently.
6: At dahil meron nga pong impeachment trial at mga plenary session tuwing Lunes hanggang Miyerkules, isasagawa ang budget hearing kapag tuwing Huwebes at Biyernes.
8: Kaugnay niyan, yung mga alegasyong may insertions ang mga mababatas sa panukalang 2027 national budget, imposible raw. Kasama natin sa balita ito si Rajman Grace Mariano.
11: Network News. Maring kinontra at itinanggi ni House Appropriations Committee Chairperson at Nueva Ecija Representative Micaela Swansing ang akusasyon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na may mga budget insertions o pork barrel ang mga mambabatas, lalo na ang mga miyembro ng House Prosecution Panel. Di ni Swansing imposibleng magkaroon ng insertions ang mga kongresista dahil kakasumite lang sa Kamara kahapon ng 2027 National Expenditure Program o NEP at hindi pa nila ito nakikita o nasusuri. Paliwanag ni Swansing ang pagbuo ng NEP ay nasa jurisdiksyon ng ehekutibo. Pagtiyak pa ni Swansing, malabo din ang insertions sa 2026 national budget dahil simula nung nakaraang taon ay marami na silang reformang ipinatupad kaya naging mas mahigpit at transparent ang pagdinig at deliberasyon sa pambansang pondo.
4: talaga pong mariin naming tinatanggi at kinokontra yung pong statement na yon, sapagkat up until this point po, wala pa po kami nakikita sa parte ng Kongreso na nilalaman ng NEP. So, yung akusasyon po na may insertions, imposible po yon dahil paano po kami makakapag-insert na hindi pa naman namin nakikita yung NEP in the first place. So, simula po nung ating deliberation last year, talaga pong naipakita na po ng Kongreso. Kapag sinabi namin na gusto po namin na maging transparent, maging malinis, maging bukas yung deliberation natin ng budget, talagang binuksan na naman na po natin talaga sa publiko lahat ng ating deliberation. So,
11: yan po ang pahayag ni House Appropriations Committee Chairperson, Representative Micaela Swansin. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
19: RMN Network News.
6: Nagkatensyon sina Senador Raffy Tulfo at Pia Cayetano sa kalagitnaan ng sesyon ng Senado. Ito'y matapos akusahan ni Tulfo si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na hino-hostage nito ang membership ng minorya sa mga hawak niyang komite. Ayon kay Senator Raffy, pabalik-balik ang kanyang staff sa opisina ng mga miyembro ng minorya, subalit hindi sila makatugon kung sasali ba sa komite dahil hindi umuno pinapayagan o hino-hostage ng Minority Leader.
7: What disturbs me is that it is the inaction of the minority floor leader to confirm these memberships that holds important LEDAC bills hostage. But to the minority leader, my good friend, Senator Alan Peter Cayetano, it is time that we cooperate so that we may get back to legislating. If you have time to go on FB Live, maybe you have time to confirm or give the go signal to your minority members.
6: Agad namang rumes back ang kapatid ni Senador Alan na si Senador Pia Cayetano upang ipagtanggol at sabihin kay Tulfo na sana idaan muna sa kanyang issue bago raw magdrama sa plenaryo.
12: Senator Tulfo, madali niyo naman hoong akong tanungin, alam niyo naman kapatid ko si Alan, kung gusto niyo may parating. Huwag na ho kayong magdrama ng mga pa-hostage-hostage. Hindi ho tayo ganito dito. I can talk to him. Pag in-ignore niya kayo and the next day, wala pa rin, then sige, sabihin niyo yung gusto niyo, pero huwag naman sanang ganun. Wala ho akong naalalang ganun magsalita dito sa Senate nung for the 19 years that I've been a senator.
6: May buwelta naman si Senador Raffy.
7: Never po ako nagdrama dito. Simula nung ako'y maging senador, never ever po ako nagsinungaling nagdrama rito. Halugugin niyo po yung mga posts sa social media. Never niyo ako nakita nagdrama o ginamit to para mag-grandstanding. Alam niyo po yan. Alam na lahat ng tao rito. Sino ang nagdadrama? Tumingin muna kayo sa salamin bago kayo magsalita.
6: Tiniyak naman ni nina Senate President Sherwin Gatchalian at Senate Majority Leader Mig Zubiri na makikipag-ugnayan sila sa Minority Leader upang punan ang 32 komiteng kulang pa rin sa mga miyembro. Hindi naman nakadalo si Alan Cayetano dahil hindi maganda ang pakiramdam.
8: Samantala, panukalang mas mahigpit na parusa laban sa mga government personnel na magsisinungaling at mamemeke ng ebidensya sa isang congressional hearing, pinaaprubahan ng isang senador. Kasama natin sa balita, Radyoman Conde Batat.
13: Isinusulong ni Senator Robin Hood Padilla ang pagpapataw ng mas mabigat na parusa para sa mga government personnel na mapapatunayang nagsinungaling at nag-imbento o nameke ng ebidensya sa gitna ng isang congressional na pagdinig. Sa Senate Bill No. 610 ni Padilla o ang Truthful Congressional Inquiry Act, maharap sa 10 taon na pagkakakulong kung ang isang tauhan o empleyado ng gobyerno ay napatunayang nagsinungaling o gumawa ng pekeng ebidensya. Tataas ang parusa sa 20 taon kung ang lumabag ay kabilang sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Corrections, National Bureau of Investigation, Philippine Drug Enforcement Agency, iba pang law enforcement agencies, Bureau of Immigration and Deportation, Bureau of Internal Revenue at Bureau of Customs. Binigyang din ni Padilla na ang public office ay public trust at ang lahat ng opisyal at tauhan ng pamahalaan ay dapat na itinataguyod ang mas mataas na standard pagdating sa katotohanan at pananagutan. Nauna rin naghain si Padilla ng Senate Bill No. 1957 na naglalayong patawan din ng mabigat na parusa ang sinuman na magbibigay ng maling address sa pag-i-issue ng subpoena. Maharap sa parusang kulong ng 6 na buwan hanggang 2 taon at multang 100,000 pesos hanggang 300,000 pesos ang sinumang individual na pinasabina na mali o fake address ang ibinigay. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN.
6: Pag-aaralan pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga panukala sa Kongreso na layong ipagpaliban ang barangay at SK elections na nakatakda sa Nobyembre 2 ngayong taon. Ayon kay Palace Press Officer Eusecler Castro, hindi pa makapagbigay ng posisyon ng Pangulo para sa mga panukalang inhain sa Kongreso dahil hindi pa nito nalalaman ang paliwanag kung bakit dapat ipagpalibang muli ang halalan. Sabi pa ni Castro, kailangang mapatunayang malinaw na basihan ang krisis sa enerhiya para suspindihin muna ang BSKE.
5: Hindi pwedeng sumang-ayon or hindi sumang-ayon hanggat hindi nakikita kung bakit kailangan ng itong klaseng panukala at bakit kinakailangan ma-postpone. So, mas maganda bago po sumagot ang Pangulo patungkol sa ganyang issue ay makita niya kung ano nilalaman ng panukalang ito.
6: Batay sa magkakahiwalay na panukala sa Kongreso, may isang bersyon na gustong idao sa susunod na taon pa ang halalan, habang may isa namang gustong gawin ito sa November 2028.
8: Ibinunyag naman ni Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos na may ilan daw personalidad ang di umano'y nangakong magbibigay ng suporta sa presidential bid ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2022 at ang kapalit ay ang kontrol sa mahalagang posisyon sa gobyerno. Sa isang panayam, sinabi ni Kong Sandro Marcos na kabilang sa hinihinging posisyon ay ang Executive Secretary, House Speaker, Senate President at ilang poste sa gabinete. Nakausap anila ang mga individual na ito sa mismong Malacañang sa panahon ng pangangampanya ng Pangulo. Nang tanungin naman ang palasyo tungkol dyan, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi ito kinumpirma o itinanggi ni Pangulong Marcos Jr. pero sinabing hindi niya pinalaking sinungaling ang kanyang anak.
5: Tinanong ko rin mismo si Pangulo kanina. At ang sabi lamang sa akin ay, he has raised his kids well, and his son, Kong Sandro, will not lie. Hindi napagbigyan siguro ang ibang mga makakahilingan, kaya sinasabi na may power struggle dahil may mga grupo na gusto manatili sa posisyon at hawakan at kontrolin ang Pangulo. At hindi yun pinayagan ni Pangulo Marcos Jr.
8: Si Palace Press Officer Claire Castro.
6: All Filipino team na legit status, nasungkit ang gintong medalya sa kauna-unahang Soar Street Dance Championship World Final sa United Kingdom. Mula RMN Sports, Radyo Manuel Santua.
9: Nasungkit ng All Filipino Street Dance at Hip Hop Team na legit status varsity ang World Championship title sa Advanced Division ng inaugural Soar Street Dance Championship World Finals sa Manchester, United Kingdom. Isinagawa ang kompetisyon mula August 7 hanggang 9 sa Beck Arena, kung saan itinanghal na kampiyon ang legit status varsity. Ito ang kanilang unang international championship title. Bukod sa gintong medalya, nag-uwi rin ang grupo ng silver medal matapos pumuesto sa ikalawa sa Mega Crew Division. Itinatag ang legit status noong 2009 sa ilalim ng artistic direction ni Coach Vimy Rivera. Nakamit na rin ng grupo ang Mega Crew Division title sa Hip Hop International World Championships sa Phoenix, Arizona noong 2023 at 2025. Sa kanilang kampanya sa Manchester, nadagdagan pa ng 2 international podium finish ang record ng legit status varsity kabilang ang kanilang unang world championship gold. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN!
8: Entertainment na tayo mula kay Myra Jane Nasayaw.
14: Inamin ng aktor senador na si Elijah Canlas na siya ay not in his happiest sa ngayon sa gitna na rin ng breakup rumors nila ng TV host actress na si Miles Ocampo. Sa isang panayam, ni-reveal ni Elijah na siya ay may pinagdadaanan ngayon ngunit hindi naman kinumpirma ang tungkol sa umunay hiwalayan nila ni Miles. Sa ngayon, Anya ay nagpapakabisi at nilalaan na lang niya ang kanyang oras sa trabaho at pamilya. 2021 nang magsimula ang relasyon ni Elijah at Miles ngunit naghiwalay rin noong 2023. 2024 naman nang sila ay magkabalikan ngunit kamakailan nang kumalat ang balitang hiwalay na ulit ang dalawa matapos maispatan ng aktor na medyo cozy sa singer na si Thea Aspi sa isang public market sa La Union. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Miyerkules. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
15: Network News.
16: Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Radyo Man Zander Kayabya.
17: Ako naman yung Professor ng Bayan Ricky Rosales.
16: Wala.
18: Live via satellite. RMN News Nationwide.
20: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
26: Headlines ato ang mga balita. Gipangayong amusement tax exemption sa SM Arena Complex Corporation. Patunan pa ni Cebu City Mayor Nestor Archival sa konseho. Cebu Health Consultant Dr. Nikki Catalan ni hangop sa bagong milingkod nga DOH Secretary ug bagong pangu sa PhilHealth. Sa tong sports, Ryan Garcia subsub na sa iyang training alang sa iyang unang depensa sa WBC nga titulo. Okay na ito mga headlines.
20: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
27: This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
28: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Innervon Z+. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Innervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Innervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
30: Grabe na git akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagit sa screen.
31: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sikig computer.
32: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
30: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
31: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
32: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
33: Available na sa Mercury o mga suking butika.
34: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pag-arap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
35: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
36: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
35: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
36: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
0: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
36: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
1: Nadiskubrehan na nako ang The End sa katulos sa sakit nga tutunlan. Sulmiox throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit ug katul nga tutunlan, tangtang pagyod ang mga viruses o bacteria nga mo hinungdan ini. Maong end gyud ang katul og sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorosidine digluconate is the generic name of Sulmiox throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
3: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
2: Let's do this!
3: Pag Enervon Z Plus na!
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mga kasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment. Ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon. Dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radio Man Aida De La Cruz Nampos ug ang atong medical expert. Paminaw og appeal sa hisgutanan kabahin sa fatty liver og ang pag-atiman sa atay. Tan-aw og paminaw kada adlaw. Kuyog-kuyog ta nga magkat-on aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ambingi ang imong atay. Dungan ta nga magbantay atay with Liver Prime. Pila, pila.

0: San Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals for gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
3: Mga kasama, ako inyong kasamang Radyo Man po, Lauro. Luna ko'y maayong balita ninyo sa Life Extension Vitamin D3 kung unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw kapag tumar sa Life Extension Vitamin D3. Una, ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer. Ilabi na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o ubang matang sa cancers na adunay direktang koneksyon sa vitamin D3 deficiency. Buot pa sa mo na kung ubos ang vitamin D3 level sa dugo sa tao, usali ka factor sa pagtaas sa risgo na makabaton siya o cancer. Base sa dagang mga medical na pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung nganong makatabang ang regular na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawa sa tao. Buot pa sa mo na kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient na vitamin D3 level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini o mas taas yung survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang quality of life o hinay-hinay na mo balik ang ilang immune functions o dugo aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usa ka proseso diin ang mga formation o growth sa gagmay nga blood cells sa parte sa lawas sa tao kung asa mo tubo ang cancer. I-block o putlon sa vitamin D3 aron nga way maagian ang nutrients containing blood for cancer foods o mutabang kini nga mapugnan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-lain parte sa lawas sa usa ka pasyente. Katulo, i-active sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patient aron mapugnan ang paspas na pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer nga pasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D3 o cancer, mas mataas ang survival rate sa usa ka cancer patient o muubos ang iyang cancer or risgo na mamatay sa sakit nga cancer kung aduna siya ay igo o sakto nga vitamin D3 blood level. Dosage for cancer patient 6 to 9 soft gels daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon usab sa usa ka tuig pa lang nga bata, mga buntis o lactating mothers o sa mga individual na adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer, autoimmune disease o uman pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad lang nga 11 pesos matag soft gels. Doon na tayo importante pa ibang po. Dapat siguraduhon na adunay marka nga LA ang matag soft gels sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit sa mga butika. Mag-amping sa mga picking produkto, mga kasama. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
4: Oras sa DYHP, Ottoman, Cebu, alas 7.51 na. Mayong buntag pag-usab, mga kasama, sa nga ni Radio Man Ken Galinea, ako inyong makaubay.

0: Andam na ba inyong mga cellphone ni Nago, inyong mga todlo, inyong mga kamot? Hala, andam na na kayo mag-answer to win promo na sabta. Sa'yo na kayo mechanics, ha? I-follow nga to ang mga official Facebook pages sa DYHP RMN Cebu, all capital letters. Ingon man ang official Facebook page ni Attorney Rafael Fernandez Banyo. Doon na ka na ay blue checkmark. Verified account ka na. 1 million ka pin followers na na. Naghanagita din ha mga kasama. Sana ta ka pamilya. Dili magpailad sa ubang mga Facebook pages. Kaya nagpaila nga si Attorney Rafael. Ay usarag yun ang lehitimo nga page ni Attorney Rafael. Kanarag yung na ay blue checkmark. Attorney Rafael Fernandez Banyok ang official name. Doon ay 1 million kapin ka followers. Umanin yung follow sa ato mga official Facebook pages. I-like o i-share ang ato ang Facebook Live karong mga orasa. Og tubaga ang atong pangutana kaya sa comment section sa ato ang Facebook Live. Ayaw nag-i-public o i-private di ay inyong ha mga profile, i-public na. Kaya para dili mo ma-disqualify sa ato ang promo karong mga orasa. Alam mo niya ito ang pangutana karon. Ayun na kayo ni. Naminaw mo sa mga balita, headlines, update, news update. Katubag ragin mo sa ato ang mga pangutana. Ato pangutana, si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. doon ay gitudlo na nga bagong secretary sa Department of Health kung DOH. Insa man kining secretary. Atong gipangita karon o atong ipangayo nga tubag insang bagong nilingkod karon nga DOH secretary bago lang gitudlo ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga gihangop saba ato ang mga sugbuanong opisyal dinhi. Nakip na si Cebu consultant o health consultant Dr. Nikit Catalan. Ala tubag na diha sa comment section sa atong Facebook Live ato i-verify inyo ang mga tubag inyo ang pag-follow sa ato ang mga promo mechanics unya ang mga makasunod o nakatubag og eksakto makadawat og premyo nga 200 pesos GCash. Ayon na ta sa itong mga detalye sa itong mga balita. Ipangayong amusement tax exemption sa SM Arena Complex Corporation. Patunan pa ni Cebu City Mayor Nestor Archie Valca sa konseho. Kasama mo sa balita, Radyo Man Eli Bolonos.
1: DYHP. RMN Report.
2: Patunan pa ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang ipakayong amusement tax exemption sa SM Arena Complex Corporation. Ang isutang korporasyon na ngayong 5 katuig exemption sa maong buhis subay sa pagbukas na sa SM Seaside Cebu Arena. Matod ni Archival, nga siya maguwat lang sa pag-review o rekomendasyon sa City Council niini. Ipanayag sa Mayor, nga ngayang balansihon sa City Government ang epekto sa ipakayong amusement tax exemption.
3: Kita manggot, ginansmasas ganahan ta, kanaman sagot na ito. So, insay repercussions sa anak ba, insay epekto.
2: Si Mayor Nestor Archival na sa iran ng kagamhanan sa bayan, nikita o kapin sa 7 bilyon espesos sa duha ka major concert dia sa SM Seaside Cebu Arena na itong may aging buwan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Balonos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide.
4: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
5: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga buckets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan, mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS!
6: Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home o mas pirmi na pud maghuga sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pud nga mutangtang sa bacteria. Maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
7: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. That portion was brought to you by Norsinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Norsinigang Mix.
8: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
10: Trust condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
11: Pag may kapote, kampante. Trust condoms. Ang sikat na kapote ni Junjun.
1: Sports ngayon. Sports ngayon.
0: Atong dawato na to ang updates sa to ang sports analyst o international boxing judge. Nga si kasamang radioman Edward Liga. Sir Edward, may buntag.
12: Mayong buntag, Marisa, o mayong buntag sa ato mga suking tigpaminaw. Usa ka buwan sa dili pa ang iyang pagdipinsa, unang pagdipinsa sa iyang bako sa WBC Welterweight Championship. Excuse me. Sub-sub na sa iyang insayo si Ryan Garcia alang sa iyang dipinsa no kontra ni Conor Bean nga gikatakda karong sunod buwan September 12 no si Garcia mao kini ang miilog sa bakos kani adto ni Mario Barrios diin si Mario Barrios og si Manny Pacquiao nag-abot sa miaging tuig og may resulta kini sa usa ka controversial nga draw. Gipildi ni Garcia si Barrios pinaagi sa usa ka unanimous decision. Matud pa sa iyang trainer og amahan nga si Henry Garcia ang iyang anak na anah focus sa mga ka-sparring ni ini og kumpiyansa siya nga madipinsahan ang maong titulo samtang ang kampo usab ni Conor Bean nga usa ka Briton kumpiyansa usab nga mudaog sa maong away no og nagdahom sila ang makahatag og maayong performance mismo sa mga mananaw ini ang giat nga napuni sa mga boxing fans sa tibuok kalibutan adto kini mahitabo no sa T-Mobile Arena sa Las Vegas no unya ang nakataya mao ang WBC World